0: ng alas 8 ng umaga.
1: Bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan ng pansin. At sasagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Friday, everyone! Ito po muli ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Sa huling araw po ng buwang Hulyo, taong 2026, mga kababayan, nanatili pa rin ang usapin tungkol sa system loss charges. Sabihin, ito po, yung actually dalawang klase yan kahapon. Kung nanood kayo kahapon, mga kababayan, ng Senate inquiry tungkol po dito no sa usapin inviting kahapon si Senator Erwin Tulfo, invited ERC Chair Attorney Francis Saturnin Juan, of course members from the Meralco, usap-usapan pa rin sino nga ba ang dapat sumalo netong mga charges na ipinapataw po sa ating mga monthly electricity bill. Pero mga kababayan, isa ring lumilitaw na usapin ang mga alternative sources of energy. Tunayan nga mga kababayan, ang ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na banggit niya sa kanyang ikalimang State of the Nation address na siguro panahon na para i-revisit muli natin ng atin pong bansa at i-consider natin ang nuclear energy production. Bago po ang ating panayam, mula po sa ating mga mabubuting kasamahan dyan mula sa DOST PNRI o yung ating Philippine Nuclear Research Institute, narito muna, pakinggan natin ang bahagi ng naging SONA ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear.
0: Mga kababayan, yan po ang bahagi ng naging talumpati ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA nitong nakalipas na Lunes. Joining us this morning, mga kababayan, upang susugan itong pinag-uusapan na ito at ipaliwanag sa atin, napapanahon na nga po ba na i-revisit ng ating bansa ang usapin tungkol sa Philippine Nuclear Energy Production? Makakasama po natin ang officer in charge ng Department of Science and Technology Philippine Nuclear Research Institute o DOST-PNRI, Dr. Valerie Ann Samson. Dr. Val, ma'am, magandang umaga po.
3: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga tagapakinig. Magandang umaga, sir.
0: Po, Dr. Val, maraming salamat po no sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Iyon nga po yung binabanggit natin, ano? Ngayong binanggit ng Pangulo itong usapin sa nuclear energy production, at dahil sa tumataas no na electric bills ng ating mga kababayan, there is now a public clamor para muling bisitahin po ito. So at this point in time, masasabi po ba nating ito ay posible?
3: At this point in time, indeed kailangan na pong lagyan ng isang alternative energy production na base load ang ating energy mix sa Pilipinas dahil sa As you know, the other types of energy production ay meron tayong geopolitical issues with respect to supply. And ang nuclear ay isa sa mga baseload type of energy o yung energy na 24/7 pwedeng gamitin ng mga Pilipino. Kaya siya po ang isa rin sa tinitingnan sa buong mundo ngayon. And we are even saying that it's the nuclear renaissance because of this type of geopolitical crisis that is happening globally. And nuclear is really the only type of energy na pwedeng pumalit sa mga ganong geopolitically sensitive na mga energy production. Kaya mararapat lang po na ilagay na po sa grid po natin ang nuclear.
0: O nga, Doc Val, tama yung sinabi mo. Excuse me. But I think ang masasabi po natin dito is self-sufficiency is the name of the game. No? Dahil nga doon sa mga geopolitical tensions, maybe it's time to revisit this. Ngayon po, pag pinag-uusapan nuclear power production dito po sa ating bansa, laging lumilitaw yung BNPP o yung Bataan Nuclear Power Plant. It's the first in Asia, mga kababayan, without, nakakalungkot, medyo inagiw na itong proyekto natin ito, which could have benefited all of our countrymen. What would it take para po ma-revive muli itong Bataan Nuclear Power Plant?
3: Okay. On the side of nuclear energy production, before you can really revive the nuclear, any nuclear power plant like this, or even to if you upgrade an isang nuclear power plant, you need to have a technical feasibility to be able to assure that the structure is still intact, is it still sound, yung structural engineering niya, technically sound pa ba? And of course, the cost-benefit analysis, right? Will it be more expensive to revive? Or will it be cheaper to build a new one? So these things are essentially done during a feasibility study. And I know that the Department of Energy has already done, I don't know kung saang parte na yung kanilang feasibility study, and it's being done by a foreign country to be able to assess kung ano ang feasibility of reviving the Bataan Nuclear Power Plant. Hindi po natin i-revive basta-basta ang Bataan Nuclear Power Plant if we are not sure that the structure is still intact, kung ano pa ang mga kailangang gawin rin sa Bataan Nuclear Power Plant para ma-upgrade or para palitan yung ibang mga parts niya. Anong mga parts yung kailangang palitan? So yun po ang tinitingnan ng feasibility study ngayon, which is being led by the Department of Energy and another country.
0: Opo. Doc Val, para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, can we explain in the simplest of terms, yung maiintindihan po siguro ng ating mga ordinaryong mga kababayan, paano nga ba gumagana ang nuclear energy and how does this produce energy para po sa ating bansa?
3: Okay, so gustong-gusto ko po itong portion na to, no? Kasi akala ng mga tao na ang complicated ng paggawa ng power, no? Ang paggawa ng energy or power, kahit coal, kahit gas, ay isang pag-iinit lamang ng tubig. Gusto mo lang initin yung tubig. And like pag-iinit ng tubig sa isang sa bahay natin, pwedeng maraming gawin, no, para makainit ka ng tubig. Pwedeng gas, 'di ba? Pwedeng gas, pwedeng magsiga, 'di ba? Yung coal. So yun yung coal, 'di ba? And then pwedeng nuclear kasi ang nuclear reaction nagpo-produce rin siya ng heat. So yung heat na yon, iniinit yung tubig. So yung tubig, kapag nainit, nagpo-produce ng steam. Diba? Na nakikita natin yun sa bahay. Kapag nag-iinit ka ng tubig, pag uminit na siya, nagpo-produce siya ng steam. Ngayon yung steam na yun, yun yung nagpapaikot sa turbina. So yun, kaya ang nuclear power production, parehas lang siya ng coal, ng gas, at ng iba pang types of power plants. Yun nga lang, yung pagpapainit niya ng tubig ay different from them. So ang ginagawa niyang pagpapainit ng tubig ay yung nuclear reaction process na nag-i-emit ng heat. heat kasi gamma rays, no? Gamma rays yung heat na production niya, and yung nainit na tubig magpo-produce ng steam, and then yung steam papaikutin yung turbina, and then yung turbina from mechanical energy magiging electrical energy na, ayun na, yung kung makikita nyo sa illustration, yun na yung papunta sa electrical grid natin. Kaya essentially, may mga coal power plants ngayon sa ibang parte ng mundo ang kinoconvert into a nuclear power plant. Kasi yung mga non-radioactive side niya ay parehas lang. Yung pagpapainit ng tubig, which is radioactive, yun lang ang special sa isang nuclear power plant. So it's just heating water and then letting the yung steam na napoproduce habang nag-iinit ka ng tubig, yun yung magpapaikot ng turbina. So yun po yung mechanism ng nuclear power production.
0: O diba, Doc Val, napaka simpleng-simple na ipinaliwanag sa atin ngayong umaga ni Doc Val. But now, gaya ng lahat ng bagay dito po sa ating bansa, there will always be pushback. Ibig sabihin, may kokontra at may kokontra. Masasabi po ba nating safe ang production ng nuclear energy gayong ang ating pong bansa ay matatagpuan doon sa tinatawag nating Pacific Ring of Fire, kung saan madalas nagkakaroon ng pagsabog ng bulkan, paggalaw ng lupa na malakas, ano, yung mga earthquakes natin dito sa ating bansa. Is this safe to operate dito po sa, for example, dito sa BNPP?
3: Okay. So, we're not the only country in the Pacific that is in the Pacific Ring of Fire. Japan is also one. Narinig nyo nga ngayon din sa news, ano, na meron ding earthquake sa Japan. Japan is also, I think they even have more terrible earthquakes than us, but they have built, I think, 30 nuclear power plants. Nasaan po ang paraan para ma-ensure natin na safe itong mga nuclear power plants? Nandun po siya sa mga regulasyon ng isang bansa kung gaano kalayo ang isang nuclear power plant sa isang active fault, gaano siya kalayo sa isang active na volcano. Ngayon po actually, meron po kaming workshop ngayon on those aspects, on the siting aspects. Ano dapat yung regulations natin para ma-ensure na walang mangyayari sa nuclear power plant. So gaano kalayo? Ganun po ang ginagawa ng lahat ng bansa sa buong mundo. Lalagyan natin ng proper regulations na ganito kalayo dapat yung isang nuclear power plant from an active fault, from an active volcano. Doon po may ensure yung public na kung ano man ang mangyari sa bansa, we know that our country has a lot of earthquakes, a lot of volcanic eruptions, ay wala pong mangyayari sa nuclear power plant. Aside from that, the construction of a nuclear power plant has very, very high structural standards. Hindi po siya parehas ng structural standards ng building, ng bahay. Ibang-iba po yung structural standards niya. And these standards are set globally, no? We have, for example, the Bataan Nuclear Power Plant can even withstand a ground acceleration of 0.4 G. G is the gravitational constant. So, if there is a major earthquake in the Philippines, actually, pinaka-safe na nasa loob ka ng nuclear power plant. Structurally, kasi ang structure niya is built really to withstand very strong ground shaking. Kaya, even with other accidents all over the world, hindi po nasisira yung bahay ng nuclear power plant, yung structure niya. Kasi, sobrang tatagpo ng paggagawa ng isang nuclear power plant. And we are also assuring the general public that in terms of nuclear power plant construction, it is actually set globally na ganito dapat yung methodology, ganito dapat yung kailangan ma-withstand na ground acceleration during a seismic event. So, pwede rin pong ilagay sa regulasyon po natin yon na kailangan ganito ang, for these kind of areas, dapat ganito ang ground acceleration na mawi-withstand ng isang nuclear power plant. So, Japan has done that And we might adapt such a standard, no, na depende kung nasaan yung nuclear power plant ay ito ang standard na kailangan nilang ma-withstand during a seismic event. Mm-hmm. So yun po ang ma-assure po na natin sa publiko na the standards will be global.
0: Opo. Talagang kaya natin mag-compete, ano, kumpara when it comes to the standards sa pagtatayo natin ng mga nuclear power plants. Alam nyo kasi, Doc Val, yung ating mga kababayan masyadong advanced mag-isip eh. Hindi pa man nakakapag-produce ng kahit gapatak na power itong nuclear power plant natin sa Bataan, eh meltdown na agad yung iniisip nila. But if it comes to a point, halimbawa po, na lahat ng bagay, ano, all the stars align sa, para sa ating bansa, yung mga eksperto po ba natin dito sa ating bansa, capable po ba of operating? Tandaan na, well, the consideration po dito kasi is medyo may katandaan na yung Bataan Nuclear Power Plant. But kapag ka po ba kinailangan na i-operate ito, analog, kaya pa rin ba natin? Or if i-modernize natin, are we up to standards naman sa operation sa ibang kumpara sa ibang bansa?
3: Okay. Whatever will be the result of the feasibility study, for example, for Bataan Nuclear Power Plant, of course, there will be recommendations on the upgrade, ano? At tama, analog pa yung system. And so, hindi mahirap nang i-run yung ganong system. And kung may masira, wala na rin ipapalit na pyesa. So, indeed, if the Bataan Nuclear Power Plant will be revived, all the control panels nila will definitely be changed to a digital one. Now, in terms of capacity of the Filipino people to run a nuclear power plant, right now, we are already starting to capacitate through the Nuclear Energy Program Interagency Committee, yung Subcommittee 4, which is tasked for human resource development. We have already discussions with CHED and other major universities to start their nuclear energy programs and for other programs to be nuclearized. Hindi po kailangan ng 1,000 nuclear engineers ang kailangan magpatakbo ng isang nuclear power plant. As I've said earlier, ang nuclear power plant ay parehas lang sa isang power plant. So, marami po tayong mga inhinyero sa Pilipinas, no? Mga chemical engineers, mechanical, civil engineers. We have thousands of graduates of engineers dito sa Pilipinas na ine-export pa nga natin, no? What we need them to have, itong mga chemical, mechanical, civil, is just to be nuclearized on the radiation aspect part. So kapag meron ka ng experience running a power plant, in any power plant, it can be coal, gas, geothermal, maganda yung experience na yan, di ba? And then after that, we can just nuclearize them on the radiation aspect part. So yun yung gagawin ng operator na i-train yung kanyang mga other engineers on radiation safety, radiation protection, and other aspects of running the radiation part of the nuclear power plant. And in terms of the nuclear engineers naman po, we are in heavy talks right now with CHED and other major universities to have a nuclear engineering program in their graduate courses para masimulan na po, ano? So para magkaroon na po tayo ng, since it's a graduate course, in 2 to 3 years, you will be able to have a nuclear engineers already in the market. And then since ang nuclear power plants ay special per design, so kung sino man ang magiging operator, ite-train lang itong ating mga nuclear engineers na napag-graduate in that specific kind of power plant. And it takes just 6 months to 1 year to train them specifically for that nuclear power plant. So yun po actually ang advantage ng Pilipinas. We have a very strong engineering. We have very strong engineering programs, and we have thousands and thousands of engineering graduates. So, kailangan pong maniwala tayo na kaya po ng Pilipinas na magpatakbo ng nuclear power plants. Dahil magagaling naman po ang mga inhinyero po natin. As you know, we are exporting human resource to countries like the Arab countries, right? So mga engineers po natin yung nagpatayo ng mga structures nila. So kayang-kaya pong patakbuhin ng Filipino, ng ating mga Filipino engineers ang isang nuclear power plant. But of course, we recognize that we need to capacitate them on the nuclear part. No, inuclearize sila yung mga non-nuclear engineers, and then yung mga nuclear engineers naman po natin ay sinisimulan na po natin na magkaroon ng ganitong mga graduate courses sa Pilipinas para in the next 5 to 10 years, perhaps ay 5 to 10 years ay meron na pong available nuclear engineers sa Pilipinas.
0: Opo, to build up doon sa sinabi nyo, Doc Val, ano, kahit tayo sa Pilipinas, hindi pa natin ino-operate yung Bataan Nuclear Power Plant. Dahil tayo, nasa atin ngayon yung ASEAN chairship, ano, we successfully hosted yung tinatawag po nating ASEAN Nuclear Emergency Notification and Communication Exercise, yung RNEX 2026 sa July, nung July 6 to 8. Ano po? How does this transfer naman dito sa ating usapin tungkol sa nuclear energy production?
3: Okay. So this is very, very important, ano, because of course, nuclear energy preparedness, emergency preparedness is part of the infrastructure development na kailangan gawin ng Pilipinas while we are embarking on our nuclear power program. Kailangan pong i-capacitate on a national level, so that's why we've had the national exercise, and to continue to capacitate on a national level, and then we need to be able to boil it down, to put it down to the local level as well. Kung sino man ang community na mag-host ng isang nuclear power plant. So ngayon, we are doing it on a national level because there might be emergencies that even na hindi galing sa atin, ano, na hindi galing sa Pilipinas, baka galing rin sa mga karatig bansa, kailangan prepared din tayo on a national level. And then when we have the site already, kung sino na ba talaga ang magiging host ng isa ng ating first nuclear power plant, then we need to capacitate at the local level as well. Kasi part ng infrastructure, we say infrastructure issues ng International Atomic Energy Agency, ang emergency preparedness, no? If ever there is a nuclear emergency.
0: Po, yun nga yung tatanong ko, Doc Val, ano? Dagdagan natin yung tanong ko kanina. Now, kung i-operate po natin ito, halimbawa nandun na tayo sa stage na, okay, sige, we got all the green light, sige, patatakbuhin na natin yung Bataan Nuclear Power Plant. Would we need the confirmation of International Atomic Energy Agency o yung IAEA para po ma-i-operate ito?
3: Okay, so we have been working with the International Atomic Energy Agency ever since we have started conceptualizing if we will put the nuclear power program again, no? I will mention this, I mention this every time, that nuclear is a global community. Because what you do will affect your neighbors, right? That's why the standards, all the way of doing things, the best practices are always dapat within international standards. We have been working with the International Atomic Energy Agency since 2016, when we were starting to embark on the nuclear power program. And si IAEA, meron po siyang 19 infrastructure issues na kailangang sagutin ng Pilipinas. At meron rin po kaming milestone approach into delivering the first nuclear power program. And this is all the International Atomic Energy Agency. We've also had several, 2 missions already to grade, parang grinigrade yung Pilipinas. Kung nasaan na ba kayo dito sa milestones na ito. And then they would put, work plans for us. And then on the second mission nila dito sa Pilipinas, chinek nila na, oh, Philippines, nagawa niyo na ba to. And yon, in the last mission, last December 2024, we were able to complete the work plan and activities for milestone 1. Kaya nasa milestone 2 na po ang Philippines, the leading in the ASEAN region in terms of the nuclear power program. And ang end stage ng milestone 2 is ready to bid for a nuclear power plant, no? So ngayon, ginagawa po namin lahat ng activities leading to that, yung ready to bid for a nuclear power plant, and this is all under the guidance of the International Atomic Energy Agency. So ibang-iba po ang usaping nuclear dahil it's all global, hindi po local standards or local expertise lang ang ginagamit na natin. This is all global because nuclear is a global community. You can't just be doing it by yourself. You need to have the strict guidance of the International Atomic Energy Agency, in which they give us experts for all the infrastructure issues and activities that we need to fulfill. So yun po ang ma-assure namin sa mga Pilipino na this is all being done at a global standard. This is not local standards only working.
0: Yun, kaya dapat po, no, Doc Val, yung ating mga kababayan, walang dapat pangambahan. Ano? This is not just up to our standards, international ang standards na kinakailangan po para makapag-operate ng mga nuclear power plants. Now, Doc Val, ito yung tanong, ito yung sagot na gusto ng ating mga kababayan na marinig ngayong umagang ito. Gaano po karaming enerhiya ang mapoproduce nito? At pwede niyo po bang illustrate sa amin in a way na maiintindihan po ng kahit na ordinaryong si Juan de la Cruz?
3: Okay. So, depende po sa bibilhin ng nuclear power plant ang energy na mabibigay sa electrical grid. So, ang Bataan Nuclear Power Plant, for example, ay isang 600 megawatt electric na electrical production, and ang 600 megawatts ay kayang magbigay ng kuryente sa minimum 300,000 households. 300,000 households. Ngayon, kung ang 300,000 households ay merong limang tao, no? So it will translate to 1.5 million Filipinos who will be benefiting from that nuclear power plant generation. Ang 1.5 million Filipinos ay isang syudad, no? Isang syudad kung sa NCR kasi 30 million tayo, ano? So, but that's the minimum. Minimum yung 300,000 households, but it can go up to as high as 600,000 households. So, from 1.5 million Filipinos, kaya rin niyang to 3 million Filipinos. So, isang one-tenth ng NCR ang kaya niyang ma-serve kasi 30 million yung NCR, ano, yung buong NCR. So, pero kapag sa mga provinces na maliliit yung mga syudad and yung province, let's say, ay 1.5 million people lang ang kanyang population, and then kaya niyang magpa-i-run yung isang probinsya with a population of 1.5 million to around 3 million people. So ganun po yung ang approximate for the 600 megawatts. Ngayon kung 1 gigawatt na ngayon, yung 1000 megawatts yung nuclear power plant na ipapagawa, then it will be able to power 1 million households, no? Mga 1 million households na. So, households to 1 million households. So, 1 million households will now translate to times 5 to 5 million. 5 million Filipinos will be served by a 1,000 megawatt nuclear power plant. So almost one fourth na ng NCR yung kaya niyang pagsilbihan na kuryente. So isang planta lang po yon. So malay nyo, in the future, mas maraming planta na yung magawa, and then mas maraming Filipinos na will be able to benefit from it. So essentially, for a power plant like Bataan Nuclear Power Plant, it will be able to give energy to around 1.5 million Filipinos. Then if we go up to a 1,000 megawatt, it will be able to serve 5 million Filipinos. So that translates to 1/4 of the NCR, essentially.
0: Imagine niyo yun, mga kababayan, 1/4 ng National Capital Region. 5 milyong Pilipino, mga kababayan. Diba? Imagine the benefits that it will bring para doon sa ating mga kababayan na ngayon, lugmok na dahil sa napakaraming bayarin na napapataw sa atin. Ano? May presensya na doon sa rant ko. But, Doc Val, ito po, huling katanungan na lang, ano po ang timetable natin? If ever na tayo po may enough legislative will, there is enough policy to make this endeavor ano possible, gaano po katagal ang aabutin bago po natin mapatakbo ang isang nuclear power plant? Not specifically any power plant, but just a power plant.
3: Okay. So, ang deadline po na binigay ng Department of Energy ay 2032. Dapat magkaroon na ng first nuclear power plant in the grid. So, yan lang po ang masasabi ko na deadline po namin. That dapat we should be working towards that deadline. And in 6 years, we are hard at work on that to be able to deliver everything. But of course, since in the Philippines, nuclear power production in general is private, is the private sector, di ba po? Kasi may IPIRA law po tayo. Therefore, it's the if the government will do its part very, very well, then you have the private sector, which kasama na po namin sila lahat ngayon sa aming mga meetings and workshops. They also need to do their part. So if they will really purchase and how they will finance the first nuclear power plant is up to them. So kung gaano sila kabilis din to tumakbo. But the deadline is 2032 and hopefully, one of our major power producers will be able to make that decision right now so that we can all work hand in hand for 2032 to have the first nuclear power electricity on the grid. So, yun lang po ang masasabi ko, sir, because it's up to the private sector as well. Kung gaano sila kabilis mag-decide, mangutang, mag-gawin yung construction towards 2032.
0: Oh, tsaka Doc Val, baka mamaya mas maaga pa yan. Ano? Anyway, maraming salamat po Doc Val sa pagbibigay po ninyo ng oras sa amin ngayong umagang ito at sa pag-educate sa ating mga kababayan when it comes to nuclear energy production. Maraming salamat po at mabuhay ang ating mga kasamahan sa DOST-PNRI.
3: Maraming salamat din po. Maraming salamat.
0: Pleasure to have you here today, ma'am. Maraming salamat po, Dr. Valerie Ann Samson, ang ating OIC for the DOST-PNRI. Ang oras po natin, 38 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 42 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, kasama pa rin natin ang inyong, ang ating mga kasamahan mula sa DOST. Yan, makakasama natin ngayong umagang ito, Dr. Francis Baleta, ang Science and Technology Fellow and Program Leader para po sa STI 4CE program, Circular Economy Program. At pag-uusapan po natin yung Sustainability Expo, yung SUSTEX 2026. At ang tema nito, ang Bayanihan Innovation for a Green and Resilient Philippines. Joining us this morning, Dr. Francis Baleta. Doc Francis, magandang umaga po.
8: Hello, Mr. Al. Magandang umaga at magandang umaga sa ating mga tagapanood at tagapakinig dito sa Bangon Bayang Mahal.
0: Po, maraming salamat po, Doc Francis, sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong umagang ito. Pakipaliwanag nga po sa ating mga kababayan, ano nga ba itong circular economy at bakit mahalaga po ito sa ating mga local government units?
8: Okay po, no? So, kumbaga, sa layman's term, pag sinabi nating circular economy, ito ay isang sistema na kung saan yung mga produkto at mga materyales ay ginagamit natin ng pangmatagalan sa pamamagitan ng tinatawag natin siya na 3R, ngayon meron na tayong tinatawag na 10R framework. Dati kabisado natin yung reduce, reuse and recycle, ngayon nadagdagan pa ito, no? So ginagamit, nare-recycle, nare-recover at kino-convert natin yung mga basura bilang mga bagong mapagkukunan ng halaga. Kumbaga, sa maikling salita, waste is considered as a resources in a circular economy. So, mahalaga po ito sa ating mga local government units dahil makatutulong ito upang mabawasan yung basura lalong-lalo na sa ating mga landfill, no? Mapangalagaan yung ating environment and at the same time, makalikha tayo ng mga bagong oportunidad tulad ng mga bagong job opportunities para mapataas pa yung ating local economy.
0: Doc Francis, paano nga ba sinusulong ng SUSTEX 2026? Ito pong binabanggit nating circular economy.
8: Okay, no? So, isa sa mga sinusulong ng ating Sustainability Expo 2026, ano? Ang circular economy. At ito ay sa pamamagitan ng pag-showcase, pag-demonstrate o yung pagpapakita natin ng mga makabagong teknolohiya at inobasyon, no? Na nagpo-promote ng sustainable production, responsible consumption, resource recovery at waste generation, no? So layunin nito na hikayatin yung ating mga local government units at iba-ibang mga sektor, no? Gamit yung science and technology upang gawing kapaki-pakinabang ang mga dating itinuturing natin na mga basura. So literal dito, no? A showcase of trash into cash, no?
0: wow naman, trash in cash. Pero Doc Francis, ano nga bang mga klaseng, ano mga technology yung sino-showcase natin dito ano, sa SUSTEX 2026 na sumusuporta po dun sa circular economy?
8: Okay. So para sa circular economy, makikita natin dito sa SUSTEX 2026 yung iba ang yung ilan sa mga mature technologies no na sinuportahan o pinondohan ng Department of Science and Technology. So makikita natin dito unang-una yung TechSREV, no? Isa itong project na kung saan ginagawang bagong sinulid yung ating mga textile waste upang mabawasan yung basura sa textile industry o yung sa mga tela natin. Pangalawa, mayroon tayong tinatawag na Lestics, no? Gumagamit ito ng single-use plastics upang makalikha ng mga eco-friendly construction materials. Mayroon din tayong tinatawag na mga waste-to-energy technology na nagko-convert ng municipal solid waste and agricultural biomass bilang mga bagong source ng ating clean energy.
0: Opo, Doc Francis, tamang-tama yung pinag-uusapan natin ngayong umagang ito kasi kanina, kausap na ba natin yung PNRI, mga kasamahan natin mula sa Philippine Nuclear Research Institute at ina-explore yung mga alternative sources of energy. Now, napakagandang usapin po na itong SUSTEX 2026 kasi nabanggit nyo yung tungkol sa Waste to Energy Program. Ngayon po, how is it na mas nakakatulong ang atin pong tanggapan, ang DOST? At ano nga po ba ang papel ng science and technology sa pagpapatupad natin ng circular economy? At of course, sa mga current na issues na kinaharap po ng ating bansa.
8: Okay, napakagandang katanungan yan, ano, Mr. Al. So, yung ating science and technology ay nagbibigay ng mga makabagong paraan para ma-achieve natin itong tinatawag na economy or makapag-transition yung ating bansa from a linear, yung traditional na tinatawag natin na take, make, and dispose sa kung saan kumukuha tayo ng natural resources, ginagamit, pinoproseso natin yan, and kinoconsume. Pagkatapos nun, dinidispose lahat ng hindi na natin napapakinabangan. Now, sa pamamagitan ng science, technology, and innovation no, ng ating Department of Science and Technology, hindi lamang tayo nagre-research. Bagkos yung ating mga research ay dinidevelop into technology and through various partnerships na ibababa po ito sa ating mga local government units at sa iba-ibang sektor ng lipunan. Katuwang natin dito yung tinatawag na mga academic and research institutions and katuwang natin dito yung ating private sector.
0: And I think Doc Francis ano I think Pasig yata ano meron na rin silang waste to energy program. But meron po bang mga LGUs na nagpahayag ng kanilang intensyon ano to consider implementing the circular economy na binabanggit natin sa kani-kanilang mga nasasakupang lugar?
8: Sa makatuwid po ano marami na po mga local government units yung mayroon ng mga inisiyatiba no para dito sa tinatawag natin na pagko-convert ng waste to energy and iba-iba pang initiative on circular economy. Kasalukuyan po tayo ay nagkakandak ng policy research on integrating a managed and equitable circular economy in the Philippines. Umiikot po yung aming team sa iba-ibang local government units, academic institutions and mga micro, small, and medium enterprises sa buong bansa at inaalam natin ano na ba yung mga initiatives na kinakandak ng mga local government unit. And base po sa initial findings ng aming studies, may mga local government units na po tayo na gumagawa nito at marami pa po yung nagpapahayag na sila ay willing na sumuporta at mag-adapt po ng mga technology na pinupondohan po at dinidevelop ng Department of Science and Technology.
0: Yeah, with that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Dr. Francis Baleta, Science and Technology Fellow at Program Leader ng STI4CE Program ng Circular Economy Program. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan mula sa DOST. Maraming salamat po.
8: Maraming salamat po. At inimbitahan namin kayo sa Sustainability Expo na gagawin sa 5 ng Agosto sa SMX Aura Convention Center.
0: See you there, mga kababayan. Maraming salamat po, Dr. Francis Baleta.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 49 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magtungo muna tayo sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Last Piña Station ng LRT1 Extension Project tuloy kahit may pagtutol mula sa pamilya ng mga Villar. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, Al, tuloy-tuloy nga, no? Ang pagtuloy na tuloy ang bagong stasyon ng light rail transit o LRT Line 1 bilang bahagi na extension na project nito. Binigay din ni Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez na magpapatuloy ang konstruksyon ng Sapote Nyog Station sa at kahit na walang kasundo ito na pamahalaan at ang pamilya Villar. Bago ganito na tinututunan ng pamilya Villar ang pagpapatayo ng dahil tatamaan nito ang kanilang pinatayong playoff.

0: dapat ay idodonate ang Villar Group para sa construction ng Las Piñas Station. Gayun man, sinabi ni Lopez na batay sa report, dalawa lang at isa ang sinasabing malaki na nakasanla o umigit kumulang tatlo hanggang tatlong metro kwadrado na kailangan sa para maipatayo ang naturang istasyon. Sinabi ni Lopez na kanyang hihingan ng katibayan ang Villar Group sa kung gusto pa nilang i-donate ang nasabing lupain. Ngayon naman, nanindigan ng transport chief na hindi pwede mabalam ang interes ng publiko hinggil sa sektor ng transportasyon. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kamanggagawa Solon, ginundin ang pagpapatigil ng 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Mariinkin ang dinanig ang manggagawa party list. Representative Elijah San Fernando ang inilabas na status quo anti-order para pansamantalang ipatigil ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa Metro Manila. Pati sa kautusan ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152, hindi muna ipapatupad ang wage hike hanggang Agosto 13 matapos maghain ng petisyon ang Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders. Ayon kay San Fernando, labag sa labor code ang naturang kautusan ng korte. Anya malinaw sa Article 126 ng labor code na walang hukuman, tribunal o iba pang entidad ang maaaring maglabas sa injunction na temporary restraining order laban sa mga proceedings ng National Wages and Productivity Commission at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Nakasad din anya sa Article 123 ng labor code na ang mga apela kaugnay ng wage order ay dapat idaan sa National Wages and Productivity Commission ng DOLE. Dahil dito ay giniitang mababatas sa bilang jurisdiksyon ng Pasig RTC sa usapin ng wage order. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Prosecution Advisor umapila sa Senate Impeachment Court, bantayan ng hanay laban sa fake news. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nawagan si House Prosecution Panel Advisor at Spokesperson Robert Ace Barber sa Senate Impeachment Court na gawa ng paraan at aksyonan ang umano'y pagpapakalat ng mga peking impormasyon o fake news at misleading content mula mismo sa hanay ng mga senator judges. Sa isang panayang binigyan din ni Barbers na responsibilidad ng pamunuan ng Senado at ng buong impeachment court na panatilihin ang integridad, patas na pagdinig at kredibilidad ng kasalukuyang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nang tanungin kung sino ang dapat umaksyon sa issue, sinabi ni Barbers na nasa kamay na ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero at ng mismong mga senator judges. Ginawa ni Barbers ang apela kasunod ng paglabas ng isang post sa opisyal na Facebook account ni Senator Pia Cayetano. Ayon sa House Prosecution Panel, naglalaman ito ng inedit o splice video para manipulahin na umunoy nagsasagawa ang kampo ng prosecution ng fishing expedition. Bagamat pinalagan at kinundinan ng panig ng prosecution ang pagpapakalat ng manipuladong video, tiwala pa rin si Barbers na napanood ng publiko ang totoong nangyari sa pagdinig at hindi sila madaling maluloko nito. Ginamit din ang opisyal ang pagkakataon upang ipaalala na ang mismong reputasyon at kredibilidad ng Senado bilang isang impeachment court ang nakataya kung hahayaan lamang ang ganitong mga aksyon sa gitna ng formal na paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At bilang panghuli, Land Transportation Office nilinaw ang polisiya sa hindi pagkumpiska ng driver's license ng mga nasisitang motorista. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Kinikayat ngayon ng Land Transportation Office ang lahat ng lokal na pamahalaan na sumunod sa umiiral na polisiya sa pagbabawal ng pagkumpiska ng driver's license sa oras ng aprehensyon sa isang pahayag ni Linong LTO na walang legal na bataya ng mga LGUs para kumpiskahin ang driver's license sa mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Partikular mo na itong umiiral sa DOTR Memorandum Circular na nagtatakda ng polisiya sa hindi pagkumpiska ng driver's license sa panahon ng panghuhuli. Nililaw rin ng LTO na walang umiiral na desisyon ng Korte Suprema na nagbibigay sa mga traffic enforcers ng pangkalahatang kapangyarihan para kumpiskahin ang driver's license ng mga motorista. Inilabas ng LTO ang pahayag matapos igiit ng Bacoor LGU na maaari pa rin kumpiskahin ng mga traffic enforcer nito ang driver's license ng mga lumalabag batay sa umiiral na traffic ordinance. Gayunman sinabi ng LTO,

0: nang maging ang mga umiiral na admin issuance ng DOTR at DILG kabilang ang Joint Memorandum Circular ay kumikilala lamang sa kapangyarihan ng LGU traffic enforcers na mag-issue ng citation tickets at hindi pagkumpiska ng driver's license. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Mera and Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pamamagitan na yan, ang ulat ni Marian Bastasa. Maraming salamat po sa panonood, mga kababayan. Maraming salamat din sa ating mga nakapanayam kanina mula sa DOST PNRI at sa ating kasamahan mula po sa STI4CE program mula pa rin sa DOST. At maraming salamat din sa ating mga nakatuwang sa ating technical team, Rolly Bumatayo, Jomari Rifarial, Mark Bukiron at Ms. Marian Melos. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan mula sa production division, Christopher Tirambulo, Tess Ramirez and Ms. Glorife Bagon. At tabayanan po ang mga balita mula sa ating PBS News Division, ihatid ni Mr. Tommy Reyes. At matapos yan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin si Ginoong Leslie Bocobo. Bumabati po kami sa inyo ng isang magandang umaga and happy weekend, everyone!
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated, reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 8:57 ang umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Department of Energy isinumiti na ang proposed amendments ng ipiralo sa Kongreso. Ito'y upang mapag-aralan at mas mapadali ang pag-aalis ng system loss sa bawat electric bill sa bansa. Narito ang live report ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, isinumiti na ng Department of Energy ang proposed amendments nito para nga sa pagre-revisa ng Energy Power Industry Regulation Act o ipiralo sa Kongreso upang mapag-aralan ng mas mapadali pa ang pag-alis ng system loss sa ating bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin na sinumiti na nito ang mga proposed amendments at nakahanda nang i-provide ang ilang mga technical support sa Kongreso upang maisagawa ng legislative reforms kabilang na rin ang pag-remove ng system loss charges sa mga electric bills sa ating bansa. Sa uli naman, positibo si Garin na may sasagawa ang naturang pag-revisa ng ipiralo upang makaluwag-luwag na ang ating mga kababayan sa patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Visayas Grid muling isa sa ilalim sa yellow alert mamayang gabi. Naritong live report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Isa sa ilalim sa yellow alert status ang Visayas Grid simula mamayang gabi. Ito ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ay dahil sa manipis na supply ng kuryente sa naturang rehiyon. Batay sa abiso ng NGCP, 5 planta ang kasalukuyang bagsak habang 14 naman ang gumagana subalit nasa derated capacities o kulang sa supply ng kuryente. Ay ilan din sa mga sanhi ng pagdedeklara ng yellow alert status sa naturang rehiyon ay ang unavailability ng plant 1 at 2 ng SEDEC o ZC1 kaya din ang emergency shutdown ng isa pang planta ng kuryente dahil sa boiler tube leak. Dahil dito ay nabisuhan ng NGCP ang publiko na maghanda sa posibleng rotational ballot o patutupad simula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ibang balita, Cabinet Secretary Benjamin Abalos hinikayat ang mga local officials na i-maximize ang paggamit ng eGovPH app para sa mas mabilis na serbisyo sa mamamayan. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nanawagan si Cabinet Secretary Benjamin Abalos Jr. sa mga opisyales sa lokal na pamahalaan na i-maximize o gamitin ng gusto ang eGovPH app. Ang panawagan ay ginawa ni Abalos sa Isinigawan 2026 Second Quarterly Continuing Local Legislative Education Program na isinagawa sa Iloilo. Ayon kay Abalos, sa pamamagitan ng eGovPH app ay mas magiging mabilis ang serbisyo ng gobyerno, mas epektibo at mas accessible sa bawat Pilipino. Ang nasabing one-stop digital government app ay flagship digital government platform na inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang eGovPH app ay nagbibigay ng access sa mga digital services ng pamahalaan tulad ng pagkuha ng mga government ID, pagbabayad ng bayarin, paghingi ng mga permit at sertipiko at iba pang transaksyon sa iba't ibang ahensya. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: House Prosecutor na babahala sa araw-araw na pagkalat ng fake news sa gitna ng isinasagawang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Mula sa kamera ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nihayag ni House Prosecutor at Iloilo Representative Lawrence Defensor na araw-araw siyang namabahala sa pagkalat ng fake news at misinformation sa gumugulo ngayong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Defensor, hindi niya gusto na idepende ng taong bayan ang kanilang tiwala sa mga maling balita. Ginawa ni Defensor ang pahayag kasunod ng mga talamak na internet trolls para manipulahin ang katotohanan sa impeachment trial. Anya na nanatiling hamon sa kanila ang ikinakalat na balita upang ilihis ang utak ng mga kababayan sa maling ebidensya. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Lawrence Defensor.
8: Araw-araw akong nababahala sa fake news at sa pag-twist minsan ng lumalabas sa impeachment court. But I do not want the public put their trust in fake news.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kumakalat na peking impormasyon online laban sa mga pulis kinondena ng Quezon City Police District. Ang ulat mula kay Merian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mariing kinondena ng Quezon City Police District ang kumakalat na umano'y mapanirang impormasyon sa iba't ibang Facebook groups na nag-uugnay sa ilang tauhan ito sa mga paratang ng panggahasa, pag-inom ng alak sa loob ng opisina at umano'y pagtatakip ng insidente. Ayon sa QCPD, batay sa isinagawang investigasyon at sa mga sinumpaang salaysay ng nagreklamo at ng mga sangkot na personnel, walang sapat na ebidensya para patunayan ang mga naturang alegasyon. Nilinaw rin ng QCPD na walang naihain na anumang reklamong rape laban sa mga kinaukulang tauhan at walang naging batayan para sa pagsasampa ng anumang kasong administratibo o kriminal. Kasunod dito ay nagbabala ang Quezon City Police District na maaring managot sa batas ang sinumang nagpapakalat ng mali at mapanirang impormasyon online. Mula sa QCPD para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At agarang pagpasa ng Transitional Justice Bill suportado ng isang mambabatas. Mula sa kamera, ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Suportado ni Akmayang Portiles Representative Dada Kiram Ismula ang pagtutulak ng kamera na mapabilis ang pagpasa ng panukalang Transitional Justice and Reconciliation Bill. Ayon kay Ismula, malaking hakbang ito upang maisulong ang hustisya at pangmatagalang kapayapaan sa Bangsamoro. Layo nito na tugunan ang mga historical injustices, paglabag sa karapatang pantao at usapin sa pagmamay-ari ng lupa sa rehiyon bilang bahagi ng Comprehensive Agreement of the Bangsamoro. Umaasa rin ang mambabatas na magiging mabilis din ang pag-usan nito sa Senado. Pero hindi anya dapat maisantabi ang malawak at makabuluhang konsultasyon habang minamadali ang pagpasa ng panukalang batas. Anya mahalagang marinig ang tinig ng mga Moro ng MILF at iba pang sektor na naapektuhan ng karahasan at kawalan ng katarungan upang maging matibay na batayan sa magiging batas. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit
15: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Leslie Bocopo.
4: Leslie Bocopo.
3: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin, mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
4: Leslie Bocopo.
3: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Magandang umaga po uli sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:07 na po ng umaga at ang petsa po ay July 31, 2026. Katapusan po ng buwan ng Hulyo. At siyempre, Biyernes na naman po. It is another weekend. Na-miss ko kayo kasi ilang araw po ako napunta sa probinsya para magtrabaho kasama ating Kalim. Pero I'm back, no? I'm back here in the city. And I greet you all again. A beautiful weekend, no? Medyo namamalat tayo pero kasi naabutan din kami ng malalakas na ulan doon sa Cagayan Province. Anyway, bumabati ulit ako sa ating mga ka-MPR. Hindi po tayo naka-attend ng SONA. Pero I'm sure marami sa ating kababayan ay nasiyahan sa mensahe na ibinigay ng ating mahal na Pangulo, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr., no? At majority ng kanyang mensahe ay nabigkas sa wikang Filipino. Ito ay maganda kasi mas marami po siyang naabot, no? Sa countryside. As you know, even if our country, the Philippines, is an English-speaking nation, our main language is really yung wikang Filipino. So, Tagalog, Bisaya, Ilocano, Bicolano, Waray, whatever that is, our lingua franca, which is called, is the wikang Filipino. So, nagsalita po ang ating mahal na Pangulo sa Tagalog. At napakaganda po ng mga mensahe na ibinahagi niya sa taong bayan. Isa dun sa magandang message, although it came at the later portion of his SONA, is the planned establishment of a rocket launch program, no, in the province of Cagayan. However, the main proponents there would be actually the Cagayan Economic Zone Authority, no, or CEZA, led by Secretary Katrina Ponce Enrile, and the partners on that project, no, which is ito, sasabihin ko sa inyo. The project brings together the Philippine Space Agency, the DICT, the Cagayan Economic Zone Authority, and the Ascend International Gateway, together with South Korea's Perigree Aerospace, which specializes in launch vehicles, propulsion systems, and spacecraft components. Makakapagpadala na tayo ng satellite sa outer space. This is a major leap for the Philippines, no? Kasi we're entering already the space age, which a lot of countries are already in. So maganda sumali na tayo dun sa programa. Yan, no? Ito, the push comes as a global space industry which enters a period of rapid growth. The first half of 2026 recorded 153 orbital launches, with demand expected to continue rising as existing spaceports struggle to keep up with commercial needs. Ang sabi po ng ating Kalingin, sabi niya, sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang layunin nito ay hindi pagpipilian ang pagitan ng mga pangunahing infrastruktura at ng mga industriyang magdadala sa atin sa hinaharap. Ang tunay na layunin ay maisulong silang pareho. Ang isang bansang seryoso sa pag-unlad ay hindi lamang nagtatayo ng mga rails, kasi may nagsasabi, dapat railway system. Di po, sabay po ito. So sabi ni Kalim Katrina Ponce, ang isang bansa na seryoso sa pag-unlad ay hindi lamang nagtatayo ng rails or railway system. Tulay or bridges, daungan, seaports, no? At planta ng kuryente. Ayun, ang sabi niya, inihanda na rin ito ang sarili para sa mga industriyang magbibigay ng mataas na kalidad na trabaho, makabagong teknolohiya, at pangmatagalang paglago ng ekonomiya. In addition, sabi niya, mahalaga rin maunawaan ng usaping mga spaceport ay hindi simpleng usapin ng paggastos ng pamahalan. Ang papel ng gobyerno ay magbigay ng malinaw na polisiya, tiyakin ang kaligtasan at regulasyon, at lumika ng kapaligirang nagbibigay ng kumpiyansa sa mga mamumuhunan. Ngunit ang mismong pagpapaunlad ng spaceport, ang assembly, integration and testing facility at ang ibang pangkaugnay na pasilidad ay inaasahang maisakapatuparan sa pamamagitan ng pribadong pamumuhunan. Malaking bahagi ito mula sa foreign direct investments. Kita mo, this is really this is wonderful news for the country. So para dun sa mga bumabatikos na, nako, racket nyo na naman yan, hindi po. Magsaliksik ng mabuti. You do a research on the importance of this plant project, no, for the country. Not just for the region, but for the entire country, for the entire Filipino people. Pagpapatuloy natin usapin ito, magpunta muna tayo. May live report, flash report from Mary Ann Bastasa, LTO, pinalawig ang visa ng mga rehistro at lisensyang napaso na mula July. Marian?
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
5: Marian? Okay, wala si Mary Ann? Okay. Magpunta naman tayo kay sa lead MR33, may libreng sakay sa mga may national ID tuwing Miyerkules ng Agosto. Nag-report ngayon si Mary Ann. Mary Ann.
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.

0: Wala pa ba si Marian? Mukhang naputol siya, no? Anyway, babalikan natin siya. So, pagpapatuloy natin yung yung launch ng rocket, no? Ito po, ang sabi dito, a local launch capability could allow the Philippines to independently deploy communication satellite. Yun po sabi ko kasi sa inyo kanina, communication satellites, Earth observation systems, and navigation assets by strengthening digital infrastructure, disaster monitoring, and other services that rely on space technology. But the country's space ambitions are also facing scrutiny. Siyempre, kailangan pag-aralan din ang mabuti. With Filipinos still dealing with urgent needs in healthcare, education, infrastructure, and other basic services, critics have questioned whether space investments should take priority. We will explain later the importance of this project. No? Pwede ba natin balikan si Marian? Okay na siya? For her live report. Marian, nandiyan ka na ba for yes. Your live report?
1: Yes.
0: Okay, good morning sir.
1: Inanunso ngayon MRT3 na magbibigay ito ng libre sakay sa lahat ng mga pasaherong may national ID tuwing Miyerkules sa buong buwan ng Agosto. Ito ay bilang pakikiisa sa pagunta ng paglagda ng RA11055 o ang Philippine Identification System Act. Sa abiso ng MRT3, isasagawa ang libreng sakay sa August 5, 12, 19 at 26 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Magkakaroon din ng libreng sakay pagdating ng September 16 bilang pagdiriwang ng Global Identity Day. Kinakailangan lamang na ipakita ng mga pasahero ang kailang national ID. Ito man ay physical ID, digital ID o yung e-fill ID na naka-paper format. Una na rin nakapagtulungan ng PSA sa MRT3 para sa national ID registration sa ilang istasyon, particular sa Araneta Cubao Station at sa Taft Avenue Station. Mula sa MRT3 para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Marian Bastasa. Yun, good news na naman, no? Libreng sakay. At syempre, especially for the mass, yung masa, no, na kailangan talaga, they will be transported safely and properly. Kasi matraffic talaga ngayon these days, no? Lalo na pag umuulan, nag-iiba na talaga ang sitwasyon ng traffic. At saka, para dun sa mga nag-aarkila ng mga private vehicles, tuwing umuulan, tumataas talaga ang halaga ng fare or yung pamasahe. Pero that's the reality of things. But it's good that we have mga libreng sakay sa mass transport system natin tulad ng MRT. Iulit ko po yung space launch, yung rocket launch ng pinaplano para sa ating bansa. Of course, marami ulit bumabatikos dahil kine-question ang priority nito. Well, this is a very important leap towards yung space age, pun unintended, no? Because the Philippines now needs projects like this also to attract investors, foreign investors also, no? As you know, as we enter the global stage, the Philippines must also be at par with the current trends in technology. Ito ah, ang sabi, the project brings together, ito yung mga partners eh, the Philippine Space Agency or yung PhilSA, the DICT, the Cagayan Economic Zone Authority, Ascend International Gateway, and South Korea's Peregrine Aerospace, which specializes in launch vehicles, propulsion systems, and spacecraft components. Wala pong public funds ang gagamitin dito. This is purely a private partnership, no? This is a joint venture. So, wala pong masasayang na pera ng taong bayan dito. So, maganda po. We should be proud of this. We should look forward to this project because it will once again put our country in the global map, the global marketplace, the global perspective, para makita na naman ng mga dayuhan ng international community that the Philippines can be at par also with technology. As you know, we are known also for exporting manpower in the form of OFWs, di ba? The downside of sending OFWs to other countries is, syempre, pansamantalang nagkakahiwalay ang mga family members. But again, this will also boost the economy, but of course, there is a sacrifice that has to be made. In the same way that a space rocket launch will take place in a few years from now, siyempre, merong mga concerns ang taong bayan that is this necessary? Is this a priority? Well, for those who understand the technicalities and the technology and the economics and the geographical importance for the country to get into this program, I'm sure they will appreciate this. So, magpunta muna tayo kay Gary Carl Carrillo ng Radyo Pilipinas Albay. Higit 880,000 mga beneficiaryo sa Bicol na kinabang sa programang Benteng Bigas. Meron na. Gary Carl.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy ang pagpapatupad ng programang Benteng Bigas meron na ng pamahalaan. Kasunod ng pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address na layuning maipagpatuloy ang pagbibigay ng abot-kayang bigas sa milyong-milyong Pilipino sa buong bansa. Bilang suporta sa programa, nakapagpalabas na ang National Food Authority o NFA Bicol Region ng kabuang 176,000 na sako ng bigas sa Food Terminal Incorporated. Dahil dito, umabot na sa 880,000 na mga benepisyaryo sa Bicol Region ang nagkaroon ng access sa abot-kayang bigas sa ilalim ng programa. Bahagi ito ng 12 milyon na mga benepisyaryo sa bansa na nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Sa tala ng NFA Bicol, Camarines Sur ang may pinakamalaking bilang ng naipamahaging bigas. Sinundan ito ng Albay at Sorsogon. Ayon sa NFA Bicol, patuloy nitong ginagampanan ng mahalagang papel sa tagumpay ng programa sa pamamagitan ng pagtiyak ng sapat at dekalidad ng supply ng bigas, hindi lamang para sa mga mamamayan ng Bicol, kundi maging sa iba pang bahagi ng bansa. Dito sa Legazpi City, Albay, nagpapatuloy ang pamamahagi ng Benteng Bigas Meron na Program para sa mga benepisyaryo at prioridad dito ang mga magsasaka at mangingisda sa iba't ibang bayan at lungsod dito sa lalawigan ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Yon ng Radyo Pilipinas, Albay. Yan, Benteng Bigas yan. Magpunta naman tayo with the same similar report, no? Kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas, Agoo La Union, Benteng Bigas. Meron na program nagbigay ng ginhawa sa higit 15 minimum wage earners sa Ilocos Region. Albert?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Malaking ginhawa ang hatid ng programang Benteng Bigas Meron na o BBM ng pamahalaan sa libu-libong minimum wage earners sa Ilocos Region sa pamamagitan ng pagbibigay ng abot-kayang bigas upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Sa ilalim ng programa, umabot sa 15,459 na minimum wage earners sa Region 1 ang nakinabang sa subsidized rice na nagkakahalaga ng 20 pesos kada kilo, kung saan bawat kwalipikadong manggagawa ay maaaring bumili ng hanggang 10 kilo ng bigas kada buwan. Inilunsad ang programa noong June 13 noong nakaraang taon sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Labor and Employment at Department of Agriculture, katuwang ang ng National Food Authority at Food Terminal Incorporated bilang tugon sa epekto ng mataas na presyo ng pangunahing bilihin sa mga manggagawang tumatanggap ng minimum na sahod. Sa Ilocos Region, 2.5 tunelada ng bigas ang unang inilaan para sa implementasyon ng programa. May ilang pribadong employer din ang nagkaloob ng libreng rice allocation sa kanilang mga empleyado bilang karagdagang benepisyo. Ayon sa mga beneficiaryo, malaking tulong ang subsidized rice sa kanilang buwanang budget dahil nababawasan ang gastusin sa pagkain at mas natutugunan ang iba pang pangangailangan ng kanilang pamilya. Bahagi ang programang ito ng layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang food security at maghatid ng direktang benepisyo sa mga manggagawang Pilipino habang inaasahang mas marami pang makikinabang sa patuloy na pagpapatupad ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Albert Cawile ng Radyo Pilipinas, Agoo. Pagpapatuloy natin yung usapin natin yung hot item ngayon, yung rocket launch sa Pilipinas. No? Ang sabi ni Kalihim Katrina Ponce Enrile, ito'y pagpapatuloy. Kasi napaka-importante pa yung sinulat niya. After all, the CESA is very much involved with this program. Sabi niya, this initiative is far bigger than launching rockets. It is about developing an ecosystem that can create high-value jobs, attract advanced technology, strengthen research and education, improve disaster monitoring, enhance climate resilience, support agricultural and fisheries programs, no, through satellite applications. Napaka-importante po kasi yung through satellite applications. It will expand our country's capability in Earth observation, communications, and scientific research. Yun, inuulit ko po yung sinabi ni Kalihim Katrina Ponce Enrile dahil napaka-halaga po ito para malaman din naman ng mga bumabatikos kagad sa proyekto nito ni Ferdinand Marcos Jr. para sa bansa. Magpunta naman tayo kay Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas Zamboanga, Dole, Zamboanga Peninsula. Itinurn over na ang 1.53 milyong pisong tulong pinansyal sa asosyasyon ng mga kababaihan sa lungsod ng Zamboanga. Justin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakipaugnayan ang Department of Labor Employment ng Dole Zamboanga City Fund Office sa Kasanyangan Nursery Seaweed Enterprise bilang co-partner ng ahensya sa pag-turnover ng abot sa 1.53 milyon pesos na tulong pinansyal sa Tubungan Urban Poor Housing Women's Association. Ang inisyatiba na ipinatupad sa pamagitan ng Dole Integrated Livelihood Program ay ang Livelihood Enhancement Project on Dried Fish Production. Nasa 30 miyembro na naturang asosasyon ang nakinabang sa sabing proyekto kung saan nakatanggap sila ng mga materyales, kagamitan at isang taong GSIS Group Personal Accident Insurance Coverage para sa mga beneficiaryo. Layunin ng proyekto na palawakin ang kapasidad ng asosasyon sa produksyon, mapaunlad ang kalidad at packaging ng kanilang mga produkto at mabigyan ang mga miyembro ng maayos at napapanatiling pagkakakitaan. Maliban sa pag-turnover na nasabing tulong pinansyal, inilapit din sa mga beneficiaryo ang mga serbisyo ng pamahalaan sa pamagitan ng mga orientasyon na isinagawa ng Philippine Statistics Authority, TESDA, Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management Office, BFAR at Social Security System o SSS. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga. Magpunta naman tayo kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena, Provincial Agriculture Office sa Oriental Mindoro. Pinalakas na ang kabuhayan ng mga katutubong pamayanan. May?
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Pinalalakas ng Provincial Agriculturist's Office o PAGO ng Oriental Mindoro ang kabuhayan ng mga katutubong pamayanan o mga indigenous people sa pamamagitan ng makabagong kaalaman sa agrikultura. Ayon sa PAGO Oriental Mindoro, ang pagsasanay ay dinaluhan ng miyembro ng maunlad na katutubong samahan ng Mansarin sa Kabuhayan o Baka Samaka upang matutunan ang wastong teknolohiya sa produksyon ng saging at pinya. pinangunahan ni Engineer Christian Generato, Ms. Charmaine Cusado at Mr. John Ivan Sode ng Pago ang pagbabahagi ng mga teknolohiya at practical na kaalaman sa produksyon ng saging at pinya katuwang ang NCIP Service Center. Layunin ng pagsasanay na mapataas ang kaalaman at kakayahan ng mga kalahok upang makapagtatag ng mas produktibo at napapanatiling kabuhayan sa agrikultura. Nagkaloob din ang NCIP o National Commission on Indigenous Peoples ng mga planting materials at iba pang farm inputs upang masuportahan ang aktual na pagpapaunlad na natutunan. Patuloy ang pagtutulungan ng NCIP at ng provincial government ng Oriental Mindoro sa pagpapatupad ng mga programang nagpapalakas sa sektor ng agrikultura at lumilikha ng mas marami at mas napapanatiling oportunidad sa kabuhayan para sa mga katutubong pamayanan sa Oriental Mindoro. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat sa iyo, May Formaran ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Magbe-break muna tayo, tayo'y magbabalik.
2: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
8: Maging panatag Pilipinas.
9: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
10: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
9: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
10: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
9: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Leslie Bocobo.
12: Leslie Bocobo.
2: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At tayo ay nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live. Ang oras po ay 9:36 na po ng umaga. So kanina pinag-usapan natin yung it's a very huge project, no, for the country, yung rocket launch, no. Napakaganda yon. Siyempre, this will boost and lift the Philippines into space age technology. Napakaganda po yan, no. So we will eagerly await for developments on that good news. Bago tayo magpunta muna sa another report, gusto ko sanang pag-usapan ang yung Paksilika, no? Kasi may magandang report ang no other than the Presidential Communications Office or PCO tungkol dito. Kasi siyempre marami na naman na pumapatikos na especially the those that are very much concerned with the environment. That is understandable. It goes without saying that the current administration led by President Ferdinand Marcos Jr. does not care for the environment. That is not true. On the other hand, he cares very much for the environment. That is why he's very careful with how projects enter the country. Sabi ng PCO, the US-led Paksilika Initiative in New Clark City will drive major economic growth, projecting around 130,000 to 190,000 jobs. Ulitin ko, 130,000 hanggang 190,000 na trabaho, bagong trabaho. And ito po, US $40 billion hanggang $70 billion in investments. So, 40 to 70 billion US dollars ang i-infuse sa bansa natin in new investments. In addition, palace briefings emphasize that yung pinaka area to install this Paksilika hub is a 4,000 acre hub which focuses on advanced manufacturing rather than mining. Kasi sinasabi na naman ng mga kumapatikos, magmimina na naman kayo ng lupa. Hindi po. It is manufacturing. It will be more of a manufacturing facility than it will be a mining operations hub. Anyway, pagpapatuloy natin itong usaping ito, magpunta muna tayo kay Jeffy Epis ng Radyo Pilipinas Sogod. Phil Fida, nakipagtulungan na sa lokal na pamahalaan ng Haro, Leyte para pasiglahin ang industriya ng abaka. Jevic?
2: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
2: Report.
13: Pinapalakas ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Region 8 ang pakikipagtulungan nito sa lokal na pamahalaan ng Haro sa lalawigan ng Leyte upang mapasigla ang industriya ng abaka sa bayan. Kamakailan, nagsagawa ng pagpupulong ang PhilFIDA at Municipal Agriculture Office ng Haro upang talakayin ang pagtatatag ng 2 hektaryang abaka nursery na magsisilbing pinagkukunan ng dekalidad at disease-free na mga pananim para sa mga magsasaka. Kasama rin sa plano ang pagsasanay sa mga magsasaka tungkol sa makabagong teknolohiya ng pagtatanim ng abaka upang mapataas ang kanilang produksyon at kita. Matapos ang pulong, bumisita ang technical team ng PhilFIDA sa isang taniman ng abaka sa barangay Tinambakan upang magbigay ng technical na rekomendasyon sa mga magsasaka. Ayon sa PhilFIDA Region 8, mahalaga ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang mapalawak ang suporta sa komunidad na umaasa sa industriya ng abaka. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
2: Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Jevic Epis ng Radio Pilipinas, Radio Publiko. Sogod. Balik tayo sa usaping Paksilika. So, again, no less than our Vice President does not know what it means. Tinanong kasi siya, ano daw ang kanyang masasabi tungkol sa Paksilika. So, inulit, bigkas niya, tila hindi talaga niya alam. So, nagsabi na lang siya that something like, she was finding a graceful exit. Sabi niya, I cannot comment on that. Dapat sinabi na lang niya diretso. Wala akong alam dyan, kaya wala akong masasabi. So, dapat ang OVP mismo magsabi sa kanya that it will generate between 130,000 to 190,000 jobs for Filipinos ito, ha, sa mga taong bayan natin, sa mga kababayan natin. Bagong employment, as much as 190,000. In fact, I project even more than 190,000, baka 200,000 pa yan. And then, yung $40 billion to $70 billion in new investments, infused investments, direct investments sa bayan. So, para sa kaalaman ng ating pangalawang pangulo, dapat malaman niya ito. Para next time siya magbigay ng press con, sasabihin naman niya, ito'y makabubuti sa bansang Pilipino. So this will be good for the country. This will be good for the Filipino people. Not only will it generate new employment, it will infuse new investment. So saan ka ba? Again, of course, nauna lagi yung kritisismo, nauna lagi yung batikos, no? Kasi nga, they don't understand the whole project and what is it all about. Bago natin pagpatuloy yung Paksilika, magpunta tayo kay Grace Aquar ng Radyo Pilipinas. Tayo, pamamahagi ng bigas, inumpisahan na sa Balungaw, Pangasinan, layong lalong makakatulong sa mga residente. Grace?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Opisyal na sinimulan ang pamamahagi ng mga sako-sakong bigas sa mga kwalipikadong benepisaryo na rice distribution program sa bayan ng Balungaw. Sa pangunan ng pamahalang bayan ng Balungaw, katuwang ang HISWD, PSWD o Pangasinan at MSWD o Balungaw at sa suporta ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan, patuloy na naipapamahagi ang tulong na ito sa mga pamilyang higit na nangailangan. Ang programang ito ay bunga ng sama-samang pagtutulungan ng pambansa, palalawigan at lokal na pamahalaan upang matiyak na ang tulong ay makakarating sa mga mamamayang tunay na nangailangan. Patuloy ang layunin ng programa na makapaghatid ng serbisyo na may malasakit, pagkakaisa at pag-asa para sa bawat Balungguanyo. Samantala, sa ikalimang zona ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahigit 26,000 toneladang bigas na ang naipamahagi sa higit 2.5 milyong pamilya. Ano yung pagpapatuloy ang programa hanggang maabot ang target na 7 milyong benepisaryo para makatulong sa mga mamamayan sa gitna ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, ay malaking dulot na ginhawa ang naturang Rice Assistance Program. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Grace Aquar ng Radyo Pilipinas, tayo. Ito, pagpatuloy natin ulit yung galing sa PCO, no less than the PCO. So therefore, this is an official report to the nation. Kasi maraming na naman bumabatikos dun sa Paksilika. Ito po ang sinasabi. So yung 4,000 acre na hub will focus more on manufacturing instead of mining. Kasi pag sinabing silicas, ano yun? Yung mga minerals, no? We wish to correct that this will be more of a manufacturing facility than a mining operations. Ito po ang highlights, no? Yung location nito will be in New Clark City sa Tarlac, within the Luzon Economic Corridor. So it will be in a chosen place, which is a controlled environment. Wala pong, in short, there will be no reckless troubling of the environment. These were all planned. These were all pre-planned. Okay? And then, of course, the investments of 40 billion to 70 billion is expected. I'm almost tempted to say it is guaranteed. But to be safe today, we will just say expected, no? And of course, that can still go up. Ito po, yung government revenue, there is a projection of 180 billion in state income. Yun po ang papasok sa government treasury, no? 180 billion pesos in state income. Malaking bagay po ito. And then yung timeline o yung projected yung oras, no? Contract negotiations will commence in 2026, planning in 2027, and construction targeted to begin by early 2028. Napakaganda pong legacy ito ng ating Pangulo, no? Bago natin pagpatuloy ito, magpunta naman tayo

0: ang pagbiyahe at transportasyon ng mga produktong agrikultura mula sa mga komunidad ng mga katutubo patungo sa mga pamilihan. Kabilang sa mga proyekto ang pagpapakonkreto ng 1.1 km Purok 8 hanggang Nahikyad Tambonon FMR at 2.4 km Lower Bagyang hanggang Upper Bagyang FMR. Inaasahang makikinabang dito ang mahigit 1,000 magsasaka na nagtatanim sa mahigit 800 hektarya ng abaka, niyog, saging, mais at iba pang pananim. Dinaluhan ang groundbreaking ng mga opisyal mula sa Department of Agriculture o DA, lokal na pamahalaan at mga leader ng indigenous peoples. Ayon sa DA, ang proyekto ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapalakas ang infrastruktura sa mga ancestral domain at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka at katutubong komunidad sa Surigao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Rahake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maraming salamat, Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas, Butuan. Sa pagpatuloy ng ating usapin tungkol sa Pax Silica, ito po ang mga, well, pun unintended. Ito yung mga facts. No? Safeguards and government clarification. Ito po, ina-clarify na no less than the PCO. Sabi nila, there will be no mining. Officials clarify that no raw mineral extraction will occur on site. Critical minerals will be processed elsewhere and refined or manufactured at Clark. So, dadalhin po dun yung minerals at dun ipoprocess. Okay? And then, resource management. The Department of Energy or the DOE and local agencies are actively addressing power and water demands to ensure local grids are not disadvantaged. Anong ibig sabihin nito? There will be no exploitation of yung water source in the area. Siyempre, yan po ang concern. Not only of the local townsfolk in the area, but the Marcos Jr. government. Of course, alam nila yan, that they cannot disrupt the natural supply of water there. So, that has already been addressed. And then, environmental compliance. Ayun. All locators must secure proper environmental compliance certificates or ECCs. Under the DENR. Yon po. Very clear po that this is well-planned and it will be a well-managed project for the country. So bago tayo bumatiko sa rocket launch sa Cagayan, salamat sa CESA, sa ating kalihim, Secretary Katrina Ponce Enrile at yung mga partners, yung Korean partners, yung Peregrine, at yung DICT, at yung Philippine Space Agency, we should learn first the facts. And also with Pax Silica, bago tayo bumatikos, alamin mo na ang totoong storya. So ako'y magpapaalam na at 9:53 na po ng umaga. I will see you on Monday, being a Friday. Siyempre, ang programa nito ay Monday to Friday, 9 to 10 in the morning. Medyo nawala lang ako ng ilang araw kasi bigla tayong napunta sa Cagayan province. So, it's good to be back and I will see you on Monday. Nagpapasalamat na tayo kay Jumari Refarial, kay Rolly Bumatayo, kay Mark Bokiron, kay Arnel Villamor at ang ating executive producers. Maraming salamat din kay Christopher Tirambolo at kay Tess Ramirez. Ako'y magpapaalam na. God bless you and God bless the Filipino people.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 9:56 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Executive Secretary Ralph Recto nagbabala na sasampahan ng kaukulang asunto ang mga nagpapanggap na ginatawan ng Office of the Executive Secretary para makakolekta ng pera gamit ang Local Government Support at Social Civic Projects Fund Program. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Magbabala si Executive Secretary Ralph Recto na gagawa ng legal na hakbang ang pamahalaan kontra sa mga scammers na nagpapakilalang taga Office of the Executive Secretary at nangihingi ng salapi kapalit ang umano'y mabilis na paglalabas ng pondo para sa Local Government Support at Social Civic Projects Fund. Ayon kay Recto, hindi aniya sila mag-aatubiling magsampa ng kukulang kasong legal laban sa sino bang mapapatunay ang sangkot sa mga mapanlinlang na gawain, bilang din sa mga naiulat na illegal at mapanlinlang na aktibidad ang pagpapatawag ng mga peking pagpupulong o pagtitipon at pagbibigay ng huwad na pangako ng appointment, pagpapanggap bilang opisyal o otorisadong kinatawa ng LGSF at Social Civic Projects Fund Program at iba pa. Paalala ni Recto sa publiko, maging mapagmatyag at tiyaking verifikado ang anumang impormasyon sa pamamagitan lamang ng kanikanina ng local chief executive o ng lehitimong opisyal ng OES. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang pangunahing balita, tax at bank records, magpapalakas sa kaso ng unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa prosekusyon. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Naniniwala ang House Prosecution Panel na higit na mapapalakas ang kasong unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte sa pagsusumite ng kanyang tax records sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers, ikukumpara ang tax records sa sell-in ng Vice Presidente pati na yung kanyang bank records at ulat ng AMLAC upang matukoy kung tugma ang idineklara niyang yaman sa kanyang kita at mga transaksyong pinansyal. Naniniwala rin si House Prosecution Spokesperson Representative Arineco na makatutulong ang bank records upang mas malinaw na masuri ang lawak ng yaman ng mag-asawang Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Anya, inaasahan nilang mabibigyan linaw ng mga dokumento kung saan nagmula at napunta ang kanilang mga pondo. Ipinasabi na ng impeachment court ang bank records, tax records at AMLAC report ng mag-asawa bilang bahagi ng imbestigasyon sa kasong unexplained wealth. Binigyan din naman ni Barbers na nakabatay ang kaso ng prosekusyon sa mga opisyal na record ng pamahalaan at hindi sa haka-haka o politika. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: LPG company na Regasco magpapatupad ng price adjustment kasunod ng inaasahang taas presyo ng liquefied petroleum gas bukas. May live report si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Yes, F, magpapatupad ang LPG company na Regasco ng ilang price adjustment kasunod ng inaasahang taas presyo ng liquefied petroleum gas sa bukas, kung saan bukas, Agosto 1, posibleng maglalaro sa 2 pesos and 50 centavos sa kada litro ang itataas sa presyo ng liquefied petroleum gas na katumbas ng 27 pesos and 50 centavos sa kada regular na tangke. Bunso nito ng pagtaas ng contract price at shipping cost ng LPG. Ayan muna ang pinakauling balita, F, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, AJ Ignacio. At 128 barangay sa Baguio City, benepisyaryo ng 200,000 peso financial assistance sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Makakatanggap ng tig 200,000 piso ang 128 barangay sa Baguio City bilang financial assistance sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program ng pamahalang nasyonal. Ito ay makarani palabas ang 25.8 milyong pisong pondo para sa naturang inisyatibo na nagmula sa tanggapan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na formal na naipasakamay sa Liga ng Mga Barangay Baguio City Chapter. Matatanda na unang ipinatupad ng Pangulong Pangulong Marcos Jr. ang bawat barangay makikinabang program kung saan ang lahat ng mga barangay sa buong bansa ay makakatanggap ng tig 200,000 pisong financial assistance kung saan ang pondo ay nagmula sa Social Civic Projects Fund ng Office of the President. Ang pondo ay dapat magamit para sa educational assistance sa halagang 100,000 piso kung saan ang mga barangay ay minamandatong pumili ng 5 presidential scholars na tatanggap ng tig 20,000 piso bilang suporta sa pangangailangan pang edukasyon at community development projects sa halagang 100,000 piso, partikular na sa pambili ng public service equipments, upgrading facilities at disaster risk and reduction management. Pinapayuhan naman ng 128 barangay na makipag-ugnayan sa Liga ng Mga Barangay Baguio City Chapter para sa facilitation ng kanilang mga nailang pondo alinsunod sa mga umiiral na regulasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabit eh.
11: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
15: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas ng alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.

0: there! It's Friday! Hindi, Friday, ibig sabihin. Gandang umaga po sa inyong lahat, mga kabayan. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome on a Friday. Ay siya, weekend na naman. Sasabihin ng mga kababayan natin iba, happy weekend. Pero yung iba, work from home. Yes, yung isa iba, work from somewhere else. Talaga naman. Ay talaga, talaga, talaga. Hello, hello ngayong araw na ito on a Friday. Makakasama na naman po ninyo ang inyong lingkod, Kakiko Flores, dito po sa Radyo Publiko Serbisyo. Ang inyong kaserbisyo, ha? Kabisyo sa serbisyo. Kaya halina, ano man ang ginagawa nyo, nandyan po kayo sa bahay, nagmamaneho man kayo, o nandito ba kayo sa Pilipinas, o nasa ibang lugar po kayo. Magandang umaga, Pilipinas! Naimbagabigat yung amin na po. Mga taga Ilocos, siyempre, mga taga Pangasinan naman, masanto siya kabosanad si kayo namin. Mga pareho ko, mga Pangasinense, hello, hello! At yung mga kababayan natin dyan sa Pampanga, kinukumusta po kayo ni Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid ng Chesa, payapabag po! At yung mga nandyan sa Bicol, Marayna Aga, sa Indugabos, mga tugang, mga manay, mga manoy, mga padi. Ay, isama na natin ang mga Bisaya, Tata Rolly, di ba? Ang ating mga kabayan, mga Bisaya. Ay, yes, Mayong Buntag, Mayong Aga, mga kabayan, mga kaigsuunan. Ay, syempre, ang ating mga kabayan sa Mindanao, hello there, assalamualaikum, peace be with you. Okay, alas 10:09 na ang oras, kaya sige, simulan na natin ang mga balita, mga impormasyon, at yung mga gustong mag-text sa pamamagitan ng aming text line, pwede ho kayo sa 0999-229-1738. Repeat, Viber line 0999-229-1738, itong Radyo Publiko Serbisyo. At syempre, yung mga pwede nyong mensahe, shout out, pwede nyo ipadala din dyan at pwede nyo ipadala rin sa aming Facebook account ng Radyo Publiko Serbisyo. Yung mga nandyan sa ibang mga platform, hello, hello at hello pa. Aria! Ige! Samantala, narito muna ang mga headlines, ang ulo ng mga balita sa araw na ito. Department of Energy, sinumita na ang proposed amendments ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law sa Kongreso upang mapag-aralan at mas mapadali ang pag-aalis ng systems law sa bawat electric bill sa ating bansa. Samantala naman, Visayas Grid muling isinailalim sa yellow alert mamayang gabi. Isa sa ilalim pa yan. At ikinakalat o kumakalat na mga peking impormasyon. Ano kaya yon? Mga impormasyon na yan online na laman sa mga pulis ng Quezon City Police District. Kinundi na. At Cabinet Secretary Benjamin Abalos Jr., hinikayat ang mga local officials na i-maximize ang paggamit ng e-gov app para sa mas mabilis na serbisyo sa mamamayan. Yan, mga kababayan, mga headlines, ulo ng mga balita. At syempre, ang mga detalye niyan ay dadagdagan pa ng mga masisipag na mga reporters ng Radyo Pilipinas sa pag-usad ng oras dito po sa Radyo Pilipinas 104.3 FM. Hige, hige, simulan natin sa ilang saglit, mga kababayan, ang ating mga impormasyon na makakalap. Lalong-lalo na yung mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, the glory, ano ba yan, the weather nga ba muna o traffic report muna ang uunahin natin o ito muna ang isa pa. Sige, sige lambda. Alright, 12 minutes after 10 o'clock.
1: Kuya Kicks, now, alam na this.
0: Ito mo na. Ito ang ating Kuya Kicks, alam na this. Ay, Tata Rolly, alam mo na ba? Eto, ang taho. Anong aba, ano ba ang taho? Ebi yung soybean, mula sa soybean. Oho, soya. Ang taho ay isang kilalang meriendang Pinoy. Isa po itong matamis at mainit na pagkain, minsan malamig lamang, na binubuo ng tatlong pangunahing sangkap. Yung tinatawag nilang sa Ingles ay soft, silky, tofu, arnibal. Alam mo yung arnibal, yan yung ano eh, Tata Rolly, di ba? Mula sa brown sugar, tapos nilagyan ng tubig, tapos pinakulaan ng konti. Ayan, ginawang syrup. Oho, nakaraniwan nga, galing nga doon sa brown sugar. Nako, meron pa idinagdag yung malilit na sago. O, yun namang sago mula doon sa tapioca. And tapioca yung mula naman sa kamoting kahoy. May natatanging paraan ng pagtitinda ang mga magtataho. Magandang umaga sa mga nagtataho na merong mga kanilang nagsiselfon ngayon dyan. Ah, nanonood, nakikinig sa Radyo Pilipinas. Oh, naglalakad sila ng dahan-dahan at sumisigaw ng taho. Yan. Minsan, ginagaslawan nila ng konti. Taho-taho-tataho. Natatawa si Tata Rolly. Kung minsan, kinakanta nila. Taho-taho-taho-taho-taho. Taho-taho-taho-taho-taho. Para lang makatawag ng attention. Yung iba naman, sasyalin na. Hindi na yung dating naglalakad na dala-dala pa. Yung, dati yung ano, meron silang ano bang yung kahoy na binibitbit na nilalagay sa kanilang balikat. Oh, ayan. Pero yung iba ngayon, challenge na. Meron ng motorsiklo, merong sidecar. Yung bang tatrugurong, ang tawag na tricycle. Yung iba, tricycle. Yung iba naman, challenge. Meron ng electric na may sidecar pa. Ayan, mga, kaya, ano na eh, so, naging social na yung pagkain ng taho. Pero masarap yan, ha? Araw-araw, taho pampalakas ng tuhod ni Tata Rolly. Karaniwan nga sila po, dumadaan sa atin bahay, maaga sa umaga, siyempre yung maaga-maaga pa. At yan, pwede rin sila makita sa hapon. Delikado na paggabi. Iba naman yun. Tata Rolly, ang ginagawa naman ng iba, mula sa taho, nagiging balut. Yan. Sa gabi naman yon, sa umaga, tanghali, taho. Yan. Pag sa gabi naman, balut.
1: Kuya Kicks, now, alam na this.
0: Ayan, na magtatahong si Mang Antonio at si Mang George. Hello. Oo nga po, sabi nitong si Mang George. Nagsabi na, sa gabi nga, ang aming dala hindi na taho. Yun na yung ano eh, pampatibay. Kaya sabi, mga nagiinuman, ginagawang pulutan, kaya balot. Alright. 15 minuto makalipas na po, ang alas 10 ng umaga. Anong gagawin ko ngayon, Miss Glory Fe? Ano nangyari? Ano? Sige, bumabagal na naman tayo. Anyway, sige, 15 minuto ang gagawin natin. Habang tinatawagan po ang aking susunod na mga kausap, ibig sabihin nito, malalaman natin ang mga balita may kaugnayan sa West Philippine Sea. Oho. Eto, shout out muna habang nakikinig si Lawrence Atanasio. Gandang umaga sa iyo. Oo. Abay, happy listening daw sa kanyang mga kasamahan habang nakamonitor dito po sa Radyo Pilipinas. Alright? At ito pong mga iba na mga kasamahan niya, baka katulad ni Raquel Espiritu. Oy, Tata Rudy Nuida, gandang umaga na nakikinig din at nanonood. Sabay yan eh, kinig nood sa mga kabayan sa pamamagitan ng kanilang mga mobile phones sa kaya iba pang platform. Yung iba nasa radio pa rin. Hello, yung may radio, mga nanang, mga tatang na nasa kanilang tahanan na inaabot ng broadcast, lalong-lalo na. Yung mga nandyan sa Nueva Ecija, yung mga nandyan sa Ilocos Region, Naimbag, at saka yung mga nandyan sa Tarlac, gandang umaga po. Yung amin pong inaasahan, ang mga inyong napapakinggan ay mga kapupulutan nyo ng mga impormasyon. Uy, Alvin Carranza, boss, gandang umaga sa iyo. Good morning. Shout out daw. Okay. Kay Kuya Leslie Bocobo. Good morning. Katatapos na ng program ni Kuya Leslie Bocobo. Okay. At bukas naman, aking mga kausap, aba, tumuntaman-tama, pinag-uusapan yung sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos na talagang pag-uusapan na ito, yung system loss ha, dito sa ating mga ginagamit na kuryente magmula sa Metro Manila hanggang sa mga kanayunan, yung mga electric cooperatives at yung mga private companies na kasama dito sa magiging tatahakin na pagtanggal nitong system loss, pati yung value-added tax na ikinatuwa ng ating mga kababayan nang i-announce ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maiibsan yung binabayaran nating napakamahal na kuryente. Pero alam po ninyo, yung murang kuryente party list, abe bukas makakausap ko si dating Secretary ng Department of Agriculture, naging Governor ng Bohol at naging Congressman din, si Attorney Arthur C. Yap. Ang tabianin nyo bukas, alas 9 pa lamang ng umaga, maririnig nyo ano ba ang pwedeng malaman, lalong-lalo na yung kanilang naisulong noon sa Epiro Law ay kanilang ipapa-amienda. Aamiendahan yung tinatawag na Epiro Law. Magandang ang pag-usapan na yan eh. At saka isunod na rin natin, palagay ko, Mr. President, yung tungkol dito sa Oil Deregulation Law. Napakatagal na panahon, kailangan nang tingnan, ang tawag niyan, i-revisit. Pag-aralan na mabuti, nakatulong ba ng malaki? Na maraming nagareklamo. Kasama ito eh. Yung may kaugnayan po itong Epiro Law at saka yung Oil Deregulation Law. Pagka sinabi Tata Rolly na kuryente, meron ding of course yung petroleum products, yan, na dalawang yan na napakahalaga sa buhay ng mga tao, hindi lamang yung mga yayamanin. Karamihan, mga kababayan, ay mga ordinaryong katulad natin mga Pilipino. Okay ba? O sige ho, inaantabayanan ko lamang po ang aking pakikipag-usap kay ibig sabihin niyan ang connection kay Rear Admiral J. Tariela ng Philippine Coast Guard bilang spokesperson for the West Philippine Sea. In the meantime, Tata Rodi, kaya muna, wag ho kayo maglilipat ng channel ha, mga kababayan. Babalik po kami sa ilang saglit. Alright.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko Serbisyo.
4: Radyo Publiko Serbisyo.
0: Oh yes! Welcome back! Ito na, 10:20 in the morning. 20 minuto makalipas na po alas 10 ng umaga sa mga ginagawang relo, ang himpilang ito at ang mga kabisyo sa serbisyo. Ito na. Ito, pakinggan niyo po, first time na aking makakusap, si Rear Admiral J. Tariela ng Philippine Coast Guard bilang spokesperson for the West Philippine Sea. Magandang umaga po, Rear Admiral J. Tariela. Good morning! Good morning,
5: Hello, sir. Good Admiral. Morning po sa inyo.
0: Kakiko Flores na lang po.
5: Good morning po sa inyo, mga kakasubaybay.
0: Opo, Kakiko Flores na lang po, Admiral Tariela. Kumusta po kayo riyan sa araw na ito? Thank you sa pagpapaunlak nyo ng panayam na ito. Dahil nga, pag-uusapan natin yung mga, ito mga salitang ito sa sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa mga pang-aalipusta, di tayo matitinag. Sa mga manlulupig, di tayo pasisiil. Yan ang eksaktong salita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA 2026. Yung pong may kaugnayan ito sa West Philippine Sea, Admiral J. Tariela. Kumusta po ang reaction ng noong marinig nyo ang tungkol niyan sa pananalita ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr.?
5: Para sa akin, sir, personally, no? Nakakataba ng puso na marinig mismo ang ating commander-in-chief na binanggit ang issue ng West Philippine Sea as part of his fifth State of the Nation address. Pero it doesn't mean na bago itong instruction galing sa Pangulo. Alam naman natin, mula day one hanggang ngayon, the President has been very consistent. No? Kung maalala mo sir, ang first state of the nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos, ang sabi niya, he will never surrender a square inch of our territory. So, ibig sabihin, this is very consistent. No? Wala namang masyadong sasabi nating surprise statement. Pero every time na binabanggit ito ni Pangulong Ferdinand Marcos, it really boosts the morale, not just of the Coast Guard, but even our forces of the Philippines. At para sa akin, lahat tayo bilang ordinaryong Pilipino, no? Nakita natin yung pagtanggap ng mga kongresista, ng mga bisita sa gallery ng Kongreso, tinayuan at pinalakpakan ang parte na ito ng zona ni Pangulong Ferdinand Marcos.
0: Nga po, naging maganda ang nakita namin na pagtanggap doon sa mga binabanggit niya. Of course, an impact na sinasabi ay nakikita naman. Ano? Pakishare nyo nga sa ating mga taga-subaybay ngayon, the Admiral Tariela. Noong sinasabi niya yung mga katagang yun, at sa English pa rin, we will not yield. Ano as we speak, ano po ang mga naging impact niyan doon sa habang kayo ngayon ay naka-monitor, tuloy-tuloy yung pag-monitor mo dyan sa West Philippine Sea?
5: Ay, sa amin, sir, no? Nakakataas ng moral dahil ang ating Pangulo mismo ay kinikilala ang ating posisyon dito. Binanggit niya pa yung 2016 Arbitral Award. At least alam nating lahat bilang Pilipino na mayroon tayong legal na batayan, mayroon tayong legal na basihan. Hindi natin gawa-gawa lamang ang ating posisyon. No? Ibig sabihin, this has been supported by the international law, particularly the arbitral decision. Secondly, yung panawagan niya na magkaisa. Alam mo, ang isang challenge minsan sa atin, sir, no? Among the ranks of the armed forces of the Philippines and the Coast Guard, eh, sometimes it's disappointing na ang issue ng West Philippines ay nagiging usaping politikal. Hindi naman lingid sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. May mga ilang sektor ng ating politika na hindi pabor sa issue ng West Philippines. So, hearing the President to ask for unity at para sabihin na despite of our differences, tayo lahat magkaisa rito, this is the only single unifying issue na mayroon tayo bilang Pilipino. Nakakataba ng puso ito sa aming lahat. Dahil ang Pangulo ng Pilipinas is calling out everybody na suportahan at tindigan natin ang laban natin sa West Philippines.
0: Sa ganong punto, the Rear Admiral Tariela, ano pa hong mga pamamaraan na ginagawa nyo para papalawigin pa at mapaalam sa ating mga tagapakinig ang kondisyon ngayon ng West Philippine Sea?
5: Mayroon tayo, sir, na tinatawag na transparency initiative, no? Na nagsimula ng administration na ito na every time that there are incidents, there are bullying, there are local activities that are happening in the West Philippine Sea, kaagaran natin itong isira sa publiko. Hindi dahil gusto natin galitin ang mga Pilipino, but primarily because we wanted everybody to be aware na ito ang sakripisyo ng ating sandatahang lakas. Ito ang paghihirap ng ating Philippine Coast Guard. At ito ang kahirapan na dinadanas ng ating mga mangis ng Pilipino na dapat natin itulungan. So, that's the first one, the transparency initiative, pagsa sa publiko. Secondly, nakikipag-ugnayan tayo sa Department of Education, Commission on Higher Education, and sa civil society, no? Na maging aktibo sa pag-engage ng ating mga kabataang Pilipino for them to know the right information. And this is the reason kung bakit ako mismo personally, I visit different universities, no? Nagpapakala tayo ng explanation sa bawat incident na nangyayari and also respond to the questions and doubts of the younger generation para magkaroon sila ng maliwanag ng pagkakaintindi pagdating sa usapin ng West Philippines.
0: Kamakalawa lamang po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang inyong tanggapan ay kasama doon sa pagpapalawak pa ng mga impormasyon tungkol sa komunidad. Yung atin ito, West Philippine Sea. Ganyan. Nakita niyo po ba ang role ng mga kabataan at as you have said, ano pa ang sa palagay niyo ang magiging malawak na role ng mga kabataan lalong-lalo na sa pagmamatyag sa West Philippine Sea?
5: Namo sir, ang biggest struggle natin sa West Philippine Sea is not actually the monstrous size of China Coast Guard. Ang biggest struggle natin sa West Philippine Sea is the spread of fake news and misinformation. This battle of narrative, no? Ang pinaka-tinututukan natin ngayong lahat. Dahil alam natin na ang isang maling impormasyon, kapag hindi natin reakan, ay magiging parang katotohanan na lamang, no? And the Chinese government is using all the social media platforms para magpakalat ng hindi legitimong impormasyon, lituin ang ating mga kababayan Pilipino, and even make us doubt our own position, no? So, dahil dito, ang panawagan natin sa mga kabataang Pilipino, na alam naman natin who are technologically savvy, no? And all Filipinos, kahit hindi mga kabataan, I would argue mayroong tatlong social media platforms from Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, no? Lahat tayo meron yan. So, kung tayo nag-iisip kung paano tulungan ang ating kasundaluhan, ang ating national government, it is about time also for us to hear our voice in the social media. Let us not just ignore ito mga fake news na dumadaan sa news feed natin, no? Kailangan tayong lahat mag-commento rito, i-report itong post na to na source of disinformation para matanggal ng Facebook or ng kahit ano pang plataforma. And ang pinakamahalaga sa lahat, mag-commento. Para ang mga lola natin, yung mga gullible citizens natin, ay kapag nakita ang post na to at mabasa ang mga komento ninyo, they will not be misled by all of this social media posts.
0: Alright, well said, Rear Admiral Tariala. Salamat po sa pagpapa-unlock nyo ng panayam na ito. At sana po maulit ang ating pag-uusap sa magitan ng palatuntunan ito. God bless. Thank you very much. Si Rear Admiral J. Tariala ang ng Philippine Coast Guard and spokesperson for West Philippine Sea. Tama-tama nga pala, mga kababayan, bukas din makakausap ko ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Meron din silang itinatag na kung tawagin ay mata. Tataroli. At Mark, nandiyan pa sa katabi mo si Mark, ano? Mark, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources bukas ng umaga at 9:30, ilalahad din nila yung kanilang inorganize doon sa atin ito, West Philippine Sea. At saka yung isa pa, yung mata. Alam mo kung ibig sabihin ng mata, Tata Rolly? Oo, ano yan, the mangingisdang tagapagbalita. Oh, mata. Ang galing, ano? Sige, alamin po natin yung mga detalye niyan bukas at 9:30 in the morning doon sa palatuntunan ko na Go AgriPlus. Oh, siya. Sige, mga kababayan. Sumisenya si Tata Rolly. Huwag kayo maglilipat ng channel, ha? Magbabalik po ang Radyo Publiko Serbisyo.
2: Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
7: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
8: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
7: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
8: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
7: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
0: Oh yes, alas 10:34 na mga kabayan, mga narin sa tahanan o kaya nasa opisina, hello, hello, hello. Shout out muna kay Aba Rowena Tonggol na nakatira sa Grace Park, Caloocan City. Gandang umaga po. Yes, na nakikinig at nanonood sa Radyo Pilipinas sa 104.3 FM. Hello, hello. At saka, ay Tata Rudy Nuida, good morning. At si Mrs. Filipinas Nuida, kanyang mabuting, of course, may bahay na nandyan sila ngayon sa Kamyas. Gandang umaga po. Hello, hello, hello. Ay, makinig-nood po tayo. Pag-uusapan natin yung mga masustansyang siyempre pagkain at hindi lang yun. May kugnayan ito sa buwan na ito ng July, ang Nutrition Month. Ang aking makakausap ay si Ms. Ellen Ruth F. Abelia, ang OIC, the Nutrition Surveillance Division ng National Nutrition Council. Magandang umaga po, Ms. Ellen! Hello!
9: Magandang umaga, Sir Kiko. Ay. Long time no see po.
0: Ay, parang kilala ko nga ito. Been a long time, Ms. Ellen. Yes, naimbitahan ng aking mga staff na nandito ay ang bagong Executive Director ng National Nutrition Council na si Undersecretary Albert Domingo. Kaya lang, nagka-windang-windaw daw ang kanyang mga schedule today. Sayang at hindi ko maipaabot ng personal na pupunta sana siya dito for as a studio guest today. Yes. Para maipaabot ang my congratulations to him. Pero, I have here...
9: Ipaabot po natin, sir.
0: Opo, and I have here, we have here, mga kababayan, equally expert dito sa pag-uusapan natin. Pag-uusapan po ay ang celebration ng Nutrition Month. Nako, Ma'am Ellen, taon-taon, yes, pinag-inihahanda, nakikita, sineselebrate ang Nutrition Month. Meron na ba kayo dyan sa National Nutrition Council ng numero? Kumusta ang sustansya ang kinakain ng ating mga kababayan? Na-improve ba, dumami na ba ang pagkain ng ating mga kababayan na mga masusustansya? Ma'am Ellen?
9: Well, siguro po, pagbati muna po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa ating Radyo Publiko Serbisyo na programa. At bumabati rin po ang National Nutrition Council ng maligayang pagdiriwang ng National Nutrition Month kahit na po ay July ay kung araw na po ito ay katapusan. Pero sabi nga po nila, ang pagdiriwang or ang paggawa ng good nutrition ay hindi lamang po dapat na umitigil sa buwan ng Hulyo, kundi ito po ay isang gawain or lifestyle na dapat ay ginagawa sa buong taon po. So, yung tanong po ay, kamusta na po ang ating nutrition situation? So, base po sa pinakabagong datos po ng ating National Nutrition Survey, medyo tumaas po yung bilang ng ating mga batang stunted na below 5 years old. Tumaas po ito ng 2% points. Bali mula sa 23% po noong last na survey, tumaas po ito sa 25.3 or isa sa bawat apat na batang Pilipino na ang edad ay below 5 years old ay bansot.
0: Nakapo.
9: At kung susubiin din po natin yung datos, punta tayo dun sa kabilang end ng spectrum, ano? Kasi kung ang stunted ay tinatawag po na undernutrition. Okay. Yun naman din pong overnutrition, ito po ay nakakabahala dahil patuloy po na tumataas ang porsyento ng mga overweight at obese o itong mga kapwa Pilipino po natin na mataas ang timbang or sumusobra na po ang timbang para sa kanilang mga
0: sa pagkain, ganun ba yun?
9: Nakapo na susobra sa pagkain or kulang po sa physical activity. Exercise ba?
0: Yes.
9: Opo. So ito po ay makikita natin hindi lang po sa mga bata pero hanggang po sa ating mga kaedaran, mga adults, even po yung mga inner adults. Oh, yes. Nakakabahala po iyon. At itin po yung itutong na rin po natin yung ating pong estado ng food security or food insecurity. Isa sa bawat tatlong household ay nakakaranas ng tinatawag na moderate or severe food insecurity. So, isa sa bawat tatlong tahanan ay nakakaranas ng gutuman. So, itong nararanasan nilang gutuman ay maaring dahil kakulangan ng siguruhan kung saan sila makakakuha ng masustansyang pagkain. So, ito po yung binagbibigay diin ngayon ng ating tema, Nutrition Month, na nutrition at kalikasan ating pangalagaan dahil napaka importante ng ugnayan, kumbaga ng relasyon ng nutrition at kalikasan. Dahil saan po ba nang gagaling ang ating mga kinakain, hinahanda sa ating mga hapag, kung hindi sa lupa, sa dagat, ang ating Mother Nature. So kung hindi natin siya aalagaan, merong itong mangyayari or may epekto to sa ating food supply.
0: So, tama po kayo, Ma'am Ellen, no? May kaugnayan po lahat yan sa pagtutulungan. Napanggit yung pagtutulungan. And huling araw ngayon ng July ang celebration ng Nutrition Month. Kumusta ang pagtutulungan ng mga stakeholders? Magmula sa LGU, mga government agencies, at saka yung mga private entities.
9: Sige po. Maganda pong tanong yan.
0: Salamat po. Thank you.
9: Kasi patuloy po na sa pamagitan po ng National Nutrition Council, sa coordination po dito, na isa po sa itong mahalagang mandato po ng National Nutrition Council, ay patuloy po nating nire-recognize ang pagtutulungan ng lahat ng sektor ng gobyerno, hindi lamang po sa pambansang ahensya, pati na po sa lokal na gobyerno, pati yung partners po natin sa private sector at even yung non-government organization. So, para po dito sa ating sentro po natin dito sa ating celebration ng National Nutrition Month, nakita po natin na lahat po ay kumikilos. Meron po silang mga sari-sariling mga naging gawain na para suportahan ang ating celebration. Ang pinaka-importante po dito ay inumpisahan po natin actually ang ating celebration. Napaka-symbolic. Tree planting, isang pamamaraan na makatulong na dumami o tumaas yung ating local food production sa local sources. So, ibig sabihin ay kung makakatulong po tayo sa ating mga farmers at fisher folk na matulungan sila na mag-improve ang kanilang food production, meron po itong epekto sa atin na buying public or consumer dahil kung sa mula sa agriculture dahil sa mga teknolohiya na kanilang pinamimigay or i-chineshare sa ating local government at pati na rin po sa mga household mula sa ating, ito po ay dahil sa ating mga local na mga pamahalaan through their local agriculture offices, sila yung nag-share ng information on the technologies, mga simple and practical ways to produce food sa kabahayan at sa mga community.
0: Naku, so maganda yan, Ma'am ngayon, Ellen, maputol po po kayo. Sa mga susunod pagkakataon, pag nagkalimbawa, meron na ulit kayong free time, pwede bang i-share nyo yung mga ginagawa nyo, mga technologies na yan, na well, pagpaparami po, pagtatanim, at saka yung paghahain ng mga masustansyang pagkain. Tama po ba?
9: Opo.
0: Ano bang may sisihan nyo sa ating mga tagapakinig, Ma'am Ellen? Ano yung challenges na nakaharap nyo noong nakarang taon dito sa palaging pagse-celebrate nitong at pagpapalaganap ng nutrition sa ating bansa?
9: Una muna po, pwede natin siyang tignan yung challenges nito between sa pagitan ng supply at demand. Pag pinag-usapan po kasi ang supply, lalo na paghahain para ma-ensure na may hain na masustansya, sapat na pagkain. Dapat po ay, ang tinitignan natin ay sapat po ba ang supply or production, local production natin.
0: Yes.
9: At pati rin po yung pag-stabilize ng presyo ng ating mga local production na mabilihin. Dahil may epekto po ito sa ating mga consuming public or buying public. Kung ang ating mga household ay limitado ang kinikita, limitado rin po yung maari nilang bilhin. Lalo na po yung mga important or mga pangunahing bilihin or masustansyang pagkain tulad ng source ng protina, ng ating bigas, yan ang ating staple food. So, yun yung ating sa supply. Ngayon, pupunan natin yung konteksto ng demand. Kung ang ating mga members of the household or the community, hindi po nila alam or kulang ang kanilang kaalaman sa tamang nutrisyon, ano yung dapat ihain, yun yung isang challenge kasi iisipin nila na ang nutritious food ay dapat mahal. Pero sa katotohanan po, ay pwede tayong maghain at makabili ng murang pagkain na masustansya. So yun po yung isang challenge na kinakaharap din po ng NNC ay paano po palalawigin ang impormasyon na maari tayong maghanda ng nutritious na pagkain or masustansyang pagkain na hindi kailangang magarbo or hindi gumastos ng malaki.
0: Yung nababanggit niyo kung paano ma-i-share, mapapalaganap yung mga impormasyon na yan. Eh ako naman, naniniwala na yung mga naita yung mga radio stations ninyo na Nutriskwela ay malaking tulong. Okay. I hope you can also report ano po naging resulta ng mga naitayo nyo ng mga radio stations from Batanes to Tawi-Tawi. Maybe we can discuss that sa mga susunod na ating panayam.
9: Isang maliit lang pong na-information.
0: Yes.
9: Buhay pa naman po ang ating 48 Nutrition Nutriskwela Community Radio Station.
0: Patuloy
9: po tayong nagsishare ng mga information sa kanila through our One Nutrition, One Nation program. Yes.
0: Hindi na itatanong siguro ng mga kababayan natin o gusto nilang malaman din, Ma'am Ellen, ay kami po ang isa sa mga naging haligi ng pagtatayo ng mga radio stations na yan. I'm happy to hear from you, yung mga 48 plus actually, mga 50 radio stations yan na naitayo na ngayon ay nakakatulong ng marami. Pasabihin, pakirelay nyo kay Undersecretary Albert Domingo na pwede ho ninyong iyan ay mapapalaganap pa sa paggamit ng pagpapalaganap ng tamang impormasyon dito sa nutrisyon sa ating bansa.
9: Opo. Yes, well, at patuloy po nating tutulungan sila itong kailangan po nila ng tulong.
0: Itong patuloy natin ng part 2. Sabi mo nga kanina, hindi ito kahit na huling araw ito ng Nutrition Month being July, ay hindi ito nagtatapos yung pagpapalaganap ng mga impormasyon ng tungkol sa nutrisyon sa ating mga kababayan. Your parting words, Ma'am Ellen, sa ating mga taga-subaybayan.
9: Go ahead, please. Ating mga nakikinig at nanonood, importante po na sa atin, ang mabuting nutrisyon ay hindi po ito responsibilidad lamang ng gobyerno, pero responsibilidad po ng bawat individual na Pilipino, pamilya, mga tao sa komunidad. So, meron po tayong special role to promote good nutrition. At hinihikayat po ng NNC ang bawat Pilipino na isabuhay natin ang tema ng nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Alagaan natin ang ating Mother Nature, ang kalikasan, at tayo ay aalagaan din niya. At sa pamamagitan po ng tamang pagkain, pag-iwas sa food waste, pangangalaga sa kalikasan, at tayo ay sama-samang kikilos tungo sa nutrisyong sapat para sa lahat. Magandang araw po, Kuya Kiko, at sa inyong lahat ng mga nakikinig at nanonood.
0: Nako, ako po yung nagpapasalamat ng marami sa pagbibigay niyo ng pagkakataong kayo makapanayam ngayong araw na ito. Kahit na tayo'y medyo naiba ang schedule ni Undersecretary Albert Domingo. But we welcome him. Of course, congratulate him. Thank you, Ma'am Ellen.
9: Thank you rin po,
0: alright. God bless, God bless.
9: Yes, regards God bless, and nice to see you po ulit.
0: Alright, si Ma'am Ellen Ruth Abella, ang OIC Nutrition Surveillance Division Chief ng National Nutrition Council. Ay, nakikinig nga pala ngayon ng mga taga-radyo Kaabyanan. Diyan po sa si Balom. Talaga naman. Magandang umaga po. And na ngayon ay nakikinig din sa atin sa mga iba't ibang mga radio stations ng Nutriskwela. Aba, nakikinig din daw po ngayon ang Radio Pilipinas Agoo La Union, na nako, hindi lang ta sa buong La Union na umaabot. Talaga, abot hanggang doon sa Cordillera. Yung mga taga Radio Agri, nako, diyan sa 90.1 sa Muñoz Nueva Ecija, magandang umaga po. At nakikinig din po si Engineer Jeremiah. God bless, sabi niya. Ayon dito, kumusta? Ayon po na kasama si Engineer June Villegas. Uy, ganda umaga, Engineer Jeremiah. Good morning. Shout out sa lahat ng mga nakikinig. It's 10:49 in the morning. Huwag kayo maglilipat ng channel dahil pabalik pa ho kami.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko, serbisyo.
4: Radyo Publiko, serbisyo.
0: Alas 50 na ang oras, mga kabayan. Nako, eto ay ba, makinig po tayo ng mga reports na ngayon mula kay Mary Ann Bastasa, ilang pang miyembro ng House Justice Committee na kinasuhan ni Attorney Mon Scarpio, naghain na ng counter affidavit. Let's go, Mary Ann. Nawaga, Mary Ann.
15: Dito nga office na Bicol Sour Partner Representative Terry Ridon, Manila 3rd District Representative Joel Chua, Kabataan Partner Representative Rene Co, at Actitos Partner Representative Antonio Tino para magsumite ng kanilang counter affidavit doon sa reklamong isinampa sa kanila ni Attorney Man Scarpio, ang asawa nga ni Vice President Sara Duterte. Ang tatlo ay apawang mga miyembro ng House Justice Committee na unang duminig ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Nadagdag ang kanilang mga pangalan sa

0: congressman natin dahil hindi sila nag-oppose sa committee hearing. At ako naman, dahil ako'y nag-manifest. So yung kinaso po sa amin is masasabi kong unusual. Diba? Kung doon sa sinasabi nila may mga withdrawal na malalaking transaction, eh unusual. Dito naman, masasabi ko naman, itong kinaso sa amin ay unusual din. Kailan pa naging criminal case yung hindi ka nag-oppose sa committee hearing at nagbigay ka ng manifestation? So, kagaya ng sinabi ni Congressman Terry, ito ay talagang mga kaso na para lamang kami ay harasin. Pero siyempre, hindi naman po tayo magpapatinag sa ganitong klaseng mga harasin.
1: Ang tinig ni Congressman Chua mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ngayon ang report ni Marian Bastasa, 10:53. Ang oras, out kay Mangkanor na nakikinig daw. Si Mangkanor, ang sabi niya ay nakikinig po kami dito sa Pasay City, sa Liberiza. Ang galing! Gandang umaga po mga taga-Liberiza. Hello, hello, hello! Samantala, si AJ Ignacio may dalang magandang balita dahil may rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. At posible pang bumaba pa daw yan ayon sa kanyang minomonitor na World Trade Market. Ay siya anak, pakibigyan mo ako ng magandang balitang yan. Hallelujah ba yan?
3: Rancho Pilipinas Report.
2: Oh, AJ, anak, gandang umaga sa iyo.
4: Boss, Ninong. Dahil nga sa malaki magandang balita na magkakaroon tayo ng rollback next week. Pero ang hula sa bolang kristal sa world market ay posibleng mabawasan yung rollback, Boss Nino.
2: Anong ibig sabihin ng mabawasan?
4: Araw, medyo maganda-ganda.
2: Mababa
4: pero
2: pa.
4: Ngayon ay nasa piso na lamang ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 40 centavos naman ang posibleng i-rollback sa gasolina.
2: Nako.
4: At sa kerosene naman ay
2: matamlay pa rin si ano niya, Tata Rolly. Anak, matamlay pa rin si Tata Rolly niyan. Piso-piso lang.
4: Boss Ninong, dahil alam mo naman, ang Ninong Rolly natin ay may sports car na gasolina at diesel yan. Kaya na talagang matamlay talaga ang Ninong Rolly natin. Pero ang naging estimate ay dahil na rin sa nangyari na naman tension sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, Boss Ninong, kaya natapyasan pa, imbis na malaking rollback, ay natapyasan pa ng mahigit na piso at 2 piso ang naging rollback sa diesel at gasolina. So inaasahan natin, kapit-lisig, na hindi na mabawasan ito at magtuloy-tuloy na posibleng rollback na talaga tayo sa susunod na linggo. At aantay pa natin, Boss Ninong, ang resulta ng trading ngayong araw.
2: Knock
4: Boss
2: out.
4: Ninong, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kahit pa paano, alam mo na, Tata Rory, piso. Eh, sobra na nang 8 pesos ini. Ang na increase na sa mga petroleum products. Kita mo naman ang nagiging dahilan talaga ho naman yung nangyayaring gulo pa rin diyan sa Hormuz Strait. Laban na naman pa rin ng Amerika at ng Iran. Wala ho tayong magagawa diyan. Samantala, standby, Kathleen Forbes. Eto muna.
5: Kuya Kicks, now, alam na di!
2: At sa ating Kuya Kicks, alam na di! Brought to you by Kiko at saka si Glory Fam. Ang kanyang pananaliksik tungkol dito sa traditional na puto. Puto? Oo, yung kinakain mo, Tata Rolly. Oo, pwedeng puto, puting puto, dilaw na puto. Oo, yan. Meron bang itim na puto? Meron. May mga nakakagawa na niyan. Merong dilaw na puto. Merong asol. Merong iba't ibang kasasari ngayong gawa ng mga tagarian sa Pangasinan pag sinasabing puto. Pero alam niyo po ba na ang puto ay nagmumula sa galapong? Yes, isang uri ng butter na gawa sa mga butil ng bigas na ibinababad ng magdamag at pagkatapos ay giniling ng pino. Ayan, ginigiling galapong. Ito po ang dahilan kung bakit may

0: natural itong lambot, kaunting alsa at kakaibang lasa na tamang-tama kapag ipinaris mo sa, wow, pare ko, Tata Rolly, alam mo na ang kakainin mo ngayon, dinuguan. Asya, ayos. At pinahiran ng butter at keso. Galing, ano? Ano pa bang pwedeng ano, ipa-tandem sa puto? Siyempre, pansit. Oo, lalo pag may mga birthday-birthday dyan, pansit. At sasabihin niya, puto. Okay, yan po ang tungkol sa puto.
1: Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Samantala, mula sa report ito ni Kathleen Forbes, illegal na dump site sa lupang ninuno ng mga kanilang kanununuan pa, mga ayda, pinaimbisigahan sa kamera. Itong report ni Kathleen Forbes.
2: Inihain ni mamamayang liberal portalist UP Senator Villa de Liba ang House Resolution 1250 na humihiling ng investigasyon sa umunang illegal na open dump site sa lupang ninuno ng mga AITA sa Sitio Tibag, Barangay na Ugsol, Subic, Zambales. Ayon kay de Lima, malaking paglapastangan sa lupang ninuno ang ginawa umunong pagtatambak ng basura sa lugar sa loob ng ilang taon. Anya dapat matukoy kung sino-sino ang mga opisyal at ahensyang mananagot sa operasyon ng dump site at kung sapat ang plano para sa rehabilitasyon at pagsasara nito. Binigyan din din ng mambabatas na kailangang alamin kung nakuha ang free and prior informed consent ng komunidad ng mga AITA bago itayo ang naturang tambakan ng basura. Pinapasigat din ng mambabatas ang umano'y pagkaantala sa pagpapatupad ng closure order sa kabila ng paglabag sa Ecological Solid Waste Management Act. Ayon kay Dilima, hindi dapat maulit ang ganitong paglapastangan sa mga lupang ninuno at nararapat pang palakasin ang proteksyon sa mga ancestral domain ng mga katutubo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Iyan! Mahuli mo ako dyan, Tata Rod. 10:59 ng oras, mga kababayan. Asya! Tapos na pala ang program. Alas 10:59 na. Pasok na po ang Radyo Pilipinas Nationwide. Maraming salamat muli. Tata Rolly, batang-bata bumatayo, Jo Marie Raferial, Mark Bukiron, at Mary Ann Milliones. Mary Ann Milliones. Samantala, thank you, Miss Aiza, and Glory Faye. Bagon, thank you. Muli. At mga kabayan, nakikinig. Dito sa paladong tunang ito, mga kabisyo, ito po ang inyong muling kabisyo, Kakiko Flores. Kabisyo ninyo sa Radyo Publiko Servisyo. Nagsasabi, God is good, God is great all the time. Bukas, 9 to 10 in the morning, Go Agri Plus. Makakapanayam ko po naman, Morang Kuryente, Party List, Attorney Arthur Yap, at saka si Nazer Brigera ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Tumabaga po!
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, Inayon ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nakakabit eh.
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumisita sa Northern Luzon Command. Operational readiness sa pangangalaga sa hilagang teritoryo at maritime domain ng Pilipinas, inalam.
3: Headlines.
13: Unang tranche ng uplift assistance para sa low-income earners posibleng maibigay na sa susunod na linggo.
3: Headlines.
0: Social protection floor para sa mga vulnerable na Pilipino pinalalakas ng DSWD bilang ng target 4-piece beneficiaries ibababa sa susunod na taon.
3: Headlines.
13: Department of Energy bumuo na ng isang joint task force upang isulong ang planong alisin ang system loss charges at value-added tax sa kuryente.
3: Headlines.
0: Pangulong Marcos Jr. naglaan ng 60 billion pesos para magbigay ng insentibo sa mga magtatayo ng electric vehicle manufacturing facility sa bansa.
3: Headlines.
13: At MRT3 may libreng sakay sa lahat ng may national ID tuwing Miyerkules ng Agosto.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: 6 na minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, July 31, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
13: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Live tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganoon din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Northern Luzon Command. Operational readiness sa pangangalaga sa hilagang teritoryo at maritime domain ng Pilipinas, inalam ng Pangulo. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas Report.
14: Inisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Northern Luzon Command sa Camp General Servilliano Aquino sa lalawigan ng Tarlac. Sa nasabing pagbisita ay nagbigay ng ulat ang mga taga-NOLCOM sa Commander-in-Chief Fingil sa kanilang operational readiness at kakayahan sa pangangalaga sa hilagang teritoryo at karagatang sakop ng Pilipinas. Sa pagtungo ng punong ekutibo sa NOLCOM ay binigyan din ito ang importansya ng patuloy na pagpapalakas ng kahandaan, interoperability at koordinasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan at mga international partners. Ito ay upang matugunan ang mga umiiral at bumabangong hamon sa pambansang seguridad. Muli ring iginiit ng Pangulo ang matatag na paninindigan ng administrasyon para ipagtanggol ang teritoryo, soberenya at pambansang interes ng Pilipinas, habang tiniyak din ito ang patuloy na pagsuporta sa kapakanan at kakayahan ng mga sundalong Pilipino. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Bumuelta ang National Maritime Council o NMC sa akusasyon ni Chinese Ambassador Jing Chuan na nilabag umano ng Pilipinas ang provisional understanding ng China sa Yongin Shoal. Iginit ng NMC na mali ang paglalarawan ng ambassador sa karapatan ng Pilipinas sa lugar na saklaw ng kasunduan. Iginit ng NMC na binuo ang kasunduan para pangasiwaan ang ligtas na resupply mission sa BRP Sierra Madre. Kinastigo rin ng NMC ang pagtangka ng China na gamitin ang professional understanding para pangatwiranan ang mararahas na aksyon ng Chinese Coast Guard laban sa mga Pilipino sa Ayungin Shoal.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro nanawagan sa kapwa ASEAN nations na tanggalin na ang nuclear weapons sa kani-kanilang bansa para isulong ang peace and stability sa rehiyon. Si AJ Ignacio para sa balita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Yes, John, nanawagan si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro sa mga kapwa ASEAN nations na i-eliminate o tanggalin na ang mga nuclear weapon na sa kani-kanilang mga bansa upang maisulong ang kapayapaan at stabilidad sa rehiyon ng ASEAN. Sa isang talumpati, sinabi nga ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro na ang mga nuclear weapon states ay kailangang iobliga na i-advance ang nuclear disarmament na in accordance sa Article 4 ng Treaty of Non-Proliferation of Nuclear Weapons at may recognize din dyan ang kinakailangang pagtanggal ng mga naturang weapon upang mapalaganap ang kapayapaan sa naturang rehiyon. Dagdag pa ni Lazaro na kabilang kasi sa mga top security mechanisms na magbibigay sa ASEAN member states sa mga bansang Australia, Canada, China, European Union, India, Japan, New Zealand, South Korea, Russia at Estados Unidos. Sa naging pagpupulong nila ay kapwa naman na nagkaroon ng maayos na peaceful dialogue at nangangakong magpapatupad na ng disarmonization ng mga nuclear weapons na bawat bansang kasapi sa ASEAN. John, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na naisumiti na ng Social Security System o SSS sa Land Bank ang lista ng low-income earners na makatatanggap ng unang tranche ng kanilang uplift assistance. Ayon kay DSWD Undersecretary Adonis Sulit, posibleng sa susunod na linggo ay maipadala na sa account ng mga low-income earner ang kanilang assistance. Base sa inilabas na datos ng SSS, may nakaredy na silang bayaran na 978,000 na individual at SSS members na parte ng low-income earning workers. Paglilinaw ng DSWD na hindi kasama sa bilang na ito, ang voluntary members at tanging mga employed members lang ng SSS ang kabilang. Nagkaroon din ng matching ang DSWD sa database ng SSS at datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS upang hindi madoble ang benepisaryo at mas maging marami ang mabibigyang sambahayan.
16: May padala na nila yung listahan sa Land Bank. So, very soon, inaasahan ho namin, siguro, pinakamatagal na yung next week na Lunes, Martes. Pero the earliest, syempre, is until this week. Makakatanggap na po yung mga na-identify na low-income or low-wage earners mula sa registry ng SSS.
13: Yan ang pahayag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng mga reforma sa excise at health taxes
17: para mabawi ang tinatayang 66 billion pesos na mawawalang kita ng pamahalaan. Ito ay dahil sa panukalang tax relief package ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong tulungan ang mga middle income earner. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinusuri ang tax measures na makakatulong para ma-recover ang revenue losses habang natitiyak na nananatiling paborable ang investment climate ng bansa.
18: Na-assure po ng gobyerno at ng pamahalaan na lahat po ng measures ay dadaan sa pag-aaral para hindi po naman masyado maapektuhan din yung ibang mga investors natin at mas maganda ang maging maidulot nito sa ating mga kababayan.
17: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: House Ways and Means Committee pupulungin na ang Department of Finance sa panukalang palawigin ang income tax exemption. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sisimula na ng House Committee on Ways and Means sa susunod na linggo ang pagdinig sa panukalang palawigin ang income tax exemption sa pamamagitan ng pakikipagpulong muna sa Department of Finance. Ayon kay Committee Chairperson ni Roquimbo, tatalakayin muna ang magiging epekto ng panukala sa kita ng pamahalaan. Kasunod ito ay kukonsultahin ng komite ang mga manggagawa, employer, accountants, mga advocate at kinatawan ng akadim upang matiyak na makikinabang ang mga maapektuhang sektor. Layunin ng panukala na itaas sa 350,000 pesos ang taunang kita na hindi napapatawan ng income tax. Sinabi ni Kimbo na mahalaga matiyak na kakayanin ng pamahalaan ang ipapatupad na tax relief habang natutulungan ang middle class. Katunayan, higit pa anyas 350,000 ang aktual na benepisyong matatanggap ng mga manggagawa dahil kasama rin sa panukala ang pagtaas ng tax exempt ceiling para sa 13-month pay at iba pang bonus. Target ng komite na makumpleto ang tatlong public hearing bago isulong ang panukala sa Kongreso. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
17: Kinumpirma ni House Committee on Ways and Means Chair Miro Kimbo na nananatiling on track ang Bureau of Customs o BOC sa pagkolekta ng revenue target nito ngayong taon. Ayon kay Kimbo, maganda ang ipinakitang performance ngayon ng BOC dahil kahit nagkaroon ng pagbagal sa galaw ng ekonomiya dahil sa krisis sa gitnang silangan ay naabot pa rin ito ang 6-month revenue target nila na makakabuti naman para mapondohan ang mga programa at proyekto ng pamahalaan. Pagdating naman sa usapin ng income tax exemption sa mga sumusweldo ng 350,000 pesos pababa, ay posible ito at makakaya ito ng pamahalaan. Sa katunayan, magandang hakbang paumano ito dahil ang buwis na hindi sisingilin sa mga manggagawa ay mapapaikot naman sa merkado dahil mas tataas na ang purchasing power ng mga mapapabilang sa income tax exemption.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Mahigit 1,000 local government units na ang nakatanggap ng Local Government Support Fund mula sa national government. Doon kinukuha ang pondo para sa pamamahagi ng libreng bigas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., layan ng programa na alisin ang pananaw ng publiko na tanging ang mga paboritong LGU lamang ang tumatanggap ng tulong. Sa 2,000 LGUs sa buong bansa, 1,276 na ang nabigyan ng support fund.
19: Kaya nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganun. Basta Pilipino, tutulungan natin.
13: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
17: Samantala, pinag-iingat ng Malacanang ang mga lokal na pamahalaan laban sa scam at disinformation kaugnay ng Local Government Support Fund at Socio-Civic Project Fund. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi kailanman nangongolekta ng bayad o processing fee ang gobyerno mula sa mga benepisyaryo kapalit ng pondo. Ang LGSF at SCPF ay ilan sa mga programa ng gobyerno para palakasin ang mga LGU at komunidad kung saan nagbibigay ng 200,000 pesos kada lungsod at bayan para sa kanilang local development o safety projects, gayon din ang educational student scholarships.
18: Pagka po sa inyo ayan may pumunta, humingi na inyong mga impormasyon, hingin nyo lamang po at suriin kung ang mga taong pumupunta sa inyo ay nararapat na kausapin. Dahil baka hingin lamang ang impormasyon mula sa inyo at ang mga benepisyong ilalaan sa inyo ay mapunta sa iba.
17: si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: DSWD pinalalakas ang social protection floor para sa mga vulnerable na Pilipino. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Patutok na ang Department of Social Welfare and Development sa pagpapatupad ng social protection floor para matiyak na may sapat na social safety nets ang mga may hirap at vulnerable na mga Pilipino sa bawat yugto ng kanilang buhay. Sa DSWD Media Forum, sinabi ni Undersecretary Adonis Sulit ng hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address na tiyaking may agarang ayuda at proteksyon ang mga Pilipino lalo na sa oras ng pangangailangan. Visot, ayon kay Sulit, ang Social Protection Floor ang nagsisilbing pundasyon ng Philippine Social Protection Plan na nakatuon sa apat na minimum guarantees, ang universal health care, basic income security para sa mga bata at mga nasa working age at nakatatanda. Kasabay nito, isinusulong din ng DSWD ang adaptive and shock-responsive social protection para mas maging handa ang social protection system sa pagtugon sa mga krisis at iba pang inaasahang pangyayari. Ayon kay Sulit, layo naman ito na mapalawak ang saklaw ng mga umiiral na programa at magpatupad ng mga emergency mechanism para agad matulungan ang mga apektado ng iba't ibang krisis. Kabilang na rito ang isinagawang pamahagi ng cash assistance ng DSWD sa mahigit 1.8 milyong public utility vehicles, drivers at pagkapatupad ng uplift assistance na kapwa idinisenyo para maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis at iba pang economic shock sa mga Pilipino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Mga taga Isabela, aktibong lumahok sa launching ng Legis Here ng Kongreso. House Speaker Boji D. nangakong pagisikapan ng Kamara na mailapit ang Kongreso sa mga tao. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Lani?
21: Sa Pagdalo, aktibong nakilahok ang mga Isabelino sa ginanap na opisyal na paglulunsad ng Legislative Program ng Kapulungan ng Kinatawa ng Kongreso sa Bayan ng Itzhaki, Isabela. Sa itinagawang press conference, inihayag ni House Speaker Faustino Boje D. III na naging inspirasyon ng Kamara ang mga naunang nationwide consultative meeting sa taong bayan para sa panukalang anti-political dynasty bill. Dahil dito na isipan ng pamunuan ng Kamara na mas ilapit pa ang Kongreso sa mga komunidad upang direktang makabahagi ang mamamayan sa pagbuo ng mga panukalang batas at kapakinabang sa maraming Pilipino. Ayon kay Speaker D, target ng kapulungan na liputin ang lahat ng rehiyon sa bansa upang maramdaman ng taong bayan ang presensya ng pamahalaan at maging kaisa sa pagbuo ng mga batas. Ang Isabela ang naging unang dalawiyang bumisita ng inisyatiba na kinilang baluwarte ng leader ng Kamara. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Faustino Boje D. III.
22: Masuloy nga, ito yung umpisa ng ating programa. At syempre, katulad nga lang sinasabi ko na aming mga member na House, ang usapin na po siya yung mga susunod na mag-focus para sa ganun tuloy-tuloy ito, ganitong programa. Para talagang malaman namin yung mga mas lalo pa natin.
21: May tentative to host, Miguel. At oversight programs ng Kongreso. Mula dito sa Echege, Isabela, Melanie Bagos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Mula sa 4.4 na milyong beneficiaryo, ia-adjust na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 3.5 million ang target na bilang ng mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa 2027. Ipinaliwanag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit na ang adjusted target ay science at data-driven at nakaayon sa poverty statistics ng Philippine Statistics Authority Authority o PSA. Isinaalang-alang din ang datos mula sa community-based monitoring system sa pagtukoy ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa ngayon, kulang-kulang 3 milyon ang bilang ng 4-piece beneficiaries matapos na 1.4 na milyong pamilya ang nakagraduate sa programa at ituring na self-sufficient o may sapat na at matatag ng kabuhayan para matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan.
16: Pinalit mo yun, at 15.5% poverty incidence with 17.5 million poor individuals, 3.5 million yun. But we can go up to 4 million because it includes 10% above poverty threshold, which is called the new poor households.
17: Yan ang pahayag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Pinag-aaralan ng Department of Energy o DOE ang mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission o ERC, gayon din ang kasalukuyang batas at iba pang pulisiya sa gitna ng hangarin ng administrasyon na mapababa ang singil sa kuryente. Ang kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinabi rin ni Energy Secretary Sharon Garin na patuloy silang kumukonsulta sa mga stakeholder. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat nang alisin ang system loss charge na pinapasan ng mga power consumer.
18: Secretary Sharon Garin ng DOE, we are currently studying the regulations of ERC, legislations and other policies and doing consultations with stakeholders. The objective is to lower electricity rates and I ask for patience and cooperation of all stakeholders while we craft the policies.
17: Samantala, bagamat layunin ng gobyerno na pagaanin ang pasan ng power consumers, sinabi ni Castro na nais ding matiyak ng pamahalaan na hindi mabibigatan ng hindi makatuwiran ang mga kalahok sa power industry. Welcome naman sa Malacanang ang pagiging bukas ng power sector na pag-usapan ang system loss issue.
18: Lahat po ito ay inaaral at bubuuin po ng hindi naman po masyadong burdensome din sa iba natin mga kababayan at sa mga investors and utility companies.
17: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Bumuo na ang Department of Energy o DOE na isang joint task force upang isulong ang plano ng administrasyon na alisin ang system loss charges at value-added tax o VAT sa mga bayarin sa kuryente. Ayon sa DOE, ang task force ay binubuo ng Energy Regulatory Commission o ERC, National Electrification Administration o NEA at mga electric cooperative. Layunin itong pag-aralan at ihanda ang mga regulasyon at panukalang batas na kailangan upang maipatupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng DOE na layunin ng mga reformang ito na mapababa ang singil sa kuryente, maprotekta ng mga consumer at mapahusay ang serbisyo ng sektor ng enerhiya. Noong July 28, nakipagpulong na rin ang DOE sa Energy Regulatory Commission at Manila Electric Company o Meralco upang talakayin ang mga hakbang para maisakatuparan ang panukala. Nagpahayag ang Meralco ng kahandaang pag-aralan ang operational adjustments na makatutulong upang mapababa ang singil sa kuryente.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Kumpiyansa ang Malacanang na hindi makakaapekto sa tiwala ng investors ang mga alalahanin tungkol sa panukalang PAC Silica Project. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, maingat kasing tinutugunan ang mga inilatag na issue ng stakeholders. Giit ng Malacanang, posible pang mabago ang mga probisyon ng proyekto para matiyak na makikinabang ang mga Pilipino at project partners.
18: Kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente, lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan. Sa mga may mga issues patungkol po dito, mas maganda po makipag-usap po tayo sa mga concerned agencies patungkol po sa PAC Silica para kung ano man ang inyong mga naiisip na magiging problema, ito po ay mabigyan ng solusyon.
13: Sa kabilang dako, nagsasagawa ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA ng ground assessment tungkol sa panukalang PAC Silica. Ayon kay Castro, committed ng gobyerno na makonsulta ang lahat ng stakeholders tungkol sa usapin. Ginawa ng Malacanang ang pahayag makaraang sabihin ni Capas Mayor Butch Rodriguez na hindi kinonsulta ang panukalang proyekto sa local government. Ibinahagi naman ni Castro ang pahayag ni BCDA President and CEO Joshua Bingkang ukol dito.
18: Ito po ang kanyang mensahe. These consultations are ongoing and we will continue to work closely with these stakeholders as the project progresses. At present, BCDA is undertaking ground assessment activities in the area. These activities are being carried out to ensure that planning and decision-making are based on accurate assessment on the ground and are conducted in a responsible and orderly manner.
13: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Pagtugon ng Philippine National Police o PNP sa mga banta na may kinalaman sa Improvised Explosive Device o IED tinalakay sa isang symposium. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Paitingin pa ng Philippine National Police sa kanilang kapabilidad upang harapin ang iba't ibang security threat kabilang na ang improvised explosive device. Ito ang tampong sa isang talakayan na dinaluhan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa isinagawang symposium na itinasa ng Directorate for Intelligence sa isla ng Boracay sa bayan ng Malay, lalawigan ng Aklan. Ayon kay PNP Chief, mahalaga ang niyang matutukan ang mga pabago-bagong estratehiya ng mga nagnanais magasik ng gulo at takot sa publiko. Bahagi ito ng kanilang pagpapaigting ng security protocols upang protektahan ang publiko mula sa anumang insidente lalo na sa mga pangunahing tourist destinations sa bansa gaya ng Boracay. Pinigyan din pala PNP Chief ang kalagaan ng mabuting ugnayan sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang makamit ang iisang layunin na panatilihing ligtas ang mamamayan. Salig na rin sa atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dumalo sa symposium ang 55 participant, gayon din ang ilang foreign counterparts kasama ang lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Muling ipapasubasta ng National Food Authority o NFA sa August 12 ang mahigit 37,000 metric tons ng aging rice stocks. Kabuang 741,570 na sako ng bigas ang ipapa-auction na nakaimbak ng mahigit 6 na buwan. Mahigit 1 bilyong piso ang inaasahang malilikom na kita mula rito. Nitong July 29 ay sinimulan na ng NFA ang paglalabas ng auction documents at ipagpapatuloy hanggang August 10 sa regional offices at August 11 sa NFA Central Office. Nakatakda ang pre-auction conference sa August 5 habang sa August 12 ang bid opening.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Bumaba ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa bansa sa ikalawang bahagi ng Hulyo batay sa monitoring ng Philippine Statistics Authority o PSA. Kabilang sa mga nagmurang bilihin ang well-milled rice at sariwang karne ng baboy habang tumaas naman ang presyo ng kamatis. Batay sa datos ng PSA, bahagyang bumaba sa 55 pesos and 69 centavos kada kilo ang well-milled rice mula 55 pesos at 93 centavos noong unang bahagi ng Hulyo at 56 pesos 15 centavos noong ikalawang bahagi ng Hunyo. Bumaba rin ng 306 pesos and 16 centavos kada kilo ang presyo ng karning baboy mula sa 307.60 centavos noong unang bahagi ng Hulyo at mahigit 337 pesos kada kilo sa parehong panahon noong 2025. Maging ang presyo ng bangus ay bahagyaring bumaba sa 238 pesos at 43 centavos kada kilo mula 239 pesos at 52 centavos noong unang bahagi ng Hulyo. Ayon sa PSA, ang mga naitalang presyo ay batay sa average retail prices sa buong bansa mula July 15 hanggang 17.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Alas 11:30 na po ang ating oras. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China
6: sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
6: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko.
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Oras natin Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture na patuloy na isagawa ang rehabilitasyon at modernisasyon sa lahat ng fish port sa buong Pilipinas. Aniya, layo nitong mapabuti ang pagdadala ng fishery products, mabawasan ang pagkalugi matapos ang post-harvest at mapalakas ang fishery sector sa bansa. Nitong Webes, binisita ng Pangulo ang Soal Fish Port Complex sa Pangasinan, ang nag-iisang regional fish port sa Northern Luzon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang mas pinagandang fish port ay inaasahang magpapalawak ng market access para sa mga mangisda at titiyak ng matatag na supply ng abot-kayang isda.
25: Binikha rin ito ng mas maraming trabaho at kabuhayan para sa ating mga kababayan at masisiguro natin na walang patid ang pagdating ng supply sa merkado.
17: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
13: Patuloy ang pagisikap ng Department of Agriculture o DA na mapaunlad at masa ilalim sa rehabilitation ng iba't ibang agri facilities sa buong bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kabilang sa mga binisitang pasilidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Soal, Pangasinan Fish Port, ang agri at post-harvest facilities na isinailalim na sa rehabilitation. Kabilang sa mga makabagong gamit na inilagay ay bagong cold storage, glass freezer at ice maker na layong palakasin pa ang post-harvest production capability ng nasabing daungan. Sa tulong nito, maiiwasang masayang ang mga sobrang huli mula sa mga mangingisda, lalo't hitik sa mga lamang dagat ang Soal at mga kalapit na lugar, partikular na ang bangus.
26: Capability na ngayon tayo mag-process ng bangus freeze for export for the local market at of course, pati yung mga isdang dagat na nahuhuli ngayon, pwede nang i-freeze, no? Para pakarating sa lahat ng parte ng Pilipinas. Pati yung port dito, in-expand dito ng doble ang haba at laki. So ngayon, we have more capacity to accept more fishing boats, so more fishermen to conduct their business. At lumaki ho yung, basically, malaki ang economic impact nito dito sa area na to.
13: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
3: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
17: Samantala, binigyang diin ng Philippine Fisheries Development Authority o PFDA na napakalaking tulong ng pinagugulong ngayong Nationwide Fish Port Rehab Program ng Administrasyong Marcos upang lalo pang mapasigla ang sektor ng pangisdaan. Ayon kay PFDA Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan, bukod sa pagpapaangat ng post-harvest capability ng mga Fishport Complex sa buong bansa ay magiging malaking tulong din ang nasabing rehabilitasyon sa pag-iimbak ng mga nahuling isda sa pamamagitan ng mas marami at mas maayos na cold storage facility. Pagdating naman sa value adding ng mga produkto ay malaking tulong din anya ito ang nasabing proyekto dahil matapos mahuli ay diretso na rin sa processing stage ang mga huling isda na lalo pang nagpapataas ng kalidad nito. Nagsagawa rin ang PFDA ng market matching sa iba't ibang daungan at fishport area sa bansa para maayos na mapaikot sa merkado ang mga produkto at maiwasan ng artificial shortage o pagsipa ng presyo nito.
5: Aside from the refrigeration area ay inayos at in-upgrade din natin itong ating pier area doon sa likod naman. In-extend natin, ginawa nating 224 meters. No? May lalim siya na negative 5 to negative 6 maximum. So, nakikater din niya yung ating mga mangingisda at ang ating assets ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. And directly, mas mapagaan sa kanila, lalo na sa ating mga bangus growers dito sa Pangasinan, yung pag-value add ng kanilang mga produkto. Ang PFDA naman ay gumagawa din tayo ng mga market matching to other area.
17: Yan ang pahayag ni PFDA Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Walang patid ang pag-arangkada ng mga paghahanda ng Manila Water kaugnay ng nararamdaman ng epekto ng El Nino, partikular sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Manila Water Corporate Communications Manager Kim Cardenas Moniz, sinabi niyang hindi tumitigil ang Manila Water upang maghanap at magtatag ng iba pang water sources maliban sa Angat Dam. Ito ay upang masuplayan ng tubig ang mga residente sa East Zone ng Metro Manila, gayon din sa mga bayan sa Rizal na kanilang sineserbisyuhan. Partikular na tinukoy ng Manila Water na malaking tulong upang makonserba ang tubig sa Angat Dam ay ang mga itinayo nilang water treatment plants and sources. Kabilang dito ang Kalawis Water Treatment Plant na kumukuha ng tubig sa Upper Wawa Dam. Nag-source na rin ang Manila Water ng tubig sa Laguna Lake sa pamagitan naman ng Cardona Water Treatment Plant at East Bay Phase 1 Water Treatment Plant.
10: Manila Water po ay nagsagawa ng matinding pagpaplano at investment para po magkaroon ng iba pang mga water sources para hindi po natin kailangan na umasa lamang sa Angat Dam. Sa pamamagitan po nito ng Upper Wawa Dam ng Laguna Lake, umaasa po ang Manila Water na mas mapapatibay po nito ang pagkakaroon po ng supply para po sa aming mga customers.
13: Yan ang pahayag ni Manila Water Corporate Communications Manager Kim Cardenas Moniz.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam. Sa programang Boses, sinabi ni National Water Resources Board Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na mahigit 4 metros ang itinaas ng water level sa dam bunsod ng mga pag-ulan. Sa kabila nito, hindi pa rin aniya sapat ang tubig ulan para mapataas ang antas ng tubig sa Angat Dam, kaya patuloy ang panawagan sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Sa ngayon ay pinagana na ang ilang alternatibong pagkukunan ng supply ng tubig.
11: Nagamit na po nila, no, yung ibang alternatibong mapagkukunan ng tubig. Kagaya po yung mga deep wells at ito pong Mesa Dam at yung Ipo Dam ay ginagamit na rin po nila, no, yung mga pag-ulan. At yung po mga treatment facilities dito po sa Laguna Lake, pinagting na rin po nila yung pag-produce ng tubig na nagmumula po sa Laguna Lake. No?
17: Si NWRB Director Dr. Sevilio David Jr.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Naglaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 60 billion pesos para pondohan ang Electric Vehicle Incentive Strategy Program ng pamahalaan. Layon itong magbigay ng insentibo sa mga manufacturer para sa pagtayo ng manufacturing facilities ng electric vehicles o EV. Kabilang sa mga pwedeng mabigyan ng incentives ang EV manufacturers na may 5 billion pesos sa capital investments na abot ang production targets at nakapagpalabas ang kanilang EVs sa loob ng 3 taon ng registration. Positibo naman si Palace Press Officer Attorney Claire Castro na mas maraming trabaho ang malilika ng nasabing hakbang.
12: Kapag dito sila nag-invest at gumawa ng mga sasakyan, mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Mula sa engineers, technicians, factory workers, logistics, hanggang sa local suppliers.
13: si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Kailangan na ang mas mahabang runway sa mga bagong paliparan habang pagagandahin pa ang mga kasalukuyang airport. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, kailangang may 2.1 kilometers na runway ang lahat ng airport projects para ma-accommodate ang mas malaking aircraft. Sa sailalim naman sa upgrades ang mga kasalukuyang airport na angkop sa lokal na kondisyon. Bukod dito ay pinalawak din ng Department of Transportation ang public-private partnership projects upang mapabuti ang connectivity at mapababa ang airfare.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Sa iba pang balita, magkakasana ng libreng sakay ang MRT3 para sa lahat ng may national ID tuwing Miyerkules sa buong buwan ng Agosto. Ito ay bilang pakikiisa sa pagunita ng paglagda ng Republic Act No. 11055 o ang Philippine Identification System Act. Isasagawang libreng sakay sa August 5, 12, 19 at 26 mula alas 7 na umaga hanggang alas 9 na umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Nakabatay sa batas at paninindigan ng administrasyon sa katotohanan at due process ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na payagan ang paglalabas ng tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sumusunod lang ang Pangulo sa pag-usad ng legal na proseso matapos ipasampina ng Senate Impeachment Court ang records mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Gayet pa nito, walang bahid ng politika ang naging desisyon ni Pangulong Marcos Jr.
25: Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso.
17: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Hindi dapat isipin na may kamay o impluwensya ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-usumite ng mga dokumento ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Senado bilang bahagi ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni House Speaker o House Prosecutor Terry Ridon na ministerial lamang ang naging pag-aproba ng Pangulo sa kahilingan na mailabas ang BIR records. Anya, kahit sinong impeachable official ang sangkot sa kaso ay inaasang ibibigay rin ng Pangulo ang kinakailangang pahintulot upang maisulong ang pananagutan at katarungan.
0: Perspective of whoever it is, no? So whether it is any other impeachable official, I think the president will still give his consent, no, towards the opening of the BIR documents, lalo tigit if it will further the cause of accountability and further the cause of justice. No? So, think ko, wala pong dahilan para sabihin na meron pong kamay ang atin pong Pangulo sa bagay po na ito.
13: Si House Prosecutor Terry Ridon.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Halal tourism pinalakas sa lakbayanihan tour ng Philippine Tour Operators Association o PhilTOA. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Hazel S. Guerra.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ilang bahagi ng lakbayanihan tour, bumisita ang mga miyembro ng Philippine Tour Operators Association o PhilTOA sa Muslim Town sa Quiapo para mas kilalanin ang kultura at pamumuhay ng Muslim community. Naranasan ng grupo ang pagsusuot ng hijab, pagbisita sa Golden Mosque, pag-aaral ng mga pangunahing Arabic greetings at pagtikim ng halal na pagkain sa mga lokal na restaurant at pamilihan. Nagkaroon din ng community outreach ang PhilTOA sa pamamagitan ng pamamahagi ng school supplies sa mga batang naninirahan sa Muslim town. Ayunin ng aktibidad na palalimin ang pag-unawa sa kulturang Muslim at makapagdala ng mga turista sa lugar habang isinusulong ang inklusibo at responsableng turismo. Pagkilala sa Pilipinas bilang ikalimang Muslim-friendly destination ng Non-Organization of Islamic Cooperation Countries sa 2026 Global Muslim Travel Index na nagpapalakas sa posisyon ng bansa bilang isang ligtas at inklusibong destinasyon para sa mga Muslim na turista. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Radyo Pilipinas Sports.
13: At sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas, sasalang na sa 2026 Southeast Asia Women's V Cup. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Silanga.
14: Bubuksan ng Alas Pilipinas ang kampanya nito sa first leg ng 2026 Southeast Asia Women's V Cup sa Hanoi, Vietnam. Unang makakaharap ng nationals ang Vietnamese Spikers sa Dong An Gymnasium mamayang alas 6 ng gabi oras sa Maynila. 16 na players ang bumubuo sa koponan na kinabibilangan ng mga PBL standouts na sina Erica Santos, Vanny Gandler, Mars Alba, Justin Nazareno, Ea Laure, Bella Belen, Del Palomata, Gia De Guzman, Thea Gagate, Jen Yerba, Don Katindig at Fifi Sharma. Kasama rin nila si Japan SV League player Alisa Solomon at UAAP aces Nina Itang, Celine Mars at Vance Alinsug. Ito ang magiging unang laro ni Japanese mentor Taka Minowa bilang head coach ng Alas Women. Samantala, makakalaban din ng Pilipinas ang Thailand bukas at Indonesia sa Linggo. Round robin ang format ng tournament kung saan target ng Pinay Volleyballs ang top 3 finish para makapagmedalya. 6 na beses nang nakapag-uwi ng bronze medal ang bansa rito matapos magwagi sa dalawang legs noong 2019, 2024 at 2025. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali ang tabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Oras natin Pilipinas, alas 11:48 ng umaga. Karagdagang balita dito sa Luzon, 43 arbos sa Pangasinan lumahok sa CFIDP orientation and consultation. Ang detalye mula kay Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Matagumpay na sinagawa ng Department of Agrarian Reform Pangasinan katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang Orientation and Consultation Initiative ukol sa Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ang naturang aktibidad ay ginanap sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 sa Tibag East, Santa Barbara, Pangasinan na dinaluhan ng 43 Agrarian Reform Beneficiaries Organization mula sa lalawigan. Layunin ng aktibidad na palakasin ang ugnayan at pakikipagtulungan ng DAR at ng mga katuwang nitong ahensya upang mas epektibong maipaabot ang mga programa at serbisyo sa mga magsasaka. Sa pamamagitan nito, inaasahan na mas mapapalawak ang mga oportunidad sa kabuhayan at may tataguyod ang pag-unlad ng industriya ng niyog sa buong rehiyon. Sa tulong ng inisyatibong ito, malaki ang maitutulong ng CFIDP sa pagpapataas ng antas ng pamumuhay at kita ng mga agrarian reform beneficiaries sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Balin tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Dagupan. Kauna-una ang barangay Rescue Olympic sa Alamino City isinagawa para paigtingin ang kahandaan sa sakuna ng mga barangay. Sa detalye mula kay Ricky Kasipit.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Mas pinalakas ng lokal na pamahalaan ng Alamino City, Pangasinan ang kahandaan ng mga barangay sa pagtugon sa kalamidad sa pamamagitan ng kauna-unahang Barangay Rescue Olympics 2026 bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Layunin ng Agti Bilal na higit pang hasain ang kakayahan ng mga Barangay Disaster Response Team o ang BDRTs at mga community volunteers sa pagtugon sa iba't ibang uri ng emergency sa pamamagitan ng serye ng rescue scenarios at response challenges. Ipinakita ng mga kalahok ang kanilang kandaan, disiplina at pagtutulungan sa pagsasagawa ng mga simulated emergency response activities na idinisenyo upang mapalawak ang kanilang kakayahan makapagligtas ng buhay at maprotektahan ang kanilang mga komunidad sa oras ng sakuna. Kinilala naman ang mga natatanging koponan sa pagtatapos ng kompetisyon kung saan tumanggap ang mga ito ng cash prize. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng Barangay Rescue Olympics na higit pang paigtingin ang kultura ng kahandaan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
17: Sa Pangasinan pa rin, karagdagang mahigit 2,600 Pangasinense na bigyan ng tulong sa ilalim ng Uplift Program. Si Roel De Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Mahigit 2,600 na residente mula sa tatlong bayan.

0: ang parehong halaga ng tulong hanggang sa buwan ng Disyembre sa ilalim ng nabanggit na programa. Kung susumain, umabot sa 2,624 na benepisyaryo mula sa mga nasabing munisipalidad ang nabigyan ng tulong at 3,248,000 pesos naman ang kabuuang halaga ng nailaan para sa kanila. Paalala ng DSWD Field Office World Ilocos Region, subaybayan lamang na maresidente mula sa apat na probinsya ng Rion ang kanilang Facebook page para sa opisyal na mga impormasyon kaugnay ng uplift program. Para sa Bagong Pilipinas, Robaldi Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kuha naman tayo ng report mula sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas. Albay, National Food Authority o NFA, pinaunahan ang pangangasiwa sa benta ng 20 pesos na kada kilong bigas sa Legazpi City. Sa balita ngayon mula kay Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, report.
3: Magandang araw Pilipinas, si Gary Carillo po ito ng Radyo Pilipinas Albay. Kasunod nga ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address, piniyak ng pamahalaan na magpapatuloy ang programang Benteng Bigas Meron Na para sa milyong-milyong Pilipino. At dito po sa Bicol Region, aktibo namang isinusulong ng National Food Authority ang distribusyon ng abot-kayang bigas upang mas marami pang pamilya ang makinabang sa programa. At ngayong araw nga po, dito sa Legazpi City, Albay, prioridad na binipisyaryo ng programa ang mga magsasaka at mangingisda mula sa iba't ibang bayan at lungsod dito sa lalawigan ng Albay. Kaya po sa batay sa datos ng NFA Bicol, nakapagpalabas na ito ng higit 170,000 na sako ng bigas patungo sa Food Terminal Incorporated. Dahil dito, umaabot na sa 880,000 ng mga benepisyaryo dito sa Bicol Region ang nagkaroon ng access sa mas murang bigas sa ilalim ng programang Benteng Bigas Meron Na. Sa gitna ng patuloy na hamon sa presyo ng mga pangunahing bilihin, nanatiling mahalagang papel ng NFA sa pagtiyak ng sapat at dekalidad na supply ng bigas para sa mga mamamayan. Sa pagpapatuloy ng programang Benteng Bigas Meron Na, inaasahan ng mas marami pang pamilyang Bicolano ang makikinabang sa abot-kayang bigas sa mga susunod na buwan. Para sa iba pang impormasyon, manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas at iba pang integrated state media.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Dumako tayo sa Visayas. Mga miyembro ng communist terrorist group sumuko sa Eastern Visayas. Mga armas at pasabog na recover ng otoridad. Si Maria Daisy Amor Lalosa Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa balita.
1: Radyo Pilipinas, report.
5: Limang dating miyembro at taga-suporta ng Communist Terrorist Group ang voluntaryong sumuko sa magkakahiwalay na operasyon ng pulisya at militar sa probinsya ng Leyte, Eastern Samar at Northern Samar kamakailan. Ayon kay Police Regional Office 8 Director Brigadier General Jason Capoy, kabilang sa mga sumuko sina alias Bong at alias Gary ng Northern Samar, alias June sa Baybay City, Leyte at alias Ido sa Eastern Samar. Samantala, itinuro naman ng sumukong milisya na si alias Ben sa Eastern Samar ang kinaroroonan ng nakabaong imbaka ng mga armas. Dito na-recover ang 6 na high explosive grenades, mga subversibong dokumento at mga bala ng baril. Nasa kustudiya na ng pulisya ang mga sumuko para sa pagproseso ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Muli namang nanawagan si RD Capoy sa iba pang natitirang miyembro ng armadong grupo na magbagong buhay na at magbalik loob sa pamahalaan at piliin ang kapayapaan kasama ang kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Report naman mula sa Mindanao, 41.53 million pesos na ayuda mula sa DSWD na ipamahagi sa higit 8,000 na tsuper ng pampublikong transportasyon sa Davao Region. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, report.
6: Aabot sa 41,530,000 pesos ang kabuuang halagang naibigay na tulong sa mga tsuper ng pampublikong transportasyon sa Davao City mula sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pahayag na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB 11. Inilahan nito na ang nasabing halaga ay naibigay sa 8,306 na tsuper kung saan 6,550 nito ay jeepney drivers habang 1,756 naman ang TNVS drivers.

0: kanyang mensahe. Inihayag ni LTFRB 11 Regional Director Nonito Llanos III na katulong ang nasabing ayuda upang maibsan ang pasaning pang-ekonomiya dulot ng mga hamong kinakaharap ng sektor ng transportasyon. Gid ni Llanos na ang nasabing inisyatibo ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagpapakita ng patuloy na pangako ng pamahalaan na suportahan ang mga manggagawa sa sektor ng transportasyon sa pamamagitan ng agarang pagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At yan ang naging kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, July 31, 2026. Ang ating pang oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabot.
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Balita ng pambansa.
6: Sa ulo ng ating
5: pinakamalawak na pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
8: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
0: Ang Radyo ng Publiko.
7: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan
7: sa sambayan
0: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
9: Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3
7: The Capital.
0: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko,
0: and The Capital,
7: ang boses ng Pangulo,
0: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino
7: in the new era of collaboration.
5: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko,
0: sa 104.3 The Capital.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track
11: with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. will be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Ngayon ng Kongreso yan. Magbibigay rin ng rekomendasyon ng task force sa Senado at Kamara kung ano ang pinakamaayos at maganda para sa pag-amyenda ng batas. Tinayak din ng task force na ang pangunahing prioridad nito ay protektahan ang interes ng mga consumer at palakasin pa ang operasyon at long-term reliability ng sektor ng kuryente sa bansa.
12: Samantala, ipinatitigil muna ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ang pagpapatupad ng panibagong wage increase para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ito ay matapos aprobahan ni Presiding Judge Marie Joyce P. Manongsong ang motion para sa Temporary Restraining Order o TRO na inihain ng mga kumpanyang Redicon Trading and Construction Corporation R2 Builders Incorporated sa ilalim ng nasabing utos. Pansamantalang hindi muna may patutupad ang NCR Wage Order No. 27 na nag-aatas ng kabuuang 85 pesos na dagdag sahod sa dalawang tranche hanggang sa darating na August 13. Ayon sa korte, nagreklamo ang mga petitioners dahil sa posibleng malaking pagkalugi at magbawas ng tauhan ang mga kumpanya dahil bigla ang pagtaas ng operational at labor costs sa gitna ng epekto ng pandaigdigang krisis sa langis. Upang maging epektibo ang TRO, inatasan ng korte ang mga petitioner na magpiyansa ng 1,000,000 pisong injunction bond. Takatakda naman ang hearing ukol sa writ of preliminary injunction sa Lunes, August 3, kung saan muling diringgin ang argumento ng dalawang panig kasama ang RTWPB, NWPC at Department of Labor and Employment. Ikinalungkot naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ang paglabas ng nasabing TRO. Ngunit iginiit niyang buong paggalang niyang tinatanggap ang proseso ng hudikatura. Anya, hahayaan niyang ang hukuman ang magpaliwanag sa batayan ng desisyon habang patuloy na ginagampanan ng dole ang mandato nitong pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa alinsunod sa umiiral na batas.
6: Mga programa at mandato ng Office for Alternative Dispute Resolution ating tatalakayin kasama sina Attorney Jose Maria Palaganas, Executive Director 5 ng OADR, at si Ma'am Reynaline Vidalion Varias, Director 3 ng Training, Accreditation and Promotion Service ng OADR. Magandang tanghali po at welcome sa bagong
13: magandang araw sa inyo.
6: Thank you. Sa ating lahat. Simulan na po natin nating usapan, ano, para kay Atty. Palaganas. Para naman sa kalaman ng ating mga kababayan, ano po ba itong Office for Alternative Dispute Resolution? Ano po ba yung mga pangunahing serbisyong inaalok nito at paano ito makatutulong sa mga taong may hindi pagkakaunawaan o may legal na alitan? Tsaka gano'n na po ba ito katagal?
13: Okay. Ang Office for Alternative Dispute Resolution or OADR ay ang attached agency ng Department of Justice. Ito ang pangunahing ahensya ng gobyerno na nag-coordinate, nagde-develop, nagmo-monitor at evaluate ng ating mga ADR program sa Executive Department. Ito ay nabuo dahil sa Republic Act 9285 at the office itself has been established since 2020.
12: Alright. And for Attorney Palaganas pa rin po, isa po sa pangunahing mekanismo ng OADR, ang mediation.
13: Yes.
12: Ano po mga kasong pwedeng gamitan po ng Alternative Dispute Report?
13: Halos lahat pwedeng gamitan, except okay. May mga tinalagang hindi pwedeng maging subject ng kompromiso or ng mediation.
12: Okay.
13: Ito ay ang mga labor disputes under the labor code, criminal cases, civil status, sa kasal, ang validity ng marriage, and iba pang nasa batas na hindi pwedeng i-subject sa kompromiso.
12: So, ano po yung mga common na kaso na maaaring mapakinabangan po?
13: Well, normally sa mga barangay, nagsisimula to sa mga barangay, ito yung mga alita ng mga magkakapitbahay.
12: Oh.
13: Okay, so yun yung pinaka-common. At ang isa pa, yung mga land disputes.
12: Okay.
13: Common din yan sa mga barangay. And then, napupunta rin yan sa mga sa pamilya, mga alitan sa loob ng pamilya.
6: So yun yung mga kunyari, yung mga nireklamo dahil sa nag-overtime sa Bidyoke. Kasi may mga barangay na may curfew, di ba? Tapos yung sa anong puno niya na napunta doon sa kapitbahay, kung kanina yung bunga ng ano. May mga ganun po ba kayo na-handle na?
13: And all of those are can be subject to ano mediation.
14: Ah, okay.
6: Okay. So kay Ma'am Varias naman, no? Bukod po sa mediation, meron ding arbitration, negotiation, at conciliation. Ano po yung pagkakaiba ng mga prosesong ito at paano naman po nalalaman ng isang individual kung alin yung pinakaangkop sa kanyang sitwasyon at kaugnay nito, pwede po ba kayong magpaliwanag kung ano itong mga servisyong early neutral evaluation, mediation, arbitration, at mini trial at kailan sila maaaring gamitin? Sorry, okay. Maraming sunod-sunod na tanong.
15: Ang pagpili po ng mekanismo kung ano pong gagamitin ADR ay depende po sa alitan ng mga partido. Ano ho. Pagdating po sa arbitration, may arbitrator po na nagbibigay na final at binding decision. Ang negotiation naman po ay isang direktang pag-uusap ng ating po mga partido kung saan ang conciliation naman ay may conciliator na tumutulong na magmukhahi ng mga settlement options. Ang early neutral evaluation po ay may expert evaluator na nagbibigay ng mga non-binding assessment sa lakas at kahinaan ng kaso. Meron po tayong tinatawag din na mini-trial kung saan merong presentation ng kaso sa senior decision makers ng bawat partido para makapag-negosasyon.
14: Okay. And ano naman po yung mga training program para sa mga ADR practitioners at ano-ano po yung mga kurso maaaring kunin ng mga interesado matuto na mediation, arbitration, at negotiation? At sino-sino po ang maaaring mag-enroll?
15: Actually po, kahit sino pwedeng mag-enroll. Ano? So Office for Alternative Dispute Resolution po ay may malinaw at kompletong training po tayo, pathway para tayo kung nagnanais po na tayong maging ADR practitioner. First, meron po tayong tinatawag na fundamental course on ADR. Ito po ay isang entry-level o panimulang kurso. Dito po ay tinatalakay ang mga legal framework ng ADR sa Pilipinas. Ang mga pangunahing konsepto po ng mediation, arbitration, negotiation, at iba pang mga mekanismo ng ADR. Nakasalukuyang practice po ng ating judikatura at sa pribado po at pampublikong sektor. At ito po ay ino-offer po namin sa pamagitan po ng synchronous or online or learning management system po. Pwede rin pong asynchronous kung kaya pwede po i-take ng ating mga professionals at mga estudyante. Meron din po tayong comprehensive courses on negotiation, mediation, arbitration. Ito po ay isang 40-hour courses kung saan ito po ay mas malalim po, mas practical kung saan meron din po tayong mga lectures, case studies, role-playing para po mas ma-develop po ang skills ng ating po mga participants para sa actual na negotiation, pag-mediation, pag-handle ng arbitration proceedings. Ang mga completer po ng kurso na ito ay pwede pong mag-apply for accreditation bilang ADR practitioners o ADR. At meron po tayo na isang programa para po sa ating mga local government units kung saan ang ating po mga participants ay ang ating mga barangay officials at ang ating pong mga lupong tagapamayapa. Ito po yung tinatawag natin na course on ADR mechanisms under the Katarungang Pambarangay Law para po mas papalakas po natin ang resolusyon sa alitan ng ating mga kasama sa komunidad.
6: So pwede kahit sino?
14: Yes.
6: Na I mean mo lang kahit ilang taon na, kung matanda na, or retired teacher, pwede mag-apply mga ganun. Ah, okay.
14: At maganda rin kasi may standardized yung process pagdating sa mediation sa mga barangay. Mm, yes. Dahil ilan sa mga barangay, pagka kamag-anak si barangay captain, medyo nabibinbin yung mga reklamo, di ba? So kung sakasakali magkaroon man ng ganitong, or mag-apply sila, or they will participate dito sa fundamental courses na nabanggit
13: ko. And normally, yung naman kasi mediation and arbitration, napapractice na yan sa barangay level.
14: Yes.
13: Hindi lang sila formally trained.
14: Mm,
13: so we take advantage of that experience for them to be able to mediate properly.
6: So pag halimbawa nag-apply ka, after nun, kung may course siya, di ba? So matatapos magkakaroon ka ng certificate. Saan ka pwedeng mag-apply naman na maging mediator or taga-pamagitan?
15: Actually po, sa barangay po natin, meron po tayong mga lupong tagapamayapa. Ano ho? So doon sila nagte-training. Pero yung nagte-training po natin, ng comprehensive courses po, nagkakaroon po ang OADR ng roster po of accredited neutrals. Kung saan po, kung meron po mga partido na nais pong mag-undergo na mediation or arbitration, pwede po silang pumili ng neutral sa amin po.
13: Or pwede nilang i-appoint ang OEDR para mag-pumili dun sa roster.
15: Para sa kanila.
6: So, alam mo na, magiging...
14: Pwede pala.
6: Pwede, o. Oh. Okay, ito, hindi pala ganas. Para po sa mga gustong maging ADN nga po na mga practitioners, Tagalog din ang inyong tanggapan ng accreditation at recognition para sa mga mediator, arbitrator, conciliator, negotiator, at iba pang mga proseso. At ano po yung mga process o pangunahing requirements para dito? Kasi okay, nabanggitan natin, no? Madami talaga.
13: It's simple. Technically, there's just 5 steps. Unang-una, kailangan sila makakompleto ng OADR accredited training. Pangalawa, proof of relevant experience nila. Pangatlo, submission ng kanilang application. And then, ina-evaluate and assess namin yon. And then, isa pa would be ang pinakahuli, ang continuous professional development.
6: Ano po yung proof of experience na?
13: Kung meron man silang experience sa pamamagitan. Mm-hmm. It could be as simple as tinulungan mo makipag-usap yung mga partido mo or kapitbahay or ano.
14: Ito, attorney, para naman po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon na may dispute o naisubukan itong ADR services, saan po sila maaaring magsimula? At kailangan po ba niyang dumiretso sa OADR o maaari po siyang pumili mula sa mga accredited ADR practitioners at provider organizations?
13: The best way to go about that would be to go to our website and Facebook page. Okay. Nandun yung nakalahad doon ang proseso ng pagiging para ma-accredit sila. And gagabayan naman namin sila kung paano sila ma-accredit.
6: Okay, kay Ma'am Barrias naman po, no, sa inyong karanasan, ano yung mga pangunahing dahilan kung bakit mas dapat i-consider muna ng publiko yung ADR bago humantong sa full-blown court litigation?
15: Siyempre po, no, ang ADR po ay una, mas mabilis, mas mura po, at mas tailor-fit po ang solusyon. Mas flexible siya, at confidential din po siya, at pinapangalagaan po ng ADR ang relasyon po ng pamilya, ng community po, at nakakatulong po tayo, siyempre po, para po ma-decontrast ang ating pong mga kaso po sa korte.
14: Okay. Medyo gusto ko lang mag-dwell doon sa nabanggit mo, attorney. Bakit mas mura? Paano mas mura?
15: Alam naman po natin na pag nag-file po tayo ng kaso, nangangailangan po tayo una ng abogado. Yes. At mahal po ang pagkuha po ng abogado. At yung filing fees din po natin, ano ho. So, yun po. Si ADR po, mas mabilis po ang solusyon. Basta po, willing at open po ang partido na para po sa pagkakunawaan at pagkakasundo.
6: Alright. Mas maigsi.
15: Mas madali po. Mas mabilis.
13: Mas mabilis siya.
14: And sa kasalukuyan po, ano po ang ginagawa ng OADR upang mas mapalawak naman ang access ng publiko dito sa inyong mga serbisyo? At mas maraming Pilipino po ang maging aware o karoon ng kamalayan dito sa may alternatibong paraan para po ma-resolve itong kanilang mga alitan.
15: Meron po tayong tinatawag na nationwide training programs about ADR. At meron din po tayo para sa ating mga national government agencies na customized training po para po i-develop po ng ating national government agencies ang kanilang sari-sariling ADR mechanism. At syempre po, yung pinakamalakas po sa lahat, yung ating pong suporta po sa katarungan pambarangay, kasama po natin ang DILG, kung saan po natuturuan po ng tamang practice ang ating lupong tagapamayapa at mga barangay officials. Kasi sa barangay po, nag-uugad yung mayorya po ng ating mga kaso. Ano ho? Meron din po tayong LMS online platforms or resource library. Tayo po ay meron ding policy development and monitoring and public information campaigns tungkol po sa atin pong ADR. Meron po tayong mga ginaganap for Luzon, Visayas, Mindanao na ADR roadshow kung saan ipinakikilala po natin sa ating mga kababayan sa public and private sectors ang paggamit po ng ADR.
6: So, pagka nag-training, full-time po ba to? At saka saan dapat sila dumapit para mag-training at saka yung
13: for the face-to-face, ito yung medyo straight siya, I think 1 week normally. Pero yung sa asynchronous or online, yun yung pwede mong piliin po ng oras ang iyong.
6: Pero pag nag-apply ka na as tagapamagitan, full-time na siya?
13: Full-time, but normally kasi yung kaso naman, hindi naman ganun karami pa rin.
14: Hindi naman araw-araw.
13: Nasa roster ka lang. Nasa roster ka lang. You can, kung gusto mong araw-araw na may tinatanggap kang kaso, meron din naman ganun.
6: Okay, para sa inyong dalawa, no, ano po ang inyong mensahe para sa ating mga kababayan na nakatutok ngayon? Unahin natin si Attorney Palaganas.
13: Ang ADR ay isang option na binibigay ng pamahalaan para mas maging mas mabilis, mas praktikal, mas makatao ang hustisya. Kung hindi may pagkakaunawaan, mas gusto natin sigurong piliin muna yung pakikipag-usap bago tayo dumiretso sa korte. Okay? Nandito naman ang OADR para gabayan ng ating mga mamamayan kung gusto nilang option itong ADR.
6: Mm-hmm. Bago tayo pumunta kay Ma'am Marius.
14: Oh. Ihabol ko lang, pagka yung may utang, ganun din. Pwede ilapit sa ADR.
6: Oh.
14: Maraming ganun. Singilan ng utang, ganyan, na wala kasulatan.
15: Basta po tao sa tao.
13: Tao
15: hindi
13: sa
15: po
13: tao.
15: Lending company pa sa tao.
14: Okay. So, basta tao sa tao, okay, so pwede ilapit
15: pero
14: sa
15: ilapit
14: ADR.
15: Sa ADR po, sa paggamit po ng ating katarungan pang barangay law, pwede po kayo magdiretso sa barangay.
13: Barangay.
6: Paano yung mga mag-asawa niyo, gustong maghiwalay, ganyan, meron po ba
13: yung yun, wala na sasakop yun ng ano, dahil it's concerning about marriage or ano. Pero kung yung simpleng pag-aalitan, pwede. Yung pag, let's say, nag- late umuwi si Mr. Oh, or ano.
14: Naiwan, nakabukas yung kalan, ganyan. Kaya hindi naisilong yung sinampay, umulan. Ganyan, hindi nakapaglaba. Your message, Ma'am Varias?
15: Para po sa ating mga kababayan, kung meron po kayong alitan, sana po tandaan po nating lahat na hindi po lagi-lagi at una ang korte ang solusyon. Kasi meron po tayong ADR kung saan mas mabilis, mas makatao at nakatuon po sa pagkakasundo. At piliin po natin ang ADR para po sa daan ng pag-uusap, pag-uunawaan at pagkakasundo at kapayapaan po sa ating komunidad.
6: Right, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Jose Maria Palaganas, Executive Director 5 ng OADR, at kay Ma'am Reynaline Vidalion Varias, Director 3 ng Training, Accreditation, and Promotion Service ng OADR. Thank you, Ma'am.
13: Thank you, Attorney.
14: Bayan, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, mga programa at serbisyong pangkalusugan na naging bahagi ng SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ipag-uusapan kasama si Department of Health Secretary Jose Britanio Pujalte Jr. Secretary Pujalte, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali sa inyong lahat. Salamat sa inyong pag-imbita sa akin ngayon.
0: Secretary, simulan po natin dun sa binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na ang universal healthcare ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino. Sa pananaw po ng DOH, ano na po ang pinakamahalagang pagbabago sa pagpapatupad ng universal healthcare sa nakalipas na taon?
1: Ang universal healthcare ay hindi uusad kung hindi natin matutustusan ang mga billing ng ating mga pasyente. Kaya inaigting lamang ng ating mahal na Pangulo ang zero balance billing o yung walang babayaran ang pasyente na nasa ward accommodation ng DOH hospital at mga ibang LGU hospitals. Malaking bagay po sapagkat ang out-of-pocket expenses, yung binabayaran mismo ng pasyente, ay umaabot dati sa mga 45%. No? Pilit natin itong binababa para hindi masyadong mahirapan ang pamilya ng mga ating mga pasyente.
2: Secretary, ayon sa Pangulo, 25 million na mga Pilipino na ang nakarehistro sa YAKAP program ng PhilHealth at 4.5 million mula rito yung nakapagpatingin ng ngayong taon. Paano po nakakatulong itong programang ito sa layunin ng DOH na mas paigtingin pa itong preventive healthcare sa bansa?
1: Ang YAKAP at ang gamot ay mga programa ng PhilHealth na ating pinapatupad at pinagpapatuloy at ating unti-unting pinapaganda. Halimbawa, sa gamot na programa, sa kada taon may 20,000 na binibigay na libreng gamot para sa pasyente. Ang ginawa natin ngayon, tinaas natin o pinalawak natin ang mga gamot up to 75 essential medicines na tinatawag. Ito yung gamot para sa diabetes, para sa alta presyon, para sa mga infeksyon katulad ng antibiotic na maaari natin ibigay sa mga pasyente natin. Ang programa naman ng YAKAP, ang programa na galing din sa PhilHealth, no?
0: Alright. Secretary, maliban po sa mga gamot, layunin din po madagdagan pa ang mga klinikang kalahok po dito sa YAKAP program. Ano po ang mga hakbang ng DOH para mas marami pang health facilities sa makilahok at mas mapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad?
1: Ito nga, tuloy-tuloy yung health facilities enhancement program natin. Ibig sabihin ay tuloy na binubuksan ng ating mahal na Pangulo at unang hinang ang mga facilities para sa kalusugan. Ang pinaka-uli dito ay yung Multi-Child Multi-Specialty Center sa Clark, Pampanga na binuksan last week, no? Nung nakaraang linggo, nung nakaraang Biyernes. Ang mga pasyente dito ay pumapasok, ginagamot at lumalabas ng walang bayad. Nung nakaraang mag-test kami rin ay nagpunta sa Davao de Oro, sa Monte Vista na ospital at doon mismo nagbigay ang ating Pangulo ng ayuda, 147 million pesos sapagkat ang ospital ay nilindol, no? At maraming mga pasilidad na nasira. Yun, ganun po ang ginagawa natin. Tayo ay pumupunta sa taong bayan at pinaparamdam natin na hindi sila nag-iisa sa kanilang karamdaman.
2: Okay, Secretary, binanggit rin po ng Pangulo na sa susunod na taon na isasama na rin yung iba't ibang blood test para mas maagang matukoy yung mga sakit sa bato at thyroid at hepatitis B. Gaano po kahalaga ang hakbang na ito sa pagbawas sa mga malulubhang sakit sa bansa at saka ano pong paghahanda ang ginagawa natin kasi kailangan nito yung facilities, mga tao, mga gamit?
1: Ang tinutukoy ba ay mga equipment?
2: Sa blood test po, opo, kung saan sila pwedeng pumunta, gaano po tayo kahanda pagdating sa mga medtech, yung pagpaprocess nitong mga dugo, yung mga gagamitin para sa blood test po.
1: Okay, ang yakap sa programa ng PhilHealth ay yung may tinatawag na tayong outpatient services. No? Sinasama na ron yung mga sa libre konsulta ang mga diagnostic test, no? Paliban dun sa testing sa dugo, no? X-ray kasama na mammography para sa cancer screening, ang dinagdag ng PhilHealth sa yakap screening ay mga diagnostic test para sa atay, liver, sa bato, kidney, at para sa thyroid, no? Makikita dito, maraming mga sakit sa ating mga Pilipino na maaagapan ang paggamot kung makikita sa laboratorio at sa mga imaging studies na meron silang ganung sakit.
0: Alright. Secretary, inihayag din po ng Pangulo sa SONA ang halos 3 milyong Pilipino na nakinabang sa zero balance billing sa mga DOH hospitals mula nang ito po ay palawakin. Paano po binabalansin ng DOH ang libreng serbisyong ito habang pinapanatiling dekalidad ang pangangalaga sa mga pasyente?
1: Totoo yan, no? Ang zero balance billing sa tulong ng MAIPIP, no? Yung medical assistance for indigent and financially incapacitated patients ay tutuloy natin. Pero ibahin natin ang kwento, no? Hindi lahat dapat ginagamot. Hindi lahat dapat may karamdaman. Kaya ang isa rin ginagawa ng DOH at ng PhilHealth ay sinisigurado na ang mga Pilipino ay umanap ng paraan na maging masigla, no? Kaya ang sagot na, no, ng DOH sa tulong ng Pangulo at ng Unang Ginang, ang karamdaman. Pero ibabalik natin sa mga madla, sa publiko, sa mga mamamayang Pilipino na ang kanilang kalusugan ay hawak nila, ay dapat sagot nila. Kaya hindi maaaring ang gobyerno lamang ang may tungkulin para sa kalusugan ng Pilipino. Ito ay responsibilidad din ng bawat Pilipino. Kaya ang tinutukoy natin dito ay yung prevention. Prevention of disease and prevention of sickness.
2: So mangyayari dyan, ano? Kasi may mga kababayan tayo na ayaw magpa-check up dahil natatakot sila, baka anin yung sakit nila, gagastos sila.
0: Yes.
2: So sa programang ito, sir, ano po yung... Go ahead, sir.
1: Kung natatakot sila magpatingin sa doktor o sa barangay health worker, ayusin na lang nila ang kanilang mga pang-araw-araw na ginagawa. Ang mapapayo ko ay matulog, no? 7 to 9 oras isang araw sa isang gabi. Pangalawa, kumain ng tama, kumain ng mas maraming prutas at gulay. Pangatlo ay ehersisyo, no? 150 minutes ang rekomendasyon. Ibig sabihin niya, hindi naman kailangan tumakbo kahit maglakad-lakad ng 10 minuto sa isang araw. Pang-apat ay umiwas sa bisyo katulad ng inom. At ang lima, ang pinaka-importante ng pampasigla ng buhay at pampatagal ng buhay ay yung tinatawag natin pakikipag-ugnayan o yung social interaction. paligiran natin ang sarili natin ng mga taong nagmamahal. Pag ang nakapalibot sa akin ay mga ganitong klaseng tao, ay mababawasan ang ating stress o yung pagkabagabag ng loob at isipan. Kasi nga, isa pa rin iso to sa Department of Health, yung ating mental health issues, no? Yung mga problema sa ating utak, no? Our mind, in other words.
2: Secretary, binanggit din po yung patuloy na pagsasaayos at pagpapalawak ng pamahalaan ng mga DOH hospitals, Bukas centers, specialty centers at Valor Clinics. Ano na po yung kasalukuyang estado ng mga proyektong ito at paano sila makatutulong sa mas mabilis na serbisyo sa publiko?
1: Sa PhilHealth, meron na tayong 2,000 accredited providers na maaari nilang lapitan para sa yakap registration at marid ay hari na rin sumali sa pamamagitan ng e-gov.ph, no? Kung kailangan din nila ng tulong, yun na nga yung e-myfit. Titingnan lang natin sa government website na e-gov.ph. Maliban doon, ang mga tulitulungan din natin ng mga LGU sa kanilang mga health centers, district hospitals, and provincial hospitals. Hahanap tayo ng paraan na mabigyan sila ng aming mga kagamitan para tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo sa mga tao sa kanilang distrito o sa kanilang lugar.
0: Alright, Sec, inanunsyo din po ang pagsisimula ng plano para sa pagtatayo ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Ano po ang mga susunod na hakbang para dito?
1: Tama ka na ito ay nabanggit ng ating mahal na presidente sa kanyang 2026 SONA. Ang isang institute ng virology ay tutulong na magkaroon tayo ng sarili nating mga bakuna. Ang dahilan dito, para ang bakunang magagawa natin ay ba sa mga sakit sa ating bansa. At pangalawa ay hindi tayo masyadong aasa sa banyagang tulong. At pangatlo, kung mayroon tayong sariling mga bakuna, hindi na matatagalan bago dumating ang tulong sa ating mga taong bayan.
2: Yan
1: ang kagandahan ng isang Institute of Virology na tuloy-tuloy ang pag-aaral sa mga viruses, no?
2: Opo. Sir, binanggit din po sa SONA na mahigit dumoble na yung bilang ng mga tumatanggap ng medical scholarships kapalit ng paglilingkod sa mga pampublikong ospital. Sa tingin po ba ninyo, sapat na ito para matugunan yung kakulangan ng mga doktor sa bansa?
1: Isang umpisa yan, no? Yung doctor to the bios, specialist to the bios, itutuloy natin yan sa DOH para maramdaman naman ng mga taong bayan ang serbisyo ng kanilang mga graduates, no? Ang ating mga graduates. Imbis na tuluyan silang pupunta sa ibang bansa at doon inindihan, ang panawagan natin ay magsigiba muna sila sa mga kapwa Pilipino. Lalo na po yung mga produkto ng mga state colleges, mga state universities na nagbabayad ng kanilang tuition, ng kanilang pag-aaral, ay ang gobyerno. Para sa akin, tama lang na ibalik nila ang kanilang serbisyo sa mahal nilang Pilipinas.
0: Okay. Secretary, sa pagtaas po ng kaso ng mga lifestyle diseases, HIV, tuberculosis, at iba pang public health concerns, paano po pinaghahandaan ng health department ang mga hamong ito kasabay ng pagpapalawak ng preventive health programs?
1: Bago natin pag-usapan ng mga programa, mga strategiya, at mga provision, simple lang ang sinisigaw ng Department of Health ngayon. At ito ay ibinabahagi ko sa inyo ang sinasabi natin sa mga lahat ng empleyado ng Department of Health at PhilHealth ay pasyente muna. Napakasimple tandaan at intindihin na walang kabuluhan ang PhilHealth at ang DOH kung hindi iniisip ng bawat empleyado na ang kanilang buhay ay para sa pasyente muna. Yun lang ang kailangan natin tandaan. No? Kailangan na magamot, maibsan ang sakit ng pasyente at sasabihin natin ay pasyente muna bago ano pa man, pasyente muna.
2: Sir, matapos yung mga inilatag na programa sa SONA, ano pa po yung mga agarang hakbang na gagawin ng DOH para maramdaman ng bawat Pilipino ang mga pagbabago sa health sector bago matapos yung administrasyong ito?
1: Palagi ko nga sinasabi, ang DOH is a work in progress. Unti-unti at dahan-dahan nating aayusin ang mga problema katulad ng bakuna at mga gamot na maibaba sa mga regional set mga ospital. Ito ay ginagawa na natin, no? Binibisa natin ang procurement process. At pangalawa dito, inaayos din natin ang ating universal healthcare manpower, no? Kung hindi ko po alam, ang importante na doktor talaga sa universal healthcare ay yung tinatawag natin primary physician o yung general practitioner. Sa totoong National Health Service o isang pangmalawakang universal healthcare, napakalaga ng may isang doktor na tinatawag natin general practitioner o GP na siyang magsasala ng mga pasyente at gagamot ng pasyente sa abot ng kanilang makakaya bago sila ipadala sa espesyalista. Yung po ang tunay na tema at espiritu ng universal healthcare na merong mga tinatawag natin na sentry physicians na sila muna ang nasa baba at tumitingin ng mga pasyente bago ibato o ipaubaya sa mga espesyalista katulad ng neurosurgeon or urologist o general surgeon at mga cardiologist, pulmonologist at internist.
0: Okay, Secretary. Okay. Secretary, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon.
1: Ang mensahe ko ay ang gobyerno sa tulong ng Pangulo at ng Unang Binang ay handa tulungan kayo sa inyong karamdaman sa pamamagitan ng Department of Health. Ngunit, ang inyong kalusugan ay inyong tungkulin, naalagaan ang inyong sarili. Sapagkat kung kayo ay masakitin, ang antas ng inyong buhay ay mababa, kayo ay palaging malungkot at wala po kayong silbi sa lipunan. Ang gusto po natin, baliktad. Gusto po natin, kayo ay masayahin, mataas ang antas ng buhay at may kabuluhan po at may sige sa ating lipunan.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Health Secretary Jose Bretaño Pujate Jr. Thank you, sir.
0: Thank you, Sec. Samantala, kasama ang ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanya ikalimang SONA, ang mga programa na kamit ng Department of Social Welfare and Development o DSWD tulad ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga tsuper na apektado ng mataas na presyo ng langis. Ang detalye sa report ni Elijah Canlas.
3: Kasunod ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilatag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga naging tagumpay ng kagawaran at ang mga susunod itong hakbang para sa social protection ng bansa. Ibinahagi ng DSWD sa ginanap na post-SONA briefing ang panukalang 355 billion peso budget proposal nito para sa susunod na taon, kung saan 235 billion pesos ang ilalaan para sa Office of the Secretary kabilang ang mga pambansang programa para sa ayuda.
4: ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong.
3: Sa pamamagitan ng Adaptive and Shock Responsive Social Protection, nakapamahagi na ang ahensya ng halos 10 bilyong pisong cash relief assistance sa halos 2 milyong tsuper mula noong Marso hanggang Hunyo ngayong taon. Kinilala rin ng International Labor Organization ang Pilipinas bilang isa sa may pinaka-advance na pagpapatupad ng Social Protection Floor o SPF matapos itong gawing opisyal na pambansang polisiya.
4: Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa Social Protection Floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan lalo na sa oras ng pangangailangan.
3: Gagamitin naman ng DSWD ang datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS para mas palawakin ang paghahatid ng ayuda sa kabuoang 7 milyong kabahayan sa buong bansa.
4: Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan.
3: Isusulong din ng kagawaran ang mas pinalakas na mga inisyatibo tulad ng Project Aruga upang matiyak na maihahatid ang kaukulang tulong sa mga nangangailangang sektor gaya ng mga children with disabilities.
5: Yung community-based intervention para po magbigay ng disability-inclusive social protection to children with disabilities.
3: Target ng DSWD na matapos ang pilot implementation ng Project Aruga sa 9 na napiling rehiyon para sa higit 1,000 benepisyaryo upang ganap na itong maging pambansang programa para sa mga kabataang may kapansanan at sa kanilang mga pamilya. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Update sa mga programa ng Pag-ibig Fund na bahagi ng SONA ng Pangulong Marcos Jr. ating pag-uusapan kasama si Sir Jack Jacinto, Vice President and Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Sir Jack, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
6: Magandang hapon po at magandang hapon sa lahat ng nanonood at nakikinig
0: natin. Yes, Sir Jack, ayon po sa Pangulo, mahigit 500,000 housing units na ang naipatayo o napondohan sa ilalim ng 4PH program. Paano po naisakatuparan ito at gaano po kalaki

0: pagpapasatupad ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program sa ilalim ng pamumuno at direksyon ng ating Secretary, Secretary Jose Ramon Aniling, ay malinaw. Ito ay pagbuklurin, pagtulong-tulungin ang lahat ng sektor, pribadong sektor, mga kapwa-ahensya natin sa pamahalaan, at ang mga ahensya sa ilalim ng Department of Human Settlements and Urban Development magsama-sama para una, tugunan ang pangangailangan sa pabahay ng ating mga kababayan. Ibig sabihin, magtayo, damihan ang supply ng socialized housing units, mga housing units na abot kaya ng ating mga kababayan. At pangalawa, mula po sa amin sa Pag-ibig Fund, ay panatilihin at mas pababain pa yung interest rate sa ating housing loan para lalong maging mas abot kaya ang magkaroon ng bahay para sa ating mga kababayan. So muli, pinadami natin ang supply o housing units na abot kaya, de kalidad para sa ating mga kababayan. At suportado ito ng affordable financing sa tulong po ng mas pinababang interest rates sa ilalim po ng Pag-ibig Housing Loan.
1: Okay, Sir Jack, itinaas sa 10 million pesos yung maximum Pag-ibig Housing Loan. Sino po yung mga pinakamalaking nakikinabang sa dagdag na low ceiling na ito?
0: Asikweng, tama po kayo. Tinaas po natin sa 10 million hanggang 10 milyong piso ang maaaring mahiram ng isang Pag-ibig Fund member. Ito po ay para tugunan po natin ang pangangailangan ng mas marami nating mga miyembro, particular na po yung napabibilang sa middle class. No? So ito po yung ating tugon sa pangangailangan ng middle class workers na miyembro din po ng Pag-ibig Fund na magkaroon po sila ng abot kayang housing loan para makabili ng housing unit na kanilang ninanais. At ito po, again, ay muli po, ito po ay pagsasakatuparan sa utos po ng ating Pangulo na dapat po tugunan at bigyan ng pagkakataon ng mas higit na nakakaraming Pilipino na magkaroon ng bahay sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. At ito pong pagsasataas natin ng housing loan limit kada miyembro ay akmang-akma po naman para sa pangangailangan ng middle class. At pangalawa po, sana po ito po ay makatulong na ang mga presyo ng mga housing units na available po sa ating mga kababayan ay pumasok doon sa range na yon, ay presyohin o pababain sa range na yon, sapagkat handa po ang Pag-ibig Fund na ponduhan at pautangin ng ating mga kababayan sa mababang interest po muli. Ano? So pinataas po natin up to 10 million ang maihiram ng miyembro habang pinananatili ho nating mababa ang interest rates para muli po ay magkaroon po ang ating mga kababayan ng sariling tahanan sa abot kayang paraan.
2: Alright, Sir Jack, paano naman po tinutulungan ng Pag-ibig ang mga low-income at first-time home buyers po na magkaroon ng sariling tahanan?
0: Sir Joshua, ito po namang pagdating sa socialized housing loans po natin ay pinapatupad na ho natin at mananatili po ito. Sa ngayon po, mayroon po tayong subsidized rate na 3% per month po lamang para po sa mga first-time home buyers na bibili ng socialized housing unit. Ibig sabihin po, ang isang housing unit na ang halaga ay 950,000 pesos, maaari po yang ipasok sa Pag-ibig Housing Loan at ang babayaran lamang ng miyembro kada buwan ay 4,000 pesos a month. Kadalasan po, mas mababa pa po yan sa renta. At kaya muli po, ito po'y tugon muli sa utos po ng ating Pangulo na tugunan. Lalo na po yung mga pangangailangan ng low-income earners, minimum wage earners. Kung nagdadalawang isip pa ho na bumili ng sariling tahanan, dinadamihan din po natin ang supply ng socialized housing unit. Sa katunayan, kakapunta po lamang ng ating Pangulo sa Davao kung saan po ay binisita po niya ang mahigit 400 po nating mga kababayan na may sarili ng tahanan. Sa tulong po ng expanded 4PH, binabayaran po nilang monthly. Meron po, nagbabayad po doon in around 2,000 pesos lang.

0: lamang per month para sa isang unit na ang halaga ay around 1.45 million pesos. So yan po ang ating hatid lalo na po sa mga first time home buyers, mga low wage earners at minimum wage groups.
1: Sir Jack, habang lumalaki yung bilang ng mga housing loans, paano po pinananatili ng Pag-ibig yung matatag na financial status nito? At ano po yung ginagawa ng Pag-ibig para matiyak na tuloy-tuloy ang pondo para sa mga susunod na housing projects?
0: Ito po ay bunsod ng napakalaking tiwala po ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Fund at ito po ay labis po namin pinasasalamatan. Kaya po natin napapatupad ang mababang pautang para sa pabahay ay una dahil po yung pong nakokolekta nating ipon sa mga miyembro ay higit lalong tumataas. Sa katunayan po, sa unang 6 na buwan ng taon ay lumagpas 100 bilyong piso na po ang ipinagkatiwala ng ating mga miyembro. Voluntarily po, karamihan dito ay voluntarily pong pinagkatiwala at iniipon ng ating miyembro sa Pag-ibig Fund Savings Programs. At pangalawa po, ang ating mga housing loan borrowers ay patuloy po silang nagbabayad ng tapat at tama sa kanilang mga housing loan. Ang ating tinatawag na performing loans ratio ay nasa around 94%. Ibig sabihin, susi po ito para maging sustainable ang pagpapaikot ng pondo para hindi lamang natin mapanatili yung mababang interes. Ngunit, mas marami pa ho sa ating mga kababayan ang makikinabang sa ating Pag-ibig housing loan oras na sila po ay magdesisyon na bumili po ng sarili nilang bahay.
2: Alright. And Sir Jack, bukod po sa mga pabahay, ano-ano pa po ang mga iba mga programa ng Pag-ibig Fund na inyong nakamit at may pagmamalaki na isa katuparan ito nakalipas na taon?
0: Sir Joshua, una na po dyan yung ating savings programs. Nabanggit ko po kanina na mahigit 100 bilyon na po ang inipon at pinagtatiwala ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Fund. Senyales po ito na ang ating mga kababayan ay tumataas po yung kanilang appreciation at tiwala sa pamahalaan maging sa pag-iipon para sa kanilang kinabukasan. At mayroon pa rin po tayong available at inaalok na cash loans. Ito naman po yung ating multipurpose loans para po naman sa ating mga miyembro na may pangangailangang pinansyal. Tulad nga po ng nabanggit ng ating Pangulo, mahalaga po na hulugan, pagpatuloy ang paghuhulog sa Pag-ibig Fund dahil po ito po ang paraan nila para sa oras ng kalamidad, oras ng krisis, ay mayroon po silang matatakbuhan at mapapakinabangan.
1: Right, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Jack Jacinto, Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig.
2: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang Bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit po?
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
13: Ang oras 106.
14: The doctors are in. Ang inyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Isang magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
15: Isang malusog na araw ng Biyernes, Doc, sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. Hindi po tayo nasubaybayan itong mga nakalipas na araw dahil nagbigay daan tayo sa impeachment coverage. Pero nagbabalik na po tayo. Ako po si Ched Oliva, dito naman sa programa na tatalakay sa ating kalusugan. At TGIF na tayo. Thank God, it's Friday once again. July 31, 2026. Nasa huling araw na tayo ng buwan. At bago natin iwanan ito, pag-usapan natin ang isa pang mahalagang health campaign dito. Ang ika-apat na linggo ng Hulyo taon-taon ay observance ng Diabetes Awareness Week. Isang mahalagang pagkakataon para palawakin ang kaalaman ng publiko tungkol sa diabetes na isang sakit na nakakaapekto sa milyong-milyong mga Pilipino. Sa ngayon, maraming klase ng diabetes medications ang available. Mula sa mga iniinom na gamot hanggang dun sa insulin at sa mga mas bagong gamot na nakakatulong sa pag-control ng blood sugar. Pero kasabay nito, marami ring tanong at maling paniniwala. Kailan ba dapat magsimula ng gamot? Bakit metformin ang unang nilereseta? Ano yung katotohanan sa insulin? At ligtas ba talagang gamitin ang ilang diabetes medicines bilang pampapayat na nagiging na nauuso nga lately? Kaya sa episode po natin ngayon, sasagutin natin ang mga mahalagang tanong na ito at iba pa para mas maintindihan natin ang tamang paggamit ng diabetes medications at kung paano maiiwasan ang seryosong komplikasyon ng sakit. Kaya dyan lang po kayo at panigurado, marami na naman kayong malilinawan sa ating talakayan ngayong hapon.
13: Tama ka dyan, Ched. At syempre, pag pinag-uusapan natin yung diabetes, alam natin na ito ay isang maintenance medications. Ano? On a day-to-day basis, kailangan yung mga schedule ng mga gamot ay kailangan nating tuparin lahat ito.
15: Mm-hmm. Sige, Doc, umpisa na natin. Pero bago tayo mapunta dun sa gamutan ng diabetes, di ba merong tatlong klase nitong diabetes, yung type 1, type 2, at gestational. Ano muna yung pagkakaiba nila, Doc? At meron bang pagkakaiba yung kanilang gamutan?
13: Yes, unang-una, pag sinabi nating type 1 diabetes, halos walang insulin na ginagawa yung katawan. Ano? Kung kaya insulin, yung pangunahing gamot para dito. Kapag sinabi nating type 2, may insulin pa pero hindi ito epektibong nagagamit. Kaya kailangan yung lifestyle changes at saka mga gamot ang unang lunas nito. Ano? And yung tinatawag nating gestational diabetes, ito yung diabetes, okay? Tumataas ang blood sugar na lumalabas habang buntis yung isang pasyente. Ano? At kadalasan, nawawala pagkatapos manganak. Pero kailangan pa rin lang mag-ingat, lalong-lalo na. Pagdating ng panahon, sila rin yung mga candidates na magkaroon talaga ng full-blown na diabetes.
15: Mm-hmm. Ayun. So, Doc, yung gamutan nila, nitong tatlo na ito, ay iba-iba?
13: Yes, magkakaiba ang gamutan. Kagaya kapag gestational diabetes, hindi natin pwedeng ibigay yung mga tinatawag nating oral hypoglycemic agents. Kasi nga, buntis eh, di ba? Mm-hmm. Ang tanging gamot na naibibigay talaga namin dito ay yung insulin lang. Ito lang yung safe para sa kanila. Yung type 1, walang ibang pwedeng ibigay dito kundi yung insulin lang. Kasi yung talagang kulang niya. Mm-hmm. Sa type 2 naman, dahil marami ang reasons, diyan pumapasok yung mga oral hypoglycemic agents. And when it comes to incidence, napakarami talaga pag type 2 diabetes.
15: Yun yung pinaka-common. Doc, ano yung mga sukatan ninyo para masabi na kailangan na ng pasyente na magsimula ng kanyang medication?
13: Unang-una, kailangan pumasok siya dun sa criteria. Na, pag sinabi nating diabetes na, ang blood sugar niya is ang fasting blood sugar niya is 126 and above, ano? Chine-check din natin dito yung hemoglobin A1C, yung average blood sugar niya for the past 3 months. Pag lumalampas talaga ng 126 ito, ano, alam na natin na meron nang nag-umpisa na diabetes. Kung mataas ang blood sugar, hindi dapat ang diet ehersisyo, maaaring kailangan ng magsimula na ng gamot. Ano? Mm. So, pag halimbawa, basta pumasok siya dun sa criteria, asahan mo meron na siyang iinumin na gamot.
15: Mm-hmm. Doc, paano naman ninyo pinipili kung anong gamot yung angkop o tama dun sa isang pasyente?
13: Depende ito sa edad, sa timbang niya, na yung kidney at liver function, kung may sakit ito sa puso, yung finances niya, no, kinoconsider din natin ito, at yung panganib ng magkaroon ng low blood sugar. Walang iisang gamot para sa lahat, ano, kaya nga yung mga ganito at the outset meron tayong mga ibinibigay na sets ng mga gamot base dun sa blood base dun sa fasting blood sugar niya. Halimbawa, clinically, no, makapansin natin ang blood sugar niya 140 hanggang 160. Pwede kang mag-metformin lang muna, no, yung mga tinatawag nating biguanides kung tawagin natin. Sometimes, no, at kung ganito lang, halos napapaganda niya talaga yung blood sugar.
15: Mm-hmm. Doc, tutukan natin yung paggamot sa type 2 diabetes dahil ito nga yung pinaka-common sa tatlong klase. Yun nga, nabanggit nyo na yung metformin na ito nga isa sa mga binibigay na gamot sa mga diabetic. Pero bakit ito nga yung kadalasang nire-reseta?
13: Yeah, dahil mabisa ito sa pagpapababa ng blood sugar. Ligtas para sa karamihan, mura. At mababa ang panganib na magdulot ng tinatawag nating hypoglycemia, no? O yung tinatawag na sobrang baba ng asukal sa dugo. Mm-hmm. So, it is still the safest, no? Contrary doon sa mga nakikita natin sa mga YouTube, ano, yung mga ganyan. Ang dami sinasabi tungkol sa ganyan. Well, isa lang naman ang masasabi ko dito, ano? So kung halimbawa magka-problema, saan ka nga nang pupunta? Sa doktor ba o dun sa mga napapakinggan mo sa labas? Ano? Kasi nga, kung siguro na sabihin na may mga bagong literature na naisalin na sa mga libro, ayun, maaaring susundin na natin. No? Pero hanggat wala doon, ano, continuous nating nire-reseta ang mga ito.
15: Mm-hmm. Dok, ano-ano pa yung mga pangunahing klase ng diabetes medications na ginagamit ngayon?
13: Yeah, bukod sa metformin, which is actually a biguanide, ano? Ito yung class niya. Meron din tayong tinatawag na SGLT2. Ano? Mm-hmm. Ito yung sodium glucose link transport. Ano? Ito yung, kumbaga, dumadaan ito sa kidney at nare-reabsorb ang sugar pabalik sa dugo. Ano? Mm-hmm. So, ang SGLT2, pag na hindi niya pababayaan na ma-reabsorb yung sugar, ilalabas talaga niya sa ihi. Ito yung trabaho niya. Mm-hmm. Meron naman tayong tinatawag na DPP-4 inhibitors. Ano? Ito yung dipeptyl peptidase. Ano? Ini-inhibit niya naman niya na mag-secrete ng mga maraming insulin, ano? Na mga hormones para lumabas yung mga insulin. Ito yung objective niya. Ano? Yung mga sulfonylureas, ito yung mga kagaya ng mga glyclaside, glimepiride, yan, yung mga yan. Ang trabaho naman nito, para lumabas yung sariling insulin mo from the pancreas. No? Ito yung sulfonylureas. Ano? And syempre, hindi na mawawala dito, ano? Yung insulin. No? Ang insulin, gaya ng nababanggit ng mga karamihan, ano? Ito yung pinaka mabilis actually at mas maging madali para sa katawan natin. Ano? Unang-una, yung mga gamot na nabanggit natin, most especially yung biguanides tsaka yung mga sulfonylureas, ang objective nila eh, mas mapaganda yung insulin na sarili natin. Ano? Eh kung yun ang problema, eh di i-supply mo na lang yung insulin, kaya nga merong nag-i-inject.
15: Mm-hmm.
13: Pero kadalasan naman, panghuli na ginagamit yung insulin. Dahil nga yung mga pasyente, ayaw nilang naka-insulin kagad, no? Ayaw nilang nag-i-inject. No?
15: Mm-hmm. So,
13: pero sa totoo lang po, no? Parang ito yata yung pinaka matipid actually, ano, tsaka mas madaling mag-adjust, no? So kung kulang na yung 16 units mo, maaring 20 units ka na, ang dali-dali lang, itutusok mo lang. And it now comes with a once a day dosing, no? Kumpara dun sa mga dati, every 4 hours, every 6 hours, every 12 hours, ngayon pwede na once a day na lang. And at least along with the other na katambal niya ng mga gamot, pwedeng-pwede talagang pag-mix ang mga ito.
15: Mm-hmm. Lalo na dun sa mga nakakalimot, malilimutin at busy ang schedule, eh mas maganda na yon kung isang beses ka na lang nag-take ng iyong gamot kaysa dun sa kada oras o may oras ka na sinusunod. At ito do, kasi diba, alam ko aware ka rin dito eh. At ito, naging usapan din namin ng aming mga kaibigan. Dahil nga nauuso lately yung pampapayat, eh yung gamot na pinapainom dun sa may mga diabetes din. Mga bagong gamot yata ito, Dok. Eh. Ang tanong ko, ligtas ba silang gamitin para sa mga taong walang diabetes na gusto lang magbawas ng timbang? Pero Dok, bago ninyo sagutin yan, magbibigay daan muna tayo sa ilang mga paalala mula sa ating himpilan.
16: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Narito na ang ating Kaalamang Asian.
19: Kaalamang Asian.
18: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng Asian Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang ilegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
19: Navigating our future together.
20: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
16: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
18: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
16: Doctors, doctors on board.
18: Doctors on board.
16: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Ang oras, 1:18 ng hapon. Muli ito po si Dr. Claro Kayanan.
15: At ako naman po si Ched Oliva sa pagpapatuloy ng ating programa. At ang ating health case nga ngayong hapon ay tungkol sa diabetes medications bilang ang huling linggo ng Hulyo taon-taon ay observance ng Diabetes Awareness Week. At kanina, marami na nga po tayong nasagot at inupisa natin yan dun sa pag-differentiate ng iba't ibang klase ng diabetes. May type 1, may type 2, at merong gestational diabetes. Napag-usapan na rin natin yung mga sukatan kung kailan na pwedeng magsimula na ng medications ang isang pasyente na na-diagnose na may diabetes. Inalam din natin paano ba pinipili yung gamot na angkop sa isang pasyente. At particular nga natin tinutukan dito ay yung mga gamot sa type 2 diabetes dahil ito yung pinaka-common at iba-iba yung gamutan depende nga sa klase ng diabetes na meron yung isang pasyente. At bago tayo nagbigay ng mga paalala, na pag-usapan din natin yung mga major types ng diabetes medications na ginagamit ngayon. At dun sa nabitin kong tanong, kasi nga, nitong mga nakalipas na taon, ang ginagamit ng ilang mga celebrities at ibang may mga kaya, kasi alam, balita ko, may kamahalan to eh. Yung pampapayat na gamot na pinapainom din dun sa mga diabetic. So, ang tanong ko, Doc, ligtas ba silang gamitin para dun sa mga taong walang diabetes pero gusto lang magbawas ng timbang?
13: Yes, nagagamit naman nila talaga yan. Ano? And along with the information na meron tong mga side effects. Sometimes, they might not be that comfortable with. Ano? Pero, alam mo naman, pagdating dun sa pagpapapayat, ano, kayang-kaya naman nilang tiisin kahit ano man ito. But at least kung tatanungin natin yung safety profile, wala naman kaming nakikita pa, no? At least for now. And yung kagaya ng mga semaglutide, ano, yung mga tirzepatide, yan yung mga ginagamit nila for those things. Ano? It comes in an injection, ano, na once a week basis lang. Ano? Ang objective nito, kumbaga, sinasabihan niya yung pancreas na mag-release ka ng maraming insulin para mapababa yung blood sugar. Kinakausap niya yung liver, make less sugar. No? Yan yung trabaho niya ng mga iba't ibang mga tablet na ininom natin. And it also tells the stomach to slow down in emptying. Ano? Kaya ang feeling mo,
15: busog
13: ka palagi. And it also acts on the brain. Ano? Sinasabihan niya yung brain, you are not hungry. Ano? Kaya nababawasan ka nung appetite mo. Ano? So, kung titignan mo, technically speaking, napakaganda talaga niya. Ano? And those who took it, no, sinasabi talaga nila na it really matters. No? Kaya yung mga effects nakita naman nila, yung mga desired effects.
15: Mm-hmm. Kasi matunog yung ano niyan eh. Yung isang brand niyan, Doc, na nagkisimula sa letter. Ay, hindi ko nababanggitin. Pero yun, ano? At least alinawa na tayo na wala namang masama na gamitin din yung ano, yung ganong klase ng gamot kung ano, magpapapayat. Pero siyempre, mahalaga na merong ano eh, merong guidance kayong mga doktor bago i-take yun. Sa susunod kong tanong, Doc, ano naman yung tamang paraan ng pag-inom ng diabetes medicines?
13: Iinumin talaga yung mga gamot dun sa tamang oras, ano, at saka tamang dose at ayon dun sa bilin ng inyong mga doktor. Huwag magdoble ng dose kapag nakalimot, maliban kung pinayuhan kayo. Ano. So, lahat kami, no, yung mga, alimbawa, may bagong diagnose na pasyente. Sabihin na natin, ang fasting blood sugar niya is 250. So, ideally, meron ka dapat na sulfonylureas dyan, may biguanides ka, at saka dun sa mga tinatawag nating DPP-4. Yan ang mga usual no, sa umpisa. So, kapag hindi pa siya nakukuha dito sa mga gamot na ito, tinataas yung mga dosages until na madagdagan no, yung mga dosages. Siyempre, pag wala pa rin, dyan pumapasok yung insulin. Yung iba, maaaring they would opt to yung mga semaglutide no, yung pang once a week lang na dosing ano, at chine-check talaga nila kung nag-i-improve yung mga blood sugar levels nila. And pero sa kami no, sa nakikita ko sa mga pasyente na ginagamot natin, we cannot do away with the tablet form
15: yung oral medication.
13: Even if with the insulin, nagbibigay ka pa rin kami ano, at tinitimpla-timpla na lang namin base dun sa mga requirements niya.
15: Doc, ilang beses na nga natin nababanggit yung salitang insulin. Ano bang ano to? Ano bang kumbaga parang ano eh, ang pagkakaintindi ko, isa itong klase ng hormone. Tama
13: yes, ba? Yes, ang insulin ay isang hormone na tumutulong na magpababa ng blood sugar. Kailangan ito ng lahat ng mga type 1 diabetes, maiilan doon sa mga type 2, especially kung uncontrolled. Depende sa uri ng insulin, maaaring isang beses o ilang beses sa isang araw. Ano? Para itong vehicle. Ano? So, from details sa kinaroroonan natin papuntang Quiapo, kailangan may sasakyan ka ano, parang yung sasakyan mo yun yung insulin, yahatid ka niya. Parang ganoon
15: ang trabaho niya.
13: Yes, so without the insulin, paikot-ikot lang sa dugo yung blood sugar natin. Ito yung rason kung bakit nasisira yung mga ugat ng mga yung mga ugat natin, yung mga ugat sa mata, no? Yung mga ugat sa kidneys, yung mga ugat sa brain, nasisira sila because of too much sugar na nagsisirculate sa katawan natin.
15: Na hindi nakakalabas.
13: Yes.
15: Dok, totoo ba yung ano, yung tama ba yung ganitong mindset na kapag ka nag-insulin ka na, ibig sabihin malala na yung iyong diabetes?
13: Hindi naman, ano? Minsan kailangan lang ang insulin para mas mabilis na makontrol yung blood sugar. Hindi ito ibig sabihin na nasa end stage ka na ng diabetes. It's more of, let's say for example, pagdating sa gera, ito yung best ano mo,
15: weapon mo.
13: Yes. Natatalo na yung mga pribate mo, no? Talagang hindi nila kaya. Abay, ilabas mo na yung panlaban natin na parang ganito, no? Halimbawa, uncontrolled siya dun sa mga initial na mga tablets na binibigay natin, dyan, ina-add na yung insulin.
15: Do, kapag nagsimula na ng insulin, hindi na pwedeng huminto?
13: Hindi naman palagi, ano? May ilang pasyente, lalo na sa mga type 2 diabetes, na maaaring mabawasan o matigil yung insulin kapag gumanda yung blood sugar sa tamang gabay. Okay. Lalong-lalo na kung very much compliant yung pasyente dun sa mga gamot niya, sa mga schedules niya, nagkaroon pa siya ng lifestyle modification, bawas na bawas talaga yung intake niya ng carbon. No? The patient chooses wisely dun sa mga kinakain niya. Abay, wala pang role ng insulin kung bababagsak na yung sugar niya. No? So, they might as well remove the insulin at ituloy na lang yung mga simpleng oral hypoglycemic agents.
15: Doc, paano ba yung tamang storage at paggamit ng insulin? Kasi may nakikita ko, nakalagay sa cooler eh.
13: Yes, ang hindi pa nabubuksang insulin ay dapat nasa refrigerator talaga ito. Ano? Ang ginagamit na insulin ay maaaring itago sa room temperature ayon sa label, basta hindi naiinitan o hindi nasisikatan ng araw. Pwede ito.
15: Doc, ano yung mga dapat gawin kapag nakalimutang uminom o mag-inject ng gamot? Dapat ba kunyari kung every 4 hours nakalimutan mong mag-take nung ika-apat na oras, tapos pwede man doblehin yon?
13: Well, depende dito sa klase ng gamot, ano? Huwag basta magdoble ng dose, ano? Kasi basahin yung tagubilin, okay? Yung mga kumonsulta muna sa doktor. Kasi nga maaring bumagsak naman ng todo ito, ano? At pinagpapayuhan din naman namin yung mga pasyente, ano? Once na makaramdam sila na parang nilalamig sila, nangihina, ano? This is a sign na bumabagsak na yung blood sugar. Kahit na konting sip lang ng yung hard candy, pwede ito, ano? Ito mabibilis na taas ng blood sugar kahit papano dun sa mga hypoglycemic episodes.
15: Pag mababa yung blood sugar. Dok, pwede bang ihinto yung gamot kapag normal na yung blood sugar o depende?
13: Well, madalas kong sabihin to sa mga pasyente, no, ang paggamot ng diabetes along with hypertension, eh, para tayong nasa timbangan. Kapag mataas yung kabila, dadagdagan mong gamot. Ibig sabihin, kulang. Pag sumosobra naman, babawasan mo. Pero, kapag maganda ang blood sugar, ito ay dahil maganda yung gamot.
15: Ah, ayun.
13: Hindi ibig sabihin, pwede na tayong tumigil. Ano? Kasi itong mga gamot na ito, they can only stay base dun sa kanilang pharmacokinetics property. Halimbawa, itong gamot na glimepiride, it can stay for at least 24 hours or 12 hours at least. Ano?
15: Mm.
13: So, the next day, mawawala pa yung gamot. Kaya, the next day, inom ka dapat.
15: Mm.
13: Yan, yan yung mga...
15: Kaya may oras.
13: Kasi mawawala siya sa katawan.
15: Mm. Dok, bakit mahalagang sundin yung tamang oras at dosage ng gamot? Para dun sa mga ibang merong ang sinusunod na, ano, na schedule. Ano yung pwedeng mangyari kapag hindi nasusunod?
13: Well, kapag mali ang pag-inom, maaaring tumaas o bumaba ng sobra ang blood sugar, ano? At tumaas yung panganib ng mga complications. Kasi gusto natin, the whole 24 hours, nasa average lang talaga yung blood sugar natin. Gusto nating makontrol yung mga complications na dulot ng mataas ng blood sugar. Kaya, ugaliing inumin dun sa tamang panahon, no? Dun sa tamang oras. At kung alimbawa, nagkakaroon sila ng mga changes o kaya may mga napapansin sila, wag lang pong kaligtaan na i-konsulta po ito dun sa mga pinagkakatiwalaan po ninyong mga doktor para ma-adjust po yung mga gamot ninyo.
15: Mm. Dok, ano yung mga karaniwan naman na side effects ng diabetes medications bukod dun sa iba na nakakapayat yung pinag-usapan na natin kanina?
13: Yeah, depende ito dun sa gamot. Ano, maaaring magkaroon ng pagsusuka, pagtatae, yung iba kinakabagan, ano, kaya mabilis bumagsak yung blood sugar nila o madalas pa yung pag-ihi. Ano? Karamihan ay naiiwasan o no, namamanage sa tamang paggamit talaga.
15: Mm. Dok, kung umiinom na ng gamot, may iba na hindi pa rin makontrol yung diet at sinasabi na may gamot naman. Ano masasabi nyo sa ganitong klase ng pag-iisip o pananaw?
13: Well, hindi kasi ganyan talaga. No? Ang objective natin is to give the medications, be compliant, at kapag nakita natin yung desired effect, yan, kahit papano, ang objective na natin nun, next, the next objective is actually to lessen down the medications. No? Kung kung palaging ganun ang mentality niya, mukhang padagdag pa ng padagdag yung mga gamot just to maintain a normal range ng mga blood sugar level.
15: Mm-hmm. Kasi meron akong kaibigan na sabi niya, paano mag-work yung gamot kapag hindi ko gagawin ito? Mga gano'n na, ano, na hindi ko alam kung ano kalokohan niya yun o talagang napapakailan talaga siya dahil ang sarap na naman talagang kumain para sa iba. Dok, kung nagagamot na ng diabetes, gano'ng kadalas naman dapat i-monitor yung blood sugar?
13: Depende na ito dun sa uri ng diabetes at saka dun sa gamot. Ano? Ang iba ay araw-araw, ay iba naman ay ayon lang sa payo naming mga doktor. Ano? Mahalaga rin yung tinatawag na regular na glycosylated hemoglobin. Ano? Ito yung average mo for the past 3 months. No? Kung tamad ka na magtusok ng daliri mo araw-araw, at least once every 3 months, meron namang averaging. Ano? So, paano? Makikita natin yung performance ng gamot, makikita natin kung kailangan dagdagan, makikita din natin kung kailangan bawasan yung mga gamot. So, malalaman lang po ito kapag tayo ay nagpapakonsulta.
15: Mm-hmm. So, at least every 3 months na mamonitor yung blood sugar. Paano naman dok malalaman kung epektibo nga yung iniinom na gamot? Ano yung mga nagiging sukatan ninyo?
13: Yes, unang-una, kailangan yung mga symptoms mawala sila. So kung ihi ka ng ihi ng gabi, kumakain ka niya at pumapayat ka, no? Madali kang mauhaw, dapat mawala itong mga symptoms na ito. And pag nakita mo na bumaba at nagiging stable ang blood sugar, base na rin dun sa mga blood test, ano? At kung mas maganda ang pakiramdam ng pasyente, na walang seryosong side effects, ibig sabihin effective yung mga iniinom nating gamot.
15: Mm-hmm. Dok, mapunta na tayo dun sa special situations. Ano yung dapat gawin sa diabetes medications kapag may lagnat o may ibang sakit? Siguro yung may comorbidity pa siya, bukod dun sa diabetes, meron pa siyang halimbawa hypertensive siya o kay asthmatic, mga ganon.
13: Well, wag basta itigil yung mga gamot. No? Mas madalas na kailangan bantayan yung blood sugar kasi kapag... may lagnat, in-expect namin, this is a stressful situation, tataas ang blood sugar. Siguro, bantayan yung blood sugar, uminom ng sapat na tubig at kumonsulta agad kung mataas ang blood sugar o hindi makakain o hindi makainom. Ano? Kasi ito yung makakaapekto dun sa mga blood sugar levels natin.
15: Mm-hmm. Doc, kanina nga nabanggit na natin yung ano, yung mga buntis dahil nga may isang klase ng diabetes na lumalabas kapag nagdadalang tao, no? At kapag ganito yung lagay, Doc, anong mga diabetes medications yung ligtas para sa kanila?
13: Hindi lahat ng gamot ay ligtas sa pagbubuntis, ano? May mga gamot na kailangan palitan, kaya mahalagang kumonsulta muna sa doktor kung buntis siya, ano, or nagpaplanong magbuntis, ano? Usually insulin lang kami diyan, ano, kasi hindi namin pwedeng ibigay yung mga oral hypoglycemic agents, ano? Ikalawa, ang pinaka napatunayan namin na maayos lang pagdating sa mga pagbubuntis na may diabetes, ano, ay yung insulin lang.
15: Mm-hmm. Doc, meron bang special na konsiderasyon para sa mga senior ay may mga may edad na kapag meron silang diabetes?
13: Well, mas maingat tayo sa pagpili ng gamot para maiwasan yung hypoglycemia, no, sa mga elderly population, ano, lalo na kung may problema sa bato, sa puso o dun sa pag-iisip, no. Sa pagdating dito sa mga elderly, nag-iingat tayo na magbigay ng mga long acting na oral hypoglycemic agents. Usually yan mga ano lang, intermediate acting lang, or at least yung mga immediate acting, ano, kasi nga baka pag mas pronounced kasi sa kanila yung hypoglycemia kapag long acting yung binigay natin.
15: Mm-hmm. Doc, may mga gamot ba o herbal supplements na pwedeng mag-interact sa diabetes medications?
13: Meron, ano, may ilang herbal supplements at ibang maintenance medications na maaaring magpababa o magpataas ng blood sugar natin. Kaya sa yung sabihin na actually sa doktor ang lahat ng iniinom, kahit herbal man ito or food supplement, ano, para makapag-adjust ang doktor ninyo.
15: Mm-hmm. Doc, ano yung mga possible complications kapag hindi natin maayos o hindi natin ginagamot yung ating diabetes? Ano yung mga pwedeng mangyari?
13: Well, ang mga complications talaga, when they set in, hindi ka na pwedeng bumalik dun sa
15: dati
13: normal healthy state ng mga kidneys natin.
15: Mm-hmm.
13: Yung mga mata natin, pwedeng masira ito, ano? Pwede tayong may stroke, pwedeng ma-heart attack, ano? And pwedeng mag-kidney failure. Once nag-set in ito because of uncontrolled diabetes, paano pa tayo makakabalik? Kaya nga, hanggat wala pa na mga target organ damage, kung tawagin natin, huwag ninyo nang hintayin na magkaroon ng ganito. At kapag ang paggagamot po ng diabetes, tayong nasa ano dito, ha? Every 3 months, nagpapa-check up tayo. We make sure na yung iniinom natin gamot, yung tamang dami ng iniinom natin, malalaman lang natin yan kung tayo ay nagpapa-check up. At kapag madalas tayong nagpapa-check up, alam natin na walang makikita natin, no? At makikita din ng mga attending physicians ninyo na walang nangyayari pa ng mga complications.
15: Mm-hmm. Nabanggit nyo kanina, Doc, na may mga klase ng diabetes na kahit pa i-exercise mo. Kumbaga, kahit magpapawis ka pa ng todo-todo, eh talagang naandyan na yung diabetes. So, paano ba, kumbaga, kailan ba nakakatulong yung ano, regular exercise para doon sa mga diabetic?
13: Siguro yung mga early stages, and even in the late stages, kailangan mo pa rin na magpalakas ng katawan. Eh, hindi ba? Hindi lang dahil gusto nating pigilan yung paglala ng diabetes, pero ang sinasabi natin, kailangan maganda pa rin yung physical well-being natin, yung muscle tone natin, ma-maintain natin, ano. And napakalaki ng effect nito. Kung halimbawa ang early stages pa lang ng diabetes, ano, kahit paano pwede mo talagang ma-control with a good lifestyle at saka regular exercise.
15: Mm-hmm. Kumbaga, kahit na anong exercise pa na gawin ninyo, kung nandun ka na sa kumbaga kasagsagan na nung ano mo, diabetes mo, hindi na rin makakatulong.
13: Hindi na rin. Pero makakatulong siya in the sense that napapanatili mo yung kalakasan ng katawan mo.
15: Mm-hmm.
13: At hindi na yung
15: sa part na yon.
13: Sa part na yon.
15: Mm-hmm. Okay. So, sa pagbabalik naman natin, Doc, ay tatanggap na tayo ng mga pagbabalita mula sa ating mga kasamaan sa labas ng himpilan. Mga paalala uli.
0: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
1: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
2: Doctors, Doctors on Board.
23: Doctors on Board.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
24: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
25: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
26: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
25: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
26: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
25: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
0: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
1: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
2: Doctors, Doctors on Board.
23: Doctors on Board.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Ang oras, 1:41 ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo at sa puntong ito, narito na ang ating
1: Balitang Pangkalusugan.
2: Balitang Pangkalusugan.
13: Albay, paigtingin ang kahandahan ng health sector sa panahon ng sakuna. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Report.
27: Pinaiting ng pamalampalanabigan ng Albay sa pamamagitan ng Provincial Health Office ang pagpapatupad ng Disaster Risk Reduction and Management in Health o DRRMH program kasunod ng isinagawang Program Implementation Review. Ayon sa Albay Provincial Information Office, layunin ng aktibidad na suriin ang kasalukuyang implementasyon ng mga programa at higit pang mapalakas ang kahandaan ng sektor ng kalusugan sa panahon ng sakuna at iba pang emergency. Dumalo rito ang iba't ibang stakeholders upang magsagawa ng performance assessment batay sa mga health emergency management pillars. Sa isinagawang review, dinukoy ang mga kakulangan sa local emergency response at deployment ng mga kinakailangan resources. In-update rin ang mga action plan upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng mga alagang serbisyo pangkalusugan sa gitna ng kalamidad. Binigyan din ang kahalaga ng koordinasyon, evidence-based planning at patuloy na pagpapahusay ng mga programa upang higit pang mapatatag ang kakayahan ng lalawigan sa pagtugon sa mga sakuna. Ayon sa Albay Provincial Health Office, nananatiling prioridad ng Albay ang pagpapaigting ng isang matatag at responsive na health system upang maprotektahan ang kalusugan ng bawat Albayano sa anumang uri ng emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Punta naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Bontok. May gagawing pag-uulat si Donna Kawis Balio. Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center, Mountain Province, magbibigay ng libreng psychiatric at mental health consultation tuwing unang Biyernes ng bawat buwan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Maglulunsad ang Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center o DOT-RC Mountain Province ng libreng psychiatric consultation at konsultasyon para sa iba pang kondisyon sa kalusugang pangkaisipan simula ngayong August 2026. Ayon sa DOT-RC Mountain Province, isasagawa ang libreng konsultasyon tuwing unang Biyernes ng bawat buwan. Binigyan din ng DOT-RC na mahalagang pangalagaan ang mental health dahil ito ay mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan at nakakatulong sa maayos na pamumuhay ng bawat isa. Dagdag pa nito sa pamamagitan ng pagtutulungan, pag-unawa at suporta ng pamilya at komunidad, mas mapapalakas ang kalusugang pangkaisipan at magiging mas epektibo ang paggaling ng mga nangangailangan ng tulong. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawis Balio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Mga district hospitals sa La Union, sumailalim sa Advanced Cardiac Life Support Training. Si Glenda Sarak ng Radyo Pilipinas sa Goo sa detalye.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Mas mapabuti ang mga serbisyong pangkalusugan ng mga district hospitals ng La Union matapos ang matagumpay na Advanced Cardiovascular Life Support Training. Naging katuwang sa pagsasanay ang Baguio General Hospital and Medical Center Nursing Service. Ayon sa Provincial Government of La Union, bahagi ng pagsasanay ang mga lectures tungkol sa cardiovascular life support, hands-on skills stations, at simulation-based cardiac emergency scenario. Layunin nitong mas mahasa ang competencies at clinical decision-making teamwork ng mga kalahok pagdating sa pagtugon sa mga cardiovascular emergencies, high-quality cardiopulmonary resuscitation at post-cardiac arrest care sa lalawigan upang masiguro na laging nakahanda ang bawat kalahok sa mga posibleng emergencies. Ayon sa provincial na pamahalaan, ang matagumpay na training ay nagsisilbing patunay sa commitment ng bawat isa sa paghatid ng mga dekalidad at mabilisang serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan ng La Union. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Tanggap naman tayo ng report mula sa ating mga kasamahan sa Mindanao. 165 million pesos na halaga ng medical equipment ipinagkaloob ng Okada Foundation sa Davao Oriental. Si Sheila Lisondra Celosa ng Radyo Pilipinas Davao may dala na balitang yan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Aabot sa 165 billion pesos na medical equipment at healthcare assistance ang ipinagkaloob ng Okada Foundation Incorporated sa Davao Oriental Provincial Medical Center kasabay ng pagdiriwang na ika-55 anniversary nito. Formal na isinagawa ang turnover at blessing ceremony ng unang batch ng mga gamitang medikal sa pangunguna ni Okada Foundation President James Lorenzana kasama sila Senator Christopher Bongo, Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang, Vice Governor Maria Glenda Monete Gaita at iba pang mga opisyal ng lalawigana. Sa kabuang ayuda, 120 million pesos ang inilaan para sa DOPMC upang mapalakas ang kakayahan ng ospital sa pamamagitan ng makabagong medical equipment. Samantala, 45 million pesos naman ang nakalaan para sa pagpapatayo ng X-ray facility sa bayan ng San Isidro at pagbili ng mobile clinic para sa bayan ng Lipuna. Kabilang sa unang ipinagkaloob sa DOPMC ang 10 patient monitors, 7 mechanical ventilators, 2 fetal at maternal monitors, 1 diagnostic ultrasound machine, 1 infant instant warmer, isang anesthesia machine, 10 transfer stretcher beds, at 40 hospital mechanical beds. Ayon sa Okada Foundation, inaasahan pang darating ang karagdagang medical equipment sa mga susunod na delivery bilang bahagi ng kanilang pangakong palalakasin ang serbisyong pangkalusugan sa Davao Oriental. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizonda Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, dalawang araw na 2026 Philippine National Wound Care Summit sinimulan na. Si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan sa detalye.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sinimulan na ngayong Biyernes, Hulyo 31, ang dalawang araw na 2026 Philippine National Wound Care Summit sa Cagayan de Oro City na magtatapos sa Sabado, Agosto 1. Pinangunahan ito ng Philippine Orthopedic Wound Care and Diabetic Limb Society at Wound Care Nurses Society of the Philippines Incorporated na dinaluhan ng mga kinatawan ng pamahalaan, mga doktor, nurse at akademya. Layunin itong mapabilis ang tamang paggamot at referral ng mga pasyente upang maiwasan ang mga kasong nauuwi sa pagputol ng paa o iba pang bahagi ng katawan. Ayon kay Philippine Orthopedic Wound Care and Diabetic Limb Society's President Dr. Charles Richard Kabukit, mahalagang magsama-sama ang mga eksperto mula sa iba't ibang larangan upang makapagbahagi ng kaalaman at makahanap ng mas epektibong paraan ng pangalaga sa mga pasyente. Samantala, sinabi naman ni Mindanao Development Authority o MINDA Chairperson Secretary Leo Tereso Magno na mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at iba pang katuwang upang mapalakas ang serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga komunidad na kulang ang akses sa serbisyong medikal. Dagdag niya, nakaangkla ito sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na naaabot ng mga serbisyo ng pamahalaan ang bawat Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
10: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
11: Doctors, doctors on board.
12: Doctors on board.
14: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: This is a public service announcement.
28: Discipline is the key.
29: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
30: Kilatisin ang sarili.
29: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
30: Importante rin na ating laging isipin.
29: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
30: Isang mahalagang paalala
29: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
31: This is a public service announcement.
32: A public service announcement
31: from PBS,
32: Presidential Broadcast Service,
31: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
33: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
34: Alam mo ba kung ano ang Mamba Batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest Mamba Batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the Mamba Batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
33: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
21: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Health is wealth.
0: Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
1: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
2: Doctors, Doctors on Board.
4: Doctors on Board.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Okay, 8 minuto bago mag-alas 2 ng hapon at nasa huling bahagi na tayo na ating programa. At kanina nga pinag-usapan natin yung tungkol sa gamot na ibinibigay sa may type 2 diabetes. Bago tayo pa samantalang tuloy magpaalam, Doc, ano na lang ang pinakamalagang payo ninyo sa mga diabetic na umiinom ng maintenance sa medicines?
13: Yes, huwag po tayong matakot sa pag-inom ng mga gamot para mag-improve yung ating mga blood sugar. Ligtas naman po ang mga ito. Inumin po ang mga gamot ng tama. Sundin yung healthy lifestyle. Magpa-check up po ng regular nang malaman natin kung maayos pa yung mga iniinom yung mga gamot. Pwede po kasi nila ito na dagdagan pag kulang, bawasan kapag sobra. At ang tandaan po ninyo, ang maayos na control ng diabetes is still ang pinakamabisang paraan para maiwasan po yung mga komplikasyon sa mata, sa bato, sa puso at sa ating mga ugat. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
15: At sana nga po ay naging mas malinaw ang kalagahan ng tamang

0: ang Juan Trabajo. Hanggang sa susunod na linggo, ako naman po si Ched Oliva. Have a safe and healthy weekend.
1: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Malacanang binigyang din ng maigting na kampanya ng administrasyon kontra krimen sa gitna na naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na may kinalaman sa pag-upa ng asasin. May ulat si Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Yung diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang matatag na kampanya ng administrasyon laban sa kriminalidad at lahat ng uri ng krimen sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang pahayag ay ginawa ni Castro sa gitna ng naging pahayag naman ni Vice Presidente Sara Duterte na sa Pilipinas ay maaari ka raw umupa ng gunman sa halagang 5,000 piso para magpakitil ng buhay ng isang individual. Dapat sana, sabi ni Castro, ay ang Vice Presidente ang siyang dapat na nangunguna para pigilan at hindi para maging tagapagtaguyod pa sa pagkausap ng asasin para upahan at pumatay sa isang taong kinaiinisan. Kung meron anyang alam ukol dito ang Vice President ay dapat sanang tumulong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng anumang impormasyon kaya halimbawa ng datos patungkol dito. Tanong ni Castro, bakit kaya hindi ito nasawata kung totoo man lalo at matagal na siyang opisyal at namuno din naman ang kanyang ama bilang presidente. Pakinggan natin si Yusek Ray Castro.
4: Oh! Ang kayang binabanggit patungkol dito. Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: 4 na pasaherong galing Bangkok, Thailand, arestado matapos na mahulihan ng nasa 41,851 gramo ng marijuana sa NAIA Terminal 3. May live report si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Yes, Omar, arestado ang 4 na pasaherong galing Bangkok, Thailand matapos mahulian ng tinatayang nasa 41,851 na gramo ng marijuana na nagkakahalaga, Omar, ng 62.7 milyon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Ito'y matapos ang isinagawang operasyon ng Bureau of Customs katuwang ang PIDEA Interagency Drugs Interdiction Task Group kung saan natuklasan ang mga kontrabando na itinago sa loob ng mga bagahe ng mga suspect matapos itong dumaan sa routine X-ray at K-9 inspection. Ayon sa mga otoridad, kasalukuyang nakakulong ang 4 na salarin na nahaharap ngayon sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o RA 9165 at Customs Modernization and Tariff Act. Omar, yan muna pinakuling balita mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. House Speaker Faustino Boji D. III nagpasalamat sa mataas sa trust rating survey ng mga district representative. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Pasalamatan ni House Speaker Faustino Boji D. III ang taong bayan matapos magdala ng 80% trust rating ang mga kinatawan ng bawat distrito sa pinakabagong survey. Ayon kay Speaker D, magsisilbi itong inspirasyon sa mga mambabatas upang lalong pagbutihin ang kanilang panlilingkod at suklian ang tiwala ng publiko. Bagamat mataas ang nakuhang marka, inamin ng

0: pinuno ng kamera na marami pa rin ang pagkukulang ng mga mambabatas na kailangan matugunan. Ito rin ang pangunahing dahilan sa paglulunsad ng programang Legis Here. Bawat batas mahalaga. Naniniwala si Speaker D na sa pamamagitan ng Legis Here, mas madali niya marinig ng kamera ang tunay na sentimiento ng mga mamamayan para sa pagbuo ng mas makabuluhang mga panukalang batas. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Boji D. III.
1: Not after the surveys, trabaho lang.
2: Ay, trabaho lang kami. With or without the show. Nakita niyo na kami sa Kongreso. Tahimik po kami na nagtatrabaho. Ginagawa po namin yung aming mga responsibilidad. At nakikita namin po kami yung mga priorities na aming dapat isulong sa bagong.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Akbayan Reform Block na isitaas sa 500,000 piso ang taunang income tax exemption. May ulat si Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inihain na Akbayan Reform Block sa Kamara ang House Bill 10440 na naglalayong itaas sa 500,000 pesos ang taunang income tax exemption mula sa kasalukuyang 250,000 pesos. Saklaw ng panukala ang mga empleyado at self-employed na kumikita na hanggang kalahating milyon piso kada taon. Ayon kay Akbayan Party District Representative Percy Sendanya, napapanahon ang panukala dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin na nagpapabigat sa gastusin ng mga manggagawa at middle income earners. Git naman ni Akbayan Representative Chel Jokno na makatutulong ang panukala upang lumaki ang maiuuwing kita ng mga manggagawa at madagdagan ang kanilang pantustos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Bukod sa tax exemption, inaamyandahan din ng panukala ang income tax bracket kung saan tataas ang buwis batay sa antas ng taunang kita ng isang individual. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa limpanguling balita, pagtulong sa mga pampublikong paaralan ng mga pribadong individual at organisasyon, mas pinadali na ngayon sa pamamagitan ng inilunsad na digital platform ng Department of Education. May ulat si Quincy Kahilig.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mas madali na ngayon makatutulong ang pribadong sektor sa pagpapaunlad ng mga pampublikong paaralan. Ito ang layunin ng bagong Adopt a School Program o ASP platform na inilunsad ng Department of Education o DepEd sa Visayas leg ng National ASP Roadshow. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na matugunan ang mga kritikal na pangangailangan ng mga paaralan sa pamamagitan ng mas malawak na pakikipagtulungan sa mga pribadong kumpanya, organisasyon at iba pang donor. Sa pamamagitan nga ng bagong digital platform na inilunsad nitong Webes, mas magiging mabilis at mas malinaw ang proseso ng pagtutugma ng mga donor sa mga paaralan na nangangailangan ng tulong. Mapapadali na rin ang pagsubaybay sa mga donasyon at pag-avail ng mga tax incentive. Umaasa ang DepEd na sa pamamagitan ng mas madaling sistema, mas marami pang pribadong individual at organisasyon ang makikibahagi sa pagpapaunlad at pagpapabuti ng mga pasilidad at kalidad ng edukasyon para sa mga mag-aaral sa buong bansa. Alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe It will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak. Described playfully in its song, it was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Pinalakas, pinalawak,
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
11: Ang taginting ng FM
12: at lakas ng AM
11: sa iisang himpila.
12: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak,
12: mas maraming mararating,
11: at mas maraming maaabot ng impormasyon
12: at serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
17: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
18: 66 Informasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
20: Sports Radio, 918.
21: Radyo Magazine, 1278.
22: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
24: Mapapakinggan na
25: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3.
27: Radyo Pilipinas World Service.
28: Sports Radio,
29: Radyo Magazine,
30: Servisyo Publiko,
31: the AM and FM collab.
32: Sa Capital 104.3 FM,
33: Radyo Pilipinas,
34: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
35: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
36: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
37: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
36: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
38: Kasama po namin si Secretary Henry po.
0: Si Sec.
1: Asan na si Sec? Yung mismo yata ang nakakabit
2: eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
36: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
3: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
36: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: 10 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
4: Buwang trabaho.
8: Trabaho.
4: Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwang trabaho.
8: Trabaho.
4: Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho.
8: Trabaho.
4: Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwang trabaho.
8: Trabaho.
4: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Otso.
7: 11 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong suma sa inyo ang One Trabaho Friday Edition. At kapag ka Friday, alam nyo na ang pinakamasaya na araw ng One Trabaho. Diba walang impeachment? Ganyan. Diba? Ano pa? Walang masyadong, ano lang, tamang light ang usapan. Ganyan. Samahan niyo po kami. Siyempre pa, ako po si Jamie Quinto at kasama pa rin natin every Friday na ang ating life coach ng bayan, multi-awarded global master coach at coach ng mga coach ito, Rainbow Radio program host ng Radio Magazine, ang nag-iisa, ang napakaganda at napakakulay ever. Ayan. Uh-oh. Ganda ng ngipin.
9: Ay, salamat, Doc Jen.
7: Ang ganda ng kutis.
9: Oo, salamat collagen.
7: Diba? Ang love na love ko, ayan, si Coach Mike Celis.
9: Salamat, partner. Diba? Happy Friday.
7: Happy Friday. Yeah. Ayan. Talagang, alam mo, nagpapagaan ka talaga ng aura.
9: Ay, speaking of pagaan, sana gumaan pala yung buhay na mag-e-exam bukas, partner, sa UP. Mm-mm. Ayan.
7: Ay, talaga.
9: Mga future scholar ng bayan, sana matanggap kayo at pag nanalo kayo, tumakbo kayo sa gobyerno.
7: Oo.
9: At maglingkod ng tama.
7: Tama.
9: Yun lang.
7: Maglingkod ng tama at tapat. Diba?
9: Yes.
7: Oo.
9: Huwag kalimutan.
7: Oo. Huwag magnakaw.
9: Oo. Huwag magdrama. Yan.
7: Kasama ba ito sa mga tinatawag na dynamic sa workplace?
9: Oo. Diba? Siyempre kung actually, minsan nakaka-apekto yun. Iba-ibang kultura ng mga eskwelahan.
7: Oo.
9: Tapos pagsasama-samahin mo sa workplace, medyo minsan chaotic.
7: Okay. So dyan lang po kayo dahil ang pag-uusapan namin tungkol po sa improving team dynamics in the workplace, no? Ano-ano ba yung mga nilalaman nito at may standard ba to na dapat na ito yung susundin natin, ganyan. And kapag ka ba sinabi na team dynamics, kasama din ba dyan yung culture o kaya naman yung mga team building, paano naman makikipag-team building kung ayaw namang sumama nung mga ka-team mo, 'di ba?
9: So madaot.
7: Diba? So, yun yung ano, yun yung ating mga pag-uusapan. Syempre pa, dito po sa One Trabaho, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital at sa lahat ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, lalong-lalo na, eto na, lalong-lalo na sa aming Facebook page na mayroong 1.9 million subscribers. Diba? 1.9. Parang yung nag-a-announce lang sa bingguhan, diba? B! O mga ganun. Talagang, kailangan may conviction lagi, diba? O 1.9 million subscribers na po kami. Congratulations sa team ng Radyo Pilipinas, ng PBS. Ayan. Kaya kung hindi pa po kayo naka-like, naka-follow at naka-share, mag-subscribe at mag-like, mag-follow at mag-share na rin po kayo. At sabayan din po tayong napapanood sa pamagitan po ng telebisyon, sa Free TV, sa TV Plus Channel 3, at Afford the Box Channels 45 to 49.

0: Nako, eto na. Papasukin po natin, partner, papasukin muna natin itong ating flash report. Signature ng Improvised Explosive Device o EID na iniwan po sa DOJ at Senado noong SONA ay tinitignan na ng Philippine National Police. Narito po ang ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: J. Mark?
2: Jimmy, naalam na ng Pilipinas National Police.
0: J. Mark?
2: Yes, sa Marikis.
0: Mm-hmm.
2: Naalam na ng Pilipinas National Police kung may kaugnayan ba sa mga pamping karamitan ng tawan. Pero in provider
0: Okay. Okay. Sayang yung ano yung balita, babalikan natin si J. Mark. Kalain mo may mga ano, may mga signature pala yan, no? Pero ano mo yon nung sa SONA, 'di ba? Meron yung mga natagpuan na mga ano na mga tawag dito yung bomba. Oo, mga improvised bomb. Ayan, okay, sige. Si J. Mark, nariyan ulit. J. Mark?
3: Maring Jimmy, inaalam na nga ng Philippine National Police kung may kaugnayan ba sa mga bombmaker sa Mindanao daro ang improvised explosive device na nakuha sa Senado at Department of Justice kasabay ng SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Lunes. Ito ay PNP Chief Police General Jose Melacion Natates Jr. ay dahil sa tinitignan nila ngayon ay ang signature o mga sangkap sa ginamit sa paggawa ng bomba na tila kapareho ayas sa mga na-recover sa Mindanao. Sa pagtatapos ng IED Threat and Security Symposium dito sa Boracay Island sa lalawigan ng Aklan, binigyan din ni Natates na dito pumapasok ang kahalagahan ng pagtutulungan ng bawat ahensya, komunidad at lokal na pamahalaan. Dito kasi mabibilis ang pag-resolve sa mga kaso kung nagtutulungan ang bawat isa. Ayon pa sa PNP Chief ay malalaman ang resulta ng sinasagaw ng nagpapatuloy ng imbisigasyon sa mga sa paglaon ng mga araw. Pakinggan natin ang bahagi na pahayag.
4: Investigating that the IAD in Metro Manila, it has something to do with the cases in Mindanao, and or if it's fits with the passion and or signature made by a group from the southern part of the Philippines.
3: Yun nga, no, ang naging tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. Kasunod nga nito ay ang kanyang sinasagawang command visit dito naman sa Police Regional Office 6 na may kinalaman nga sa pagpapainting ng latag ng seguridad sa iba't ibang panig naman sa alisunod na rin sa direktiva ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula rito sa Boracay Island, malalawigan ng Aklan na para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
5: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Maraming salamat sa iyo, J. Mark Dagala. Samantala, ayan ang ating pag-uusapan po, may kaugnayan sa improving team dynamics in the workplace. Okay, so coach, siguro unahin muna natin. Pag sinabi nating team dynamics, ano ba yung ibig sabihin nito?
6: So basically, tumutukoy ito, partner, no? Kung paano nag-interact ang bawat isa sa isang kumpanya. Halimbawa, sa isang department, o kaya yung buong kumpanya, paano ba yung relationship nila sa isa't isa, paano ba sila nagpa-function with the presence of other people.
0: So parang masasabi ba natin na parang katulad ito ng ano yung umiiral na kultura?
6: Kasama nun.
0: Kasama.
6: Kumbaga, ang culture nakaka-apekto sa dynamics.
0: Mm-hmm.
6: The dynamics is the process.
0: Galawan.
6: Oo, galawan. Ay, parang hindi maganda yung galawan. Pero parang ganun.
0: Ano yung mga galawan ng mga tao?
6: Iba yung okay. Galawan pag nakaharap si boss. Saka hindi, di ba?
0: Mga ganun. Okay. So, bakit mahalaga itong, well, unahin siguro natin, ano ba yung mga composition nito? May standard ba? Kapag ka sinabi na team dynamics, so ito yung ating susundin.
6: Well, to be candid about it, for as long as nagiging productive yung team and masaya yung lahat at nare-retain mo yung mga employees mo, it's more than enough. Pero yung parang sabihin mo na ito ang global standard ng maayos na team dynamics, parang wala namang ganun na ano.
0: Aha, I see. Kasi kaya ako na itanong, 'di ba? Kasi kung minsan parang yung sa ibang mga tawag dito sa ibang mga team, masasabi natin na halimbawa, bakit doon sa kabila parang chill-chill lang silang nagtatrabaho doon sa isa naman parang
6: basis din kasi yan, partner.
0: Parang dinumero mga ganun.
6: Oo. Depende rin kasi sa nature ng job mo. Kasi hindi mo rin naman pwedeng kumpara. Example lang halimbawa, nasa broadcast tayo, iba naman yung trabaho ng HR. Iba naman ang trabaho ng engineering, di ba? Hindi naman pwedeng halimbawa, hala kami nagkakandarapan yan sa balita, tapos noon wala namang ginagawa yung isang ano, department, ganun. So hindi talaga siya pwedeng ano, apple to apple.
0: So bakit daw mahalaga yung magandang ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng isang team?
6: Syempre nakasalalay doon ng happiness unang-una, 'di ba? Ang pangit kaya yung papasok ka tapos ayaw mo yung mga katrabaho mo. Let's be honest about it. And sabi ko nga last time, people stay not because they just need a job but because of the people they work with. Totoo to.
0: Totoo.
6: More than the salary, ah, sometimes people would stay dahil gusto nila yung mga katrabaho nila. So yon. Number one. Number two, kaya mahalaga din to, it affects your productivity. Diba? The more engaged you are, the more na willing ka makipag-cooperate at the more na nag-aambag ka, pwede mag-tag dyan. Diba? The more na mas magiging productive and mas maganda yung output nyo na, in turn, could actually benefit not only you but the company as well. Ibig sabihin, yung image ng company, ay, yung mga trabahador nito magagaling, they're very much committed, and perhaps that can result to you receiving more also kasi you're delivering the job that is needed.
0: So, kung halimbawa, yung mga karaniwan na sasabihin natin, yung halimbawa openness kasi di ba po pwedeng kasama yun eh sa mga culture parang meron akong wait lang parang meron akong I think na nakita dito eh okay sige. So halimbawa ito meron yung sinasabi nila na managing naman pala to sorry pero like halimbawa ito yung open communication ganyan. Kaya lang, ang nakakatakot naman dito, baka mamaya open communication ka, tapos yung isa naman, parang biglang maging pagmulan pa ng away, di ba?
6: Huwag naman kasi mag-overshare, di ba? I-limit lang natin. Siguro, partner, ang maganda dito, when it comes to improving team dynamics, mahalaga din ang boundaries. Ang ibig sabihin nito, kung ano lang ang issue, di ba, within the workplace and within that system, yun lang ang pag-uusapan. Anything outside of that, ipark la lang natin at gawin natin optional because the workplace, it's not the space for you to share yung mga personal grievances nyo.
0: Ano nga daw ba ang karaniwan na nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ng isang team?
6: Okay. Indifferent sa bawat isa, unang-una, di ba? Yung last time yung topic natin, professional jealousy nga, di ba? Mm-hmm. Halimbawa, bakit yung isa nabibigyan ng mga break na ganito, ako wala, di ba? Or bakit yung trabaho lahat na sa akin, ito mas mataas ang sweldo, pero walang ginagawa. So yung mga ganon. And then sometimes people would just refuse to help just because hindi nila feel, 'di ba, may mga personal issues silang dinadala sa work o kaya nakasanayan na ay tinotolerate naman ako, wala namang expectation sa akin yung mga boss. Okay na. Napakahirap noon lalo na kung mahirap tanggalin ang isang tao dahil sa tenure. 'Di ba? So ang nangyayari,
0: saka parang nakonsinti siya for the longest time.
6: So parang sa kanya okay na 'yon. Eh may mga tao sadly partner na aminin man natin o hindi, wala nang ambisyon sa buhay. Kumbaga,
0: parang ang saklap naman nun.
6: True naman, but we cannot save everyone if they don't want to save themselves. Ito lang naman yun, di ba? Yung contento na ba na yun lang sila, sumusweldo sila, pero ang binibigay lang din nila, bare minimum. So doon nagkakaroon ng problema because when everyone else is exerting effort to make things work, eh ikaw eh parang, ay, Diyosa, di ba? Walang ginagawa, wala ambag. Kung hindi Diyosa, wallflower, di ba? Yung parang, ay, display lang, pamparaming headcount, gano'n. Di ba? So, nakaka-apekto yun. Kaya din sa productivity, and not only the productivity, but also the morale of the people within the team.
0: Yun nga yung sasabihin diba? Ko, di ba? Siyempre, yung moral ng mga tao.
6: Parang hindi naman pwedeng isasalba ka namin lahat, di ba? Mm-hmm. Parang yung sweldo mo ba, divided by 4 din? Parang gano'n. Di ba? Meron ba kami nakukuha doon sa ginagawa mo? So, it's very important to actually involve everyone in the team regardless of how big or how small the role may be.
0: Aha. Yun. Okay. Ito, isa sa nabanggit natin kanina, yung pag-team building. Gaano ba kahalaga ito na ma-incorporate itong ganitong activity para sabihin nating mas maganda yung output at pagtatrabaho ng bawat isa. Ngayon, ang problema lang, kung uncooperative or hindi naman sumasama yung
6: true
0: ilang
6: naman.
0: Mga
6: workmates. Siguro, unahin muna natin yung konsepto ng team building kasi maraming mga kumpanya allergic dito at nakikita nilang gastos. Diba? Ang team building po, mga ka-JT, hindi lamang po yan pagpunta sa beach. Lilinawin natin.
0: Or pag-iinom.
6: Or pag-iinom, or pag-videoke, or paglalaro ng games. Ang team building po, pwede po yan mangyari, not necessarily once a year. Mm-hmm. But rather, halimbawa, quarterly basis, kasi kailangan nyo po mag-check-in doon sa mga tao nyo. Ang team building ay tumutukoy po sa whatever bonding activity that can improve the relationship. So, not necessarily going to the beach. Kasi hindi po beach ang solusyon. diba? Hindi naman po pag naligo sila, dumawawala na yung mga amats nung iba. Hindi po ganun yun. So, it's really more of, pag may mga uncooperative team members, dapat alamin muna yung reason bakit ganun. Hindi naman pinanganak itong uncooperative. Diba?
0: Talaga?
6: Nasa jeans?
0: Kasi diba? Parang ano, parang may iba na parang
6: likas.
0: Super bratinela.
6: May maganda. Again, it's based on kung ano siguro yung nakalakihan nila. Diba? O kaya yung sa environment nila prior to joining your company. So may mga ganun. Kaya mahalaga na bawat isa sa team nyo mismo, alam nyo kung saan nanggagaling yung bawat isa. Kasi hindi naman niya magre-resist kung walang dahilan. Okay, walang taong pinanganak na naturally o nasa lahi namin KJ kami lahat. Diba? Walang ganon. So it's really more of dapat alamin din at huwag lang i-assume kasi iba pag nalaman ng KJ, hindi na nila aalukin. Mali po yun ha.
0: O baka naman nanbawa KJ siya ngayong taon, next year, okay na siya.
6: Oo, baka kasi may pinagdadaanan lang din o kaya hindi niya talaga bet yun pero ang goal is not to leave anyone. It defeats the purpose of having a team building kung hindi kompleto ang team.
0: Oo nga.
6: It doesn't make sense, di ba? So dapat tatanungin niyo muna, ano ba yung gustong bonding activity ng lahat na lahat tayo pupunta at lahat tayo magko-commit. Everyone is free to speak up. Huwag yung parang bahala na kayo ng bahala tapos biglang pag nag-decide, wala ka, mm-hmm. 'di ba? So dapat may accountability lahat. Yun.
0: Dapat ba na ano na gawing compulsory ito ng boss na like halimbawa, pag hindi ka sumama sa team building, ano to ah, bawas to sa performance mo.
6: Oo. May mga ganun, 'di ba? Yung parang nakaano.
0: So talaga mapipilitan ka.
6: Yung leave mo matatanggal. Parang ganun, may mga ganung ano sila. However, partner, ako on a personal note, kung talaga masaya yung mga employees nyo, hindi nyo kailangan i-mandate. Sila pa yung magre-request, 'di ba? So dapat may compelling reason sila to, alam mo yon, bakit nga ba mahalaga na i-build ang relationship natin? Because few bosses actually explain that. Di ba lagi lang sinasabi, kailangan magkasundo-sundo tayo, tayo lang dito. Eh, bakit nga? ano bang ambag ko? Ako lang naman taga-encode. Di ba? So sometimes people minimize their impact, so it's the job of the team to make everyone realize na lahat tayo vital dyan. Ang tanong ko sa mga ka-JT natin, ilan ba sa mga boss nyo ang nag-explain kung bakit mahalaga trabaho mo?
0: Ayun. Okay, babalikan natin yan ha. Ano yung papel ng isang leader no, sa pagpapanatili ng positibong samahan sa workplace? Ayan, so babalikan po natin. Sandaling-sandali po lamang ang oras natin, 2:29 ng hapon.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
9: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
10: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
9: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
10: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
9: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Trabaho, kasama si Jamie Quinto. Juan Trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: 2:33 ang ating oras. Nagbabalik po ang inyong One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 104.3 The Capital. Napapakinggan po tayo at sa lahat ng social media platform. Nakikita ang kagandahan ng bagong Banks. Gupit.
11: Ang pinagkakaguluhan ngayon online na bangs ko po. Maraming salamat sa nag-message.
0: Ah, talaga? Oo. Speaking of message, ito si Mami Clarina Celis. Siyempre, laging nakatutok yan. At si Tita Sanggalang, si Ana Lisa Pelayo, nanonood din siya. Ayan, parang ano ah, mm-hmm. thank you so much. Talagang buong puwersa 'yan. Mm-hmm. Oo. Anyway, partner, kanina yung ating nabitin na tanong, ano nga ba ang papel ng isang leader sa pagpapanatili ng positibong samahan sa trabaho?
6: Siguro tanggalin muna natin yung konsepto ng leader at ipalit natin facilitator, 'di ba? Okay. Facilitator, ibig sabihin, he or she works hand in hand with everyone else. And taga, ano ba Tagalog ng facilitate? Parang taga-guide. Uh-huh. Parang taga-guide lang siya, pero hindi taga-mando. Ibig sabihin, oh, ito yung gusto ng isa, siya yung taga-mediate, okay. taga-moderate. So, napakahalaga nun kasi he or she should set the example and be impartial and make sure that everyone is heard. So, yun.
0: So, kung halimbawa, yung paanong magiging approach, no? Kung halimbawa, syempre si facilitator, halimbawa, madami din naman akong trabaho. At saka, parang, hello, ang tatanda na ninyo. Parang ganon. Kailangan pa ba talaga yun? Siguro, nasabihan na mag-ayos kayo ng ugali nyo. Ganyan.
6: Siguro, para sa mga JT natin, partner, no, huwag kayong tatanggap ng position for the sake of lang kung hindi nyo kayang i-deliver, please.
0: Ayun. Tama naman.
6: Diba? Yung parang, kaya ka leader, hindi lang dahil sa sweldo yan, hindi lang dahil sa skills mo, pero kailangan i-mentor mo rin at i-guide mo yung mga tao under you. Kasi in your absence, dun makikita on how effective you are based dun sa performance ng mga tao mo.
0: Oo nga naman.
6: Diba?
0: Oo. At saka, diba, kumbaga parang sa bagay, kailangan talaga mag-step up ka kapag ka may position ka.
6: Saka makikita ko yung willingness nila itawid ka. Ang saya kaya nun.
0: Oo.
6: Diba? Yung para, oh, kayang patukbuhin. Sige, huwag ka na mag-isip. Mag-leave ka today. Okay lang yan. Ganun.
0: Oo. Eto, paano raw nakaka-apekto ang tiwala? Ayan. At meron pa talaga trust.
6: Oo.
0: Sa pagganap ng isang team.
6: Ano bang gaganapin natin?
0: Ano?
6: Sige. Well, napakahalaga nun kasi again, you could not give your best if you don't trust people around you. And you wouldn't give your best if laging feeling mo mauungusan ka, diba? Or may insecurities ka, diba? Or may hidden resentment ka. So, napaka-importante ng trust because with trust, you're able to open yourself up, diba? And express yourself. Sometimes kasi we put the blame on others na parang hindi nila ako nagsalita kasi puro sila lang yan. But what if it was just an assumption? Dahil ikaw mismo, dahil sa insecurities mo, pinili mong hindi magsalita na ngayon na hindi ka narinig, eh biniblame mo sa iba. So parang ganun.
0: Uh-huh. Okay. Eto, ano daw yung mga paraan para maayos na ma-resolve ang alitan sa loob ng isang grupo?
6: Paluin nyo yan. No, no, no.
0: Akala ko pagbutohan.
6: Oo. Elimination. Hindi. Siguro una-una partner, no, ang isang alitan, nire-resolve siya, maliit pa lang. Wag niyong sasabihin, wag niyo lalang pansinin kasi relevant ito sa mga taong involved. So wag natin i-minimize yung ano argument. Number two, upon recognition of that, iupo nyo na sila face to face. Kung hindi kaya ng face to face dahil nga heightened ang emotions nila, schedule nyo muna. And then pag narinig nyo na both sides, then iupo sila ng sabay para merong kang idea kung ano nga ba yung middle ground kasi yung dalawa wala eh, 'di ba? The goal is not to, alam mo yon, to point kung sino ang guilty or kung sino ang mali. The goal is to come up with a compromise.
0: Yes.
6: How can we move forward regardless, 'di ba, of the issue on hand. Yun.
0: Eh paano kung halimbawa hindi ka naman din pakikinggan as facilitator? Talagang dalawa silang matigas
6: Butuhan
0: ulo.
6: Na. Well, hindi. Diba? Again, may mga, well, partner, may right naman ng mga tao talaga to say no pag hindi pa talaga kaya. Pag ganun naman, as a facilitator, as a leader, dyan naman papasok yung HR. Kasi kung maapektuhan na yung productivity ng team, diba, at yung moral ng ibang tao because of their attitude towards each other, then we abide by the rules. Yun nga yung sinasabi natin lagi, partner, diba, ano ba ang nakalagay sa ano nyo, sa Bible ng sa bylaws nyo so that you get to understand kung sino nga ba nasa lugar at wala. Doon lang tayo magbabase.
0: Mm-hmm. Ito, bakit daw mahalagang kilalanin at pahalagahan ang ambag ng bawat miyembro ng team?
11: I quote from one of my favorite quotes na nababasa. Diba? Anyone who feels appreciated would always do more.
0: Tama naman.
11: Diba? No tama. Matter how small. Ako kasi huwag nyo nang hintayin yung isang milestone. Kahit ano pa yan, the littlest thing, pumasok siya ng mas maaga, diba? Na-countercheck niya yung sinabit niya bago ibigay sa'yo or anything like that. Appreciate nyo lang because that would inspire the person and maybe yun lang yung kailangan niya to make it through the day at that particular point in time.
0: Ito, paano daw nakatutulong ang malinaw na paghahati-hati ng mga tungkulin sa tagumpay ng isang team?
11: Accountability.
0: Accountability.
11: Diba? Accountability at responsibility. Hindi pwedeng turuan. Hindi pwede partner na parang, ay, akala ko si ganyan yan or wala namang sinabi sa akin na ganito. Dapat alam mo, partner, ako dati ang train ko. And even up to now, when I handle anything, dapat aware tayo sa ginagawa ng bawat isa.
0: True.
11: Para kung may mawala, di ba, at any given point in time, kaya natin, alam mo yon, salbahin or i-update yung team para magawa ng solusyon.
0: Oo. Yun. Paano kung halimbawa, ito lang ha, sa mga case kasi minsan lalo na sa mga operations talaga. Halimbawa, may mga designated task na.
11: Oo.
0: Eh kaso, syempre sa operations nga, minsan talagang darating na hindi may magkakaroon ng problema or issues mga ganyan.
11: Last minute.
0: Oo. Okay lang ba na ikaw mismo extend ng iyong help? Kasi yung iba baka masamain, sasabihin, eh, bida-bida na naman to.
11: Kasi at the end of the day, ang pinapangalagaan natin, partner, is the welfare of the team. Diba? You take one for the team. Kung kaya naman, hindi naman kabawasan sa pagkatao mo, I've always believed in going the extra mile, partner. Diba? Para kung makakatulong naman. But it would also be nice if you would ask for permission from the person. Halimbawa, friend, wala ka na yatang nakita for today. Gusto mo ba? Okay lang ba? Ako lalang yung dito muna? Ganon. Or you have any suggestion? Kasi yung accountability nasa kanya. Let the person accountable decide. Yun.
0: Okay. So, para hindi masabihan na bida-bida.
11: Oo. Saka para may accountability pa rin siya. Anong gagawin natin ngayon? Sa'yo nakatoka yan. Diba?
0: So, and dun sa mga tao na always seek help. Lalo na kung hindi na kaya. Oo.
11: Saka wag last minute ang help, ha?
0: Oo.
11: Kasi gulatan yun eh.
0: Dapat na-anticipate na ninyo na, oops, teka muna, naku, mukhang papalpak to.
11: It doesn't make you less of a person if at the onset na feeling nyo talaga, kakapusing kayo, sabihin nyo na.
0: True.
11: Diba? But do not leave the task to the other person. Yun lang ha, kasi iba pag nag-ask ng help, pinamana bigla.
0: Para bakit ako?
11: Ako na pala, diba?
0: Tapos pagka nagkapalpakan dahil
11: kasalanan
0: nung sumalo, diba?
11: True.
0: Wag ganun. Ano raw yung maaaring gawin ng isang empleyado upang makatulong sa pagpapabuti ng team dynamics?
11: Show up. Yun lang, di ba? Paano magkakaroon ng team kung wala kayo? Di ba? Di ba? Show up. Kasi team nyo yan eh. So whether you feel good about it or not, show up first, let yourself be heard, and listen to others as well, and hanapin nyo ano ba yung compromise and what would work best for you.
0: Ayun. Okay. And with that, meron ba silang mga dapat na parang sabihin na natin na guiding light? Diba?
11: Magpapasko na po.
0: Grabe, no? Parang,
11: Diyos ko. Malapit na natin makita sila Tito Jose Marie. Tita Maraya.
0: Mariah Carey. Anyway, grabe. Ay, pero syempre, birthday ka muna. Pero bago yan, ano yung pwede mong mabigay na take away? Yan.
11: Siguro sa team dynamics, walang big or small team member. Lahat pantay-pantay yan. Eh, lagi ko nga sinasabi, for a team to work, everyone must be willing to show up, be accountable, take responsibility, and give his or her best. Yun lang yun.
0: Tama naman. At syempre, saan kanila Maka-follow.
6: Ayan. So, bukas, ayan, ang guest po natin ay Mr. Gay World Philippines 2025.
0: Okay.
6: So, siya yung winner dito sa pas-finalist abroad. So, pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-represent ang mga LGBTQIA+ members sa international pageant.
0: Ah, diba? Okay.
6: Oo, kasi,
0: ay, meron na pala na
6: magre-represent o, diba? Siya. Oo, may ganun. O, yun. Tapos, next week na yung pasabog natin.
0: Ayan.
6: Maganda pang bungad sa August.
0: Ayun. Okay. Nako, thank you so much, Coach Mike.
6: Salamat, partner, sa pag-feature ng aking bangs.
0: Diba? Laging masaya ang inyong Biyernes at pagpasok ng weekend. Nandiyan dyan, syempre, ang Rainbow Radio Program. Yes. Ayan. Kaya naman, lagi kayong tumutok kapag ka-Biyernes, lalong-lalo na sa ating coach na nandito, si Coach Mike Celis, ang life coach ng bayan.
12: Buwang trabaho, trabaho dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publico 7-3-8.
0: 2:45 ang ating oras. Dito naman po tayo sa mga balita. GSIS nakapagbigay na raw po ng 27 billion pesos na halaga ng loans sa mga kawani ng gobyerno. Si Luis Arispe sa detalye.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Umabot na sa 27.29 billion pesos ang nailabas na pundo ng Government Service Insurance System o GSIS sa mga aktibong government employees mula noong October 24, 2024 hanggang nitong July 28, 2026. Ang naserbisyohan ng loan ay 463,608 na mga aktibong miyembro at sa ilalim ito ng Ginhawa Go Program. Ang Ginhawa Go Program ay mas kilala bilang dating Ginhawa Life at inilunsado ang February 2026. Kinilala ito bilang loan on the go dahil maaari itong i-avail ng mga miyembro para sa mga pangunahing pangangailangan. Nagbibigay din ito ng mas mabilis na access sa pondo upang hindi mapilitang mangutang ang mga kawani sa mga informal lenders. Ang system naman ng programa, maaaring mag-loan ng mga miyembro ng 1,000 hanggang 50,000 pesos at may 6% na interest rate. Maaari itong bayaran sa loob ng 1 buwan hanggang 24 months depende sa principal loan. Para naman sa mga kawani ng pamahala na nais mag-avail, maaaring mag-apply sa GSIS Touch mobile app. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Arispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
0: Mga employer, hindi raw pwedeng maningil kapag nakapagbigay na sila ng wage increase. So, kumbaga parang babawiin yung wage increase. Ito daw po ay sa kabila ng status quo anti-order na inilabas ng isang korte. Sa Supreme Court na ba ito? DK Zarate?
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Wala nang bawian ito ang tugon ng Department of Labor and Employment para sa mga employer na nakapagbigay na ng 60 pesos wage increase sa Metro Manila. July 25 nang ipapatupad sa ng wage increase na 60 pesos pero ito ay naudlot matapos maglabas ng status quo anti-order ang korte sa Pasig City. Ayon kay Labor Employment Secretary Francis Solentino, bago pa lumabas ang order ng korte ay napaghanda na at nakapagdagdag na ng 60 pesos ang ilang employer para sa arawang sahod ng mga manggagawa lalo na doon sa mga hindi pa nakakaalam. Hindi na niya maaari itong bawiin at inaasahang papasok sa role ng ilang manggagawa ngayong araw. Hindi na rin ito pwedeng ikaltas sa susunod na pasahod. Ang unang naibigay na 60 pesos na dagdag sa arawang sahod. Samantala, kinumpirma ni Tolentino na hindi isa kundi dalawa ang korte na naglabas ng utosan kugnay sa pagbahinto muna sa nasabing wage increase. Pero ito ay hindi pa natatanggap ang kanilang kopya dahil dito tiniyak ng kalihim na susunod sila sa utos ng korte. Kasabay ng pag-usad ng pagdinig sa 85 pesos wage increase sa NCR, iginit ang dole na naninindigan sila sa kanilang desisyon at ipaglalaban ang karapatan ng manggagawa at employer kung saan kakatawanin sila ng Office of the Solicitor General. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
0: Samantala, Department of Energy bumuo ng isang joint task force para tumutok sa pag-aalis ng system loss sa electric bill. Si AJ Ignacio sa detalye.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Yes, kapatid na Jamie, magandang hapon. Bumuo na nga ng isang joint task force ang Department of Energy para tumutok sa pag-aalis ng system law sa electric bill. Ayon nga sa Department of Energy na in-establish nila ang naturang task force kasama ang Energy Regulatory Commission o ERC, National Electrification Administration o NEA, at kabilang din ang lahat ng electric cooperatives para nga sa next phase ng pag-implementa at mga reforma upang matanggal na nga ang system loss charges at yung mga corresponding value-added taxes mula sa para maibsa, no? Yung pasanin ng mga consumer. Ang naturang pagbuo ng joint task force ay para na rin sa inaasahang pag-amyenda sa batas ng EPIRA law. Kapatid na Jamie, wala pa rin dito sa Southern Part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: Maraming salamat sa iyo si AJ Ignacio. Kanina bago ko pumasok may pumunta nga na taga Meralco sa amin eh, dahil ma-share ko lang eh ako'y sumulat talaga. Sumulat. Hindi totoo. Totoo to ha. Sumulat ako kasi hindi ko maintindihan talaga bakit 100% yung itinaas ng electricity bill namin, no? Una hindi ka naman nagdagdag ng mga appliances, 'di ba? Walang ganoon. So the same pa rin naman yung consumption, minsan nga walang tao rin sa bahay, mga ganyan. So hindi ko alam saan nang gagaling itong mga bagay-bagay na ito. So ang sinabihan ako nung isang consumer group na karapatan naman daw natin na magtanong, no? Baka nga kasi halimbawa mayroon silang tawag dito yung hindi natin nalalaman na baka may nakitap ng kuryente ninyo, 'di ba? Pa-check ko ninyo 'yan o kaya naman sobrang luma na ng metro, 'di ba? At baka nagkakaroon ng mga glitches. So maganda na ano, maganda na pumunta kayo sa mismong tanggapan ng Meralco or kahit na sino pang distributor, no, ng inyong lugar. Ayan. So in short, nagpunta naman sila and we hope, no, na maaayos ito kasi nga talagang minsan nakaka-frustrate at tama naman yung sinabi ni presidente, 'di ba? Na alisin ang system loss. Oo, kasi nga naman talaga ang laki ng kinakarga at kapag ganoon na malaki yung system loss, 'di ba? Parang ano ba talaga nung una sabi nila kasi daw yan yung mga ninanakaw na kuryente, kailangan i-report natin, blah blah blah, mga ganoon. At talaga ba baka pwedeng mag extra effort din yung panig naman ng mga electric company, no, to do their part na kayo din mismo bantayan ninyo, 'di ba? At ako nagtataka ako bakit talaga yung iba na sabihin na natin na hindi paano ba to, mawalang galang na sabihin na natin na hindi siya livable pero may kuryente, 'di ba? And ang nakakaloka nito, 'di ba, meron pa silang mga aircon at mga television, 'di ba? At yung kanilang binabayaran ay parang talaga ba ganyan lang ang binabayaran nyo, 'di ba? I mean, okay. So sino magsho-shoulder daw noon? So yung mga ninakaw na kuryente, mga nasirang mga kung ano-ano. So sa system law. So I hope na ngayon meron nang isinusulong din na magkaroon ng investigation for that. Sana tuparin muna ninyo yung sinabi ni presidente. Ang sinabi ni presidente, alisin na 'yan yung system laws na 'yan. Dahil totoo naman, hindi naman makatarungan na isisingil 'yan sa mga consumer.
16: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: And with that,

0: Happy, happy birthday, Sir Iggy! At syempre, si Ma'am Elena Felix. Happy, happy birthday din po. At happy 18th birthday kay Ashley Rain Gutierrez.
1: Happy birthday!
0: Thank you. And with that, tayo po'y magpapaalam na. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa Marulas Transmitter. At dito po sa studio, sina Engineers Marvin Toledana, Rose Ann Erno, and Joy Timidan. At ang ating po mga executive producer, si Ms. Tez Ramirez, at si Ize Adan. Ako po si Jamie Quinto. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon, mga ka-One Trabaho.
2: Juan Trabajo. Trabajo dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 3 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Administrasyong Marcos determinado sa ganap na pagpapatupad ng mga kasundo ang pangkapayapaan ayon sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO. May live report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Binigyang giini Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO Secretary Nelson N. Sarmiento na nananatiling seryoso ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tuloy-tuloy na pagpapatupad ng lahat ng nilagdaang kasunduang pangkapayapaan sa bansa. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Sarmiento na malinaw sa naging State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos ang commitment ng pamahalaan na tilaking maabot ng mga komunidad ang benepisyo ng mga peace agreement kabilang ang CBA-CPRA, MILF at MLLF. Ayon pa sa kanihin, prioridad din ng OPAPRO at pagpapalakas ng mga socio-economic program sa mga dating apektado ng sugalot, alintunod sa mandato ng konstitusyon na palayain ang mamamayan mula sa kahirapan. Painggan natin ang naging bahagi ng naging pahayag ni Secretary Sarmiento.
6: Ang naging bahagi ay sumunod sa mandato ng ating konstitusyon. Lalo-lalo po yung tingnan po natin ang ating konstitusyon, lalo-lalo na po ang Article 2, Section 9, to free the people from poverty. Kasama po yan sa utos ka, socio-economic activity, palagi tayo, ay kailangan po siya matutuhan. So napakalaga po ng mga mention sa CPLA, ibig sabihin na mga seryoso sa isang agreement at hindi lang isa, kundi lahat ng agreements that we have signed, kapatiran, MLS, and MLS, seryosong-seryoso po ang ating
5: Pangulo. Kaugnay naman ng nalalapit na Bang Samoro Parliamentary Elections, tiniyak ni Sarmiento ang patuloy na koordinasyon ng OPAPRO sa COMELEC at iba pang ahensya upang matiyak ang malaya, tapat at ligtas na halalan sa reyon. Bilang bagong chairperson ng GPIP, sinabi rin ng agad niya makikipagtulong sa kanyang mga counterpart upang mapabilis ang implementasyon ng mga napagkasundoang hakbang sa peace process. Dagdag pa ni Sarmiento, layunin ng administrasyon na matiyak ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga kasunduang pangkapayapaan at maisulong ang inklusibong kaunlaran sa mga komunidad bilang bahagi ng pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Kadiwa ng Pangulo o Marangkada sa Makati City, si Luisa Erispe sa detalye ng balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Bumida sa lungsod ng Makati ang mga sariwa at tatak Pinoy na mga produkto sa kadiwa ng Pangulo kahapon. Iba't ibang abot kayang prutas, gulay, karne at pangunahing bilihin ang napamili ng mga residente.

0: sa Kadiwa na dinayo ng karamihan sa Makati City Hall. Ayon sa Makati LGU, nagpapatuloy sa lungsod ang Kadiwa ng Pangulo alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapaghatid ng mas murang pagkain sa mga residente. Inaasahan naman na sa mga susunod na linggo ay muling bubuksan ang Kadiwa sa Makati City. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panghuling balita, House Prosecutors hindi magpapatinag sa reklamong isinampa ni Attorney Man Scarpio. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Na hindi sila papatinag o magpapadistract sa reklamang isinampalaban sa ilang prosecutors kaugnay ng subpoena sa bank at financial records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa. Paliwanag ni Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. ang natura-reklamo ay may kaugnayan sa impeachment proceedings at naniniwala silang isa sa alang-alang ng prosecutors ang naging desisyon ng impeachment court na payagan ng subpoena sa mga dokumento. Anya malinaw ang batayan ng korte dahil bahagi ng pagtukoy sa kabuang yaman ng Vice Presidente ang susuri sa bank records na may kaugnayan sa conjugal properties ng mag-asawa. Sabi rin ni Tolosa, hindi nila pangunahan ang magiging pasya ng prosecutors kung likumpiyansa silang matibay ang depensa ng House Prosecutors. Naniniwala naman si House Prosecution Team Advisor Robert A. Smolbers na maaring layunin na reklamo na pigilan ang pagpresenta ng mahalagang ebidensya sa impeachment trial.
4: Mahalaga kami sa prosecution, we will not be distracted by these actions. No, we remain focused on making sure that we will be able to present all the necessary material and relevant evidence, no, in this impeachment proceedings despite all of these other legal actions happening outside.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: Mas pinalakas, pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Colab.
17: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
18: Ang tagintig ng FM.
19: At lakas ng AM.
3: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawa.
2: Mas maraming mararating.
15: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
9: At serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
0: Radyo Pilipinas.
13: News nationwide.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: World News in 5.
22: Ang inyong institusyon.
23: Sa Philippine Sports Broadcast.
24: Di papahuli
25: sa mahahalagang kaganapan.
26: 66 Informasyon.
27: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
29: 738.
30: Sports Radio. 918.
31: Radyo Magazine. 1278.
32: At Radyo Pilipinas World Service.
33: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
34: Mapapakinggan na
35: sa Capital 104.3 FM.
36: Capital 104.3.
37: Radyo Pilipinas World Service.
38: Sports Radio.
39: Radyo Magazine.
40: Serbisyo Publiko.
41: The AM and FM Collab.
42: Sa Capital 104.3 FM.
43: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Pilipinas
45: and Capital 104.3 Colab.
46: Colab.
47: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS po yata nagkakabit eh.
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Impamawid, Onin Miranda. Narito ang programa Magatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon.
1: Kukonekta sa bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology at sa ngalan po ni DOSC Secretary Dr. Renato Yusilum Jr., ako po si Napoleon Juanillo Jr. at ito ang inyong Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
0: How are you sa ASICNAP?
1: Ako, busy pa rin.
0: Tama po.
1: Busy pa rin, Onin. Pero ganyan talaga. Masarap naman ang public service.
0: Tama po. At naku, ingat po kayo mga kabayan kasi sa mga oras na ito, napakalakas ng ulan. At talagang biglang buhos ang malakas na ulan, parang napakalaking dala ng tubig nito. Pero sana ay magiging maisilang yung mga panahon ng pag-ulan para nang sa ganoon may pagpatuloy po natin yung ating gawain. Ayan. At Aseg, mabating ko lang ng happy 10th anniversary ang mga taga-Europe TV Philippines. Nakikinig po sila sa atin at magandang hapon din po kay Bay, Jen, Simbuyan Last, ayan. At maging kay Dr. Danny Mangahas. Maraming salamat po, ASEC. Samantala, para lahat tayo makakunek, oras na para pakinggan ang mga naging kagarapan sa DOST sa linggong nagdaan, straight from the S&T Authority ng bansa, DOST Secretary Renato Yusilum Jr.
2: Noong Lunes po, ginanap ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Nabanggit po doon ang ilan sa mga programa ng DOST at isa na rito ang electric vehicle, particular na ang electric ferry na MV Dalaray na ginawa katuwang ang University of the Philippines. Noong Martes at Miyerkules naman po, ginanap ang European Union Artificial Intelligence kung saan ibinahagi po natin ang National AI Strategy ng Pilipinas.
0: Alright, maraming salamat po, DOST Secretary Renato Yusilum Jr. Samantala, narito na ang iba pang napapanahong balitagam. Ito ang DOST Report. Agham at malasakit, DOST nagatid ng tech-backed relief sa Sarangani. Pinagtibayan ng Department of Science and Technology o DOST Soxergen ng agham ay hindi lang pang publiko at pang laboratorio kundi isang praktikal na tulong sa panahon ng krisis. Kasama ang Career Executive Service Board o CSEB, pinagsanib ng DOST ang kanilang agapay ng agham at compassion project upang magatid ng science-based relief sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol at bagyo sa Sarangani. Hindi lang karaniwang relief goods ang ipinamahagi ng DOST, kundi mga mismong makabagong teknolohiya na dinisenyo ng mga institusyon para sa kalusugan at kaligtasan ng relief beneficiaries. Kabilang dito ang Iron Fortified Rice at Ready to Eat o RTE food pack mula sa DOST FNRI, pati na rin ang ceramic water filters mula sa DOST ITDI para matiyak na may malinis na tubig at nutrisyon ang mga evacuees. Sa pamamagitan ng mga makabagong solusyon ito, muling pinatunayan ng DOST na agham at teknolohiyang Pilipino ay tunay na umaagapay at naglilingkod sa bayan sa oras ng pinakamatinding pangangailangan.
1: Nakiisa ang Department of Science and Technology o DOST sa Philippine Game Development Expo o PGDX na ginanap noong July 24 to 26 sa SMX Convention Center, Manila. Ito ay isang pagtitipon ng mga game developers, artists, students, gamers at iba pang bahagi ng local gaming community. Ibinahagi rin dito ni DOST NCR Regional Director Engineer Romilen Tres Valles ang iba't ibang inisyatiba ng DOST NCR at ang DOST mismo upang suportahan at patuloy na paglago ng game development industry sa Pilipinas. Katuwang ang Red Fox Technologies na isa sa mga partner ng DOST, itinampok din sa expo ang ilang locally made laptops at gaming equipment bilang patunay na kaya ring makipagsabayan ang mga produktong gawa ng Pilipino. Nakisa din ang ilan sa mga local gamers gaya ng Salpakan, Gambit at winners ng nagdaang Level Up 2.0 Esports Game Development Challenge na sila bangsak, Water Rising ng Region 1, Bomber Cook ng Region 12 at Sepak Yu ng CAR or Cordillera Administrative Region. Ito ay patuloy na pagsuporta ng DOST sa mga kabataang game developers, creators at innovators sa bansa bilang parte ng agham daramdam na inisyatiba ng ahensya.
0: Mga kakonek, alamin naman natin ang mga kaganapan sa RSTW 2026 Eastern Visayas at mga magandang hatid ng DOST SES program sa riyon. Patuloy na makikonek sa amin, maaari nyo kayong mag-react ng, o magbigay ng komento ng inyong reaksyon, suhestyon o tanong sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at DOSTV Facebook page. Tutok lang dahil magbabalagad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
3: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
4: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
3: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang matiin ang ating mga ka-DOST Verkada na nakikinig at nakikisa sa atin ngayon sa ating comment sections. Binabati po namin si Dave Caragayan ng Bikunang Tagig, Julius Valeza at Jafet Peipa. Ayan. Sa madala mga kunek, ito na ang ating kwantong SNT. Ngayong araw, bibisita tayo sa Eastern Visayas upang alamin kung ang mga gandang naitulong na agamang teknolohiya sa pag-unlad ng lugar mula yan sa ginanap na 2026 RSTW sa Tacloban City hanggang sa mga malalayong komunidad sa ilalim ng DOST Community Empower through Science and Technology o SES Program.
1: Tama yan, Onin. At pero bukod dyan ay aalamin rin natin ang mga S&T stories at pagtulong ng DOST sa mga malalayong komunidad sa ilalim ng DOST Community Empowerment through Science and Technology or SEST program. Kaya naman makakasama natin ngayon online ang Regional Director ng DOST Region 8 na si Dr. John Glenn D. Ocaña. Magandang agham at welcome sa Radyo Siyensya, Dr. Glenn.
5: Magandang agham at maupeng ang kulupatong atanan, Asik Nap, and Sir Onin.
1: Great to see you, RD Glenn. RD Glenn, para sa dagdag na kaalaman ng ating mga taga-subaybay at taga-pakinig, ano ba itong 2026 Regional Science, Technology, and Innovation Week or RSTW sa Eastern Visayas at kumusta naman ang kaganapang ito sa Tacloban City?
5: Ginawa po natin yung RCW natin last July 15 to 17 dito sa Robinson's North in Tacloban City po. Kung saan nag-conduct po tayo ng maraming tawag naman mga forum, mga forum ito siya. So it's called Istorya Kita, in Wari-Wari yon, meaning magkwentuhan tayo, parang ganun siya. And then, of course, there's also the exhibition of the different technologies developed by DOST and our partner government line agencies, SUCs, and even the private sector. Mm-hmm. At meron kami pong mga inilaunch na mga programa doon sa RCW natin, and we're so happy that knowledge done our very own Secretary Renato Soldum Jr. and Yusik Sancho and Asik Matet were there to really extend support sa event natin na to.
0: All right. RD Glenn, ang theme po ngayong taon tungkol sa manatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Sa madaling salita, paano po makakatulong ang science and technology o S&T sa pang-araw-araw na buhay ng mga kababayan nating waray?
5: Maraming salamat, Kuya Onin, for that question. No? So, yung science, technology, and innovation ay nagbibigay ng mga practical na solusyon sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Halimbawa po, sa agrikultura, may mga teknolohiya na tumutulong upang mapataas ang ani at maprotektahan ang mga pananim laban sa epekto ng klima, mm-hmm. kagaya ng bagong program natin sa DUST, ang Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines, o mas kilala sa tawag na SARAE. So sa panahon naman ng kalamidad, may mga early warning systems at hazard maps na nagbibigay ng tamang impormasyon upang mapaghanda ang mga komunidad. Meron ding mga teknolohiya para sa maliit na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at mapalawag ang kanilang kabuhayan. Sa madaling sabi, ang layunin ng science at technology ay gawing mas ligtas, mas maginhawa at mas maunlad ang buhay ng bawat Pilipino. Iyan po ang diwa ng ating tema, isang matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan para sa lahat.
1: Mm-hmm. RD Glenn, sa kabilang banda, para sa mga malalayong komunidad o tinatawag nating GIDA areas, mm-hmm. GIDA, nakakarating ba ang ating mga DUST CES programs at ano pa bang itong at ano ba itong DUST CES na ginagawa natin?
5: Ang CES or Community Empowerment Through Science and Technology Program ay isa sa mga pangunahing programa ng DUST para matulungan ang mga komunidad sa malalayong lugar o GEDA areas. Hindi lamang tayo naghahatid ng teknolohiya, kundi nagbibigay rin tayo ng kaalaman, pagsasanay at mga kabuhayang angkop sa pangangailangan ng mga komunidad. So halimbawa po, tumutulong po ang DUST sa pagpapabuti ng kabuhayan sa pamamagitan ng mga teknolohiya sa agrikultura at food processing. Nagbibigay din tayo ng akses sa malinis na tubig, nagpapalakas ng disaster preparedness at nagsasagawa ng science, technology, engineering and mathematics or STEM education and livelihood trainings. Layunin nating mabigyan ang mga komunidad ng mga makabagong solusyon upang maging mas matatag, mas produktibo or mas productive at mas handa ang mga community natin sa hamon ng panahon.
0: Alright.
5: So, sa pamamagitan po ng CEST, mas inilalapit natin ang benepisyo ng science, technology, and innovation sa mga komunidad na higit na nangangailangan upang walang maiwan sa pagunlad.
0: Ardigla, napakaganda po ng CEST na katutok sa limang mahalagang entry points: health, education, livelihood, disaster risk reduction, at environmental management. Paano ba binabago ng limang larangan ito ang pamumuhay po ng ating mga komunidad sa rayon? Paano po binabago ng limang larangan na ito yung pamumuhay ng ating mga komunidad sa rayon? Halimbawa po yung limang mahalagang entry points: health, education, livelihood, disaster risk reduction, at environmental management.
5: Yung limang entry points po natin na yun, yun po yung tinutukan ng CEST implementation natin sa mga communities na tinatawag nating CES communities, ano, kung saan sa tulong po ng local government units, nagbibigay po tayo ng mga interventions doon,
0: mm-hmm.
5: kagaya po ng sa livelihood nila. Normally po dito sa Region 8, yung mga komunidad are involved with food processing,
0: mm-hmm.
5: so inaano po natin sila, train po natin sila kung ano po yung mga standards ng food safety and good manufacturing practices. Pag nakita naman natin na mayroong problema sila sa malnutrition, then binibigyan po natin din sila ng access to nutritious products. Ano?
0: Opo.
5: Incidentally po, dito sa Region 8, meron po tayong mga accredited ng mga producers ng FNRI developed technologies na mga complementary foods. So sa disaster resilience naman po, tinutulungan din natin yung mga LGUs na maging masanda sila by involving them or encouraging them na mag-adapt po ng mga technologies po ng DUSD, kagaya po yung mga ginawa ng Pag-asa and FeeWorks na georisk.ph at iba pang mga technologies na related po sa paghahanda natin sa mga kalamidad, especially yung mga extreme weather conditions na malimit po na mangyari dito sa Region 8.
1: Mm-hmm. All right. Napaka-impressive talaga, Onin, ang ginagawa natin sa regions at sa provinces our RDs and PDs. Mm-hmm. RD Glenn, alam naman po natin na marami tayong mga malalayong isla at kabundukan sa Region 8. Paano naman po sila binabago ng DUSD SAS program at paano natin sinisiguro na mga teknolohiya ay tutulong at teknolohiya at tulong sa ilalim ng SEST ay makakarating sa ating mga tinatawag na GIDA communities?
5: Pinupuntahan po talaga natin 'yon. Fortunately, with DUSD, meron po tayo talagang strong partnership with the local government units, which is strengthened more by our former collaboration with the DILG, ano, Department of Interior and Local Government. At saka sa ibang ahensya po natin na ano. And through the, kagaya ng ano, sabi kanina, yung SEST implementation kasi is more of collaboration talaga with local government units. Through this collaboration with the LGUs, napupuntahan po natin maski saan pong lugar nandoon yung mga komunidad na kailangan po ng tulong natin. Yung kagandahan po sa SEST program natin ng DUSD, medyo nakakuha na po siya ng traction in terms of popularity and relevance dito sa mga pangailangan ng mga komunidad natin. Kaya mas dumadami na po ngayon yung mga communities through the local government units na pumupunta po sa atin at nagpapatulong na ma-improve po yung kabuhayan nila. Kasi yun naman po yung aim po ng SEST program natin.
0: Ayun.
5: To really impact development through science, technology, and innovation.
0: Isa pong malaking hamon, RD, sa mga malalayong baryo, ang kawalan po ng internet at malinis na tubig. Paano po nakakatulong ang mga SEST interventions po natin tulad ng Starbucks sa edukasyon ng mga kabataan at ang water purification systems sa kalusugan po ng ating mga kababayan?
5: Napakaliki po yung tulong na ganyan, ano, kasi lalo na sa mga JEDA areas na malimit, wala po silang ano, or napakalimited yung access nila sa tubig at saka internet, ano, which is right now very essential na. Sa tubig naman, meron tayong mga technology na dinevelop ng DUSD at yun po yung binibigyan natin sa kanila. Pero hindi lang po yung develop po ng DUSD na technologies on potable water yung in-offer natin sa kanila. Even yung off-the-shelf na mga technologies, we also adapt that. Depende po sa kung ano yung pangailangan ng community na to. Some of the communities na SEST communities natin na tinutulungan natin, nabibigyan po din natin ng access to the internet with the technologies that right now, like the Starlink, na very, very portable na yung pag-access.
0: Tama
5: at
0: sa po.
5: Very available at very easy na po yung pag-access na ano. Pero itong pagbigay ng ano na to, pagbigay sa kanila ng access to the internet, parang demonstration ito that kung magkaroon kayo ng ganitong facility, ito yung magiging epekto sa kabuhayan ng mga tao, sa education nila and everything, ano. Demonstration kasi hindi po natin lahat ng mga LGUs and communities may bigyan yung ganitong klaseng ano, tulong kasi limited lang po yung resources natin sa DUSD. Kaya nga po, very important po yung partnership namin in terms of internet connectivity sa DICT. So we are coordinating and collaborating with DICT in this regard.
0: All right.
1: alam mo, I mean, just sa mga conversations na to, kahit over radio lang, ano,
0: opo,
1: marami pa rin talaga akong natututunan, mm, kahit na insider na ako sa DUSD. Kaya
0: opo,
1: magandang maganda itong mga mga updates na ito galing sa ating regions. RD Glenn, meron po ba kayo, yes, particular na kwento ng tagumpay o isang CEST community sa Eastern, opo, Visayas na nakakitaan nyo talaga ng malaking transformation dahil sa tulong ng agham at teknolohiya?
5: Marami po. Pero I think ngayon, kasama natin mamaya and isa sa interview natin from Region 8, mm-hmm, is the CEST community na naging number one siya sa regional best CEST search natin, ano, for, mm-hmm, this year. And this community is from Eastern Samar. So hindi ko na lang po sasabihin kung ano yung kwento na, ano, kasi i-interview natin sila mamaya. Pero to name a few, ano, yung mga ano talaga, yung mga nagkaroon talaga ng napakalaking impact, yung pinakauna naming best CEST community, ano, it was first a community na beset with problems on rebels, ano. So, mahirap puntahan yon, walang, mm-hmm, infrastructure, at saka maraming mga rebel doon. This is in Haro, Leyte. So, nung bago tayo pumunta doon, mahirap po yung nila. Mataas yung malnutrition problem nila, yung literacy problem din nila, mataas din. I mean, mababa yung literacy problem nila, at saka mahirap yung community na to.
0: Tama po.
5: And with the intervention po natin, which started right after the Typhoon Yolanda struck, mm-hmm, marami na pong nagbago sa kanila. Nang kung noon, ano lang sila, agricultural community na mahirap, mm-hmm, ngayon po, isa na po silang tourist attraction po.
0: Mm-hmm.
5: Kasi nagkaroon na po sila ng mga ng farms with our technologies and with the funding that we provided for them para magkaroon sila ng mga facilities like rain protection and the nursery and the greenhouses and processing facility also. So ngayon po itong community na to, as I've mentioned, is now a tourist attraction.
0: Tourist attraction.
5: Featuring, mm-hmm, po eco-friendly na tourist attractions. So meron, mm-hmm, na po sila doon hotel.
0: Ayun, tama-tama.
5: May hotel na sila, complete with a swimming pool, and yung mga pagkain nila lahat are organic.
0: Ayan. Pero patuloy pa rin po ba sila doon sa kanilang ipinakikipaglaban nung panahon ng mga rebelde pa naman sila? O ngayon, sir, ay talagang totally, talagang ibinigay na yung pamamaraan para matulungan sila ng DOST?
5: Yeah. Totally nawala na po yung problema on rebels. Ano? Kasi po, nagtulong-tulong po dito yung the entire government, ano, sa local government unit, mm-hmm, particularly the provincial government of Leyte, tumulong po doon. Nagbigay po ng infrastructure, kaya madali na po silang mapuntahan, naging accessible na sila. At saka, naging maganda na yung economic activities sila,
0: yes,
5: with the interventions po natin. And DepEd also has provided a lot of interventions there. Kaya ngayon, imbis na kung noon problema nila yung education, meron, mm-hmm, na sila ngayon eskwilahan, tapos yung malnutrition problem nila has been addressed na.
0: Ayun, alright. So sa pagpasok po natin sa CEST 2.0, paano po natin sinisiguro na yung mga livelihood package na ibinibigay po sa ating mga marginalized groups at MSMEs sa barangay level ay nagiging sustainable at kumikita sa pangmatagalang panahon?
5: Kailangan talaga pag mag-ano tayo ng intervention sa isang community, a community man ito or isang private company, ano, kasi meron tayong mga programa para doon, kailangan talaga na alamin natin ano ba talaga yung profile nila, ano ba yung problema nila, at ano yung pwedeng magawa ng DUST. So pag nangyari po yung ano, if sabi nga nila, kung alam natin yung problema, 50% of the problem is already solved. So yun po yung ginagawa po namin. We conduct technology needs assessment na guides us kung ano talaga yung dapat gawin ng DUSD. So kung magawa mo po 'yon, magiging yung intervention po natin will really be beneficial and relevant to their needs. It will really address their needs. At sa CES 2.0, this is more of the CES na prepare po natin, parang excited ako masyado, hindi ako makahinga.
6: Okay lang, sir. Take a deep breath.
5: Yung ano po, yung communities po natin, with the help of the local government units, prepare po natin sila para sa transition nila into smart communities.
1: Mm-hmm. Yeah.
5: Iyon po ang kaibahan ng CES 2.0.
1: Yeah. All right. At the same time, RD Glenn, alam naman natin na hindi po kayang gawing mag-isa ito ng DOST, itong napakalaking gawain ito. So paano po nakikipagtulungan ng DOST 8 sa ating mga local government units, sa mga ating mga SOOCs at iba pang mga partner agencies para mas mapalawak ang sakop at sabihin natin impact ng CES?
5: Opo. Palay ko, we already have established that kind of reputation sa DOST na we really are sincere in delivering the different science, technology, innovation services natin to our people and communities and otherwise. Kaya po madali po yung partnership na nagagawa natin with the different government line agencies and local government units and even the private sector. Even the private sector reaches out to us, like the PCCI, they reach out to us to do projects with them. So these partnerships really help us reach out and provide holistic services and government services to these communities. Kaya nagiging impactful po siya. Mm-hmm. At we always emphasize that lahat po ng mga kailangan nila hindi kayang gawin niya ng DOST. It's only through the whole of the government approach magagawa po natin ito.
6: Alright. RD Glenn, ano po ang inyong huling mensahe o paanyaya sa atin pong mga tagabanginig ukol po sa kalagahan ng pagtutulungan para sa isang maratag, maginhawa, panatag na kinabukasan sa tulong po ng agam at teknolohiya?
5: Opo. Kagaya po ng sabi natin, yung development po of the countryside, which is yung tinutukan po ng regional offices, ay hindi po yan kayang gawin ng Department of Science and Technology. And we know that we have different limitations also in our mandate and in our resources. Kaya partnering with the different government line agencies, with the state universities and colleges natin, and even the private sector and even the media, we do that para po lahat po ng mga kailangan ng mga communities that we are serving will be addressed. At parang we are more in the better position right now sa Region 8 kasi DOST right now is the lead or the chairman of the Economic Development Committee of the Regional Development Council.
6: Wow.
5: And on top of the RRDAC natin, tayo din po yung chairman. So we have that kind of platform wherein mas naipapaabot pa po natin kung ano po yung mga programa natin at ano po yung magandang gawin para mas maging inclusive yung implementation po ng mga program natin.
1: Ang galing. Maraming salamat, Dr. John Glenn D. Ocaña, ang Regional Director ng DOST Region 8 or Eastern Visayas. And really great to see you, RD Glenn, kahit virtually. And hopefully, makapagbisita ko dyan sa Region 8, kahit man lang sa ating mga kaibigang SOOCs.
6: Ayan. Maraming salamat
5: din. Sir Onen at Asik Nap.
6: Ayan. And congratulations, mga kaibigan, si Dr. John Glenn D. Ocaña, Regional Director ng DOST Region 8. or Eastern Visayas. Makakonek, maaari kayong mag-comment ng inyong reaksyon, suwestiyon o tanong sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at DSTV Facebook page. Sa ating pagbabalik, aalamin natin kung paano binago ng community empowerment through CES and Technology o CES program ng DST ang kabuhayan sa Barangay Anuron, Eastern Samar. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DST. Konektado ka!
3: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
7: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
8: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
7: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
8: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
7: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
6: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DST. Konektado ka. Ngayong araw, aalamin naman natin ang isang kwento ng inspirasyon at sipag ng ating po mga kabayan sa Eastern Samar.
1: Tama, Onin, dahil dito ay kwento ng isang mamamayang Pilipino at kung paano napalago ng agham at teknolohiya ang kabuhayan sa kanilang komunidad sa ilalim ng Community Empowerment through Science and Technology or CEST program ng DST. Kaya naman makakasama natin ang manager ng Kika Gawa Agrarian Reform Cooperative na si Ms. Marianne Q. Pangan. Magandang agham at welcome sa Radyo Siyensya, Ms. Marianne.
9: Good afternoon po, Sir Onin and Sir Juanilio. Good afternoon po.
1: Good afternoon. Thank you po. Good afternoon, Ms. Marianne. Para po sa dagdag na kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba itong paano talaga ba ito pinopronounce sa waray-waray? Kika Gawa Agrarian Reform Cooperative. Yes. Please educate us. Paano pa ang tamang pronunciation nito?
9: Ang Kika Gawa Agrarian Cooperative, ang Kika po ay nangangahulugan, kinabuhi tikang kamatayon in our dialect, or life after death. Sa English. Ayun. Yes po. We were established a year after Typhoon Yolanda. Simpleng pangarap ng aming founder na si Ms. Remedios Quirante. Matapos ang Super Typhoon Yolanda, nakita niya yung hirap ng mga kababaihan, ng mga magsasaka dito sa aming barangay. So, na-challenge siya and nagkaroon siya ng wish na sana matulungan niya in her own little way yung kabuhayan at magkaroon ng pag-asa yung muli yung barangay.
6: All right.
9: Yes, bro.
6: Alright. Talaga palang napakaganda ng ibig sabihin po
1: na
6: kikagawa.
1: Oo nga, buti nilang tinanong ko talaga.
6: Oh, po, Reform Cooperative. Ma'am, ano-ano po bang mga pangunahing kabuhayan ng mga kababaihan sa inyong barangay? At ano po yung malaking hamon na limitasyon na inyong kinakara po sa pagpoproseso ng inyong mga produkto tulad po ng banana flour?
9: Ang kika po ay nagsimula sa paggawa ng banana chips.
6: Mm-hmm.
9: Pero sa habang papatagal yung organisasyon,
6: apo,
9: naisipan din namin na gumawa ng banana flour.
6: Mm-hmm.
9: Dun kami nag-focus talaga sa banana flour. Yun yung pangunahin naming produkto and ngayon mayroon na kaming iba-ibang klaseng harina galing sa mga root crops and gumagawa din po kami ng VCO.
6: Mm-hmm.
9: At nag-diversify kami kung ano yung mga local resources na available dito sa amin. Yun yung isipan namin para magawang produkto, mabigyan ng kabuhayan yung aming mga kabarangay.
6: Tama po. All right.
1: Ma'am, naging recipient din ang kikagawa ng CEST program ng DUST. Yes. Paano po ba kayo naging parte nito at paano niyo nakilala ang DUST?
9: 2022 na naimbitahan kami sa isang forum and trade fair and doon na namin na nakausap yung taga DUST and mula noon tuloy-tuloy na nagkaroon sila ng TNA.
6: Mm-hmm.
9: And kami din lumapit sa kanila, ipinahayag namin yung mga kailangan namin para mapaganda pa namin yung aming mga produkto.
1: Interesado ako, ma'am, na malaman, ilan na ba ang members ng cooperative ngayon?
9: We only have 20 members, sir.
1: Oh, 20 members. I see. Lahat, yes, kayo babae?
9: May tatlo po kaming lalaki.
1: Ah, I see. Okay. At ano-anong mga makinarya at teknolohiya ang naipagkaloob sa inyo at paano nito nabago ang inyong pang-araw-araw na produksyon?
9: Nabigyan po kami ng grinder and vibrosifter ng DUST at iba pang mga equipment na tools na makakatulong sa amin para mapaganda pa yung aming produksyon. Yung grinder at saka vibrosifter, yun talaga yung parang main na kagamitan na ginagamit sa paggawa ng banana flour.
6: Mm-hmm.
9: And kung dati, pumupunta po kami sa Giwan para magpagiling. Ngayon, hindi na yun nangyayari kasi meron na kaming grinder.
6: Mm.
9: Tulad din ng vibrosifter, kung dati, mano-mano din yung sift ng flour. Ngayon, mas mabilis. Makinarya na. So, malaki talaga yung na itulong ng mga makinarya na naibigay sa amin ng DUST.
6: All right. Ma'am, bukod po doon sa mga makina, nakatanggap din po kayo ng mga training sa food safety, CGMP at business management. Gaano po kahalaga, ma'am, ang mga pagsasanay nito para masiguro na malinis, ligtas at world class po ang inyong mga ginagawang produkto?
9: Malaking bagay po na bigyan kami ng mga trainings, mm-hmm, dahil syempre hindi lang sa paggawa ng produkto ang ating isasaalang-alang, kundi yung safety din ng gagamit at kakain ng ating mga produkto. So tinuruan kami kung paano maging gumawa ng ligtas, malinis, detalidad, and sana umabot sa world class na produkto, mm-hmm, yung aming mga ginagawa.
1: Dapat lang ho, dapat talaga maging world class lahat. Mm-hmm. At hindi lang naman dito sa ating ginagawa sa Kikagawa. Interesado akong malaman, ma'am, kung may ano po ang mga plano nyo para mas dumami pa ang miyembro ng kooperatiba?
9: Sa pagpaparami po ng members ng aming kooperatiba, gumagamit na kami ng social media para imbitahan.
1: Tama.
9: Maimbitahan yung ating mga kabarangay, yung ating mga kaprobinsya na makilahok and sumapi sa ating kooperatiba. And maliban sa social media, syempre, yung hinihikayat din po natin yung mga ating nakakasalamuha na mga community from other municipality na kung willing silang sumama and sumapi sa cooperative.
1: Ah, magandang plano yan. Magandang plano yan. Talaga dapat dumami pa. Kumbaga, sinasabi nga natin na nagiging successful naman at natutulungan. So, mas maraming involved sa cooperatives, mas maganda.
6: Tama po. Ma'am, mula po doon sa dating 23 kilograms ng banana flour, yan pong balita po namin sa ginagawa po ninyo, umabot na po kayo sa 112 kilograms. At ang inyong monthly sales, tumaas na rin po. Ano po ba yung pakiramdam na nakikita nyo yung lumalago ng ganitong inyong negosyo?
9: Fulfilling, but most of all, nagpapasalamat kami sa Diyos na binigyan kami ng pansin and pagkakataon na matulungan ng DOST at ng iba pang ahensya. Blessing na malaki para sa amin na makatulong, mabigyan solusyon yung mga kinain ng ating magsasaka, lalo na yung mga banana farmers and root crops farmers natin dito sa probinsya.
1: Nabalitaan din po namin na 10% ng yung net profit ay inilalaan nyo sa mga feeding programs at community outreach sa inyong barangay. Paano po nakakatulong ang inyong tagumpay sa kabuuan ng Barangay Anuron? Isa ata ito sa inyong barangay recipients.
9: Hindi lang naman ang importante sa Kika. Sa Kika, hindi lang importante ang kumita.
1: Mm-hmm.
9: Much important po sa amin yung makita na nakakatulong din. May napupuntahan maliban sa mga membro, yung aming komunidad na kinabibilangan, yung mga schools na aming within our municipality is nakaka-receive din ng aming grasya na natatanggap. Yung blessing na natatanggap namin through our banana flour production.
1: Mm-hmm.
9: So, mas fulfilling din yung mas fulfilling din yung na-share mo yung blessing na nare-receive ko. Yan po.
1: Interesado ko unin malaman, nakapag-bake na ba talaga kayo base sa ginawa niyong banana flour at ano-ano po bang mga produktong ito?
6: Ayan, tama po.
9: Yes po. Banana flour, okay po siya sa cookies.
1: Mm-hmm.
9: maliban sa amin, kami talaga through ATI, nabigyan kami ng training sa paggawa ng mga ATI and DTI. Nabigyan din kami ng training sa paggawa ng mga cakes and cookies using our own banana flour. Kasi bago po siya bago po yung banana flour, hindi siya tulad ng flour na available sa ating market.
6: Tama
9: so, po. Pinag-aaralan. So,
1: totoo.
9: Napag-aralan na din ng ating buyer at sinishare din sa atin yung mga experience niya sa paggawa ng kung ano-anong produkto mula sa banana flour like banana bread. May ilan na gumagamit po talaga ng 100%, may ilan din na gumagamit ng 70% and 30% lang po. Depende po sa kanila.
6: Ayan.
9: Okay. Sa gumagamit. Pero pag kami po gumagawa, 100% po.
1: Wow.
6: Very good, ma'am. Tama-tama po yan. Para po sa iba pa mga kapisanan, ma'am, kabaihan, magsaka sa ibang riyon na nanais din po umunlad sa tulong po ng Agama Teknolohiya, ano po ang payo nyo sa kanila?
9: Sa lahat ng mga samahan, kababaihan, magsasaka na may pangarap na umunlad or may hangarin na makatulong sa pag-unlad ng kapwa or hangarin na umunlad yung sarili, ang mapapayo lang po na sa ngalan ng Kicha Gawa ay huwag matakot magsimula.

0: ay hindi lang tungkol sa negosyo o laki ng kita. Mas mahalaga sa amin ang dami ng buhay, ang dami ng aming kapwa na babahagian ng aming kaalaman, ng aming mga natutunan, mga taong nabibigyan ng pag-asa, ang komunidad, na matulungan, na umunlad. At gaya nga ng tagline ng Kika, walang sikreto ang natural. Naniniwala po kami na ang kalaman ay mas lalong lumalago kapag ito ay binabahagi po at ang tunay na tagumpay ay nagiging mas makabuluhan kapag sama-sama itong nararating.
1: Alright. Thank you very much for that for those very inspiring words. Miss Mary Ann Pangan, ang manager ng Kika Gawa Agrarian Reform Cooperative.
2: Ma'am, maraming salamat and congratulations po sa inyo. Alright. Kamustahin naman natin sa ASEC ang mga online viewers.
1: Tama yan, Onin. At dahil dyan, ay nais naming batiin ang aming mga taga-subaybay na nakikisa sa atin ngayon sa ating comment sections. At binabati namin si Miguel, Shamay at Carl.
2: Ayan, maraming po salamat sa inyong pagsubaybay. Oras na para ating alamin kung ano pa makagalapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw. Straight from the S&T Authority ng Bansa, DOST Secretary Renato Solidum Jr.
3: Sa susunod na linggo po ay gaganapin ang 2026 Artificial Intelligence Fest sa Iloilo at ito po ay pangungunahan ng DOST. Magkita-kita po tayo riyan. Sa August 5 naman po, gaganapin ang Sustainability Expo na pangungunahan pa rin ng DOST katuwang ang SM Supermalls. Ito po ay gaganapin sa SMX Aura sa Taguig City. August 6 naman po, magbubukas ang Regional Science, Technology and Innovation Week ng National Capital Region na gaganapin sa Valenzuela City. Para sa karagdagang impormasyon, magtungo lamang sa Facebook page ng DOST NCR.
2: Maraming salamat po, Sek Rene. Mga kakunek, nais namin bigyan pagkilala ang top 10 finalists ng BPI-DOST Innovation Awards 2026. Ang 10 finalists ngayong taon ay nagpakita ng mas matinding pagkabatibay sa paggamit ng agham at teknolohiya para sa pangangailangan ng lipunan at industriya. Kabilang sa mga nakapasok ay ang Ateneo de Manila University, Caraga State University, Iloilo State University of Fisheries Science and Technology, West Visayas State University, University of Science and Technology of Southern Philippines, Mindanao State University Tawi-Tawi, Mindanao State University Iligan Institute of Technology, Technological Institute of the Philippines, Quezon City, Technological Institute of the Philippines, Manila, at University of the Philippines, Cebu. Ang DOST-STII at PPI Foundation ay taos pusong sumusuporta sa mga makabagong imbensyon ng ating mga localized innovators para sa lipunan at industriya. Ipagdiwang natin ang agam, naramdam at galing ng Pilipino.
1: Yes, indeed, Onin. Pero bukod dyan, meron pa tayong isang announcement. Mga kakonek, tara na at makiagham sa 2026 RSCW sa Valenzuela City. Handa ka na bang makita kung paano binabago ng science, technology at innovation ang ating pang-araw-araw na buhay? Mula August 6 to 8, 2026, samahan ang Department of Science and Technology National Capital Region or DOST-NCR at ang City Government of Valenzuela sa 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week o 2026 RSCW na siyang pinakamalaking pagdiriwang ng Filipino Science, Technology at Innovation sa riyon. Tuklasin ang mga Filipino-developed technologies, makilahok sa mga forums, subukan ang inyong galing sa gaming, coding at sci-art competitions at mamili ng mga produktong likha ng DOST-assisted entrepreneurs. Libre at bukas ito para sa lahat, kaya isama ang iyong pamilya, mga kaibigan, classmates at sama-sama nating tuklasin kung paano ang science, technology at innovation ay tunay na para sa bawat Pilipino. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin na lang natin ang Facebook page ng DOST National Capital Region.
2: Ayan, mula po sa NCR, patungo naman tayo sa Mimaropa. Agham nyo ba na ang pinakamalaking selebrasyon ng agham at teknolohiya sa riyon? Aarangkada na ito ang 2026 Mimaropa.

0: Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW Mimaropa 2026. Sa kauna-unang pagkakataon, sabay-sabay itong ipagdiriwang sa lahat ng probinsya nila mula August 17 hanggang 19 kung saan ang Marble Capital of the Philippines, Surumblon, ang ating opisyal na host province rito. Iba-ibang isla pero iisang Mimaropa. Tara na at makisaya sa agham na ramdam. Panoorin natin ito.
1: Mimaropa! Ano? Tara! Teknolohiya at agham na ramdam. Aarangkada na sa 2026 Mimaropa Regional Science, Technology and Innovation Week. Science, Technology and Innovation, Driving Food Security, Sustainable Energy and National Resilience. Saksihan ang mga exhibits, forums at iba't ibang activities na handog ng Department of Science and Technology o DOST upang ipakita ang papel ng agham at teknolohiya sa inklusibong kaunlaran. Gaganapin ito sa August 17 to 19 sa Lumayeta Events Place o Jongan Romblon.
2: Kaya naman, tara! Teknolohiya at agham na ramdam. Aarangkada pa sa 2026 Mimaropa Regional Science, Technology and Innovation Week.
3: Ang ganda, Dr. Ido Cepeda. Ang ganda. Congratulations, Mimaropa.
0: Congratulations po. Abangan po natin yan, mga kaibigan, RSTW 2026 sa Mimaropa. Mga kakunak, yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kami samaan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay din mapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49 at mapapakinggan rin sa 104.3 FM. Mapanood niyo pa rin kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas at DOSTV social media pages. Muli po ako inyong kapatid sa Imbabuid, Onin Miranda.
3: At mula sa Department of Science and Technology para sa Agham na Ramdam, ako po si Napoleon Juanillo Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka! One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinag-utos ang isang ligtas at malinis na kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Mahigpit na pinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sanggataang lakas na tiyakin ang isang mayaya, tapat at ligtas na kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Los de Mindanao o BARM. Ito ang inihayag ni Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPLO Secretary Mel Senen Sarmiento. Aniya, layo din ang Pangulo na mabigyan ang bawat butante sa Bangsamoro ng kalayaang makapili na kanilang mga magiging kinatawan sa isang tapat, transparent at ligtas na halalan. Ayon pa kay Sarmiento, patuloy ang koordinasyon ng OPAPRU sa Commission on Elections upang matiyak ang maayos na paghahanda para sa halalan na bahagi ng pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Aniya, mahalaga ang halalang ito dahil ang mga ihahalal na miyembro ng Bangsamoro Parliament ay magkakaroon ng mahalagang papel sa pagbuo ng mga pulisiya at pagpapatupad ng mga programa magpapalakas sa sariling pamamahala ng rehiyon. Ating painggan ang bahagi ng naging pahayag ni Secretary Sarmiento.
3: Lalo po yung utos ng Pangulo na siguruhin ang mga mamamayan ng Bangsamoro are free to choose who they want to vote for, transparent, honest, secure election. Utos niya po yung matching order niya sa lahat ng gender ng armed forces at masiguro na mapili ng mamayan ng Bangsamoro ang nararapat din ang mga leader dahil napakalagang eleksyon po ito.
2: Isasagawa ang unang BARM parliamentary election sa 14 ng Setyembre ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Pag-repaso sa batas na may kaugnayan sa pag-withdraw at pag-monitor ng confidential funds hindi nakikita ng Malacanang. May ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Ang nakikita ang dahilan ang palasa ng Malacanang para repasuhin ang batas kasunod ng mga kapatakaran sa pag-withdraw at pag-monitor ng confidential funds. Tugon ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos singan ng reaksyon kasunod ng naging pahayag ng dalawang bank managers na tumayong testigo sa impeachment trial pamakailan na kaya VP Sara. Ayon kay Jose Castro, hindi ang ating batas ang problema kundi ang mga lumalabag dito. Binigyan din ni Castro na ang tunay na problema ay hindi ang kakulangan ng mga patakaran kundi ang mga taong may intensyong lumabag sa batas at maglustay o di kaya ay magnako ng pondo ng bayan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
5: Ang dapat nating ripasuhin ay yung mga tao na merong intensyon na gumawa ng mali sa pondo ng bayan. Yun ang dapat natin na pahintuin.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Speaker Faustino Boji D. III tiniyak ang suporta sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang bawasan ang electricity cost. Si Melanie Valdez Reyes sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Tiniyak ni House Speaker Faustino Boji D. III ang mabilis na pag-aksyon ng Kamara upang maibaba ang mataas na presyo ng kuryente sa bansa. Sa isang press conference sa Echagüe, Isabela, ipinaabot ni Speaker D. ang kanyang buong suporta sa solusyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawasan ang pasanin ng taong bayan sa pamamagitan ng pagpapababa ng singil sa kuryente. Kasunod ito ng panawagan ng Pangulo sa kanyang kamakailang State of the Nation address na alisin na ang pagpapababa pag-asa ng system loss sa mga consumers sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Ayon kay D. Agad na tatalakayin ng Kongreso ang mga kinakailangang reforma upang maisakatuparan ang kahilingan ng ehekutibo. Una nang inihayag ng leader ng Kamara na kabilang sa mga pangunahing prioridad ng legislatura ang sariling kuryente act at ang pag-amyenda sa EPIRA. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Bojidi.
7: Sa dami-dami ng ating mga pinagdadaanan, ito yung mga isang nakikita ng ating Pangulo na makakasakit kahit papano na makakatawin ang ating kababayan. Kaya isang programa to ay aming pang susuporta at patalakayin namin.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panghuling balita, pantay na hustisya, padawagan ni dating Speaker Martin Romualdez matapos ibasura ng ombudsman ang affidavit ng Maleta Boys. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Iginiit ni dating House Speaker at Deputy Representative Martin Romualdez na pantay na hustisya lamang ang kanyang hinihingi kaugnay sa isinasagawang imbestigasyon ng Office of the Ombudsman laban sa kanya. Sa isang pahayag, kinwestiyon ni Romualdez ang paggamit umano ng ombudsman sa mga testigong binaliwala na ng mismo tanggapan nito at ng DOJ. Bukod pa sa nahaharap rin ng mga ito sa kasong cyber libel at perjury. Paano ay niya magiging patas ang isang imbestigasyon kung gagamitin pa rin ang mga naturang testigo laban sa kanya? Sa kabila nito, sinabi ni Romualdez na hindi siya uurong at hindi rin siya matitinag sa kinakaharap na kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura, pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Bahay kubo kahit munti.
17: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about...
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Bahay kubo kahit munti.
17: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
16: Bahay, kubo,
17: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
16: Ang halaman doon ay sari-sari.
17: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
19: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
18: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
20: Kasama po namin si Secretary Henry po.
21: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabot eh.
22: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
18: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
23: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
24: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
15: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
3: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW. Hatid sa inyong Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW Land-Based OFW Concerns. Ako po ang inyong lingkod, Asik Benny Legaspi.
4: At mula naman sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
3: Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapanood ninyo nyo para kaming ng live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channel 45-49. Magandang araw, Ms. Jel.
4: Magandang araw, Asek. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
5: Balitang DMW.
3: Daang-daang OFWs at kanilang pamilya ang nakatanggap ng tulong sa bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network Fair sa Robinsons, Naga. Pinangunahan ng Department of Migrant Workers Regional Office 5 ang pagtitipon na dinaluhan ng 28 ahensya ng gobyerno na naghandog ng livelihood support, financial literacy, skills training at health services. Dumalo sa programa si Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Cacda kasama si Naga City Mayor Maria Leonor J. Robredo upang ipakita ang suporta ng pamahalaan sa OFWs. Kasabay nito, isinagawa rin ang job fair na nilahukan ng 32 local na employers at recruitment agencies para sa mga nagbabalik na OFWs at iba pang naghahanap ng trabaho.
4: Samantala, sa iba pang balita, dalawang OFW na nagtatrabaho bilang caretaker ang nakatanggap ng tulong pinansyal matapos masunog ang tirahan ng kanilang employer sa Central District. Bahagyang nasugatan ang mga manggagawa at agad silang dinala sa China Medical University para magamot. Nakipag-ugnayan ang Migrant Workers Office sa Manila Economic and Cultural Office upang matulungan silang makabili ng mga pangunahing gamit na nawala sa sunog. Ayon kay Labor Attaché Benvenido A. Serbo Jr., malaking tulong ang Action Fund para sa agarang suporta sa mga OFW na nahaharap sa pinsala at kagipitan.
3: At sa pagpapatuloy pa rin ng ating balita, mahigit 3,000 overseas job vacancies ang inialok sa National Reintegration Network Tinalak Job Fair sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center. 6 na recruitment agencies na accredited ng Department of Migrant Workers ang nag-alok ng trabaho sa Germany, Japan, Croatia at iba pang bansa. Kasabay ng job fair, 11 o 11 aplikante ang agad na na-hire ng mga local na employer gaya ng KCC Mall, Kaisano Mall at PhilInvest. Ayon kay Assistant Regional Director Janet E. Escanio, ang job fair ay tulay para sa ligtas, legal at makabuluhang oportunidad para sa mga OFW at kanilang pamilya.
4: Tinalakay ng Department of Migrant Workers at ng Philippine Honorary Consulate sa Uzbekistan ang posibilidad ng trabaho at proteksyon para sa mga OFW. Nabatid na higit 600 guro ang kailangan sa mahigit 10,000 pampublikong paaralan sa Uzbekistan na may buwan ng sahod na $2,000. Binanggit ni DMW Undersecretary General Rasul Jr. ang kahalagahan ng sapat na proteksyon at pagtugon sa mga alalahanin ng OFWs. Ang pagpupulong ay hakbang upang matiyak na ligtas, legal at makabuluhan ang oportunidad para sa mga Pilipino sa Uzbekistan.
3: Balita naman tungkol sa trafficking in person. Nagbabala ang International Organization for Migration or IOM na dumarami ang mga faking job offers na ginagamit ng mga kriminal ang grupo upang malinlang ang mga tao sa tinatawag na scam compounds. Dito nawawalan sila ng kalayaan at pinipilit na gumawa ng online fraud. Ayon kay IOM Director General Amy Pope, ang trafficking para sa forced criminality ay isa sa pinakamabilis na lumalaganap na anyo ng human trafficking. Sa pagdiriwang ng World Day Against Trafficking in Persons, binigyan diin ang kahalagahan ng pagkilala at pagbibigay proteksyon sa mga biktima upang tuluyang wakasan ang human trafficking. At iyan po ang mga balita sa linggong ito. Dumako tayo sa serbisyong DMW.
11: DMW.
4: Patuloy ang Department of Migrant Workers sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga OFW na nakaranas ng iba't ibang pagsubok sa ibang bansa sa pamamagitan ng Action Fund na bibigyan sila ng kinakailangang suporta habang nagsisimula silang muling bumangon at magpatuloy sa kanilang buhay.
3: Makakasama natin ngayon ang dalawa sa mga benepisyaryo ng programang ito. Si Marites Quijano Hernandez, dating household service worker sa Oman, at si Noli Abanyo, na siya namang massage therapist sa Saudi Arabia. Magandang umaga, Noli and Marites.
4: Mic nila, sir. Ayan, bati muna kayo.
0: Magandang umaga po.
4: Hapon na
1: magandang
4: po.
1: Magandang hapon po, sir.
4: Opo.
0: Dating lahat po.
3: Magandang hapon, Noli.
1: Magandang hapon po, sir.
3: Okay. Si Marites, ano muna? Marites. Si Ma'am Marites muna ang tatanungin ko. Ilang taon po ba kayong nagtrabaho bilang household service worker sa bansang Oman?
0: Bali, inabot po ng 4 na taon at 2 buwan.
3: At kailan po kayo umuwi at dumating dito sa ating bansa?
0: Last year lang po, June 24, 2025.
3: Okay. At saan po kayo ngayon dito nakatira? At saan po ba?
0: Dito po ako sa Novaliches.
3: Novaliches.
4: Mm-hmm. Okay.
3: Okay.
4: Noli.
3: Noli, saan, ilang taon kang nag-abroad sa Saudi?
1: Bali, inabot po ako ng 8 taon, sir.
3: 8 taon? Oo nga. Mukhang parang ayaw mo na yatang umuwi. Pero ano mang nagtulak sa'yo para umuwi po kayo dito?
1: Bali po, sa dahilan na pinabayaan po kami ng aming amo, kaya po na pauwi po kami ng Pinas. Dahil doon po sa tulong ng UWA na sa Jeddah.
3: I see. Nandito po ka ngayon para humingi po ng tulong at nakapag-file nga kayo ng action plan.
4: Yes.
3: Paano nyo nalaman po ang programang ito ng Department of Migrant Workers?
1: Sa tulong po ng Facebook, sir, sa mga social media,
3: Kita
1: po natin na pwede tayong lumapit.
4: Iba talagang social
3: media. Ma'am Jill, tingnan ko kung nagla-like ito doon sa mga post natin
4: sa nakatutok siya. Sa official Department of Migrant Workers page.
3: Official, ha? Si Marites.
4: Si Marites.
0: So actually po, sir, mga kasamahan ko lang po ang nagtulak sa akin para makapag-file po ako ng aking hangarin po na makuha ko po sana yung mga benepisyo ko po na hindi po pa naibibigay sa akin ng aking amo.
4: Mm-hmm. So si Marites, hindi nabibigay yung benefits ng iyong employer. Opo. Then si Noli, 8 months, tama ba?
1: 8 years po.
4: 8 years. And then, na hindi rin nabibigay yung benefits.
3: Parang ang sabi mo kanina, 3 months lang. 8 years po kayong nag-abroad, pero 3 years na medyo hindi po kayo nabigyan ng
0: beneficyo
3: sa sweldo nyo.
1: Opo.
3: Ma'am Jel, kailangan pumupunta po ba kayo sa Facebook page, na official Facebook page ng DMW?
0: Actually, sir, wala pa po idea. Ngayon pa lang.
3: Hindi po pwede. Kailangan kailangan mag-like ito ngayon doon sa...
0: Bago kayo bigay sobre. Pero sa totoo lang, sir, yung ito pong programa, napapakinggan ko naman po ito. Nakaka-ano po ako dito, actually.
3: Sige, ha?
0: Na-pressure tuloy si Mama. Naririnig ko po ito. Kasi lang, siyempre, sa trabaho ko po doon,
6: totoo.
0: Bawal talaga ito.
3: Alright.
6: And then, si Nolly kasi, sir, humingi na repatriation assistance sa MWO. So, kanina, di ba, na-mention yung 8 years siyang OFW, but 3 years.
3: Hindi, 3 months.
6: Na hindi talaga siya napapasahod.
3: Oh, okay. So, mula, sabi mo, galing kang, anong party ng Saudi po kayo nagtrabaho?
1: Bali sa Yanbu po, sir.
3: Yanbu. So, ang Yanbu ang nakakasakop yung MWO natin niya sa Jeddah. At shoutout nga pala kay Labat Pam, ang ating labor attaché doon. Masipag na labor attaché. Alright, so, ano ba ang plano nyo kung matanggap nyo itong sinasabi ni Ma'am Jill na sobre nyo na parang, talagang... Oo,
6: pakita muna natin. Ito po, meron akong hawak na 2 sobre para kay Marites and Nolim. Ito yung action fund na pinagkakalob natin sa ating mga kababayang OFW. Yun nga, yung mga nagkaroon ng problema, di ba? Ito yung agarang action na pinagkakalob ng ating pamahalaan. And the ASEC, sa ngayon, di ba, bago natin ibigay sa kanila to, tanungin natin, previously, ano yung kinabubuhay ninyo dahil nag-stop kayo ng trabaho ng 2?
0: Sa ngayon po, ma'am, dahil sa nangyari nga po, kasi dapat babalik na lang po din ako. 28 days lang po sana talagang binigay sa akin na bakasyon.
6: Oo.
0: After 4 years and 2 months bago po ako nakauwi. Kaso lang po, yung usapan po na ngayon ng amo ko, sabi niya, ang sabi ko po kasi bago nandun pa po ako, kukunin ko po yung aming napagkasun tungkol po dyan sa mga benepisyo po nga yan. Tapos yung unang kontrata ko po kasi hindi ako umuwi. Ngayon, sa akin po kasi, yung ticket na dapat nagagamitin ko for savings ko na lang po para at least meron man din lang akong save bago man ako umuwi. Kaya yun po, actually napaliwanag na rin po ito ng agency ko doon sa Oman, sa amo ko. Kaya alam niyo po ang tungkol dito. Kaya ang sabi ko po sa kanya, nung dineclare niya po sa akin na talagang ako po yung magpapayagan na nilang umuwi, mga siguro 2-3 days lang po yata ang process ng aking papers. Sabi ko, sige, sabi kong ganyan, kung pwede po sana ako, sir, kukunin ko yung aking benepisyo at saka yung aking pong yung aking para sa ticket ko sa una kong kontrata at saka yung pinangako po nila sa akin na dagdag sahod na hindi po nila sa akin binigay. Ngayon, ang sagot po sa akin ng amo kong lalaki na si Mr. Salem na okay, sabi niya, tomorrow. Sabi niya ganyan. Di, iniisip ko, meron na akong hawak sa ako, thank you Lord, kasi sabi ko, hindi ko na express yung magsasagot pong ganun. Ang problema po is, hanggang dun lang po nangyari sa okay na yon. Tapos, siyempre, inaasahan ko na meron na po akong perang madadala pa para sa pamilya ko. Kaya yung naisave ko pong konting cash, pinamili ko pa po yun ng pasalubong para sa pamilya ko po. Ang problema naman sa nangyari doon sa binili kong pasalubong, pagdating po sa airport, ang akala ko po kasi is 50 kilo.
3: Ang allowed?
0: Ang allowed po na ipasok.
6: Ilan ba yung dala mo, ma'am?
0: 20 lang, ma'am. Ang nilagay ng amo kong lalaki. Tapos, yung hinihingi ko pang pera na talaga naman dapat po ay sa amin naman talaga na pagkasundo naman, sabi ko, ito naman talaga ay karapatan ko. At ito ay, bilang employer ko, obligasyon nyo. Di nagkaintindihan po kasi sa madalit salita, nagkaintindi po kami doon. Ang problema, pagdating po sa airport, wala daw po siyang dalang cash. Nagulat ako. Sabi ko, bakit pong wala kayong? Kasi na, uuwi ako, ito lang ang gagawin niyo sa akin. Walang wala. As in, wala. Zero balance po talaga. Kasi, ang nangyari nga, doon sa pag-uusap namin na kukunin ko, nang sabi niya, okay, yung cash na tabi ko lang konti, binili ko pa pong pasalubong. Ang nangyari, naiwan pa sa airport dahil po doon sa timbang na
6: over, mid-limit na.
3: Okay.
6: Ang bigat. Anyways, Asek, ibigay na natin sa kanila. Nga, ito para sa kanila.
3: Mayroon po kayong makukuhang tulong po galing sa Action Fund. Ito po ay pondo na pinagkaloob po sa Department of Migrant Workers through the, sa ating Pangulo at saka of course yung Kongreso. Ano ba ang inisip mong pagagamitan yan, Marites? Baka naman maiwan sa airport yan.
0: No, sir. Ito ang pinaka-importante po. Sa una ng ano po, ako po yung nagpapasalamat sa tulong ito. At malaking tulong po talaga ito sa akin, sir, kasi simulat dumating po talaga ako sa amin, talagang wala po talagang magandang nangyari. Kasi wala po talaga. Ngayon, bilang gusto kong magpahinga, nandun yung mag-i-exam nila akong maglabada, ganito, ganyan. Dumating sa punto na pati estudyante ko talaga wala, sir. Kaya kumbaga parang kung paano lang para nang nangyari sa amin. Hanggang sa yung pong tunting na investido sa probinsya, hanggang sa naipamili ko, naibinta ko para lang po may magamit kasi nag-aaral po akong college. May dalawang high school, may elementary pa po ako. Apat ang anak ko nag-aaral. Na yun po taga sinusustentuhan ko.
3: Okay.
0: Eh, sa ngayon, gagamitin ko po ito para sa negosyo.
3: Yon. Sige. Ano namang negosyo yung pong nasa isip mo?
0: Sa totoo lang, sir, nung bago po ako umalis, nagtitinda po ako dyan sa may... Kasi ang labasan po namin is palingke. Nagtitinda-tinda po ako doon ng mga RTW, kung ano-ano po, mga fruits, mga prutas. Tapos minsan po nagkumukuha po ako ng mga tuyo sa probinsya.
6: Ayun, okay.
3: Tuloy na natin. Tuloy na. Diretso na sa mensahe
6: message mo
3: ng
6: na lang, Mama Rites.
3: OFW. Huwag nilang iiwanan o kailangan sigurado bago uuwi ng Pilipinas.
0: Oo, ayan. Ito po ang pinakamagandang pagkakataon. Kasi bilang isang OFW po talaga, masakit para sa aming manggagawa. Ang unang-unang concern ko po dito is dapat naging updated po talaga ang isang empleyado sa mga ganun pong issue. Kailangan po talagang on the spot sinasabi po talaga sa employer. Kasi meron po kasing employer na tulad ng amo namin, umuo pero wala. Tapos dapat, alam po talaga, from the start dapat talaga nagkakaintindihan na, hindi lang po dapat talaga sa kontrata. Yan po ang masasabi ko doon.
3: At kasi, dapat nakatuon parati sa DMW ang tahanan ng OFW
0: yes,
3: Facebook
0: sir.
3: Page.
0: Yes,
6: right.
0: Sir.
6: Sige, Noli,
3: ikaw naman. Ano bang paggagamitan mo dito sa Action Fund na natanggap mo ngayon?
1: Bali, sir, papagawa ko po ng bangka para panghanap buhay.
6: Ganda rin yun.
3: Ayos yan. Bakit? Dati ka na bang naglalayag?
1: Opo, sir, sa probinsya po.
3: Saan bang probinsya mo?
1: Sa Bicol po, sir. Sa Sugun.
3: Okay.
6: Maganda dun, ha?
3: Sige. Okay, sige. So, ano naman ang mensahe mo sa mga nakikinig? Baka nandoon yung kaibigan mo pa sa yan mo, nakikinig sa'yo.
1: Bali,
3: Huwag ka nang mahiya.
6: Sige, kaya mo yan.
3: Alright.
6: Medyo emotional na si Loli. And I'm sure very grateful and thankful sila sa pagkakataon na ito. And good luck sa inyo. Ano man yung tahakin ninyo, planuhin nyo man bumalik sa ibang bansa, basta na andito po ang ating DMW handang sumuporta sa inyo.
3: Okay. At maraming salamat sa inyong dalawa.
6: Salamat maraming po, salamat, Marites at Noli Abano. Dumako na tayo sa Ikwento Mo Kabayan.
7: Ikwento Mo Kabayan.
6: Sa pagbabalik ng maraming OFW sa bansa, mahalagang malaman natin kung paano sila natutulungan ng pamahalaan na muling makapagsimula. Isa sa mga programa ang nagbibigay ng bagong pag-asa ay ang SPIMS o sa Pinas, Ikaw ang Mamat Sir Program ng Department of Migrant Workers na nagbubukas ng oportunidad para sa mga dating OFW na maging guro dito sa Pilipinas.
3: Ngayon, makakasama natin via Zoom ang isa sa mga benepisyaryo ng programang ito. Isang dating household service workers na ngayon ay ganap ng Teacher One. Kilalanin natin si Ma'am Cheryl Mandam mula Surigao del Norte. Magandang araw, Ma'am Cheryl.
6: Hi, Ma'am.
8: Magandang araw po, Asek. Magandang araw po, Ma'am.
3: Kung Cheryl, maaari nyo bang ikwento kung paano nagsimula ang inyong paglalakbay, ang inyong journey bilang OFW at ano ang nagtulak sa inyo ng mga ibang bansa?
8: Kasi po, Asik, yung papa ko namatay noong 2019. Tapos, kakaano ko lang din ang yung let, kakapasok ko lang din sa LED, katapasa. Tapos, malaki yung nagastos namin sa hospital, almost a million yun, or 800 something.
6: Mm-hmm.
8: So, wala akong maiambag kasi ang trabaho ko noon ay barangay secretary po. Tapos, ang sahod ko po ay 3,000 pesos lang. So, hindi talaga ako makapagbigay ng abono sa paggasto sa hospital ng papa ko. Kaya naisipan ko mag-abroad kasi gusto ko makapag-abono sa mga gastusin namin noong namatay yung papa ko po.
6: Mm-mm. Okay, pero yung pagiging domestic helper mo o household worker, gaano kahirap o ano yung pinakamahirap na bahagi na talaga na-experience mo?
8: Sa akin lang po ma'am, yung ano lang po, yung mamimiss ko talaga yung pamilya ko.
6: Homesickness.
8: Kasi yung trabaho ko po doon, nagbabantay lang ako ng bata at saka dalawang mag-asawa, yun lang talaga yung trabaho ko, yung bata. Saka yung amo ko, maswerte din ako sa amo ko kasi binibigyan nila lahat, saka maalaga sila sa akin. Basta lang po, maalagaan ko yung bata nila. Yun lang po yung pinaka-importante sa kanila.
6: Okay.
3: Nung umalis po kayo dito sa atin, may pamilya na po ba kayo? Mayroon po ba kayong anak or asawa?
8: Yes po, Sir Asik. May ano na po ako. May tatlong anak na po ako. Oh. At saka isang nagbibinata, isang nagdadalaga, at isang ano grade 2 years old pa talaga siya nung nagpunta ako sa abroad.
3: Paanong adjustment ang ginawa mo? Siyempre, may mga correct. Nagbibinata, may nagdadalaga. Mm-hmm. Minsan, nandiyon yung kaba ng nanay. Ano kaya ang
6: mangyayari? Nasa transition so, age na yan.
3: Paanong ginawa mong adjustment nung pumunta kayo ng Hong Kong?
8: Yun po talaga, Asik, ang hirap eh. Yung mamimiss mo talaga, tsaka yung binabantayan ko doon, tinuturoan ko ng magbasa, samantalang yung anak ko dito, walang magtuturo masyadong magbasa. Kaya, yun yung mahirap sa akin. Parating umiiyak, tapos nangungumusta. Minsan, pag hindi makausap yung mga anak, umiiyak na rin kasi namimiss mo talaga yung mga anak mo.
6: Oo nga.
8: Okay. Yun yung mga experience ko sa Hong Kong.
6: Mm-hmm.
8: Yung ang hirap talaga ng mamimiss mo ang pamilya mo.
6: Mm-hmm. At dahil namiss mo yung pamilya mo, bumalik ka dito, paano mo nalaman yung SPINS program?
8: Yes po. Kasi po, late passer na po ako noong 2019, pero hindi ako nakapag-apply. So, nag-ano ako sa Star Balita po, nag-enroll ako ng seminar for magparangking sana ako. Doon, yung speaker nagsabi na, may mga OFW ba dito? Tapos, nag-ano ako, nag-hands up ako, sabi ko, yes sir, ako galing Hong Kong. Sabi nung speaker, good luck ma'am, congratulations, magiging teacher ka na talaga.
6: Di,
8: naano ako, parang na-amaze po, ha? Bakit sir? Tapos sabi niya, sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. Programa yan ng gobyerno.
6: Mm-hmm.
8: Yun ang sabi ng speaker sa amin.
3: So, nang nalaman mo yun, talagang siguradong-sigurado ka na. Paano ka ba nag-apply? Mabilis ba? Mabilis na proseso lang kung paano ka na kumunta, of course, sa NRC, yan dito sa DMW. Pero, paano ba ang naging proseso? Para lang sa mga nakikinig na mga kagaya mong nandung pa sa ibang bansa at pasado naman ang licensure examination for teachers.
8: Yes sir, yung ano talaga, nagpunta ako doon sa ano sa OWA ng Butuan. Nag-inquire talaga ako doon kung totoo ba talaga yung programa. Tapos sabi ng taga-OWA doon na ma'am, mag-apply ka lang online at saka magre-reply naman sila. So, nag-apply ako online, binigyan nila ako ng link kung paano mag-apply, nag-apply ako doon online, tsaka bigla, mga after one day lang po, nag-reply na agad yung, ano,
6: mabilis.
8: Yung SPINS.
6: Mm-mm.
8: Yung SPINS mismo yung nag-reply sa akin na part na talaga ako ng batch 48 po.
6: Yun.
3: Sugarado ka bang one day? Alam ko yata, nag-email ng umaga sa hapon na...
6: May reply agad.
3: Oo, one day rin pa rin yun eh.
6: Within one day, within that day.
8: Gabi na kasi ako sir, nakapagbukas.
6: Kaya kinabukasan na, Asik. Oo.
8: Butuan, umuwi pa ako dito sa Surigao.
6: Tama. Pero Ma'am Cheryl, para sa inyo, gaano kahalaga na meron tayong ganitong klase ng programa para sa mga OFW, sa mga teachers nga, na nais na bumalik dito para makapagpatuloy ng pagtuturo?
8: Ma'am, mahalaga po ma'am, kasi po ma'am, ang pamilya po talaga ang pinaka-the-best na ano ng tao eh. Mm-hmm. Yung sandalan ng tao. Kasi sa programang ito, na ano ako ulit sa pamilya ko, nabalik ako ulit sa pamilya ko, na tuturuan ko na yung mga anak ko, at saka lalo na yung mga nagbibinata at nagdadalaga po ko. Mm-hmm. Nagagampanan ko na po yung pagiging ina ko sa kanila po.
6: Ayun.
3: Okay, para sa kapwa ninyong first OFW na nagdadalawang isip pa rin umuwi at sumubok muna sa Pilipinas, ano ang mensahe o payo ninyo para sa kanila? Lalo na dito sa reintegration program, employment facilitation na SPIMS or sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir.
8: Ay naku mga ma'am and sir, umuwi na po kayo sa Pilipinas. Kung gusto niyo po makasama niyo po ng buo ang pamilya niyo at sa kamagampanan po natin ang pagiging ina sa ating mga anak, umuwi na po kayo. Kasi maganda po magturo na lang dito at saka kasama po ang pamilya po.
6: Tama, ayun.
3: Yes, yun ang dapat yun talaga.
6: Importante, di ba? Makasama muli ang pamilya.
3: Hindi ko na siya tatanungin kung nagla-like siya doon sa Facebook page natin.
6: Kailangan
3: kasi
6: ng proof. Oh.
3: Thank you so much. Nakikinig po ba kayo sa ano natin? Na nagla-like po ba kayo at nakikita yung mm-hmm. programa natin, ang DMW Facebook page?
8: Nagla-like, sir?
3: Opo, sinusubaybayan mo ba ang ating Facebook page sa ng DMW?
8: Ang Radyo Pilipinas po, ngayon ko lang po na ano, pero sa DMW po, follower na po ako talaga.
6: Alright.
3: Okay.
6: Thank you so much, sige. Ma'am Cheryl Manda.
8: Sige po, ma'am. Thank you po, Ase.
6: Good luck po. At sa aming pagbabalik, makakasama naman natin ang Assistant Secretary for Adjudication Services and Regional Operations ng Department of Migrant Workers, ASEC Jerome Alcantara, para pag-usapan kung paano nga ba pinalalakas ng DMW ang mga regional at provincial offices, ang kampanya laban sa illegal recruitment at iba pa. Huwag kayong aalis, magbabalik pa ang tahanan ng OFW.
9: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag, panatag ang may alam.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Kaagapay mo sa DMW.
6: Nagbabalik ang tahanan ng OFW. Isa sa mga pangunahing layunin ng DMW ay tiyaking ang bawat OFW, maging sila man ay naghahanda pa lamang mangibang bansa. Kasalukuyang nasa abroad o nakauwi na sa Pilipinas, ay may mabilis at maayos na access sa serbisyo ng pamahalaan.
3: Sa nakalipas na mga taon, patuloy na pinalalawak ng DMW ang mga regional at provincial offices nito upang mailapit ang mga programa at serbisyo sa mga komunidad. Kasabay nito ang mas pinaigting na kampanya laban sa illegal recruitment at human trafficking, pagpapalakas ng reintegration ng mga umuuwing OFW at mas matibay na pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya.
6: At upang bigyan tayo ng pinakahuling update tungkol sa mga inisyatibong ito, makakasama po natin dito sa ating studio Assistant Secretary for Adjudication Services and Regional Operations ng DMW, ASEC Jerome Alcantara. Hi sir, magandang
12: hello.
6: Hapon.
12: Gandang hapon, Ms. Jel. Gandang hapon, ASEC Benny. Gandang hapon sa ating tagapakinig.
3: Sir ASEC Jerome.
6: Mm-hmm.
3: Gaano kahalaga ang inyong tanggapan sa paghahatid ng serbisyo at proteksyon sa ating mga OFW at kanilang pamilya?
12: Sa amin po sa Adjudication Service and Regional Operation, taglay po namin yung bilin ni Secretary Hans Leo J. Cacdac, po, na kapag OFW at kanilang kapamilya, red carpet, hindi red tape. Ang amin pong opisina, ang una po ay katulong sa pamamagitan po ng ating mga bureaus, yung Migrant Workers Protection Bureau, Adjudication Bureau, at yung ating mga regional offices. Tayo po ay bantay laban sa illegal recruitment at trafficking mula sa pagsisiyasa, sa investigasyon, sa pagpigil nito, sa prevention, hanggang sa prosecution, pangangalaga sa mga biktima. Nakaalalay po tayo dahil para sa atin po yung justisya, hindi dapat na hinihintay lamang, dapat aktibo nating hinahanap ito. Pangalawa po, yung tinitiyak natin na may access to justice and grievance yung ating mga OFWs, at yan po yung ginagampanan natin sa ating adjudication services. At I think ito yung paksaan natin ngayon. Ano? Yung katulong po kami ng ating mga regional offices, nagbibigay kami ng suporta para doon sa kanilang inisyatibo para mapalawig po yung serbisyo ng DMW, nasaan man yung OFW sa loob ng Pilipinas.
6: And speaking of regional offices, ano na ASIC yung status ng mga itinatayo natin sa bawat rehiyon?
12: Yeah, ang ating mga regional offices, no, 16 na regional offices na yung matagumpay nating naitayo, and we're very proud of our regional offices dahil ano to, very welcoming, makuntahanan talaga ng OFW yung ating mga ROs. Bukod doon, dahil alam natin yung mga regional centers medyo malalayo pa rin doon sa ibang mga lugar, ano, kaya nagtayo rin tayo ng 18 provincial offices all over the country, 5 satellite offices, 11 one-stop shop processing centers na kasama yung mga ibang mga partners natin in government para yung OFWs hindi na maglilipat-lipat ng opisina. Nandun na lahat ng mga pangangailangan nila. Nandun din tayo sa airport sa pamamagitan ng Migrant Workers Assistance Centers natin. So, 7 international airports. Meron tayong mga tao from our regional offices na nagbibigay ng gabay at tumutulong doon sa mga OFWs na nakakaroon ng problema. Paalis man sila ng bansa o di kaya pabalik sila. At meron din tayong mga airport OFW lounges. Ang bagong naitayo po natin ay yung inilunsad lang last week ni Secretary Hans sa Davao. Meron din tayo sa Zamboanga. Meron tayong mga naunang naitayo rin po sa NAIA Terminal 1 and Terminal 2 at sa Mactan Cebu International Airport. Dahil alam natin, yung airports, dyan nagsisimula yung biyahe ng mga OFWs at madalas doon din nagtatapos. Kaya nandun yung DMW para po umagapay pa rin sa kanila.
3: Matanong ko lang, ASIC, kasi nabanggit nyo na maliban sa mga regional offices, nagkakaroon din tayo ng opisina sa mga provincial. Paanong ang proseso ng pag-re-record, pagpupuno ng mga staff doon? Mayroon bang sapat na staff ang atin pong mga regional and provincial offices? Yeah.
12: To be honest, ASIC, no, sa ngayon, nasa 70% more than 70% na yung staffing natin. Pagdating doon sa mga regional offices natin, kulang pa rin yon. Pero nagiging creative yung ating mga regional offices. Nagpapatulong tayo sa ating mga local government units. And we would like to thank yung mga local government units natin, ano, dahil sila mismo, naglalagay sila ng tao doon. At may mga local government units din na hindi lang basta tao o kaya opisina yung binibigay. Sila mismo nagtatayo na ng sarili nilang opisina na dedicated for OFWs and their families, katulad nung aking syudad, yung syudad na kung saan tayo ngayon, yung Quezon City, no? May ordinansa ngayon sa Quezon City na inihahanda para magkaroon ng dedicated na migrant workers resource center na kahilera ng peso. May mga permanente mga tao, mayroong mga resources. Kaya habang pinupunan natin yung ating human resource requirements, yun, nagiging creative tayo dahil hindi nakakapaghintay yung hindi dapat naghihintay yung mga OFWs natin. Kaya habang binubuo natin ang lahat ng ito, naghahanap tayo ng malikhaing pamamaraan sa pamamagitan ng ating mga partnerships.
6: Ayun. Pero ASIC, di ba, nilalapit talaga natin sa mga OFW, kaya nandyan ng regional offices, provincial offices, pero may ilan pa rin hinaing na malayo talaga sa ilan. So, paano natin na-actionan yun?
12: O una, meron tayong digitalization effort sa ating mga opisina, ano, bawa yung mga yung BM online natin nandiyan naman matagal na, so yung mga balik manggagawa di na kailangan na pumunta ng opisina. Nabanggit ko yung mga one stop shop centers natin, nandun sila, wala sila sa mga regular offices, nasa mall sila. doon sa mga malalaking mga malls all over the country, nandun yung mga opisina natin. Kaya hindi nagsisiksikan sa regional offices natin. Sa mga comfortable spaces, meron tayong mga presence doon. Pangatlo, nagsasagawa tayo ng mga service caravans, no? Yung mga may mga service missions yung mga regional offices natin. Pupunta sila sa Catanduanes, halimbawa, na syempre napakalayo, napakahirap pumunta doon sa Masbate, sa ibang mga isla, para tiyakin na kung hindi man sila makakapunta sa atin, tayo yung pupunta sa kanila.
3: Asik, madagdag ko lang, nung 2 weeks ago kasi nandun ako sa Region 1. At tama po yung sinasabi nyo na yung mga local government units, sila na po ang lumalapit para magkaroon ng opisina. Like, nagkaroon ng convergence ng 10 bayan na under po ng lawag na nakipag-mawa sa region na Region 1 director na Ilocos Norte, with the no less than Governor Cecilia Aranita Marcos ang kapirmahan doon. At isa sa mga ano doon ay nagbibigay sila ng mga space na sa ngayon hindi tayo sinisingil. Sana
6: tuloy-tuloy.
3: Hindi pa tayo sinisingilin.
6: Siyempre, pinabibilis din natin yung operasyon, pero efficient yung pinagkakaloob natin yung serbisyo, di ba, Asik?
12: Yes. So, tinitiyak natin na yun, cost-effective, na hindi hindi tayo nandoon lang dahil gusto nating may opisina doon. Nandoon tayo dahil talaga may ambag tayo doon sa lugar na yon at may pangangailangan talaga.
3: Paano natin maisala sa larawan po yung migration trend, yung malawakang paglalarawan sa mga region natin?
12: Oh, napakahirap na tanong yan, Asik. Pero hindi natin masasagot yan sa loob ng 10 minuto. Pero just to give us a general picture, ano, kung pagdating sa deployment ng mga land-based workers, pinakamarami pinanggagalingan eh, Region 4A, NCR, tsaka Region 3. Pagdating naman sa sea-based, 4A pa rin, NCR, Region 3, pero nandun na rin yung Region 6 at Region 7. Kaya yung ating regional office sa Region 6, pag may nangyayaring sakuna doon sa mga OFWs na tripulante natin, sila yung nakaagapay. Nandun kagad sila, dumadalo tayo doon sa mga pamilya nila.

0: Doon din tayo sa seasonal workers program. Bukod doon, may mga regions sa special concerns, no, like Zamboanga and Palawan, dahil backdoor exit sila. Ibig sabihin, kung merong gustong magpalusot ng illegal recruitment tsaka trafficking, dinadaan sa Palawan, sa mga pier doon, o di kaya dinadaan sa Zamboanga, o di kaya sa Tawi-Tawi. Kaya't nandun yung mga regional offices din natin at pinupunan yung pangangailangan na yun ng proteksyon doon sa mga inilulusot sa mga irregular na pamamaraan.
1: And dito naman nakaraang buwan, ASEC, sunod-sunod yung ating repatriation, di ba, o reintegration doon sa ating mga repatriation doon sa mga OFW, lalo na yung mga victim ng Middle East crisis. Ano na po yung status nila?
0: Well, tuloy-tuloy yung ating ginagawa, no? Yung sa pamamagitan ng opisina ni ASEC Gico de Guzman, yung National Reintegration Center for OFW, so tuloy-tuloy po yung pagbibigay ng reintegration services sa kanila. At naitayo na po yung halos lahat ng regional reintegration networks at the regional level. So kung ano yung ginagawa sa national, ginagawa din po sa local, nagsasama-sama ayon na rin po sa direktiba ng ating presidente na lahat ng mga branches ng gobyerno, lahat ng mga sangay ng pamahalaan, eh dapat nag-aambag para sa reintegration. Ang magandang balita dito, hindi lang national government agencies, nasaksihan ni ASEC Benny, meron tayong mga local government units na sila mismo nagbibigay ng ayuda doon sa mga umuuwi ng mga OFW sa pamamagitan na rin siyempre ng pakipagtulungan with the DMW at yung kapatid natin from OWA. Huwag nating kakalimutan dahil ang laki rin ang ambag ng OWA doon sa reintegration ng ating mga OFWs at active din yung Committee on Alternative Labor Markets na tumutulong din yung mga regional offices natin doon sa aspeto na yun.
2: ASEC, nabanggit mo kanina yung siyempre yung Region 6 ay nandoon yung karamihan ng mga kasamahan natin na naglalayag. Alam ko po na nag-create ng bagong rehiyon yung sinasabi nating NIR, yung Negros Island Region. Saan ba itong mas malapit na ang region na nakakasakop?
0: Negros Island Region, pinaghalong Region 6 tsaka Region 7 yan. So, ang magiging regional office natin sa Bacolod, masasakop nito yung Oriental Negros, Occidental Negros, I think Siquijor, yan yung mga sigurado ako na mapapabilang dun sa Negros Island Region. Ang good news dito, ASEC, Ms. Jel, meron ng mga positions na binigay yung BBM tsaka Civil Service. So, nagsisimula na rin tayo nabuuin yung Negros Island Region na yun. Mas mapapalapit yung serbisyo lalo na dahil ang daming mga taga Bacolod, ang daming mga taga Siquijor, ang daming mga taga Oriental Negros at gusto rin natin na maramdaman nila yung kalinga ng DMW.
1: Tama. Ngayon.
2: Yung mga gustong mag-apply din, tingin lang po kayo sa Facebook page, malalaman, ipinupost po natin yan.
1: Yes, mga vacant. Yes. Ano yan, mga COS or plantilla, magkasama
0: plantilla
1: na yan.
0: Plantilla na
1: yun.
0: Plantilla na yun. Positions yun.
1: Nice.
2: Approved na ng DBM. Wow. Okay.
1: ASEC, baka meron ka pang any other announcements and messages?
0: Yeah, ang isang major concern natin ngayon, syempre, National Anti-Trafficking Awareness Month, malaki yung nagiging suliranin rin natin pagdating sa trafficking, lalo na for scam hubs, for forced criminality. So, paalala lang din, katatapos lang ng mga webinars natin dito, hopefully tumatak yon. Pero kung hindi man, uulit-ulitin natin, no? Maging matalino. Huwag magpaloko. If it's too good to be true, it's probably not true. Kung meron pong duda, magtanong sa DMW. Kaya nandyan yung mga regional offices, provincial offices, satellite offices. Kahit saan kayo pumunta, may DMW na ngayon. Kaya nasa Facebook din siya sa pamamagitan ng programa na to. Kaya huwag na mag-alinlangang magtanong. Maraming salamat po.
2: Maraming salamat, the DMW Assistant Secretary for Adjudication Services and Regional Operations, ASEC Jerome Alcantara. Ang isinang ng oras.
1: Oo nga, nabitin tayo. Para tayong may hinahabol na, para tayong hinahabol ng kabayo. Pero anyways, babalik pa si ASEC Jerome sa mga susunod na pagkakataon. Mas palalawigin pa natin yung ating talakayan. Kabayan, para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari nyo pong makontakt ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita ninyo sa screen. Amin pong pinahahalagahan ang inyong mga feedback para higit namin kayo mapaglingkuran. At yan po, naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda.
2: At mula naman sa DMW Land Base.

0: W Concerns, ako ang inyong lingkod, Asik Benny Legazpi. Patuloy na maghatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
1: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO, tuloy-tuloy ang pagkilos para sa completion agreement ng Cordillera Bodong Administration o Cordillera People's Liberation Army o CBA-CPLA Peace Pact. May live report si EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Patsunod ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang 5th State of the Nation Address tungkol sa formal na pagtatapos ng peace pact sa CBA-CPLA, natapos ang 15 taon, sinimulan na ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO ang pagpapatupad ng mga susunod na hakbang. Sa kanyang 100th araw sa presko, sinabi ni OPAPRO Secretary Mayor Sonny Sarmiento na halos pinal na ang draft ng completion agreement, kung saan minor na lamang ang natitirang mga deliverables. Kabilang dito ang educational assistance at iba pang socio-economic program para sa mga dating rebelde na aliya ay nakapaloob na sa ipinanukalang o ipinanukalang pondo ng pamahalaan. Tumaas na rin ang kalihim sa suporta ng Kongreso upang maprubahan ang pinakailangang budget. Binigyan din ni Sarmiento na hindi natatapos sa paglanda ang kasunduan ang suporta ng pamahalaan sa Cordillera. Aliya, magpapatuloy ang mga proyekteng pangkaunlaran tulad ng pagpapalawak ng road connectivity at iba pang programang magpapalakas sa ekonomiya ng rehiyon bilang bahagi ng layunin ng administrasyon na paunlad ang lahat ng rehiyon sa bansa. Ayon kong Sarmiento, malinaw ang direktiba ni Pangulong Marcos na tiyakin magpapatuloy ang kapayapaan at kaunlaran sa Cordillera kasabay ng pagsupad ng pamahalaan sa mga pangakong nakapaloob sa peace agreement. Ating painggan ang bahagi na naging pahayag ni OPAPRO Secretary Sarmiento.
6: We assume that's the budget that I mean, this budget of course will be the support of Congress given that the power of the force of the enemy is aggressive. At labas dito sa completion agreement, once again, completion agreement, very soon,

0: Mula Pasig City para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lagaro, Radyo Pilipinas, Radyo Subito.
1: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Pag-ibig fan na muling nakakuha ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit o COA para sa 14 na sunod-sunod na taon. May live report si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Muling nakakuha ang Pag-ibig Fund ng pinakamataas na audit opinion mula sa Commission on Audit ngayong taon. Ito na ang 14 na taon na nakatanggap ng unmodified opinion ang Pag-ibig mula sa COA. Ayon sa Pag-ibig, nakita ng COA na patas at maayos ang presentasyon ng financial statements, audit observations and recommendation at status of implementations ng Home Development Mutual Fund. Naniniwala naman ng Pag-ibig na ang unmodified opinion ng COA ay nagpapakita ng mataas na kalidad ng profesionalismo at pagmamanage ng savings ng mga Pilipinong manggagawa. Ang unmodified opinion mula sa COA ay unang natanggap ng Pag-ibig noong 2012 hanggang 2017 at 2018 naman hanggang 2025 at ngayon nga ay 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Luisa Erispe. Department of Justice o DOJ ipiniliwanag ang hiwa-hiwalay na korte para sa kaso ng 18 Maleta Boys. May ulat si D.K. Sarate.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Binigyan linaw ng Department of Justice kung bakit magkakahiwalay na regional trial court ang umahawak sa mga kasong isinampa laban sa 18 tinuguruang Maleta Boys at kilalang abogado ni si Attorney Levito Balikod. Ayon kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T., nakabatay ang paghain ng kaso depende sa sitwasyon. Aniya ang paghahain ng kaso at pagtukoy sa jurisdiction ng korte ay nakabatay sa lugar kung saan naganap ang elemento ng krimen, kung saan matatagpuan ang ginamit na computer system at kung saan naganap ang pinsala. Nilinaw ni Yusik Dato na hindi totoo ang ligasyon na pinahihirapan nila mga respondent kundi maigpit lang na sinusunod ng National Prosecution Service ang Rules of Procedure. Nauna ng kinwestiyon niya ng abogadong si Levito Balikod ang pagsasampa ng 6 na bilang ng cyber libel at 4 na bilang ng forgery sa mga korte sa Caloocan, Las Piñas, Muntinlupa at San Juan mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas. D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Prosecution bukas sa posibilidad na unahin ang Article 2 o issue ng unexplained wealth sa impeachment trial. Si Kathleen Forbes sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Hindi isinasantabi ng House Prosecution Panel na mabago ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kabilang ang posibleng pagtalakay agad sa Article 2 o Unexplained Wealth. Ayon kay House Prosecution Panel, Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., pinapayagan sila ng pre-trial order ng impeachment court na baguhin ang order ng presentasyon ng ebidensya basta't ipapaalam ito sa korte at sa depensa. Ngayon man sinabi niyang wala pang pinal na desisyon ng prosecution sa usapin. Anya sa ngayon ay nakatuon muna si sa paglalatag ng mga ebidensya para sa article na may kaugnayan sa umunay maling paggamit ng confidential funds. Paliwanag din ni Tolosa, nakakarating pa lamang ng mga sabina na bank records kaya kailangan pa itong masuring mabuti at maipresenta sa paraang malinaw at madaling maunawaan. Dagdag pa niya, nananatiling bukas ang opsyon na baguhin ang pagkakasunod-sunod ng mga articles of impeachment kapag nakita nilang nararapat. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panghuling balita, Party List Solon naghain ng resolusyon upang siyasatin ang ilang issue sa pagpapatupad ng Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Hain ng House Resolution Number 1232 si Four-Piece Party List Representative JC Abalos upang imbestigahan ng Kamara ang patuloy na mga usapin at kakulangan sa pagpapatupad ng Community-Based Monitoring System o CBMS sa ilalim ng Philippine Statistics Authority. Inihain ni Abalos ang resolusyon upang atasan ang House Committee on Social Services at Poverty Alleviation na magdaos ng joint inquiry hinggil sa mga nakakaalarmang data mismatch, hindi matagumpay na validation koordinasyon at kawalan ng maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno. Dahil umano sa mga problemang ito na antala at nakwestiyon ang pamamahagi ng tulong sa daan-daang libong mga kwalipikadong beneficiaries. Kabilang sa mga binigyan diin ng Solon, ang ulat ng DSWD kung saan ang mga beneficiaryo ng social pension na idituturing na patay na ay mga buhay pa pala. Kwestiyon din ng mambabatas ang mga teknikal na pagkakamali sa pagpili ng mga binibigyan ng tulong kabilang ang pagkakasama ng isang alkalde ng bayan ng Mindanao bilang beneficiaryo ng walang gutom program. Bukod dito, isinuwalat din ni Abalos na nagkaroon ng malaking pagkakaantala sa pagproseso ng Set 12 beneficiaries ng 4Ps. Ayon sa kinatawa ng 4Ps party list, mahalagang malaman kung ang mga pagkakamali ng PSA ay may makatwirang dahilan o bunga lamang ng kapabayaan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang taginting ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa. Para sa mas malawak. Mas maraming mararating. At mas maraming maaabot ng impormasyon. At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738. Sports Radio. 918. Radyo Magazine. 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit.
16: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
18: Usapang budget natin.
19: Eto na
18: ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
20: Oras sa Pilipinas, 15 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, sa lahat po nang naabot ng live stream na to, team live o replay man po kayo. Budget peeps, welcome po sa ating 123 episode. Episode 1, 2, 3. Ngayong July 31, huling araw na ng July 2026, tuloy-tuloy lamang po pagbibigay namin at paghahatid namin ng balita at impormasyon sa inyo saan mang panig ng bansa at mundo po kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
21: Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras na para sa isang makabulahang talakayan na naman po. Ako po si Nicole Ramos at welcome dito sa
20: Usapang Budget Natin, dahil budget natin to.
21: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management, Budget Peeps, habang pansamantalang hindi tayo napakikinggan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko 738 kHz dahil sumasailalim po ito sa maintenance at technical upgrades. Nasa FM band naman tayo via DWFT 104.3, The Capital.
20: At sabay, hindi naman tayong napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45, 249 naman po tayo sa mga gumagamit ng For The Box. At syempre, mapapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa social regional networks at sa FB pages tulad ng Radyo Pilipinas Usapang Budget Natin page ng DBM, at sa DBM page po at sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
21: Siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
20: Tama ka dyan, Nicole, no? At budget peeps, sa panahon po ngayon na patuloy po yung pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, minsan yung pati yung sa mga gas, tumataas, biglang bumababa, at yung mga serbisyo. Isa po sa pinakamalaking hamon ng maraming Pilipino, syempre, ay kung paano po makakapag-ipon at magiging handa sa mga hindi inaasahang gastusin.
21: At dahil dyan, Eric, pag-uusapan natin mamaya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng emergency fund. Ano nga ba ito? Bakit mahalagang magkaroon nito? At paano makakapagsimula ang bawat isa kahit limitado ang kinikita?
20: Yun, makakasama po natin mamaya ang isang financial advisor at content creator na si Pritzel Oyao. Pero bagong lahat ng yan, magbalitaan muna po tayo. Balitang DBM muna tayo. Oras na para sa ating Budget News.
18: Usapang budget natin. Budget News.
20: Oras sa Pilipinas, 18 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Para po sa ating pang-unang balita, binigyang diin po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang 5th State of the Nation Address kung paano nakatulong ang agarang pag-reallocate ng pondo para maibsan ang epekto sa mga Pilipino ng tensyon sa Middle East upang masiguro ang walang patid na pagbibigay ng mga pinakakritikal na serbisyo publiko habang pinoprotektahan ang ekonomiya at ang mga Pilipino. Sa pagpapatibay po tampo sa pagtugon ng bansa sa pandaigdigang krisis sa langis, binuo at agad ipinatupad ng Pangulo ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o APLIP Committee, isang rule of government na inisyatibang nagsisiguro po na wala pong Pilipino ang mag-isang haharap sa krisis. Alinsunod po sa direktiba ng Pangulo, agarang nagpatupad ang Department of Budget and Management ng mga hakbang na naglalayon po na makatipid ang buong pamahalaan. Kasabay nito, agarang din naglaan ng kinakailangang pondo para sa mga assistance program at ang mga kritikal na subsidiya at masiguro ang tuloy-tuloy po na supply ng kuryente, transportasyon at produksyon po ng pagkain. Bilang tugon sa panawagan para sa adagdag ayuda, ang economic team kung saan malaking papel ang ginagampanan ng DBM ay bumuo po at nagpatupad din ng isang targeted excise tax suspension plan na nagbigay po ginhawa sa mga pamilyang Pilipino habang pinapanatili po ang fiscal stability at sinisiguro ang paglago ng ekonomiya. Ang mga hakbang na ito ang nagpatibay po sa kakayahan ng bansa na harapin po ang mga pandaigdigang hamon at ipagpatuloy po ang matatag na pag-unlad na nagbunga rin po sa makasaysayang pagkamit ng Pilipinas ng upper middle income status nitong kalagitnaan ng taong 2026.
21: Para naman po sa kaugnay na balita, muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA ang layunin ng kanyang administrasyon na gawing mas bukas, mas malinaw at mas may pananagutan sa bawat Pilipino ang paggamit ng pondo ng bayan. Bilang katuparan ng pangakong ito, inilunsad ng Department of Budget and Management ang Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics o DBM Compass, ang kauna-unahang digital platform sa bansa na nagbibigay sa publiko ng mas madaling paraan upang makita kung paano inilalaan at ginagastos ang national budget. Sa pamamagitan ng DBM Compass, isang click na lang ang kailangan para ma-access ang impormasyon tungkol sa national budget. Hindi na kailangang maghalungkat pa ng mahahabang spreadsheet o technical na dokumento para malaman kung saan napupunta ang bawat pisong nagmumula sa taong bayan. Higit pa sa isang digital platform, ang DBM Compass ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas bukas at mas transparent na pamahalaan. Binibigyan nito ng mas malaking oportunidad ang mamamayan, civil society organizations, media at iba pang stakeholder na makibahagi sa pagsubaybay sa pagtataguyod ng responsable at tapat na paggamit ng pondo ng bayan.
20: 22 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon, binigyang diin po ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang kahalagahan po ng sabayang pagpapaunlad ng ekonomiya at pamumuhunan po sa mamamayan bilang susi po sa pagtataguyod ng isang mas matatag at maunlad na bagong Pilipinas. Habang pinangungunahan ang paghahanda ng national budget na nakatuon po sa inklusibo at pangmatagalang pag-unlad, sinabi po ni Secretary De Leon na mahalagang tiyakin na ang mga programa at polisiya ng pamahalaan ay hindi lamang tumutugon sa kasalukuyang pangangailangan kundi naghahanda rin po sa kinabukasan ng bansa. Sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga kabataan, binigyang diin po ng budget chief ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan, mahusay na pamumuno at tapat na serbisyo publiko sa paghubog ng susunod na henerasyon ng mga leader. Nakipagpulong din siya sa mga educator, eksperto at development partners upang talakayin po ang pagpapalakas ng edukasyon at paglinang sa kaalaman, pagpapahalaga at kakayahan po ng mga kabataan. Ayon kay Sec Kim, ang nation building ay hindi lamang nasusukat sa pagpupondo ng mga prioridad ng pamahalaan, kundi maging sa paghahanda po ng mga mamamayang magpapatuloy na sa paghubog ng kinabukasan ng bansa. Aniya, ang pagbuo ng isang future-ready na Pilipinas ay nangangailangan po ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan, sektor ng edukasyon at iba pang katuwang sa pag-unlad.
21: Samantala, balitang DBM Regions naman tayo. Nakibahagi ang Department of Budget and Management Regional Office 11 o DBMRO 11 sa pamumuno ni Regional Director Gary R. Martel sa Philippine Open Government Partnership o PHOGP Localization Program Masterclass na ginanap noong July 15 hanggang July 16, 2026 sa Davao City. Pinagsama-sama sa dalawang araw na aktibidad ang mga katuwang na civil society organization stations at 10 na local government units o LGUs upang talakayin kung paano mas maitataguyod ang transparency, accountability at active citizen participation sa mga programa ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng mga talakayan at workshop, natutunan ng mga dumalo ang mga paraan upang gawing mas bukas, mas inklusibo at mas tumutugon sa pangangailangan ng kanilang mga komunidad ang kanilang mga programa. Sa ilalim ng pamumuno ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, patuloy na isinusulong ng DBM ang mga inisyatibang nagtataguyod ng bukas na pamahalaan at mas mahusay na serbisyo publiko para sa bawat Pilipino.
20: Balitang DBM Regions pa rin po tayo. Nakibahagi po ang Department of Budget and Management Regional Office 3 o DBM RO3 sa paglulunsad po ng kauna-unahang Regional Civil Society Organization Academy sa Pilipinas at sa paglagda po sa Memorandum of Understanding para po sa programa noong ika-4 ng Hulyo 2026. Pinangunahan po ng Department of the Interior and Local Government, katuwang ang DBM at iba pang institusyon ang nasabing aktibidad po na dinaluhan po ng 77 scholars mula sa iba't ibang local government units at civil society organizations sa Central Luzon. Sa kanyang mensahe, sinabi po ni DBM RO3 Director Rosalie C. Abesamis na mahalagang hindi lamang maging bahagi ng mga proseso ang mga CSO kundi maging handa rin sa aspetong teknikal, may sapat na kaalaman at may kakayahang makapag-ambag sa mabuting pamamahala. Bilang suporta po sa pagsusulong ng open government at participatory governance sa ilalim po ng pamumuno ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, sinuportahan po ng DBM sa pamamagitan ng Philippine Open Government Partnership o PHOGP at sa pakikipagtulungan po sa Bangketa Eskwela Foundation Inc. ang paglahok po ng 22 CSO scholars sa programa. Hango po sa matagumpay na pagpapatupad ng kauna-unahang CSO Academy ng DBM Regional Office 12, layunin po ng Central Luzon CSO Academy na higit pa pong palakasin ang kapasidad ng mga civil society organizations at palawakin po ang makabuluhang pakikilahok ng mga mamamayan sa proseso po ng pamamahala at pagbuo ng mga pampublikong polisiya. At yan po ang kabuuan ng ating budget news ngayong hapon.
21: Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
0: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
19: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
22: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
19: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
22: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
19: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Nagbabalik po ang usapang budget natin. Magandang hapon po sa lahat po na nanonood sa DBM page at syempre po sa lahat po ng nanonood din po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, no? At alam mo ba, Nicole? Baka may babatiin ka pala muna.
3: Batiin ko po muna ang aking supervisor na Sir Richard.
20: You know?
3: Nanonood ngayon. Nanonood nga ba?
20: Ayan, nanonood dyan. Tingnan mo. Biglang may message sa'yo yan. Ay po, Sir Richard. At syempre po, kay ating Auntie Pau. Auntie Pau talaga. Ayan, magpagaling. Pahinga ka lang dyan at magpahinga ka lang dyan. No?
3: Yes.
20: At alam nyo ba, budget peeps, no? Kapag narinig natin ang salitang national budget, madalas ang inisip lang natin ay kung magkano yung pondong nilalaan para sa iba't ibang program at proyekto ng gobyerno. Pero alam ba ninyo na maraming tao, tanggapan, institusyon ang nagtutulungan upang mabuo, maaprubahan, maipatupad at masubaybayan po ang ating pambansang budget?
3: Tama ka dyan, Eric, no? Kaya ating alamin kung sino-sino ang mga pangunahing key actors o stakeholders sa budget process at ano ang kani-kanilang mahalagang papel sa pagtiyak na ang pondo ng bayan ay nagagamit ng maayos, responsable at para sa kapakinabangan ng bawat Pilipino. Budget peeps, oras na para sa ating
20: Budget 101.
4: Hello, budget peeps! Alam niyo ba kung sino-sino ang may mahalagang papel sa pagbuo, pagbasa at pagpapatupad ng ating national budget? Ano nga ba ang mga ginagampanan ng ehekutibo, legislatura at iba pang stakeholders sa ating budget process? Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Una sa mga stakeholders ng ating budget ay ang ehekutibo. Ito'y kinabibilangan ng Department of Budget and Management, Office of the President, Gabinete ng Pangulo, Development Budget Coordination Committee o DBCC at ang mga implementing agencies o line departments. Ang ehekutibo ang siyang responsable sa budget preparation, budget execution at budget accountability. Sa budget preparation, inilalatag ang mga prioridad ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-i-issue ng budget call at pagsusumite ng mga ahensya ng kani-kanilang budget proposals. Dito, isinasagawa ang evaluation upang matukoy ang mga angkop na budgetary recommendations para sa susunod na taon. Samantala, habang isinasagawa ang budget preparation, kasabay rin ito ang budget execution na tumutukoy sa pagpapatupad ng mga programa, aktibidad at proyekto ng gobyerno alinsunod sa naaprubahang budget sa kasalukuyang taon. Kasabay rin ito ang budget accountability na nakatuon sa pagsusubaybay at pagsusuri upang matiyak na nagagamit ng maayos at naaayon sa batas ang pondo ng bayan. Samantala, ang legislatura naman ay binubuo ng House of Representatives, Senado at ang Bicameral Conference Committee. Sila ang responsable sa budget legislation kung saan masusing sinusuri, dinidinig at pinagtitibay ang National Expenditure Program o panukalang pambansang budget bago ito maging ganap na batas. Panghuli naman rito ay ang ating budget stakeholders na binubuo ng mga development partners, civil society organizations at audit institutions tulad ng Commission on Audit o COA. Sila ang nagsisiguro na nagagamit ng wasto at nababantayan ng tama ang budget ng bayan. Sa kabuuan, dapat nating tandaan na ang pagbuo ng budget ay overlapping o tuloy-tuloy na proseso kung saan ang pagpapatupad, paghahanda, pagdedepensa at pagmomonitor ng budget ay isinasagawa ng sabay-sabay ng iba't ibang stakeholders ng gobyerno upang matiyak ang epektibo at responsableng paggamit ng pondo ng bayan. At yun po ang mga mahalagang stakeholders ng ating national budget para sa ating Budget 101 ngayong linggo. Ako si Curly Niza mula sa Department of Budget and Management. Hanggang sa susunod na linggo, Budget Peeps!
20: Maraming salamat po kay Curly Niza sa pagpapaliwanag po sa atin tungkol po sa mga paunahin, sa mga key actors po sa budget process.
21: Para po sa mga bago lang nakatutok, pansamantalang hindi tayo napakikinggan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko 73.8 kHz dahil sumasailalim po ito sa maintenance at technical upgrades, pero nasa FM band naman tayo via DWFT 104.3 The Capital.
20: At sa pre-TV naman po, napapanood tayo sa Channel 3 sa mga gumagamit ng TV Plus at Channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford the Box. Napapanood rin po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks at syempre po sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM, sa DBM page at FB page po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran. Si Pau po ay nanonood sa kanyang TV ngayon. Nag-send pa ng picture eh, no?
21: Samantala, Eric, isang mainit na talakayan na naman ang ating ihahatid sa ating budget tips.
20: Tama ka dyan, Nicole, dahil oras na para sa ating budget talks.
1: Usapang budget na, budget talks.
21: Eric, sabi nga natin
20: sinabi kanina. Ba natin?
21: Oo, sinabi natin.
20: Okay,
21: ating tatalakayin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng emergency fund. Ano nga ba ito? Bakit mahalagang magkaroon nito? At paano makakapagsimula ang bawat isa kahit limitado ang kinikita?
20: Yes, lahat yan sasagutin ng ating guest live via Zoom. Kasama po natin ang financial advisor at content creator na si Pritzel Oyao. Engineer, magandang hapon po. Kumusta po kayo?
5: Hello, good evening. Magandang hapon po sa inyo, Sir Eric, Miss Nicole, and to all the viewers out there. Good afternoon po.
20: Yun. So, simulan na natin agad, no? Paano ka ba nagsimula? Engineer ang magandang ito talaga kasi engineer kasi siya. Engineer. Paano ka nagsimula bilang isang content creator na nagbibigay ng financial tips sa TikTok? At bakit nyo po ito naisipan na ito yung gawin yung content?
5: Actually, sir, before kasi ako naging financial advisor, no, nare-require kami na bumili ng iPad. Tapos, nagagamit ko naman siya sa work. But at some point, parang nare-realize ko din na hindi siya, most of the time, nakatenga lang yung iPad ko. And doon din sa iPad, mahilig din kasi ako mag-drawing ng mga simple illustrations. So, kinumbayan ko siya as being a financial advisor. So, kung napapansin nyo doon sa mga contents ko, ginagamit ko yung illustration ko to talk about finance, paano mag-budget, paano mag-invest, and how to protect yourself and your family na din. And feeling ko kasi, maraming Pinoy ang gustong matuto about personal finance, pero gusto intimidating yung topic. So, gusto ko siyang i-explain in a simple way. So, ganun po. That's how it started.
20: Yun.
21: Sa inyong karanasan po, Sir Fritz, bilang financial advisor, ano po ang pinakakariniwang financial concern na ibinabahagi sa inyo ng inyong mga kliyente o followers?
5: Concern. So usually kasi, merong nag-chat sa akin kung paano sila makawala sa utang. So getting out of debt.
20: Parang but gusto ko rin yun.
5: Aside from that, yun pong paano makaipon talaga and how to build your emergency fund despite na alam naman natin currently tumataas yung bilihin, right? And yung presyo din ng kuryente at saka tubig.
20: Engineer, balikan ko lang yung tanong. Kadiba nagsimula ka nga diba sa illustration, no? Para kailan mo at paano mo na-realize na effective pala itong ginagawa ko na nag-illustrate ako, then pinapakita ko sa aking mga supporters or sa mga followers sa TikTok at sa social media na sabi mo, okay to, pagpapatuloy ko na to.
5: Actually, sa simula, hindi naman siya ganun karaming viewers. Pero as time goes by, Sir Eric, no? Napansin ko din na meron akong nababasang comments na sinasabi nila, I help them daw, no, on how to save, parang nai-inspire ko sila on how to budget. So, ayun po, gusto ko rin siyang ipagpatuloy. So, dumadami din yung viewers at the same time.
20: Yun, so okay, so let's go to the heart of the matter. Doon nga sinasabi natin na nagsishare ka tungkol sa emergency fund, no? Para po sa mga hindi familiar dito, ano ba yung emergency fund at bakit mahalagang pagkaroon nito ang bawat Pilipino?
5: From the term itself, emergency fund, so basically, ano lang siya, Sir Eric, yung ipon lang siya na naka-allocate for minor emergencies. Diba? Hindi siya pang shopping, hindi siya pang travel, at saka most of the time, hindi din siya pang ano ha, pang upgrade ng phone. It's allocated for unexpected emergencies. When we say unexpected emergency, ito yung mga let's say for example, breadwinner ng family na wala ng work. So, pwedeng gamitin yung emergency fund. Aside from that, one of the members of the family nagkasakit, need i-admit dun sa hospital. So we can use our emergency fund for that. Ang maganda kasi kapag meron tayong emergency fund, meron din tayong peace of mind na if ever meron mga emergency na ganun nga nangyari, we know na hindi tayo magre-resort into utang or magagamit yung other savings natin sa goals or investment.
21: Sir Fritz, dahil nga po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kuryente at iba pang pangunahing gastusin, marami ang nagsasabing mas mahirap nang magtabi ng ipon. Sa inyong pananaw po, paano pa rin po makakapagsimula ang isang tao o pamilya na mag-ipon para sa emergency fund kahit limitado ang kanilang budget?
5: This is what I always say, no, na much better talaga na consistent tayo sa pagsisave. Hindi siya nagde-depend sa laki ng amount. So kahit small amount yung sinisave natin every month, kahit 20 pesos man yan, kahit 50 pesos, or kahit 100 pesos, kung mas malaki, mas okay, di ba? Yung goal kasi natin, i-build natin yung habit of saving. Kasi once na-build na yon, we know na kapag nag-increase din yung sweldo natin, lumalaki din yung na-allocate natin for our savings. At the same time, we need to change our mindset kasi. Minsan, di ba, kapag dumating yung sweldo, ano yung minsan naiisip natin? Di ba, saan gagastusin yung sweldo? Or sa? So instead of thinking about that, why not yung unang iisipin natin, ano yung masiset aside ko for your emergency fund? Or magkano yung maiipon ko for that sahod? So that way, sure na meron tayong masisave for that specific month, di ba?
20: So, ito naman, no, engineer, no, halimbawa, kapag nakapag-ipon na ba, o magkano ba yung ideal na halaga nito, at totoo bang dapat katumbas ng 3 hanggang 6 na buwang gastusin to, o depende pa rin sa sitwasyon. Pero engineer, bago mo sagutin yan, magbibigay daan muna tayo sa commercial break, syempre, mula po sa ating impilan, at syempre po sa Presidential Communications Office.
6: Mark in, mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
8: Ibigay namin sa inyo mga good news sa mag-aatid sa inyo ng mga good vibes.
6: Mark

0: Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Apat na put anim na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, nagbabalik po ang usapang budget natin at kasama pa rin po natin para po sa ating budget talks ang financial advisor at content creator na si Engineer Fritzel Oyao. So yun na po, Engineer. Paano po ba o magkano po ba yung ideal po na halaga po ng maiipong emergency fund? At yun nga po, ano po ba, depende pa rin ba sa sitwasyon yung iipunin po ninyo?
10: Actually sir, ideal talaga yung 3 to 6 months worth of emergency fund. Kaso, hindi nga siya applicable sa lahat. Diba? Mm-hmm. Kasi iba-iba naman tayo ng lifestyle. Ganun. So, the best amount na need natin is save for that one would be, itanong mo sa sarili mo. What if, for example, nawalan ka ng work or one of the members of your family na-hospitalized or need i-admit sa hospital? Magkano ba yung amount na alam mo sa sarili mo na kaya mo makarecover financially, diba? Without resorting to utang? So that's the amount that you have to save. Basically, 3 to 6 months, ano lang yun siya, ideal for others.
9: Pero engineer, hindi, joke lang to ah. Paano kung hindi sumagot yung sarili mo? Ayan. Tayo lang sagutin ni engineer. Tingnan natin.
10: So kung hindi sumagot yung sarili mo, sasabihin ko na lang Sir Eric, go for 3 to 6 months.
9: Ayun, okay, sige.
11: Engineer, saan po ba mas mainam itabi ang emergency fund since ang dami na pong nauusong digital banks ngayon na naglilipa na? Dapat po ba itong ilagay sa regular savings account, digital bank, o may iba pa po kayong maire-recommend na ligtas at madaling ma-access kapag kinakailangan?
10: Okay, actually, the best vehicle kung saan natin pwedeng ilagay yung emergency fund natin would be a high yield savings account. And why is that? Kasi sa high yield savings account, nakaipon ka na, naka-earn ka pa ng interest, 'di ba? Meron yang mga digital banks na everyday kine-credit yung interest earnings mo. So why not put your emergency fund there para nag-i-earn pa rin siya ng interest every day, 'di ba? Meron din namang iba, just like yung friend ko, isa ko ngang friend, mas prefer niya traditional banks na walang app. And the reason for that, para hindi siya matemp.
9: Oo. Dali kasing, pag online talaga kasi parang ang dali-dali mong galawin. Halimbawa, may nakita agad dito, gusto ko to. Oh, ito, meron kasi siyang QR, ang dali mo. So, magagastos mo talaga. No? Pero maganda rin yun na at least na, wala siyang app. So, magagamit talaga niya yun na talagang nakatago talaga siya.
11: Yes. Ayun.
9: So, yun na ang, halimbawa, may mga pangkaraniwan ba na napagkakamali yung mga tao pagdating sa pagbuo ng emergency fund?
10: Okay, aside from yung common na pagkakamali yung ginagamit siya pang shopping, ganun, or kapag merong sales sa online shop, ginagamit yung emergency fund, so which is not, di ba? So, dapat gagamitin lang siya kapag necessary yung gastos at it's a need. It is an unexpected emergency. And another thing naman na pagkakamali is nilalagay yung emergency fund sa high-risk investment na hindi dapat, or yung mga investment na may lock-in period. Kasi nga, emergency fund should be liquid, di ba? So, madali natin siyang i-convert into cash, madaling i-withdraw. Kasi nga, kapag may emergency, syempre, need mo talaga ng money kaagad.
9: Naman, no? Pag nalagay siya sa time deposit, ay di na doon siya. Tapos mag-incur pa ng yun. Kumbaga abonado ka pa kasi i-cancel mo yung yung time deposit. So may halaga na mababawas pa doon sa naipon mo. No? So tama nga. Na
10: exactly. Dapat, meron din iba na na nilalagay nila sa stocks. Diba? What if at that point na naka-emergency ka, down yung fund. Down. So kailangan mo siyang ibenta at a loss. So, ayun, so dapat doon sa mga safer na vehicles talaga.
11: Sir Fritz, marami po ang nalilito kung kailan lamang dapat gamitin ang kanilang emergency fund. Ano-ano po ba ang madituring na tunay na emergency at ano-ano naman ang mga gastusing hindi dapat pagkunan nito?
10: Okay, so as what I have said earlier, no, hindi dapat natin gamitin ang emergency fund for one. So, ayun nga, for travels or for shopping. So, hindi dapat natin siya gamitin for that. Dapat, it's a need. So, that's the first criteria. Kailangan gamitin. So, for example, meron nagkasakit na one of the family members. Diba? At that point, kailangan mo talaga ng cash. The second criteria would be, kailangan unexpected siya. Okay? For example, travel, 'di ba? Alam mo naman kung kailan ka magta-travel. Minsan nga kumukuha pa tayo ng peso sale, 'di ba? Or bumibili tayo ng during peso sale. So, alam natin kung kailan tayo magta-travel. So, hindi siya unexpected.
9: So, ito naman, no, sabi mo nga sa pagbili ng mga peso sale, halimbawa, ano naman yung masasabi mo sa paggamit ng buy now, pay later at iba pang madaling utang kapag nagkakaroon ng emergency? Iyano mo ba siya? Kumbaga, sasabihin mo ba sa mga tao na, okay ito, gawin mo to.
10: Okay naman mag-resort into utang kapag malaki talaga yung emergency. Okay? Ang hindi lang maganda kapag umutang nga tayo, no, because of wants. So, ayun. If wala na talaga, naubos na yung emergency fund natin, pwede naman tayong umutang, pero dun sa mga legit talaga na platforms.
9: So ito lang, no, medyo curious lang ako kung kumbaga ito yung sinusulong, parang inano mo to, parang sinusulong mo halimbawa yung pag-ipon sa emergency fund. May time ba sa sa sarili mo, sa personal question, na parang nangyari sa iyo na uy, wala akong gantong emergency fund. So ngayon, parang gusto mo sabihin ipaalala sa tao na kailangan natin ito.
10: Okay. Actually, na-experience ko siya way before nung university years. Nag-aaral ako sa college, di ba? Yung nangyari kasi, yung mother ko na-hospitalized kasi nagka-mild stroke siya. And then, doon ko na-realize kung gaano ka-importante na meron tayong emergency fund. Kasi at that point, walang-wala talaga kami eh.
9: Mm.
10: And yung ginawa namin, binenta na, meron kami mga binentang mga gamit. Yun yung pangbayad namin doon sa hospital bills niya. Mm. And luckily, God willing naman, no, or thank God na okay naman na si mother ngayon.
9: Mm.
11: Actually, nakaka-relate ako doon kasi yung nangyari sa aso ko,
9: mm,
11: eh medyo mahal na kasi ang vet ngayon.
9: Mm.
11: As in, mahal na talaga siya. So, ako, magkano lang din ang savings ko noon? Siguro hindi bababa ng, siguro mga 20,000 lang, ganyan.
9: Mm.
11: So, nung naubos yon, talagang...
9: Nag-panic attack ka.
11: Oo, nag-panic talaga ako kasi hala, eh, grabe din ng vet bill. Sobrang taas ng bill ng sa vet niya.
9: Mm.
11: So, ang nangyari, buti na lang din yung mother ko and yung tatay ko, meron din silang natitirang pondo baga para nagamit din namin yun. So, sobrang halaga din talaga ng emergency fund.
9: Importante talaga na magkaroon. No? So, engineer, ano pa po ba yung ibang mga financial habits na dapat simulan ng bawat Pilipino upang mas maging handa po? Siyempre, sa mga hindi inaasahang pangyayari at lalong-lalo na patuloy talaga yung pagtaas ng mga bilihin at siyempre, yung panggastos natin.
10: Mm-hmm. So aside from ano no, aside from pagbubuo ng emergency fund, I also encourage our viewers and my followers na din no,
9: mm-hmm,
10: to track your expenses.
9: Mm-hmm.
10: Okay? Minsan kasi doon sa expenses nakikita natin saan yung malaking gastos natin. For, let's say for example, last time na chineck ko yung expenses ko, meron palang subscription na hindi ko na ginagamit.
9: Mm-hmm.
10: So at least, na-save ko na yon. Mm-hmm. So, nilagay ko na lang siya for my emergency fund.
9: Mm-hmm.
10: The second one would be, iwasan yung mga debts, no?
11: Mm-hmm.
10: Unnecessary debts. Yung umutang nga for travel or umutang pang shopping. So, hindi siya dapat.
9: Mm-hmm.
10: And lastly, start investing for your future. Kasi nga, the whole picture of a financial plan, hindi lang naman enough yung pagsisave.
9: Mm-hmm.
10: Hindi din enough yung pagbuo ng emergency fund. Kailangan din natin mag-invest for our future. Para, ayun, due to inflation, para mabit din natin yung inflation, di ba?
9: Mm.
11: Bilang panghuling mensahe po, Sir Fritz, ano po ang maipapayo ninyo sa ating mga budget peeps na gustong magsimulang mag-ipon, ngunit pakiramdam nila ay kulang ang kanilang kinikita? Ano po ang unang hakbang na maaari nilang gawin simula ngayong araw?
10: Ito lang yung mapapayo ko, no, na hindi siya sa laki ng sahod. It's all about the habit of

0: tayo kahanda. So, build your emergency fund as early as possible. So, yan po.
1: Engineer, i-promote nyo na lang po yung social media accounts nyo, syempre, at baka may gusto kayong i-shoutout bago tayo magtapos.
0: Okay, shoutout ko lang yun, no, yung Royal Citrine Unit. Thank you for your support always. Dorian Branch, at the same time, yung co-financial advisors ko sa Sun Life. And promote ko na lang din yung ano ko, social media accounts. Same lang naman sa name ko, Fritzel Uyaw, sa TikTok, Instagram, and Facebook.
1: Engineer Fritzel Uyaw, maraming salamat po sa pagpapa-unlock po ninyo at pagbabahagi po para po sa ating mga budget peeps. Salamat po, Engineer.
0: Thank you, Sir Eric, Ma'am Nicole.
1: So, yun. Matuto tayong mag-ipon.
2: Totoo.
1: Ayan. Kasi syempre, hindi naman natin alam yung mga nangyayari sa palipaligid. Maraming pangyayari na bibiglain ka na lang talaga, na magpapanik ka na lang talaga, na mag-iisip ka kung paano, kung saan ka kukuha. So, napaka-importante. Eric.
2: Eric at Nicole.
1: Sinabihan yung sarili. No? At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Alam ko po, meron po kayong mga, marami po kayong natutunan syempre po sa ating pong topic ngayong araw na ito.
2: Yes, sana po ay magsilbi itong paalala sa ating mga budget tips na hindi kailangang malaki agad ang maiipon. Ang mahalaga po ay magsimula at maging consistent dahil ang paghanda ngayon ay malaking tulong para sa mga hindi inaasahang pangyayari bukas. Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin sa himpilan ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at sa FB page ni DBM Undersecretary God is Hope Libiran.
1: At syempre po sa page din ng Department of Budget and Management now on its second week. Wow.
2: Yes,
1: so antabayanan po ninyo ang susunod na programa at alamin ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Sa mga kababayan po na natin. Medyo malakas po yung ulan kanina at
2: ingat po
1: sa kalsada, sa mga nagbabiyahe po, lalo na sa mga nagdadrive, nagmamaneho, sa mga nakikinig po sa mga taxi. Alam ko, maraming nakikinig sa atin sa Radyo Pilipinas. No? Muli, sa ngalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Boca.
2: Ako naman po si Nicole Ramos. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
1: Usapang Budget Natin! Dahil budget natin to.

0: Pico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
1: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
5: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Binuo para pag-aralan at ipatupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tanggalin ang sinisingil na systems law sa kuryente. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.

porsigidong isulong na maging regional electric vehicle hub ang Pilipinas. Malacañang, may babala laban sa mga nasa likod ng scam at disinformation na ginagamit ng Local Government Support Fund at Socio-Civic Project Fund. Senador Loren Ligarda at anak na si Congressman Leandro Leviste naharap sa reklamong plunder at graft sa Ombudsman. Update sa petition for bail ni dating Senador Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan, alamin! Campaign period sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, umarangkada na! At national ID holders may libreng sakay sa MRT3 tuwing Miyerkules ng Agosto.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, sisimula ng pag-isahin ng Joint Task Force sa pangunguna ng Energy Department ang mga patakaran sa pagsingil ng kuryente sa halip na magkakahiwalay na aksyon mula sa mga ahensya ng pamahalaan.
1: Binuo ang task force kasunod ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan ipinag-utos niya ang pagtanggal sa system loss na sinisingil ng electric companies.
0: Aayusin din ang task force sa mga kinakailangang reforma sa regulasyon, mga panukalang batas at mga teknikal na hakbang para maisulong ang mas mababang singil sa kuryente at mas matibay na proteksyon para sa mga consumer.
1: Isa sa mga pangunahing hakbang ay ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o yung EPIRA Law at pagsusulong ng panukalang sariling kuryente act na naglalayong ipagbawal ang pagpapasa ng system loss costs sa mga consumer.
0: Samantala, naglatag ng mga insentibo ang pamahalaan para makahikayat ng mas maraming kumpanya na gumawa ng electric vehicle. Yan ang ulat ni Clazel Pordelia.
2: Pasakit para sa motorista na si Ronaldo ang magkakasunod na pagsirit sa presyo ng gasolina.
3: Dati ano lang eh, mga 120, balikan na yun eh.
4: Ngayon?
3: Ngayon 200 to 200 plus.
4: Eh, ang laki nga.
3: Laki ng ano, pinagbago.
4: Pang ano na sana yun?
3: Siyempre, bigas. Ang kain sa bahay.
2: Kung makakaipon nga lang daw, pipiliin ni Ronaldo na bumili at gumamit ng electric vehicle o EV.
3: Walang coding. Kung e-car siya, ganun. Wala siyang coding. Tapos, imbis na yung i-gagas mo, pwede mo nang pambaon sa opisina. Ganun. Pangkain-kain mo na po yun.
2: Para hikayatin pa ang mas maraming kumpanya na mamuhunan sa paggawa ng mga electric vehicle at mga piyesa nito sa Pilipinas, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang executive order na nagtatatag sa Electric Vehicle Incentive Strategy Program.
5: Ang layunin ng EO ay lumikha ng mas maraming trabaho, makahikayat ng bagong investments, mapalakas ang local na manufacturing, mabawasan ang pagdepende natin sa imported na langis at iposisyon ang Pilipinas bilang mahalagang parte ng global EV supply chain.
2: Magbibigay ang gobyerno ng mga fiscal incentives sa mga kumpanyang gagawa o mag-a-assemble ng battery, hybrid, plug-in hybrid at fuel cell electric vehicles kasamang mga component nito. Maglalaan ang pamahalaan ng hanggang 60 bilyong piso para sa mga insentibo.
5: May incentives na tax payment certificate na ibibigay ang gobyerno para sa mga kumpanya para sila ay mahikayat na mag-invest dito sa bansa.
2: Maaring gamitin ang tax payment certificate bilang pambayad sa income tax, VAT, excise tax at import duties. Ang requirement, hindi bababa sa 5 bilyong pisong bagong puhunan para maging kwalipikado sa mga insentibo. Tiwala naman si Finance Secretary Frederick Go na magbubunga ng mas matatag na ecosystem at industrial base sa paggawa ng mga sasakyan ng insentibo para sa mga manufacturer ng EV. Bukod sa makapaglilikha ng mas maraming trabaho, magpapababa rin daw ito sa presyo ng mga EV. Tiniyak naman ng palasyo na pag-aaralang mabuti kasama ang mga power distributor at electric cooperatives ang isinusulong ni Pangulong Marcos na pag-alis sa system loss charge o halaga ng nawawalang kuryente na ipinapasa at sinisingil sa mga consumer. Kasunod ito ng babala ng Meralco na masyadong malaki ang system loss para akuin ang mga kumpanya. Posible umanong maapektuhan ang buong power industry, kaya kinakailangan pa ng malalimang konsultasyon.
5: Maganda po na senyales yan, although marami po talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaari marami maapektuhan, but at least nakikita po natin na open sila for discussion.
2: Clazel Pordelia, para sa bayan.
1: Tinutukan sa pagdinig ng Senate Committee on Energy kung malulugi nga ba ang mga power company kapag tinanggal ang system loss? Yan ang ulat ni Bernard Ferreira.
6: Ipinagpatuloy ng Senado ang pagdinig sa panukalang alisin ang systems loss charges sa singil sa kuryente. Kasunod ito ng panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA na bawasan ang pasanin ng mga consumer sa mataas sa singil sa kuryente. Sa pagdinig, tinanong ni Senate Committee on Energy Chairperson Senator Irwin Tulfo ang Energy Regulatory Commission ERC kung totoo ba na malulugi ang industriya ng kuryente kapag inalis ang systems loss charges.
7: I've been hearing after that SONA yesterday, past few days, na medyo mahirap, malaking malulugi, malaking kabawasan, pag inalis systems law, 60 billion, mawawala sa mga distributors, generators, etc. Your thoughts on this po?
6: Ayon kay ERC Chairperson Francis Saturnino Juan, ang technical system loss ay bumubuo lamang ng 1.5% ng kabuuang systems loss kaya maliit lamang umano ang magiging epekto nito sa kita ng distribution utilities.
8: Ang mga concerns lang po na naglabasan matapos nga po yung SONA ay yung maaaring impact nito sa operasyon ng ating mga distribution utilities. Kasi ito pong system loss, ito ay associated hindi doon sa kanyang negosyo ng distribution, kundi doon sa pag-procure niya ng generation ng supply at ito naman ang kanyang idinideliver o dinidistribute.
6: Kinumpirma rin ni Juan na handang ERC na patupad ang pagtanggal sa systems loss charges kapag naisabatas ito. Pero dahil tinuturing na pass-through cost ang systems loss sa ilalim ng kasalukuyang batas, kailangan muna umunong amyendahan ng Kongreso ang Section 43F ng Electric Power Industry Reform Act o IPIRA. Ipinaliwanag ni Juan na sa ilalim ng kasalukuyang sistema, pinapayagan ng distribution utilities na ipasa sa mga consumer ang gasto sa kuryenteng nabili mula sa mga power plant pero nawawala dahil sa technical losses at illegal connection bago ito makarating sa mga tahanan. Binigyan din ni Tulfo na kung uobligahin ang private distribution companies na sila ang sasalo sa mga pagkaluging ito, mapipilitan na silang pagbutihin ang kanilang grid infrastructure at operasyon sa halip na ipasa ang gasto sa mga consumer. Naniniwala naman sa Senate President Sherwin Gatchalian na kayang sagutin ng distribution utilities ang tinatayang aabot sa 45 billion pesos systems loss sa buong bansa.
9: I think that 45 can be absorbed by the distribution utilities. They just need to be efficient.
6: Sinabi ni Tulfo na inaasahan niyang maaring maaprubahan at maipatupad ang panukala bago matapos ang buwan ng Agosto.
10: Gusto po na Malacanang talaga matanggal yung systems loss. Actually, may text po sa akin na pwede one hearing lang, then TWG, and then doon na po sa BICAM. Target po na Malacanang by end of August. Wala na systems loss.
6: Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Pinatitigil muna ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ang pagpapatupad ng 85 pesos wage increase sa minimum wage earner sa National Capital Region o NCR. Naglabas ng temporary restraining order ang Pasig RTC batay sa petisyon ng mga kumpanyang Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporation. Ay sa korte, nagreklamo ang mga petitioner dahil sa posibleng malaking pagkalugi at posibilidad na magbawas ng tauhan ng mga kumpanya sanhi ng biglaang pagtaas ng operational and labor cost sa gitna ng epekto man ng pandaigdigang krisis sa langis. Itinakda ng Pasig RTC ang hearing sa writ of preliminary o preliminary injunction sa Lunes, August 3, kung saan muling diringgin ng argumento ng dalawang panig. Ikinalungkot naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ang paglabas ng nasabing TRO. Ngunit iginiit niyang buong paggalang niyang tinatanggap ang proseso ng hudikatura. Magkakaroon po ng libreng sakay ang mga pasaherong may national ID sa MRT3 tuwing Miyerkules sa buong buwan ng Agosto. Ayon sa MRT3, bahagi ito ng paggunita sa paglagdan ng Republic Act No. 11055 o ang Philippine Identification System Act. Sasagawa ang libreng sakay sa August 5, 12, 19 at 26 mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Magkakaroon din ng libreng sakay sa September 16, 2026 bilang pagdiriwang naman ng Global Identity Day. Para makapag-avail ng libreng sakay, kinakailangang magpakita ng valid national ID, maaaring physical ID, digital ID o e-fleet na naka-paper format.
1: Inaasahang mababawasan na ang madalas na pagbaha sa Taft Avenue sa Maynila dahil sisimulan na ang drainage rehabilitation doon sa Enero sa susunod na taon. Yan ang ulat ni JM Thompson.
11: Sandamakmak na putik ang tumambad sa inspeksyon ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ngayong araw sa kahabaan ng Taft Avenue sa harap ng isang malaking universidad sa lungsod ng Maynila. Ayon sa Kalihim, isa itong malaking dahilan kung bakit mabilis tumaas ang tubig baha sa lugar. Anya, dahil sa hindi regular na declogging operation sa drainage system, kumakapal ang putik dahilan para mabawasan ang capacity ng mga kanal sa tuwing umuulan.
12: Ang declogging dapat, at least dapat yan every 3 months ginagawa. Ang problema, hindi ginagawa dati. Ngayon, every 3 months, babalik-balik ka na ito lahat kasi grabe yung ano eh. Grabe yung bara eh.
11: Tuloy-tuloy naman ang declogging operation sa lugar habang inaasahang sisimula ng drainage rehabilitation sa Enero hanggang Hunyo sa susunod na taon.
12: Humingi tayo ng pondo under the 2027 budget. Buong Taft Avenue, both sides, yung natitira, mga nasa 1.5 billion ang hiningi natin dito. No, ano na yan? Mula Pasay hanggang Ayala Boulevard, hanggang Ayala Bridge.
11: Binigyang diin din ng Kalihim ang kapansin-pansing mabilis na pagbaba ng tubig baha sa ilang lugar sa Metro Manila, kung saan nagkaroon na ng drainage improvement project tulad ng isa pang bahagi ng Taft Avenue at G. Araneta Avenue sa Quezon City.
12: Yung kabilin-bilina ng Pangulo sa atin, gamitin natin ng tama yung pondo. Kung meron tayong hihingi yung pondo, gagamitin natin sa tama, aayusin natin ang plano, aayusin natin ang pagkagawa. At pag yun ang ginawa natin, kung ano yung nakikita nating magandang epekto sa may Santa Isabel sa Taft, sa G. Araneta, sa Rojas Boulevard, kung saan-saan pa, ganun din ang makikita nating epekto dito sa Taft Avenue sa Gasal at sa buong Taft Avenue.
11: Makikipagtulungan naman ang DPWH sa MMDA para mahuli ang mga umanong nananadyang barahan ng mga kanal sa Metro Manila ayon sa isang panayam kay MMDA General Manager Nicolas Torre III.
12: Kaya nga, hulihin yun. Kung sino man ang mga nananadya at nagsasabotahe, iba dapat ipakulong lahat yun, hulihin dapat yun. So makikipagtulungan tayo sa MMDA na mahuli yung mga lukulukong yan. Kasi perwisyo yung binibigay nila eh.
11: Iginiit pa ng Kalihim na kailangan ng formula para tuluyang masugpo ang mga pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas tulad ng tuloy-tuloy na declogging at dredging operation sa waterways, pagpapalawak ng mga drainage at pagpapagana ng mga pumping station. Paulit-ulit namang ipinapaalala ng ahensya sa ating mga kababayan ang malaking epekto ng basurang itinatapon kung saan-saan.
12: Kailangan ayusin naman natin yung pagtatapon ng basura. Diba? Kasi ang problema, pagka dumating yung tubig, inaanod din yung basura. Papasok din sa ano, babara na naman.
11: Samantala, bukod sa investigasyon sa flood control project na nabinbinang ilang taon, sinisigurado rin ni Secretary Dizon na nasimulan na ang dredging operation sa Barangay Bangkal, Davao City para lumalim ang Talomo River.
12: Kasi sa tagal-tagal ng panahon, walang nangyayari dyan. So ayusin na natin ngayon, gawin natin ang tama. And then siguro by next week, magsisimula na rin tayo sa pagtataas ng dike doon.
11: Hindi naman titigil ang mga proyekto at monitoring ng DPWH para matiyak na magkakaroon ng maayos at ligtas na lugar ang ating mga kababayan sa loob at labas ng Metro Manila. JM Thompson, para sa bayan.
1: Samantala, pinayagan ng Sandigan Bayan na magpiansa sa kasong malversation si dating Senador Bong Revilla, habang isasalang naman ng Office of the Ombudsman sa preliminary investigation sa reklamong graft at plunder sina Senador Loren Legarda at anak na si Congressman Leandro Leviste. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
13: Kuryente hindi talaga kuryente. Nakuryente lang tayo.
14: Goose Electricity. Ganito anyang nangyari sa mga solar project na nakuha ni Batangas Representative Leandro Leviste ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Dahil dito, inihain na sa preliminary investigation ng mga reklamong plunder at graft laban kay Leviste. Kanyang ina na si Senator Loren Legarda at dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Ayon kay Remulla, ang kasong plunder ay walang bail o piyansa.
13: yung kanilang pagkahawak ng eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat ito pa rin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. At parang basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki nang nawala sa ating Latino, sa ating mga Pilipino.
14: Ayon kay Remulla, ang nangyari ay ibinenta lang ito. Aabot sa 10 bilyong piso ang halaga ng kontrata, pero bukod pa niya rito ang daan-daang bilyong pisong nawala o projected damage sa mga Pilipino dahil sa hindi nagawang mga proyekto. Dagdag ni Remulla, kumuha ng exclusive service contract si Diviste, kung saan sila lang anya ang maaaring mag-produce at magbenta ng solar energy na tila sila ang nagmamayari anya ng araw. Pagdating naman sa kaugnayan ni Legarda sa naturang mga proyekto,
13: hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro noon eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya.
14: Dagdag ni Remulla, masusing pinag-aralan na naturang mga reklamo, lalo't naapektuhan dito ang maraming mga Pilipino. Enero pa niya na magsimula ang fact-finding investigation kaugnay nito. Samantala, higit 20 counts naman ng malversation ang inihain ng Office of the Ombudsman sa preliminary investigation laban kay Construction Workers Solidarity Representative Edwin Garjola kaugnay sa issue ng flood control projects. Ito'y kaugnay ng conflict of interest ng mambabatas.
13: Contractor yon, yung pag-ano, yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman ay ginawa niya.
14: Sa ibang balita, pinayagan ng makapagpiyansa ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating Senator Bong Revilla sa kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan. Ayon sa korte, bigo ang prosecution na may pakita ng malakas ang ebidensya laban kay Revilla kaugnay ng kasong malversation. Nagbayad ng 1,000,000 pisong cash na piyansa si Revilla para sa pansamantalang kalayaan ito. Habang denied o hindi naman pinagbigyan ng korte ang bail petition ng mga kapwa niya akusado, kabilang na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pang opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office. Rod Lagusad para sa Bayan.
0: Huwag magpa-distract sa ibang bagay. Yan ang binigyang diin ni House Legal Spokesperson and Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. matapos ang pagbibigay halimbawa ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pag-hire ng gunman kung sakali nang may lustras ang kanyang asawa. Ikinagulat naman ni House Impeachment Advisor and Spokesperson Robert Ace Barber sa nasabing payag ng Vice Presidente sa gitna ng kanyang gumugulong na impeachment trial. Tingin din ng House Prosecution Panel na mahalagang pagtuunan ng pansin ang nakuhang mahalagang financial documents na magpapakita ng kabuang yaman ng Vice Presidente. Dagdag pa ni Barbers, malaki rin ang epekto nito sa imahe ng Pilipinas dahil sa ibang bansa ito pinayag ng Vice Presidente.
15: Sa aking paniwala, nakakasira ito no, sa imahe ng ating republika, ng ating mga kababayan dito. Imagine, painting a picture na pwede palang mag-hire ng assassin dito na sa halagang 5,000. No? So yan ang sa aking pananaw negative yung dating niyan sa ating bansa.
16: Hindi tayo dapat no, ma-distract dyan at mag-focus tayo sa pag usisa, pagdinig, pagintindi ng mga ebidensya na ilalatag dito sa impeachment proceedings.
1: Mahigit 1,200 na LGU na ang naabot ng Local Government Support Fund Program ng Pamahalaan ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa harap naman ng mga ulat ng umano'y panloloko sa mga benepisyaryo, muling tiniyak ng Pamahalaan na ito ay tulong at hindi maniningil ang gobyerno. Yan ang ulat ni Kenneth Basyente.
17: Mula Luzon hanggang Mindanao, naabot na ng bawat bayan makikinabang program na inisyatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa paghahatid ng 10 kilo ng bigas sa 1,000,000 benepisyaryo, pinansyal na suporta sa mga lokal na pamahalaan hanggang sa pamamahagi ng scholarship sa mga estudyante, sakop yan ang programa. Pero paglilinaw ng Malacanang, walang hinihinging bayad ang programa, kaya pinag-iingat nito ang publiko.
18: Hinding-hindi maniningil ng kabayaran o anumang fees ang gobyerno
5: sa mga LGU beneficiaries upang makuha ang kanilang budget. Kaya kapag ka po sa inyo ay may pumunta, humingi na inyong mga impormasyon, tignan nyo lamang po at suriin kung ang mga taong pumupunta sa inyo ay nararapat na kausapin. Dahil baka hingin lamang ang impormasyon mula sa inyo at ang mga benepisyong ilalaan sa inyo ay mapunta sa iba.
17: Hinimok din ng palasyo ang mga benepisyaryo na agad ipagbigay alam sa mga kinaukulan sakaling may magtangka na manloko sa kanila.
5: Kapag kami ganyan po na mga problema, isang guni lamang po ninyo, ipagbigay alam po ninyo mismo sa atin, sa aming opisina, para po ito ay makontrol at mahinto ang ganitong mga klaseng pang-aabuso sa ating mga kababayan.
17: Ayon mismo kay Pangulong Marcos Jr., halos 2,000 LGU na ang naabot ng programa.
18: Nakapagbigay na tayo ng 1,276 na LGU ng ganitong ng LGSF, ng tulong ng LGSF, kasama na rin dyan yung RISE program na ating ginawa. At yung iba po na local government ay nakadalawa na, nakapangalawang bigay na. Kaya patuloy po to, asahan po ninyo. At ito po ay para naman dahil nalaman naman natin na dahil sa gera sa Middle East, yung nangyayari, tumataas ang presyo ng langis. Siyempre, sumasama dyan yung presyo ng pagkain. Kaya po aming naisip gawin ito. Hindi lang dahil doon, dati pa, bago pa nagkagera, meron na tayong ganitong programa.
17: Pagtitiyak pa niya, walang tinitingnang kulay politika ang programa.
18: Kailangan talaga ay lahat ay pantay-pantay ang ating ginagawa. At hindi na para matanggal na sasabihin na doon lang may nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganoon. Basta Pilipino, tutulungan natin. Walang kinalaman yung ganoon.
17: Kenneth, pasyente para sa bayan.
0: Pinaigting ng pamahalaan sa pagbatupad ng mga programa para mapangalagaan ang kalusugan ng mga ina at kanilang mga anak. Kasunod ito ng puna ng mga eksperto na ang kakulangan sa wastong nutrisyon mula sa pagbubuntis hanggang sa unang 1,000 araw ng isang bata ay maaring maging sanhi ng pagkabanso. Yan ang ulat ni Elijah Canlax.
19: Binigyang diin ng Department of Health at National Nutrition Council ang kahalagahan ng first 1,000 days ng bata upang maiwasan ang malnutrisyon. Ayon kay DOH Undersecretary Albert Francis Domingo, ang kakulangan sa sustansya mula sa pagbubuntis hanggang 5 kaarawan ng bata ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa pisikal at mental na pagunlad nito.
20: Kapag mali po yung nutrisyon at kulang nito, lalo na pagkulang, nagiging bansot po. Yung bansot, yan yung naririnig natin na term na stunting. Kapag nalampasan natin yung first 1,000 days, medyo mahirap nang humabol pa.
19: Paliwanag ng ahensya, ang malnutrisyon ay nagiging sanhi ng brain stunting at mababang intelligence quotient o IQ na isa sa mga dahilan kung bakit humigit kumulang 80% o 9 sa bawat 10 batang Pilipino ang nahihirapang magbasa ng simpleng teksto batay sa pag-aaral ng World Bank. Ayon sa pinakahuling National Nutrition Survey, isa sa bawat 4 na batang edad 0 hanggang 5 taong gulang ang stunted, katumbas ng 25% o 2 percentage points na pagtaas mula sa nakaraang taon. Nagbabala rin ang ahensya na bukod sa malnutrisyon, lumalala rin ang suliranin sa obesity na nagdudulot ng seryosong panganib sa kalusugan ng mga kabataan.
20: Sa usapin ng malnutrisyon, hindi lamang yung kakulangan ang problema. Pupunta rin tayo dun sa kasobrahan.
19: Para malabanan ang krisis sa malnutrisyon, pinalalakas din ng pamahalaan ang pagpapatupad ng Republic Act No. 11148 o Kalusugan at Nutrisyon ng Mag-ina Act, kasabay ng pagpapalakas sa deployment ng mga barangay nutrition scholar sa bawat komunidad. Pinalalakas din ng DOH at ng NNC ang mga barangay nutrition council upang masiguro ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga nutrition program at pagbuo ng sustainable food system sa mga lokal na pamahalaan. Patuloy rin ang kampanya para sa breastfeeding sa unang 6 na buwan ng sanggol at sa National Salt Iodization Program upang maiwasan ng iodine deficiency habang sinusuportahan ang mga lokal na industriya ng asinan.
20: Ang National Nutrition Council ay nagsusuporta ng bagong National Salt Iodization Program kung saan partners ang lahat, ang ating mga kababayan, pati na rin ang salt industry para meron tayong parehong iodized salt at yung salt na maaaring hindi iodized pero ginagamit ng ating mga kababayan at makakabuhay sa industriya ng asin.
19: Nanawagan naman ng DOH sa mga pamahalaang lokal na pag-igtingin ng pakikipagtulungan para matutukan ang tamang nutrisyon ng mga kabataan sa buong bansa. Elijah Canlas, para sa Bayan.
0: Nagpahayag ng iba't ibang panukalang nais maging batas ang ilang kababayan natin sa Echague Isabela. Ito'y dahil inunsad ng Kamara ang Legis Here na layong makuha ang opinyon ng publiko sa mga ginagawang batas at programa ng gobyerno. Kinaulat ni Vel Custodio live.
4: Inilungkot ang Legis Here dito sa Echague Isabela kung saan nagsagawa ng town hall meetings at focus group discussion para pakinggan ang mga mungkahi ng mga tao sa mga inaamyendahan at ginagawang batas.
21: Dekada nang nagtatrabaho bilang barangay health worker si Annabel, nais siyang maipasa ang batas kung saan makatatanggap na benepisyo at insentibo ang mga katulad niyang lingkod barangay.
22: Dapat po yung may pangsana po sana yung batas ng Magna Carta ng BHW. Yung mga benefits ng mga BHW.
21: Pagtaas naman ang presyo ng lokal na palay ang panawagan ng magsasakang si Elizabeth na tumalo rin sa Legis Here.
23: Ang gusto namin ngayon pag-anihan, itaas naman ang palay kasi ang mahal lang mga bilihin. Lalo na yung mga krudo.
21: Nakiisa rin ang college student na si Neil sa legislative consultation.
24: I think isa sa mga nakikita kong maganda sigurong isa pang pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Palakasin yung or paitingin yung mga scholarship benefits, particularly sa mga private students.
25: Yeah, iba't ibang mga sanga ng ating lipunan nandito para makinig at malamang marami rin silang maibibigay na inputs para lalong maging makabuluhan ang isang panukalang batas na isinusulong ng 20th Congress.
21: Kasama rin sa programa ang paghahatid ng serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan at pagkuha ng feedback mula sa publiko upang makatulong sa pagpapabuti ng mga batas at programa. Halos 20 ahensya ng gobyerno ang nakikiisa, kabilang ang DA, DILG, DOLE, DOH, DMW at DSWD, kasama ang mga kinatawa ng LGU, civil society organizations, mga guro, magsasaka, estudyante at iba pang sektor. Samantala, kabilang sa mga susunod na Legis Here ang panukalang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. Kaugnay nito, ayon kay House Secretary General Chelo Igarafil, nakapagsumite na ang ilang mga mambabata sa mga panukala para amyendahan ang EPIRA Law at Income Tax Relief, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA.
26: Marami nang nag-file actually as pinangunahan na nga, I think the Speaker and Majority Leader Sandro Marcos have already filed several bills which in accordance with the directive of the President of the SONA. So mayroon na yatang 4 bills na na-file silang dalawa.
21: Target din ilunsad ang Legis Here sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan susunod naman dadayukin ang Butuan at Dumaguete City. Balik sa inyo dyan sa studio.
0: Maraming salamat, Vel Custodio.

0: Patuloy na binabantayan ng isang low-pressure area o LPA sa labas ng PAR na nakaambag sa pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Kayunman, ayon po sa PAGASA, malitong tsansa na mabuo itong bagyo sa susunod na 24 na oras. Sa balanced zone, inaasahan ang bagyong maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga biglang pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa hapon o gabi dahil sa mga localized thunderstorms. Sa Visayas at Mindanao naman, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog dahil sa epekto po ng LPA at mga localized thunderstorms. Pinapayuhan ng publiko na mag-ingat sa posibleng pagbaha at pag-uho ng lupa sa mga lugar na nakakaranas o makakaranas ng malakas na pag-ulan. Samantala, pinag-iingat din ang maliit na sasakyang pagdagat lalo na sa mga lugar na makararanas ng pagkidlat pagkulog at pagbugso ng malakas na hangin. At abangan sa aming pagbabalik. Mga kandidato, abay kanya-kanya ng pakulo sa pag-arangkada ng campaign period sa unang parliamentary election sa BAR.
1: At kumuha tayo ng update sa guro sa Davao de Oro na binugbog ng dalawang estudyante na sinaway dahil sa pagsusuot ng hikaw. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
2: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: CBBM at Work。
1: At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.

0: Tara, lumikha! Dahil tag-ulan na naman, Rainy Day Projects ang inihanda ng inyong crafty squad. Tulad nitong paper umbrella, raincoat, sini ang magniningning dito sa
1: Artsy Craftsy!
0: Artsy Craftsy! Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Abala na at kanya-kanyang estratehiya ang mga kandidato para sa campaign period ng kauna-unang parliamentary elections sa BARM. Pinagtibay din ng COMELEC ang kasunduang magpapalawak ng voters education campaign sa rehiyon. Inang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
3: Nagsimula na kahapon, ika-30 ng Hulyo, ang campaign period para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Abala ang mga kandidato at kanilang mga taga-suporta sa paghahanda para sa mga kick-off rally sa iba't ibang campaign venues sa rehiyon. Bagamat sa Agosto pa gaganap ang mga kick-off rally, umaarangkada na ang kampanya sa social media kung saan inilahad ng mga kandidato at political parties ang kanilang plataforma at programa. Kanya-kanya na rin ng estratehiya ang mga kandidato upang mahikayat ang higit 2,300,000 mga rehistradong botante sa BARM kasabay ng pag-ikot ng mga mobile campaign vehicles. Mahigit 630 kandidato at party nominees ang naghahanda na makuha ang 80 pwesto sa Bangsamoro Parliament. Bilang paghahanda sa halalan, nagsagawa ang COMELEC kasama ang Integrated Bar of the Philippines at Ministry of Basic, Higher and Technical Education ng stakeholders briefing at nilagdaan ang mga kasunduan upang palawakin ang voters education campaign sa buong Bangsamoro. Samantala, muling ipinaalala ng COMELEC na pinahihintulutan lamang ang pangangampanya sa loob ng opisyal na campaign period. Mahigpit na ipinagbabawal ang vote buying at vote selling paggamit ng pondo, sasakyan, pasilidad at mga kawaniin ng pamahalaan sa kampanya, gayon din ang paninira o pagtatanggal ng lehitimong campaign materials. Ipinagbabawal din ang anumang uri ng pananakot, panunuhol, pamimilit at karahasan sa panahon ng kampanya. Dapat ding sumunod ang mga kandidato sa mga alituntunin ng COMELEC sa sukat at paglalagay ng campaign materials habang patuloy na ipinapatupad ang gun ban at iba pang hakbang pangseguridad sa halalan.
4: Good campaign ngayon at nag-deploy tayo ng mga security personnel sa lahat ng mga kandidato natin, sa lahat ng activity nila to ensure na magkaroon ng security and safety doon sa mga activities nila at maidaos o mapayapa itong campaign period.
2: Nakahanda ng mga otoridad upang matiyak ang mapayapa, ligtas at maayos sa pagbubukas ng kampanya. Magpapatuloy ang campaign period hanggang September 12 bago magsisimula ang opisyal na halalan ngayong September 14, 2026. Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Tricia Aragon para sa Bayan.
5: Nauwi sa pambubugbog ang pagsita ng isang guro sa dalawang estudyante dahil sa pagsusuot ng hikaw sa Mako, Davao de Oro. Yan ang ulat ni Regine Laluza ng PTV Davao.
6: Nag-viral sa social media ang video na kuha ng isang netizen sa gym ng isang paaralan. Makikita sa video ang pagsaway ng isang guro sa estudyante. Ilang segundo lang ang lumipas, nauwi na ito sa pananakit. Makikitang sinuntok ng estudyante ang guro, habang may isa pang estudyanteng sumuntok din sa likurang bahagi nito. Naganap ang insidente sa Elizalde National High School sa Mako, Davao de Oro noong Hunyo 27. Ayon sa DepEd 11, nagsagawa na ng paunang imbestigasyon ng paaralan. Lumabas sa imbestigasyon na sinaway lamang ng guro ang estudyante dahil sa pagsusuot nito ng hikaw na umano'y labag sa patakaran ng paaralan.
7: Ang tinubdan sa maong insidente o pangitabo na ang atong magtutudlo, gitawag ang atensyon atong bata nga allegedly naggamit og arios, which is under school policy is prohibited, and then that resulted to the squabble nga may resulta pod sa pagpandagmal ngadto sa atong magtutudlo.
6: Ayon pa sa DepEd 11, grade 10 student ang unang nanuntok sa guro, habang ikalawang sangkot ay kapatid nito. Pagkatapos ng insidente, agad na ipinatawag ang mga magulang ng dalawang estudyante. Dinala rin sa ospital ang guro para malapatan ang lunas at nasa maayos na ngayon ang kalagayan nito. Magsasagawa rin ng mas malawak na investigasyon ang Schools Division Office. Layunin nito na masuri ang lahat ng anggulo ng insidente at matiyak na walang kakampihan sa investigasyon. Tumanggi munang magbigay ng komento ang DepEd 11 sa posibleng parusa sa mga estudyante.
7: We'll only respond to that, Regine, if the information is already complete and the decision is already official. Subay pod na sa resulta nga makuha sa investigating body nga naglihok pa sa kasamtangan.
6: Sa kasalukuyan, hindi muna pinapasok sa paaralan ang mga nasabing estudyante at isinailalim sila sa alternative delivery mode upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
5: Puspusan pa rin ang mga paghahanda para sa unang parliamentary elections sa Bangsamoro Region na nakatakda sa paparating na September 14. Ayon sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, tinitiyak ng gobyerno na walang magiging intimidasyon o takot ang mga magsisilbing botante. Binigyang diin ni OPAPRU Secretary Mel Senen Sarmiento na mahalagang yugto sa BARM ang idaraos na eleksyon para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Idinaos naman kahapon ang pagsisimula ng campaign period at walang naitalang untoward incident.
8: Hopefully, by electing the right leaders in the forthcoming election, they will be able to finally do things that will benefit the Bangsamoro people, and you would like to see the BARM region. Hindi lang ito eleksyon. Pinag-uusapan din dito kapayapaan na nagpapanahon na magkaroon tayo ng ma-achieve natin eventually yung tinatawag na positive peace or sustainable peace.
9: Tukoy na ng PNP ang umano'y nasa likod ng pagpaslang sa political vlogger na si Mima Alicia Lipata sa Caloocan City. Isa sa mga tinuturong motibo sa investigasyon ay malaking utang ng biktima. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
10: Tukoy na ng Philippine National Police o PNP ang nasa likod ng pananambang sa political vlogger na si Mima Alicia. July 17 nang barilin ang biktima ng riding in tandem sa tapat ng kanilang bahay sa loob ng isang subdivision sa Barangay 171, Caloocan City. Dead on the spot ang vlogger habang sugatan naman ang kanyang live-in partner. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., negosyante na magpartner ang itinuturing na mastermind sa krimen.
11: They are name, we unmask them and his name and but they are at large.
10: Sabi ni Nartates, dalawang motibo ang tinutumbok ng kanilang investigasyon. Una, ang malaking utang ng biktima. Lumalabas na may personal na alitan ng mastermind at ang biktima dahil sa pera. Malaki din daw ang posibilidad na may kinalaman ito sa kanyang trabaho. Gayunman, hindi isinasara ng PNP ang iba pang posibleng motibo habang nagpapatuloy ang investigasyon.
11: They are businessmen at magpartner. Magpartner meaning mag-boyfriend or mag-asawa. 8 million.
5: Ryan Lesigas, para sa Bayan. Binigyang diin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang napapanahon at kahalagaan ng 4 na araw na IED Threat and Security Symposium na isinagawa sa Isla ng Boracay. Yan ay dahil sa nagbabagong teknolohiya at estilo ng mga banta sa buong mundo. Narito ang buong ulat ni Ryan Lesigas.
10: Malaki ang posibilidad na grupo galing sa southern part ng Pilipinas ang nasa likod ng pagpapasabog sa labas ng Department of Justice ng Improvised Explosive Device o IED at pag-iwan ng isa pang IED sa labas ng Senado ilang oras bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Lunes. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bilang na ang mga araw ng mga suspek sa magkakahiwalay na insidente. Binigyan din pa ng hepe ng pambansang pulisya na malaking bagay ang ginagawang koordinasyon ng bawat law enforcement agency para madaling maresolba ang bawat insidente ng karahasan.
8: We need to crack down that. And we have good leads and our operatives, our detectives are in close coordination with the different law enforcement units para mahuli natin. Okay, malapit na yun.
10: Ngayong araw, pinangunahan ni Nartates ang pagtatapos ng apat na araw na IED Threat and Security Symposium. Sinabi ni Nartates na timely at essential ang naturang aktibidad dahil sa patuloy na pagbabago ng estilo ng banta, hindi lang sa bansa, kundi sa buong mundo. Ang PRO 6 sinabing malaking tulong ang pagsasagawa ng ITSS sa Boracay para sa awareness at dagdag kaalaman ng kanilang mga tauhan.
8: As technology advances and criminal networks become more adaptive, our ability to anticipate, prevent, and respond to improvised explosive device or IED threats must keep pace. That is why this symposium is both timely and essential.
12: Ang nakikita kasi ng Philippine National Police dito, yung proactive approach natin sa mga threat na patuloy na binabantayan ng Philippine National Police. Halimbawa dito sa Western Visayas, nakita natin maraming mga ports dito sa buwan ng Panay Island. So malaking bagay yung tulong ng mga local government units, yung mga pag-train sa mga canine dogs natin para ma-detect natin yung mga threat na posibleng dumating.
10: Layon ng aktibidad ng PNP na mas mapalakas ang regional ties ng mga law enforcement at security groups sa pamamagitan din ng ITSS, matuturuan ang mga otoridad na makapag-identify ng IED, tracking at evidence analysis at higit sa lahat ay mapapabilis ang pagresolba sa mga kaso ng IED at mapapakulong ang mga responsable. Ang Southeast Asian International Command at ang Australian Federal Police ang organizer ng aktibidad. Mula dito sa Boracay Island, Ryan Lisiges para sa Bayan.

0: Ginawaran ng pagkilala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang ilang natatanging institusyon bilang pagpapahalaga sa kanilang mahalagang ambag sa pagpapalaganap ng kaalaman sa pananalapi o financial education sa Northern Luzon. Yan ang ulat ni Christine Sabaway ng PTV Cordillera.
1: Kinilala ang 15 institusyon mula sa pribado at pampublikong tanggapan sa ginanap na 2026 Outstanding BSP Stakeholders Appreciation Ceremony North Luzon ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: Today, we recognize 15 of our partners for their strong commitment to our shared goals. To your vigilance, your insights, and your partnership, you've helped strengthen public trust in our financial system.
1: Layunin ng aktibidad na pahalagahan ang mga nagawa ng mga institutional partners dahil sa kanilang mahalagang ambag sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa financial education at sa patuloy nilang pagsuporta sa mandato ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa BSP, masusing sinuri at pinili ang mga stakeholders na pinarangalan upang matiyak na karapat dapat silang tumanggap ng pagkilala.
3: This awarding ceremony is talagang to thank our partners. Kasi yung pagpapasalamat na tumutulong sila sa amin to yung mga aming programs and aming mandates, tumutulong sila sa amin.
1: Umaasa ang Bangko Sentral ng Pilipinas na sa pamamagitan ng aktibidad na ito ay mahihikayat din ang iba pang mga organisasyon at institusyon na makiisa at makipagtulungan sa BSP upang matagumpay na maisakatuparan ang mga mandato ng nasabing institusyon.
3: Well, ang gusto natin is ang mandate nga ng BSP, hindi namin magagampanan kung hindi natin katulong ang ating mga stakeholders. So after this, we're hoping na other stakeholders will also help the BSP kasi like yung sinasabi mong financial education, masispread mo lang yan if more and more people help us spread the word.
1: Christine Bornolla Sabaway para sa Bayan.
4: Para palalahanan ng mga motorista sa batas trapiko, isang aktibidad ang sinagawa ng LTO sa Davao City na layong maituro ang pagiging responsable at tamang disiplina sa mga bagong driver. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
5: Batay sa pag-aaral ng World Health Organization o WHO, human error ang sanhi ng 70-90% ng mga road crash sa buong mundo. Kabilang sa mga karaniwang sanhi ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho o distracted driving, overspeeding, pagmamaneho sa ilalim ng impluwensya ng alak o illegal na droga, reckless driving at hindi pagsunod sa mga traffic signal. Upang mapalakas ang kaalaman ng mga driver, nagsagawa ang Land Transportation Office ng 2 araw na retooling seminar workshop para sa mga driving school instructors mula sa Region 9, 11 at 13 sa Davao City. Layunin nito na paalalahanan ang mga kalahok sa mga batas trapiko, road safety, law enforcement protocols, mga special law ng LTO, technical impoundment at confiscation protocols at mga bagong pulisiya. Nanawagan din ng LTO sa mga driving school instructors na maging mabuting halimbawa sa kanilang mga estudyante sa pamamagitan ng mahigpit na pagsunod sa batas trapiko. Ito'y matapos mag-trend ang insidenteng ginasangkutan ng ilang driving instructors dahil sa mga paglabag sa batas trapiko.
6: Since there was a driving school instructor nga wala nag-helmet, kapatid mo ata sa nasa Facebook, i-post, i-show post kayo siya, nag-viral, may ko tatanan ano eh. I don't know where was I. Wala na po ako sa Gilantaw. I did not mind looking at kung asa siya. But I'm looking in a general perspective na once ang nag-istorya, di niya buhaton, it will affect all of us.
5: Isa sa mga dumalo sa pagsasana ay si Jonathan Lanterna, isang driving instructor sa isang kolehiyo sa Digo City. Ayon sa kanya, karamihan sa kanyang mga estudyante ay mga college student na may driving subject sa curriculum. Madalas anyang nahihirapan ang mga estudyante sa pag-unawa sa mga traffic signal at mga batas trapiko.
7: First and foremost, kinisiyang inani nga retooling, importante gigay para sa mga kay as a driving instructor, nagpalo mi sa mga rules and regulations sa LTO. Kinani mangun nga situation, kinani na may retooling, diri mangun na mo diri mi ma-inform kung unsay mga, especially na yung mga new nga mga policy sa LTO.
5: Ayon naman sa Association of Driving Schools Region 11, mahalagang patuloy na sanayin at paalalahanan ang mga driving instructors dahil sila ang naghuhubog sa mga bagong driver. Dagdag nila, ang tamang pagsasanay ay makakatulong upang makabuo ng mga responsabling mga motorista at makaiwas sa mga insidente tulad ng road rage.
8: Per experience, no, as makita na to sa data, sa datos, sa online, daghag na-involve sa mga vehicular accidents, especially road rage. No, so kinipod, bag-o ni siya nga pulisiya sa road rage, kaya karon pag ma-involve ka road rage, automatic masyokos ka, papatawag ka sa LTO. No, kana mabidyuhan lang gani ka.
5: Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
4: Pumutok sa patuloy na pagpapaunlad ng turismo sa La Union, ang State of the Province address ni Governor Mario Eduardo Ortega. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera.
1: Ipinagmalaki ni La Union Governor Mario Eduardo Ortega sa kanyang unang State of the Province address ang mga nagawa niya kabilang ang pagpapaunlad ng ekonomiya ng lalawigan. Malakian niya ang naiambag ng turismo sa ekonomiya ng La Union. Sikat ang La Union bilang isa sa mga paboritong pasyala ng mga turista lalo na tuwing summer season.
9: Tourism development. In 2025, more than 500 tourists visited La Union. Generated about 1 billion tourism receipts. Nagito'y apo diyan, hospitals, hotels tayo, restaurant, and services.
1: Patuloy ang kanilang pag-develop sa mga lugar na pwedeng pasyalan sa La Union, gaya ng mga camping sites upang mas mapabuti pa ang serbisyo sa mga bisita at turista. Sa pamamagitan ng mga turista, mas maisusulong pa ang mga tourist destination sa lugar.
10: Obviously, yung pinakasikat nating tourism destination is San Juan, right? Pero kapag ka maraming tao sa San Juan, nagiging catch basin also ng tourists yung mga kalapit na bayan. So, kapag maraming turista sa San Juan, it follows na maraming turista sa Bawang, maraming turista sa San Gabriel.
1: Handa namang tumulong ang Philippine National Police sa pagbabantay sa seguridad ng mga turista at bisita.
10: Sana ay hindi kayo magsawa na bisitahin ang beaches namin. Alam namin na kapag may oras kayong magbakasyon ay dito kayo pumupunta. Pero subukan natin na kung gusto nating mag-camping, gusto natin ng off-roading, ibang activities, mga falls, pumunta, itry natin sa ibang bayan po.
1: Samantala, aabot sa 600 individual mula sa iba't ibang sektor ang nakibahagi sa sopa ng gobernador. Christine Bornolia sa baway, para sa Bayan.
4: American football player na si Justin Herbert at singer-songwriter personality Madison Beer engaged na nga ba? Samantala, pelikulang Spider-Man Brand New Day nakapagtala ng halos 96 million pesos na kita sa unang araw sa Philippine box office. Yan ang ulat showbiz si Jana Madrid.
11: May panibagong record ang Spider-Man Brand New Day sa Pilipinas. Kumita ang pinakabagong Marvel film ng halos 96 million pesos sa unang araw pa lamang ng pagpapalabas nito sa mga sinehan sa bansa. Dahil dito, naging pinakamalaking opening day para sa isang Sony Pictures film sa Pilipinas at pinakamalaking post-pandemic opening day gross sa local box office. Pumangatlo rin ito sa pinakamalaking opening day of all time sa Pilipinas, kasunod lamang ng Avengers Endgame at Avengers Infinity War. Sa pelikula, muling ginagampanan ni Tom Holland ang papel ni Peter Parker, nahaharap sa isang mundo na hindi na siya naaalala habang sinusubukang balansehin ang pagiging superhero at ang mga bagong kaaway. Samantala, may 91% fresh rating din ang pelikula sa review aggregation site na Rotten Tomatoes, kung saan pinuri ito dahil sa mga action scenes, mas matinding emosyonal na kwento at pagganap ni Tom Holland. Inanunsyo ng NFL star

0: kita sa social media. Mula noon, naging platinum selling artist na si Madison at nakatanggap na rin ng 2 Grammy nominations. Ang kanyang pinakabagong album na Locket ay inilabas din ngayong taon. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
1: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like aming social media sites on Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVTH.
2: At yan po ang mainit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Weekend na! Happy weekend! Hanggang sa Lunes, ako po si Diane Carrer ng inyong pambansang TV para sa
2: Bagong Pilipinas.

0: fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Welcome aboard. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
4: Colab
1: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
5: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating,
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 impormasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
1: Sports Radio 918,
5: Radyo Magazine 1278,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio,
2: Radyo Magazine, Servisyo Publiko,
1: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
13: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Gatong!
4: May nagwawala sa labas?
15: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
4: Siatong? Ano yan?
15: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
4: Di nga, paano siya nilalaro?
15: Well, Siatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
4: So there's a pitcher since parang baseball siya?
15: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
12: Siatong!
15: Yeah, shouting Siatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
4: Yay! Parang gusto ko itry ang Siatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Yay! Siatong!
17: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
18: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
16: Buwan trabaho, trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho. Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
19: Flight PR1043, now boarding.
4: Hey, that's us!
15: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
20: Dreaming of love while cruising at high altitude.
21: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
20: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
15: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
4: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
20: Leave all your worries as we soar over the clouds.
15: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
20: They'll be shooting stars through time and space.
18: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
24: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
23: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
25: Kasama po namin si Secretary Henry po.
26: Si Sec.
0: Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
5: I'm Mr. President, Secretary Il Basilan. 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
23: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
16: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
25: 13 minuto makalipas ang 7 ng gabi, bibigyang daan po muna natin ang mga balitang hatid po sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporter. Ako po si Jamie Quinto. Narito po ang mga ratsyada ng ating mga balita. House Secretary General Cheloy Grafil bilib sa kasipagan ng mga miyembro ng Kamara. Kasunod po ng sabay-sabay na trabaho ngayon sa Kongreso. Ibabalita sa atin yan ni Melanie Valdez Reyes.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Iniyak ni House Secretary General Cheloy Grafil na puspusan ng pagtatrabaho ng mga miyembro ng mababang kabulungan ng Kongreso sa kabila ng marami at sabay-sabay na tungkulin ng Kongreso sa ngayon. Sa isang ambush interview sa Etiaga Isabela, ipinaliwanag ni Section Grafil na magiging napakaabala ng Kamara sa mga darating na araw dahil sa bagong inisyatibang Legis Here, ang mga pagdinig sa pambansang budget o budget hearings, committee hearings at ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasabay pa ng patuloy na pagtutok ng mga mambabatas sa kani-kanilang sariling distrito. Inihalimbawa rin ni Grafil ang delegasyon ng mga mambabatas na napiling magsilbing House of Prosecutors sa impeachment trial kung saan ginagampanan nila ang gawain ito ng sabay sa kanilang mga pangunahing tungkulin bilang mambabatas. Ayon pa kay SecGen, kayang-kayang pagsabayin ng Kongreso ang lahat ng mandato nito sa bayan at sa ilalim ng saligang batas. Narito ang pahayaga ni Secretary Cheloy Grafil.
27: Kami trabaho lang kasi kanina trabaho. Makita niyo naman yung aming mga prosecutors, kahit na marami silang ginagawa sa district nila, may impeachment pa kami ngayon, pero at pagdating sa committee level, sa plenary, talaga naman napakasipag nilang lahat.
26: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Maraming salamat sa iyo, Melanie Valdez Reyes. Samantala, dako naman po tayo sa Palasyo ng Malacañang, Bayan ng Compostela sa Davao de Oro. Idiniklarang special non-working holiday o special non-working day ng Malacañang. Ito po ay para sa araw ng bukas, August 1. Si Alvin Baltazar sa detalye.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
28: Naglabas ng proklamasyon ng Malacañang na nagdedeklarang special non-working day bukas, August 1 sa Bayan ng Compostela sa Davao de Oro. Ang deklarasyon ay ginawa kaugnay ng 78th founding anniversary ng Bayan ng Compostela. Layunin ang ginawang pagdedeklara na mabigyan ng pagkakataon ng mga mamamayan ng Compostela ng pagkakataong makiisa sa nasabing pagdiriwang. Pirmado ni Executive Secretary Ralph Recto ang proklamasyon number 1370 na nilagdaan itong nagdaan July 29, araw ng Miyerkules. Kaugnay nito ay nagpaabot naman ang pagbati ang palasyo para sa 78th founding anniversary ng Compostela kasabay ng hiling na sana ay manatili ang pagkakaisa at kaunlaraan ng bayan ng Compostela. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Maraming salamat sa iyo, Alvin Baltazar, mula po dyan sa Palasyo ng Malacañang. Nagatid sa ating oras, 17 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Dito naman pa rin po tayo sa Maynila, Department of Justice handa raw kumilos kung may isyung legal o constitutional kaugnay po sa Paxilica. Si DK Zarate mag-uulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Nakamonitor ng Department of Justice sa mga usapin at nangyayari kaugnay sa Paxilica Initiative. Ito ay isang US-led international coalition na layong palakasin ang supply chain para sa semiconductors, artificial intelligence at critical minerals. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., anda silang magsagawa ng pagsusuri kung sakaling umabot sa kanilang jurisdiction ang nasabing usapin tulad sa isyong legal o konstitusyonal kaugnay ng proyekto. Una na nga may mga lumabas na alalahanin hinggil sa posibleng epekto ng Paxilica sa lokal na komunidad at geopolitical issues. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Maraming salamat, DK Zarate. Samantala, makabagong vessel monitoring system ng Department of Agriculture magpapalakas sa pagbabantay sa karagatan kontra po smuggling. Si Quincy Kahilig sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Mas pinalakas ng Department of Agriculture o DA ang pagbabantay sa ating mga karagatan sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya upang maprotektahan ang kabuhayan ng ating mga mangisda at labanan ang agricultural smuggling. Formal na pinagkaloob ni na Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Director Eliezer Salilig ang isang Vessel Monitoring System o VMS Workstation kay National Maritime Center Director Vice Admiral Allen Dalangin. Ayon kay Secretary Tu Laurel, higit pang mapalalakas ng VMS ang kakayahan ng mga otoridad na subaybayan ang galaw ng mga sasakyang pandagat at pangalagaan ang karagatan na pinagkukunan ng kabuhayan at pagkain ng milyong-milyong Pilipino. Binigyan din ng kalihim na ang proyekto ay bunga ng pagtutulungan ng DA, BFAR, Philippine Coast Guard at Presidential Office for Maritime Concerns bilang bahagi ng mas pinaigting na koordinasyon sa pangangalaga ng ating karagatan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Maraming salamat sa iyo, Quincy Kahilig. Ang oras po natin, 19 minuto makalipas ang ikapiton ng gabi. Muli po nating binabalikan ang balita naman mula po sa Maynila. Ilang health workers sa Maynila nagsagawa po ng flash mob at noise barrage bilang protesta sa pagpigil sa 85 pesos na wage increase sa National Capital Region o NCR. Nagbabalik si DK Zarate.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Nagtipon-tipon ng ilang mga health workers ng University of Santo Tomas sa Sampaloc, Maynila bilang protesta sa pagpigil sa 85 pesos wage increase sa National Capital Region. Nagsagawa sila ng flash mob at noise barrage bilang pagpapakita ng pagkadismaya sa inilabas na temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court Branch 152 na pumipigil sa pagpapatupad sa nasabing aumento sa sahod. Sinabi na Kamanggawa Party List Representative Eli San Fernando na labag sa batas at illegal ang nilabas na TRO, nanghihinayang naman ang mga manggagawa dahil sa umasa na at nakwenta na ang kanilang dagdag sahod pero ito ay naundot pa. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Maraming salamat sa iyo, DK Sarate. Ang oras natin, 7:20 ng hapon. Patuloy po kayo nakikinig dito po sa Ratsyada ng mga Balita ngayon pong araw ng Biyernes. Dakuha naman natin ang Department of Trade and Industry o DTI nakipagpulong sa electronic vehicle sector para sa pagpapalakas ng industriya. Si Luisa Irispe sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Hinarap at pinuno ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque ang mga representatives ng Grade Runner Strikes at Hermaya Trans Global na kilala sa electric vehicle sector sa bansa. Layo ng pagpulong na palakasin pa ang mga inisyatibo at industriya ng electric vehicles sa Pilipinas. Ilan sa mga napag-usapan ay kung papaano papakontratahan ang mga e-trike na binuo ng Hermaya at malakilin ang maitutulong nito para maging malakas pinalakas ang EV industry sa Pilipinas. Kasama rin sa tinalakay ang maaaring maging kooperasyon para sa manufacturing ng EVs at transitioning ng Pilipinas sa mas environment-friendly na transportasyon. Natatandaan na isa sa sinusuportahan ng pamahalaan ng electric vehicle industry sa Pilipinas. Bukod sa makakatulong ito bilang solusyon sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo, mas nakabubuti rin ito para sa kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Maraming salamat, Luisa Erispe. Muli po nating balikan ang ulat ni Quincy Kahilig, kaugnay po sa PNP, Anti-Crimes o Anti-Cybercrime Group. Pinag-iingat ang publiko sa mga fund recovery scam na naglipa na sa social media. Si Quincy sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko laban sa mga scammer na ginagamit ang pangalan ng ahensya upang makapanloko online. Ito yung tinatawag na fund recovery scam kung saan nagpapanggap ang scammer na kinatawan ng recovery o legal service provider na di umano'y makatutulong para mabawi ang perang nawala sa mga biktima ng online scam. Upang magmukhang legitimo ay ginagamit ng mga scammer ang mga logo ng ahensya ng pamahalaan at gumagawa ng mapanlinlang na online content o advertisement na gawa ng artificial intelligence o AI. Binigyang diin ni PNP ACG Director Police Major General Wilson Asueta na walang kaugnayan ang kanilang ahensya sa anumang fund recovery service. Narito ang kanyang pahayag.
10: Ang PNP ACG ay walang kaugnayan sa anumang fund recovery service. Huwag maniwala sa mga nag-post o nag-advertise o nag-aalok ng fund recovery upang maiwasan ang double whammy o re-victimization. Kung kayo ay biktima ng online scam, agad mag-report sa PNP ECG o sa police station na malapit sa inyo.
9: Nauna na rin, nagbabala ang CICC laban sa kaparehong modus, kaya naman pinapayuhan ng publiko na mag-ingat at iulat ang kahinahinalang aktividad sa CICC Hotline 1326 o sa pinakamalapit na istasyon ng polisya. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Maraming salamat, Quincy Kahilig. Naghatid po sa ating oras, alas 7.24. Pansamantala pong hindi ninyo napapakinggan ang Salam Radio. Pero narito po ang mga balita. Parada ng ating mga balita ngayon pong gabing ito. Lumang drainage sa iba pang bahagi ng Taft Avenue sa Maynila. Papalitan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Si DK Zarate sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakatakdang palitan ng DPWH ang drainage system sa iba pang bahagi ng Taft Avenue sa Maynila. Ito ay upang matuldukan ng dekadang problema sa baha at tapat ng malate na nagpapahirap sa mga estudyante, commuters at mga motorista. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dison, napupunduhan sa 2027 ang pagpapatuloy ng drainage improvement project sa kabaan ng Taft Avenue sa tapat ng De La Salle University kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing prioridad ang paglalagay ng high capacity drainage para sa mga flood-prone area sa Metro Manila upang mapabilis ang paghupa ng baha. Una nang naging matagumpay ang sinagawang flood control sa Ayala Boulevard hanggang sa UN Avenue sa Taft kung saan hindi na ito binabahan itong mga nagdaang pag-ulan. Ito ay matapos palaparin ng DPWH ang drainage system sa nabanggit na lugar. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Maraming salamat sa iyo, DK Zarate. Ngayon naman po, dakuhan natin ang ilang mga provincial report sa pangunguna po yan ng RP Iligan. Ang Police Regional Office 10 ay nagpamalas daw po ng husay at dedikasyon sa serbisyo. Ito po ay bilang pagkilala sa patapos or kulminasyon ng 31 taong pagdiriwang ng Police Community Relations Month. Si Dandy Macrambon sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sa pagtatapos ng 31st taong pagdiriwang ng Police Community Relations Month, ngayong buwan ng Hulyo, binigyang pugay at pagkilala ng Police Regional Office 10 sa ilalim ng liderato ni Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano sa pamamagitan ng Police Community Affairs and Development Office o PCAD 10 sa isang culmination program kanina. Ang mga police officers at personnel na nagpakita ng husay o galing sa Police Community Affairs and Development na nakatulong sa pagsusulong ng community-oriented na mga aktibidad at hadikain may kinalaman sa pagpupulis sa mga komunidad ng rehiyong Northern Mindanao. Itinaos ang kombinasyon sa Protan Camp Alagar Regional Headquarters. Kabilang sa binigyang pagkilala ay ang Lano del Norte Police Provincial Office sa ilalim ng liderato ni Provincial Director Police Colonel Leo De Leon Sua. Natamo ang Outstanding PCAD Senior Police Commissioned Officer, habang ang Outstanding PCAD City Police Office at Outstanding Revitalized Police sa Barangay o RESB team ay nasungkit ng PNP Iligan City Police Office. Binigyang pagkilala ang iba pang police units ng rehiyon, nagpakita ng dedikasyon at katapatan sa serbisyo ng mga komunidad sa kanilang kinasasakupan. Nakaangga ang aktibidad sa temang Sa Bagong Pilipinas, Ugnayang Pulis at Mamamayan Tapat, Maasahan at Nararamdaman ng Bayan. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para Sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Oras natin, 7:28 ng gabi. Dakuha naman po natin ang RP Tayog sa kanilang ulat. Manawag, may 15 million pesos na farm road na at mahigit 1,200 beneficiaryo may rice subsidy pa. Narito po ang magandang balitang hatid ni Mildred Coquia.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nakatakdang tumanggap ang bayan ng Manawag, Pangasinan ng isang 15 million peso farm-to-market road project mula sa pambansang pamahalaan sa ilalim ng Local Government Support Fund. Sinabi ni Manawag Mayor Jeremy Aguerico Rosario na hiniling ng lokal na pamahalaan ang proyekto upang mapakinabangan ng mga residente, lalo na ng mga magsasaka. Itatayo ang kalsada sa Barangay Pugaro at mag-uugnay sa mga barangay ng Sapang at Pugaro. Ayon kay Rosario, hinihintay na lamang nila ang pinal na abiso mula sa Department of the Interior and Local Government bago simula ng bidding para sa proyekto. Samantala, sinabi rin ng alkalde na 1,286 beneficiaryo mula sa vulnerable sector sa Manawag ang nakatanggap na ng paunang rice subsidy sa ilalim ng LGSF. Bawat beneficiaryo tatanggap ng 10 kilo ng bigas kada 2 buwan o 6 na beses sa loob ng 1 taon bilang suporta sa food security. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
25: Oras po natin, alas 7:29 ng gabi, ang DSWD naman daw po ay handang ipatupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang palawakin pa ang mga makikinabang na qualified 4-piece beneficiaries. Si Dandy Macrambon, nagbabalik.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Malugod na tinanggap ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawigin ng 7 taon ang partisipasyon ng mga kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps alinsunod sa nilagdaang Executive Order No. 120 ng Pangulong Marcos, bunsod ng rekomendasyon ng 4Ps National Advisory Council para makapagbigay ng mekanismo may pagpatuloy ang tulong sa mga benepisyaryo batay sa assessment eligibility requirements at EO ng Pangulo. Pinagtibay nito ang commitment ng pamahalaan na suportahan ang mahihirap at mahihinang sektor tungo sa kanilang pagbangon hanggang magkaroon ng sariling kakayahan itaguyod ang kanilang pamilya. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakahanda ang kagawaran, ipatupad ang direktiba ng Pangulo, tinitiyak na ang programa ay nanatiling nakatuon, mapagtugon at nakabatay sa ebidensya ang kwalifikasyon ng mga benepisyaryo at implementasyon ng programa. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Maraming salamat, Dandy Makarambon mula po sa RP Iligan. Dako na po tayo muli dito sa Metro Manila at pangwakas sa ating balita, ang palasyo po ng Malacañang tiniyak na ilalaban ng pamahalaan kung ano ang nararapat para sa mga manggagawa kasunod po ng Temporary Restraining Order o TRO na inissue ng korte sa pagpapatupad ng 85 pesos wage hike sa National Capital Region o NCR. Si Alvin Baltazar sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
28: Pinahayag ni Palace Special Officer Undersecretary Claire Castro na gagawin ang pamahalaan ng kailangan ng hakbang kasunod ng naonsaming pagpapatupad ng 85 peso wage increase sa mga manggagawa dito sa NCR. Sa video na inilabas ni Jose Castro, sinabi nitong ilalaban ng gobyerno kung ano ang para sa mga obrero. Subalit handa din naman anya silang pakinggan ang hanay ng mga negosyante. Mas maganda ari Castro na pairali ng balance ng pagtingin para maiwasan ang mas malalim pang problema o suliranin. Sa ganitong paraan ay nakakalitan ang tinatawag na win-win solution sa hanay kapwa ng mga manggagawa at ng mga employer. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
15: Inalaban po kung ano po ang nakikita ng pamahalaan na nararapat sa ating mga manggagawa. Pero pakikinig din po ng pamahalaan kung ano po ang hinaing ng mga negosyante. Mas maganda po talaga na maging balanse ang pagtingin dito para both parties, ang employees and employers, ay magkaroon ng win-win solution sa issue na ito.
28: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Maraming salamat sa iyo, Alvin Baltazar. 7:33 ng gabi at dyan po nagtatapos ang mga ratsyada ng ating mga balita. Manatili po kayong nakatutok at patuloy na makikinig dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po tayo sa pamagitan ng 104.3 The Capital. Ako po si Jamie Quinto. Magandang gabi.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.

0: Let's go.
1: Oras. Oras sa musika.
2: Back in time with sweet memories. Oldies but goodies na tugtugan. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

Let's go. Oras para sa musika. Back in time with sweet memories. Oldies but goodies na tugtugan. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomarie Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit eh.
5: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang 6 na umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Department of Energy bumuo na ng Joint Task Force na tututok upang alisin ang System Loss Charge at VAT sa kuryente.
4: Headlines.
3: Palasyo, pinamamadali na sa Department of Energy ang pag-aaral para mabawasan ng sobrang singil sa kuryente.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development nakatutok na sa pagbibigay ng uplift assistance sa low-income workers.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy ang pamimigay ng pondo sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program.
4: Headlines.
3: Palasyo, tiwalang hindi maapektuhan ng kumpiyansa ng mga investor kaugnay ng mga usapin sa PAX Silica.
4: Headlines.
3: Palasyo, nirerespeto ang desisyon ng Sandigan Bayan na makapagpiansa si dating Senator Bong Revilla sa kasong malversation.
4: Headlines.
3: Prosecution, pinaghahandaan na posibleng pagbabago ng pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng articles sa

0: unang araw ng Agosto taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga, ako po si Efraim Gaito sa inyong tagapaghatid balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At ngayon ang salitali ng ating mga balita. Umuuna ang Department of Energy ng isang joint task force upang isulong ang plano ng administrasyon na alisin ang system loss charges at value-added tax of VAT sa mga bayarin sa kuryente. Ayon sa DOE, ang task force ay binubuo ng Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration at mga electric cooperative. Layunin nitong pag-aralan at ihanda ang mga regulasyon at panukalang batas na kailangan upang maipatupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ng kagawaran na layunin ng mga reformang ito na mapababa ang singil sa kuryente, maprotekta ng mga consumer at mapahusay ang serbisyo ng sektor ng enerhiya. Noong Hulyo 28, nakipagpulong na rin ang DOE sa Energy Regulatory Commission at Manila Electric Company o Meralco upang talakayin ang mga hakbang para maisakatuparan ang panukala. Nagpahayag ang Meralco na ang kaandaang pag-aralan ng operational adjustments na makatutulong upang mapababa ang singil sa kuryente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nag-aaralan ng Department of Energy ang mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission, gayon din ang kasalukuyang batas at iba pang polisiya sa gitna ng hangarin ng administrasyon na mapababa ang singil sa kuryente. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinabi rin ni Energy Secretary Sharon Garin na patuloy silang kumokonsulta sa mga stakeholder. Maratanda ang sinabi ni Pangulong Marcos na dapat nang alisin ang system loss charge na pinapasa ng mga power consumer.
2: Sabi po ni Secretary Sharon Garin ng DOE, "We are currently studying the regulations of ERC, legislations and other policies and doing consultations with stakeholders. The objective is to lower electricity rates and I ask for patience and cooperation of all stakeholders while we craft the policies."
0: Bagamat layunin ng gobyerno na pag-aanin ang pasan ng power consumers, sinabi ni Undersecretary Castro na nais ding matiyak ng pamahalaan na hindi mabibigatan ng hindi makatuwiran ang mga kalahok sa power industry. Anya, welcome naman sa Malacanang ang pagiging bukas ng power sector na pag-usapan ang system loss issue.
2: Lahat po ito ay inaaral at bubuuin po ng hindi naman po masyadong burdensome din sa iba natin mga kababayan at sa mga investors and utility companies.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling isinumite ni Navota City Representative Toby Chanco ang kanyang matagal na panukalang alisin ang systems loss charges sa buwan ng singil sa kuryente ng mga consumer. Anya, hindi nila dapat akuin ng mga consumer ang gastos na dulot ng kapalpakan at pagkalugi na wala silang kontrol. Isinumite ni Chanco ang House Bill Number 10273 o ang System Loss Charges Abolition Act of 2026 bilang suporta sa layunin ng administrasyon na gawing mas abot kaya ang kuryente para sa bawat Pilipino. Unang inihain ng panukala noong Setyembre 20, 2010 bilang House Bill Number 3253, muling inihain noong Hulyo 1, 2013 bilang House Bill Number 709 at muli noong Hulyo 4, 2016 bilang House Bill Number 942. Inihain ni Chanco ang panukala bilang tugot sa payag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Giit ng Pangulo, hindi na dapat ipasa sa mga consumer ang system loss charges bilang bahagi ng mga hakbang upang mapababa ang nananatiling mataas na presyo ng kuryente sa bansa. Dahil suportado na ngayon ni Pangulong Marcos ang panukala, nagpayag si Chanco ng pag-asa na makakakuha ito ng sapat na suporta sa Kongreso upang maisabatas. Ayon sa mambabatas, habang nananatiling kabilang sa pinakamataas na rehiyon ang presyo ng kuryente sa bansa, dapat samantalahin ng Kongreso ang pagkakataong maisabata sa mga reformang magbibigay ng agaran at konkretong ginhawa sa mga consumer. Binigyang din ni Chanco na bagamat pinahihintulutan ng mga naunang batas ang mga utility na mabawi ang system loss sa loob ng itinakdang limitasyon, ipinakita ng patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente na bigong umiiral na sistema na mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga consumer.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ibang pangunahing balita, kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development na naisumite na ng Social Security System sa Land Bank ang listahan ng low-income earners na makatatanggap ng unang tranche ng kanilang uplift assistance. Ayon kay Social Welfare Undersecretary Adonis Sulit, posibleng sa susunod na linggo ay maipadala na sa account ng mga low-income earners

0: ang kanilang assistance. Base sa inilabas na datos ng SSS, may nakaredy na silang bayaran na 978,000 na individual at SSS members na parte ng low-income earning workers. Paglilinaw ng DSWD Undersecretary, hindi kasama sa bilang na ito ang voluntary members at tanging mga employed members lang ng SSS ang kabilang. Anya, nagkaroon din ng matching ang DSWD sa database ng SSS at datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS upang hindi madoble ang benepisyaryo at mas maging marami ang mabibigyang sambahayan.
1: May padala na nila yung listahan sa land bank. So, very soon, inaasahan namin, siguro, pinakamatagal na yung next week na Lunes, Martes. Pero the earliest, syempre, is until this week. Makakatanggap na po yung mga na-identify na low income low-wage earners mula sa registry ng SSS.
0: Samantala, mula sa 4.4 million beneficiary, i-adjust na ng Department of Social Welfare and Development sa 3.5 million ang target na bilang ng mga beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa 2027. Ipinaliwanag ni Social Welfare Undersecretary Adonis Sulit na ang adjusted target ay science at data-driven at nakaayon sa poverty statistics ng Philippine Statistics Authority o PSA. Anya, isinasaalang-alang din ang datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS sa pagtukoy ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa ngayon, sinabi ni Sulit na kulang-kulang 3 milyon ang bilang ng 4Fees beneficiaries. Ito ay mga kagraduate sa programa at itinuring na self-sufficient o may sapat at matatag ng kabuhayan para matunan ang kanilang pangunahing pangailangan, ang 1.4 na milyong pamilya.
1: Dinamit mo yan at 15.5% poverty incidence with 17.5 million poor individuals. 3.5 million yun. But we can go up to 4 million because it includes 10% above poverty threshold, which is called the new poor households.
0: Yan ang pahayag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit.
2: Radio Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development malugod na tinanggap at handang ipatupad ang direktiba ng Pangulo na palawigin ang partisipasyon ng mga kwalipikadong benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Mula Radio Pilipinas Iliga, narito ang ulat ni Dandy Makarambon.
2: Radio Pilipinas Report.
3: Malugod na tinanggap ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawigin na 7 taon ang partisipasyon ng mga kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps alinsunod sa nilagdaang Executive Order No. 120 ng Pangulong Marcos, bunsod ng rekomendasyon ng 4Ps National Advisory Council para makapagbigay ng mekanismo may pagpatuloy ang tulong sa mga benepisyaryo batay sa assessment eligibility requirements at EO ng Pangulo. Pinagtibay nito ang commitment ng pamahalaan na suportahan ang mahihirap at mahihinang sektor tungo sa kanilang pagbangon hanggang magkaroon ng sariling kakayahan itaguyod ang kanilang pamilya. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakahanda ang kagawaran ipatupad ang direktiba ng Pangulo. Tinitiyak na ang programa ay nanatiling nakatuon, mapagtugon at nakabatay sa ebidensya ang kwalifikasyon ng mga benepisyaryo at implementasyon ng programa. Naguulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa iba pang
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, mayigit 1,000 local government units na ang nakatanggap ng local government support fund mula sa national government. Doon kinukuha ang pondo para sa pamamahagi ng libreng bigas. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., layo ng programa na alisin ang pananaw ng publiko na tanging mga paboritong LGU lamang ang tumatanggap ng tulong. Anya, sa 2,000 LGU sa buong bansa, 1,276 na ang nabigyan ng support fund.
4: Nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganun. Basta Pilipino, tutulungan natin.
0: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radio Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, pinag-iingat ng Malacanang ang mga lokal na pamahalaan laban sa scam at disinformation kaugnay ng Local Government Support Fund at Social Civic Project Fund. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi kailanman nangongolekta ng bayad o processing fee ang gobyerno mula sa mga benepisyaryo kapalit ng pondo. Anya, ang LGSF at SCPF ay ilan sa mga programa ng gobyerno para palakasin ang mga LGU at komunidad. Nagbibigay ang mga nasabing programa ng 200,000 pesos kada lungsod at bayan para sa kanilang local development o safety projects, gayon din ng educational student scholarships.
5: Kapag ka po sa inyo ay yan ay pumunta, humingi na inyong mga impormasyon, hinan nyo naman po at suriin kung ang mga taong pumunta sa inyo ay nararapat na kausapin. Dahil baka hingin lamang ang impormasyon mula sa inyo at ang mga benepisyong ilalaan sa inyo ay mapunta sa iba.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Wala nang bawian. Ito ang tugon ng Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga employer na nakapagbigay na ng 60 pesos na wage increase sa Metro Manila. Hulyo 25 nang ipatupad sana ang wage increase na 60 pesos, pero ito ay naudlot matapos maglabas ng status quo anti-order ang korte sa Pasig City. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, bago palumabas ang order ng korte ay nakapaghanda na at nakapagdagdag na ng 60 pesos ang ilang employer para sa arawang sahod ng mga manggagawa, lalo na doon sa mga hindi pa nakakaalam. Hindi na anya maaari itong bawiin at inaasahang papasok sa payroll ng ilang manggagawa. Sinabi ni Tolentino na hindi pwedeng ikaltas na susunod na pasahod ang naunang ibinigay na 60 pesos na dagdag na arawang sahod. Samantala, kinumpirma ni Tolentino na hindi isa kundi dalawang korte ang naglabas ng kautos kaugnay ng pagpapahinto muna ng nasabing wage increase, pero ito ay hindi pa nila natatanggap ang kopya dahil dito tiniyak ng kalihim na susunod sila sa utos ng korte. Kasabay ng pag-usad ng pagdinig sa 85 pesos wage increase sa Metro Manila, igilit ng DOLE naman ninindigan sila sa kanilang naging desisyon. Dagdag ng DOLE, ipaglalaban ang karapatan ng manggagawa at employer kung saan kakatawanin sila ng Office of the Solicitor General.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Gagawin ng pamahalaan ang mga kailangan hakbang ang kasunod ng naunsaming pagpapatupad ng 85 pesos na wage increase sa mga manggagawa dito sa NCR. Sa video ng pahayag, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ilalaban ng pamahalaan kung ano ang para sa mga obrero. Subalit, handa din anya nilang pakinggan ang hanay ng mga negosyante.
6: Ilalaban po kung ano po ang nakikita ng pamahalaan na nararapat sa ating mga manggagawa. Pero pakikinggan din po ng pamahalaan kung ano po ang hinaing ng mga negosyante. Mas maganda po talaga na maging balanse ang pagtingin dito para both parties, ang employees and employers, ay magkaroon ng win-win solution sa issue na ito.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:17 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras sa buong Pilipinas, 6:18 na umaga. Kumpiyansa ang Malacanang na hindi makakaapekto sa tiwala ng investors ang mga alalahanin tungkol sa panukalang Pax Silica Project. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, maingat kasi ang tinutugunan ng mga inilatag na issue ng stakeholders. Giit ni Castro, posible pang mabago ng Malacanang ang mga provisyon ng proyekto para matiyak na makikinabang ang mga Pilipino at project partners.
5: Kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente, lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan. Sa mga may mga issues patungkol po dito, mas maganda po makipag-usap po tayo sa mga concerned agencies patungkol po sa Pax Silica para kung ano man ang inyong mga naiisip na magiging problema, ito po ay mabigyan ng solusyon.
0: Samantala, nagsasagawa ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA ng ground assessment tungkol sa panukalang PAC Silica. Ayon kay Castro, committed ang gobyerno na makonsulta ang lahat ng stakeholders tungkol sa usapin. Ginawa ng Palace Press Officer ang pahayag makaraang sabihin ni Campus Mayor Butch Gorgigas na hindi kinonsulta ang panukalang proyekto sa local government. Ibinahagi naman ni Castro ang pahayag ni BCDA President at CEO Joshua Bingkang ukol dito.
5: Ito ang kanyang mensahe. These consultations are ongoing and we will continue to work closely with these stakeholders as the project progresses. At present, BCDA is undertaking ground assessment activities in the area. These activities are being carried out to ensure that planning and decision making are based on accurate assessment on the ground and are conducted in a responsible and orderly manner.
0: Sa Communications Undersecretary at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakamonitor ang Department of Justice o DOJ sa mga usapin at nangyayari kognay sa PAC Silica Initiative. Ito ay isang US-led international coalition na layong palakasin ng supply chains para sa semiconductors, artificial intelligence o AI at critical minerals. Ayon kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T., handa silang magsagawa na pagsusuri kung sakaling umabot sa kanilang jurisdiction ang nasabing usapin tulad ng isyung legal o konstitusyonal kognay ng proyekto. Una lang, may mga lumabas na alalahan hinggil sa posibleng epekto ng PAC Silica sa mga lokal na komunidad at sa geopolitical issues.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, iginagalang ng Administrasyong Marcos ang naging pasyan ng Sandigan Bayan na pahintulutang makapaglagak ng piyansa si dating Senador Bong Revilla. Ito ang reaksyon ng palasyo matapos maglabas ng desisyon ang Anti-Graft Court na payagang makapag-bail para sa kanyang pansamantalang paglaya ang dating mambabatas. Sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nasa jurisdiction na rin ng prosecutors kung ano ang mga nararapat at tamang aksyon o remedyong kailangan gawin kaugnay ng ibinabang resolusyon ng Anti-Graft Court. Ayon kay Castro, dapat lamang na laging manaigang batas. Gayon din ang proseso. 1,000,000 piso ang inilagak na piyansa ni Revilla para sa kanyang pansamantalang kalayaan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaalam na ng Philippine National Police o PNP kung may kaugnayan ba sa mga bomb makers sa Mindanao ang dalawang improvised explosive device o IED na nakuha sa Senado at Department of Justice kasabay ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Lunes. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr., tinitingnan nila ngayon ang signature o mga sangkap na ginamit sa paggawa ng bomba na tila kapareho sa mga narecover nila sa Mindanao. Sa pagkatapos ng IED Threat and Security Symposium sa Boracay Island, sa Aklan, binigyang diin ni Hertates na dito pumapasok ang kahalagahan ng pagtutulungan ng bawat ahensya at lokal na pamahalaan. Dagdag ni Hertates, pinalawak din ng PNP ang programa nito para harap ang mga banta ng IED upang maisama ang mas maraming police investigator at mga nakatalaga sa bomb disposal at canine units hanggang sa level ng provincial at regional office.
9: Investigating that the IED in Metro Manila, if it has something to do with the cases in Mindanao and or if it speaks with the passion and or signature made by group from the southern part.
0: Yan ang pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, pinuri ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso ang pinaiting na operasyon ng Philippine National Police laban sa mga nasa likod ng mga online threat kaugnay ng huling State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayamang Radyo Pilipinas, nagpahayag si Paraiso ng kumpiyansang mapanganagot ang mga natukoy na responsable sa naturang mga banta. Anya, mahalagang may mapanagot upang magsilbing babala sa iba. Ayon sa CICC, siyam na social media accounts na umano'y may kaugnayan sa mga hacker group ang natukoy na nagpapakalat ng mga banta at kaguluhan kaugnay ng SONA nitong Lunes.
10: Natutuwa kami sa balita ni PNP Chief General Hertates, no, na tinutukan nila at tinutusan nila ang PNP ACG na tugisin na itong mga gumawa ng mga bantang ito. Kailangan talaga natin may masampulan, hindi lang na masampulan na mahuli, but talagang successful prosecution na talaga makakuha tayo ng conviction dito sa mga ito para makita ng mga kababayan natin na may limitasyon ho ang ating mga karapatan, lalo na sa pamamahayag at ekspresyon na hindi mo dapat lumalagpas dito sa ganitong level.
0: Si CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy para ISO.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ibang balita, nakabatay sa batas at paninindigan ng administrasyon sa katotohanan at due process ang desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na payagan ang paglalabas ng tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sumusunod lang ang Pangulo sa pag-usad ng legal na proseso matapos ipasubina ng Senate Impeachment Court ang records mula sa Bureau of Internal Revenue. Gid pa ni Castro, walang bahid ng politika ang naging desisyon ni Pangulong Marcos.
5: Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso.
0: The Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, hindi dapat isipin na may kamay o impluwensya ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsusumite ng mga dokumento ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Senado bilang bahagi ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na ministerial lamang ang naging pag-aproba ng Pangulo sa kahilingan na maisalabas o mailabas ang BIR records. Aniya, kahit sinong impeachable official ang sangkot sa kaso ay inaasahang ibibigay rin ng Pangulo ang kinakailangan pahintulot upang maisulong ang pananagutan at katarungan.
11: Perspective of whoever it is, no? So whether it is any other impeachable official, I think the president will still give his consent, no, towards the opening of the BIR documents, lalo tigit if it will further the cause of accountability and further the cause of justice. So, think ko, wala pong dahilan para sabihin na meron pong kamay ang atin pong Pangulo sa bagay po na ito.
0: Yan ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, sa iba pang pangunahing balita, na nindigan ng prosecution na hindi sila patitinag at magpapadistract sa reklamong isinampa laban sa ilang prosecutors kaugnay ng subpoena sa bank at financial records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa. Paliwanag ni Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang naturang reklamo ay may kaugnayan sa impeachment proceedings. Aniya, naniniwala silang isa sa alang-alang ng prosecutors ang naging desisyon ng impeachment court na payagan ang subpoena sa mga dokumento. Ayon kay Tolosa, malinaw ang batayan ng korte dahil bahagi ng patuloy ng pagtukoy sa kabuuang yaman ng Vice Presidente ang pagsusuri ng mga bank records na may kaugnayan sa conjugal properties ng mag-asawa. Sinabi rin ng tagapagsalita na hindi nila pinangungunahan ang magiging pansyan ng prosecutors, ngunit kumpiyansa silang matibay ang depensa ng House Prosecutors. Naniniwala naman si House Prosecution Team Advisor Robert Ace Barbers na maaaring layunin ang reklamo na pigilan ang pagpresenta ng mahalagang ebidensya sa impeachment trial. Kahapon, nagain ng counter affidavit sa Quezon City Prosecutor's Office ang ilan sa mga miyembro ng prosecution gaya nina Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ito ay kaugnay ng reklamong inihain ni Attorney Man Scarpio laban sa kanila at sa iba pang opisyal dahil sa umano'y unlawful disclosure ng kanyang financial information.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi isinasantabi ng House Prosecution Panel na mabago ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang posibleng pagtalakay agad sa Article 2 o Unexplained Wealth. Ayon kay House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., pinapayagan sila ng pretrial order ng impeachment court na baguhin ang order ng presentasyon ng ebidensya basta't ipaalam ito sa korte at sa depensa. Gayunman, sinabi ni Tolosa na wala pang pinaladesisyon ng prosecution sa nasabing usapin. Aniya, sa ngayon ay nakataon muna sila sa paglalatag ng ebidensya para sa article na may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng confidential funds.
12: That option remains available to the prosecution, ano, kasi Nakalagay naman ng maliwanag dun sa pre-trial order issued by the impeachment court na we have the discretion to change the order of presentation of evidence, no, as to alin bang article ang unahin natin. All we have to do is to inform the impeachment court and the defense, no, about this decision, just in case. But sa ngayon, naka-focus muna kami, no, sa paglalatag ng ebidensya, suporta dito sa article on confidential funds. And parating pa lang din itong mga dokumento, no, na nakita naman natin kahapon, no, boxes and boxes of bank records, no, na submitted nitong mga banks, no, na sinabi na impeachment court. So, syempre, aaralin pa rin natin yan, no, google tayo ng oras dyan, no, at panahon para mailatag natin ng mabuti in a way na madaling maintindihan, no, hindi lang accurate but madaling maintindihan ng lahat. So, again, that option is available to us. We will see, no, we will consider that.
0: Yan ang payag ni House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinaglalinaw ng Department of Justice kung bakit mangkakahiwalay na Regional Trial Courts o RTC ang humahawak sa mga kasong isinampa laban sa 18 tinaguriang Maleta Boys at kanilang abogadong si Attorney Levito Baligon. Ayon kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T., nakabatay ang paghahain ng kaso depende sa sitwasyon. Aniya, ang paghahain ng kaso at pagtukoy sa jurisdiction ng korte ay nakabatay sa lugar kung saan naganap ang elemento ng krimen, kung saan matatagpuan ang ginagawa na computer system at kung saan naganap ang pinsala. Nilinaw ni USEC T na hindi totoo ang allegasyon na pinahihirapan nila ang mga respondent kundi mahigpit lang na sinusunod ng National Prosecution Service ang Rules of Procedure.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:30 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
14: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
15: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
14: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
15: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
14: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:34 ng umaga, unang Bangsamoro parliamentary elections, mahalagang hakbang tungo sa exit agreement ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. May report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Itinuturing ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na mahalagang hakbang ang kauna-unahang regular na parliamentary election sa Bangsamoro para sa tuluyang pagsasakatuparan ng exit agreement sa pagitan ng Pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sa pagunitan ng kanyang unang 100 araw sa panunungkulan, sinabi ni Presidential Peace Advisor Secretary Mel Senin Sarmiento na ang halalan sa Bangsamoro ay isa sa mga natitirang pangunahing commitment sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Ayon kay Sarmiento, kapag matagumpay na naisagawa ang halalan, mas mapapalapit ang paglagda sa exit agreement na magsisilbing formal na pagtatapos na implementasyon ng peace agreement sa MILF. Aniya, ito rin ang magbibigay daan upang tuluyang maipagkatiwala sa mamamayan ng Bangsamoro ang paghubog sa kanilang kinabukasan sa pamamagitan ng demokratikong proseso. Kasabay nito, tiniyak din ng OPAPRU ang pagpapatuloy na iba pang natitirang peace deliverables kabilang ang pagsusulong ng Transitional Justice and Reconciliation Bill at pagpapatibay ng mga programang pangkapayapaan sa rehiyon. Iginiit ni Sarmiento na nananatiling prioridad ang pamahalaan ng pagkumpleto ng lahat ng kasunduan upang matiyak ang pangmatagalang kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa sa Bangsamoro at iba pang conflict-affected areas sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ibang pangunahing balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture na patuloy na isagawa ang rehabilitasyon at modernisasyon sa lahat ng fish ports sa buong Pilipinas. Anyalayo nito mapabuti ang pagpapadala ng fishery products, mabawasan ang pagkalugi matapos sa post-harvest at mapalakas ang fishery sector sa bansa. Nitong Huwebes, binisita ng Pangulo ang Suwal Fish Port Complex sa Pangasinan, ang nag-iisang regional fish port sa Northern Luzon. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang mas pinagandang fish port ay inaasahang magpapalawak ng market access para sa mga mangisda at itiyak ng malatag na supply ng abot kayang isda.
5: Bilikha rin ito ng mas maraming trabaho at kabuhayan para sa ating mga kababayan at masisiguro natin na walang patid ang pagdating ng supply sa merkado.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, patuloy ang pagsisikap ng Department of Agriculture na mapaunlad at maisailalim sa rehabilitasyon ng iba't ibang agri-facility sa buong bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kabilang sa mga binisitang pasilidad ni Pangulong Marcos, ang Suwal Pangasinan Fish Port, ang agri- at post-harvest facilities na isa na sa ilalim na sa rehabilitasyon. Kabilang sa mga makabagong gamit na inilagay ay bagong cold storage, glass freezer at ice maker na layong palakasin pa ang post-harvest production capability na nasabing daungan. Sa tulong nito, sinabi ni Laurel na maiiwasang masayang ang mga sobrang huli mula sa mga mangisda, lalo't hitik sa mga lamang dagat ang Suwal at mga kalapit na lugar, particular na ang bangus.
17: Capability na ngayon tayo mag-process ng bangus freeze for export for the local market at of course, pati yung mga isdang dagat na nahuhuli ngayon, pwede nang i-freeze, no? Para pakarating sa lahat ng parte ng Pilipinas. Pati yung port dito, in-expand dito ng doble, ang haba at laki. So ngayon, we have more capacity to accept more fishing boats for more fishermen to conduct their business at lumaki ho yung, basically, malaki ang economic impact nito dito sa area na to.
0: Yan ang payag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaunay paring balita, lubos ang pasasalamat ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa mga inisyatiba ng pamahalaan upang mapalakas pang agri-production ng mga mangingisda at agri-stakeholders sa lalawigan. Ayon kay Pangasinan 1st District Representative Arthur Celeste, malaking tulong ang rehabilitated post-harvest facility sa Suwal Fish Port upang hindi malugi ang mga mangingisda at maging mga negosyante. Anya, sa tulong kasi nito, makakapag-imbak na sila ng huli at mailalabas sa tamang panahon ang mga produkto nang hindi nagbebenta ng palugi. Dagdag pa ng mababatas, malaking kaginhawaan din ang processing plant sa nasabing daungan upang mapataas pa ang kalidad ng kanilang mga produkto.
18: Dapat na bayan dito ang nagpuproduce ng volume milk fish. So, alam naman natin ang problema ng mga kapitalista na pagtagsa ang isda, bumababa presyo. Pero kung nakukontrol natin ang supply sa Manila, yung iba, ano muna dito?
19: Small then, storage.
18: A week after, ay nagyay ulit. So, hindi malulugi yung mga kikita naman ng mga kapitalista.
0: Yan ang payag ni Pangasinan 1st District Representative Arthur Celeste.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binigyang diin ng Philippine Fisheries Development Authority o PFDA na napakalaking tulong ng pagsusulong Nationwide Fish Port Rehab Program ng Administrasyong Marcos upang lalo pang mapasigla ang sektor ng pangisdaan. Ayon kay PFDA Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan, bukod sa papaanga ng post-harvest capability ng mga fish port complex sa buong bansa, maging malaking tulong din ang nasabing rehabilitasyon sa pag-iimbak ng mga nahuling isda sa pamamagitan ng mas marami at mas maayos na cold storage facility. Pagdating naman sa value adding ng mga produkto, sinabi ni Pangapalan na malaking tulong din ang nasabing proyekto dahil matapos mahuli ang mga isda ay diretso na rin ang mga ito sa processing stage. Dahil na opisyal, nagsasagawa na rin ang PFDA ng market matching sa iba't ibang daungan at fishport area sa bansa. Ito ay upang maayos na mapaikot sa merkado ang mga produkto at maiwasan ang artificial shortage o pagsipa ng presyo nito.
20: Aside from the refrigeration area, ay inayos at in-upgrade din natin itong ating pier area doon sa likod naman. In-extend natin, ginawa nating 224 meters. No? May lalim siya na negative 5 to negative 6 maximum. So, nakikater din niya yung ating mga mangingisda at ang ating assets ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Direct kay mas mapagaan sa kanila, lalo na sa ating mga bangus growers dito sa Pangasinan, yung pag-value add ng kanilang mga produkto. Ang PFDA naman ay gumagawa din tayo ng mga market matching to other areas.
0: Yan ang payag ni Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, hindi tumitigil ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa pagsuyod sa mga grupo at individual na konektado sa pagpapaikot ng illegal na droga sa mga sa bansa at pagsawata sa mga kahalintulad na operasyon. Sa parehong ng programang Boses, sinabi ni PDEA spokesperson Attorney Joseph Kalulot na naging mabunga ang mga isinagawang operasyon kontra illegal na droga ng Administrasyong Marcos. Ito ay lalo na't marami ang halaga ng illegal na droga na nakumpiska at nasira na. Sa panataon na kasalukuyang administrasyon, sinabi ni Kalulot na pumalo na sa halagang 122.53 billion pesos ang kabuuan ng mga drogang nakumpiska ng PDEA. Anya, ang pinakamalaking volume dito ang 16 na toneladang droga na kanilang nasabat. Sa ikinasa namang mayigit na 155,000 na anti-illegal drug operations ng PDEA, sinabi ng opisyal na sumampa na sa 206,000 individual ang nahuli dahil sa legal na droga. Anya, ilan sa mga nahuli ay high value targets.
21: Naisagawang 155,542 anti-illegal drug operations nationwide, nakasama ho natin ng iba't ibang law enforcement agencies. 206,516 na tao po ang naaresto, and out of those 206,516 individuals, 12,000 rito yung mga tinatawag natin na high value individuals. Kung bakit ito tinawag na high value individuals? Dahil ang iba rito, meron yung mga elected officials, yung iba naman meron yung government officers, meron din naman ho yung naisama sa high value individual dahil malaki ang volume ng illegal na droga na na-confiscate po sa kanila.
0: Yan ang pangayang ni PDEA spokesperson Attorney Joseph Kalulut.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine National Police pinalalakas ang intelligence sharing laban sa banta ng terorismo. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Nanawagan si Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ng mas matibay na koordinasyon at mas mabilis na intelligence sharing upang mapigilan ang mga umusbong na banta sa seguridad at terorismo. Ito ang binigyan din ni Nartatis sa closing ceremony ng Improvised Explosive Device Threat and Security Symposium na ginanap sa Boracay Island sa Malay, Aklan. Dinaluhan ang symposium ng 35 kinatawan mula sa PNP, iba pang law enforcement agencies, mga ahensya ng gobyerno at international partners. Tinalakay sa aktibidad ang bomb threat management, terrorism financing, mga bagong teknolohiya at mga banta ng improvised explosive devices. Inimok ni Nartatis ang mga kalahok na paigtingin ang information sharing at koordinasyon upang mas maging epektibo ang mga operasyon sa seguridad. Ayon sa PNP, bahagi ito ng pagpapatibay ng intelligence-driven policing, inter-agency cooperation at international partnership laban sa mga banta sa seguridad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala ay kinatuwa ni Malay, Aklan Mayor Floribar Bautista ang apat na araw na symposium kaugnay ng seguridad at banta ng improvised explosive device o IED na isinagawa sa isla ng Boracay. Anya, makatutulong ito upang mapag-ibayo pa ang latag ng seguridad sa isla ng Boracay bilang premier tourist destination sa bansa.
19: Halaga to itong symposium dahil of course na nakita natin yung mga expert na nagbigay kanilang wisdom especially sa security threat and especially sa Boracay kailangan talaga natin yan dahil lalo na ito yung panatid palagi is prevention eh, no? So proactive palagi at kung hindi tayo prepared mahirap na as compared nga sa nangyayari sa mga ibang tourist destination na may nangyayari talaga.
0: Yan ang payag ni Malay, Aklan Mayor Floribar Bautista.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, para naman kay Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, mahalaga ang pagtutulungan ng bawat stakeholder gaya ng pulisya at lokal na pamahalaan. Ito'y para mapahusay pa ang kapabilidad at kakayahan sa pagpapaigtay ng seguridad hindi lang sa Boracay kundi sa buong bansa.
22: Nakikita kasi ng Philippine National Police dito yung proactive approach natin sa mga threat na patuloy na binabantayan ng Philippine National Police. Halimbawa dito sa Western Visayas, nakita natin maraming mga ports dito sa buwan ng Panay Island. So malaking bagay yung tulong ng mga local government units, yung mga pakitrain sa mga K-9 dogs natin para ma-detect natin yung mga threat na posibleng dumating. Hindi lamang dito sa Western Visayas, kundi sa buong Kapulukan.
0: Yan ang payag ni Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pang balita, tiniyak ng Department of Public Works and Highways o DPWH na patuloy ang kanilang isinasagawang declogging operations sa kabaan ng Tap Avenue upang maiwasan ang matinding pagbaha. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, hindi nakakayanin lang ng simpleng declogging operations ang problema sa baha sa Tap Avenue. Anya, ang kailangan na talaga rito ay pagpapalawak at pag-update ng luma na nitong drainage system. Paliwanag ni Dizon, nag-request na sila ng budget para susunod na taon kung saan sa pagtaya nila ay aabuti ng nasa 1.5 billion pesos ang kailangang pondo para sa pagpapalawak at pagsasaayos ng drainage system sa buong kahabaan ng Taft Avenue. Oras na maayos sa katuparan, kumpiyansa ang kalihim ng DPWH na maiibsan na rin ang perwisyong baha sa Taft Avenue na mas magbibigay ng ginhawa sa mga residente. Gitpa ni Dizon, paniguradong makikita agad ang positibong epekto ng pagsasaayos ng drainage system sa Taft Avenue tulad ng ginawang pagsasaayos sa Santa Isabel, Isabel, Araneta Avenue at iba pang bahaing lugar sa Metro Manila.
23: Kung ano yung ginawa natin sa Santa Isabel na pinagakin natin yung mga drainage, yun din ang gagawin natin dito. Humingi tayo ng pondo under the 2027 budget. Buong Tap Avenue, both sides, yung natitira, mga nasa 1.5 billion ang hinihingi natin dito. So, ano na yan? Mula Pasay hanggang Ayala Boulevard, Ayala Bridge. Both sides na. No, pati yung kabilang side ng Santa Isabel. Kasi alam mo, yun talaga ang solusyon.
0: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ibang pangunahing balita, aktibo ang mga Isabelenyo sa ginanap na opisyon na paglulunsad ng Legislature Program ng House of Representatives sa bayan ng Etchagi, Isabela. Sa sinagawang press conference, inihayag ni House Speaker Faustino Borgi D. III na naging inspirasyon ng Kamara ang mga naunang nationwide consultative meeting sa taong bayan para sa panukalang anti-political dynasty bill. Ayon kay D, naisipan ng pamunuan ng Kamara na mas ilapit pa ang Kongreso sa mga komunidad upang direktang makabahagi ang mga mamamayan sa pagbuo ng mga panukalang batas at kapakipakinabang sa maraming Pilipino. Dagdag ng House Speaker, target ng kapulungan na ilibuti ng lahat ng rehiyon sa bansa upang maramdaman ng taong bayan ang presensya ng pamahalaan at maging kaisa sila sa pagbuo ng mga batas.
3: Umpisa ng ating programa at syempre katotigyan ang sinasabi mo na aming mga member na ako sa kausapin na kusin yung susunod na mag-host para sa ganun tuloy-tuloy ito ganitong programa para talagang malaman namin yung mga mas lalo pa laging mga panumalang batas na susunod.
0: Yan ang payag ni House Speaker Faustino Borgi D. III.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang patid ang pag-arangkada ng mga paghahanda ng Manila Water kaugnay ng nararamdaman ng epekto ng El Nino, partikular sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila. Sa parem ng Mark In, Mark Out, sinabi ni Manila Water Corporate Communications Manager Kim Cardenas Moniz na hindi tumitigil ang Manila Water upang maghanap at magtatag ng iba pang water sources maliban sa Angat Dam. Anya ito'y upang masupply ng tubig ang mga residente sa ISO ng Metro Manila, gayon din sa mga bayan sa Rizal. Partikular na tinukoy ng Manila Water official na malaking tulong upang makonserba ang tubig sa Angat Dam ay ang mga itinayo nilang water treatment plants and sources. Kabilang dito ang Kalawis Water Treatment Plant na kumukuha ng tubig sa Upper Wawa Dam. Dagdag ni Moniz, nag-source na rin ang Manila Water ng tubig sa Laguna Lake sa pamamagitan naman ng Cardona Water Treatment Plant at East Bay Phase 1 Water Treatment Plant.
4: Manila Water po ay nagsagawa ng matinding pagpaplano at investment para po magkaroon ng iba pang mga water sources para hindi po natin kailangan na umasa lamang sa Angat Dam. Sa pamamagitan po nito ng Upper Wawa Dam ng Laguna Lake, umaasa po ang Manila Water na mas mapapatibay po nito ang pagkakaroon po ng supply para po sa aming mga customers.
0: Yan ang payag ni Manila Water Corporate Communications Manager Kim Cardenas Moniz.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Paagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam. Sa programang Boses, sinabi ni National Water Resources Board Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na may git 4 na metro ang itinaas ng water level sa dam mutsod ng mga pag-ulan. Sa kabila nito, sinabi ni David na hindi pa rin sapat ang mga tubig ulan para mapataas ang antas ng tubig sa Angat Dam, kaya patuloy ang panawagan sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Anya, sa ngayon, pinagagana na ng ibang alternatibong pagkukunan ng supply ng tubig.
6: Nagamit na po nila no, yung ibang alternatibong mapagkukunan ng tubig. Kagaya po yung mga deep wells at ito pong Mesa Dam at yung Ipo Dam ay ginagamit na rin po nila no, yung mga pag-ulan. At yung po mga treatment facilities dito po sa Laguna Lake, pinagting na rin po nila yung pag-produce ng tubig na nagmumula po sa Laguna Lake. No?
0: Si NWRB Director Dr. Sevilio David Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, pinag-aaralan ng gobyerno posibleng mga reforma sa excise at health taxes para mabawi ang tinatayang 66 billion pesos na mawawalang kita ng pamahalaan. Ito dahil sa panukalang tax relief package ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layong tulungan ang middle income earners. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinusuri ang tax measures na makatutulong para ma-recover ang revenue losses habang natitiyak na nananatiling paborable ang investment climate ng bansa.
9: Ina-assure po ng gobyerno at ng pamahalaan na lahat po ng measures ay dadaan sa pag-aaral para hindi po naman masyado maapektuhan din yung ibang mga investors natin at mas maganda ang maging maidulot nito sa ating mga kababayan.
0: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 9.88 billion pesos na pondo at 107 proyekto inilatag ng Department of Economy, Planning and Development para mas mapalakas ang Region 1. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inilatag ng Department of Economy, Planning and Development Region 1 ang CY 2026 Regional Project Monitoring and Evaluation System Project Monitoring Plan para sa Ilocos Region na sumasaklaw sa 107 proyekto na may kabuuang 9.88 billion pesos financial requirement. Ayon sa datos, 22 participating entities ang kasama sa plano. Sa kabuuang proyekto, 104 ang para sa kasalukuyang kauna at 3 ang multi-year projects. Target din itong makalikha ng 3,298 trabaho kung saan 3,125 ay para sa current year at 173 para sa multi-year projects. Pinakamaraming proyekto sa economic sector na may 39, kasunod ang social, 26, infrastructure, 21, environment and natural resources, 14, at development administration, 4. Nasa 9.82 billion pesos ang pondo para sa current year projects at 60.63 million pesos para sa multi-year projects. Target din ang programa na makinabang ang mahigit 1.16 milyong individual at halos 148,000 grupo sa Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Komisyon sa Wikang Filipino, pinalalakas ang language resources ng Wikang Filipino para sa AI o Artificial Intelligence. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Jared Moreno.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Bilang bahagi ng buwan ng wika ngayon taon ay sinusulong ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang pagbuo ng organisado at mapagkakatiwala ang korpus o koleksyon ng mga tekstong Filipino upang mapalakas ang paggamit ng wikang Filipino sa Artificial Intelligence o AI. Ayon sa KWF, mahalaga ang language resources na ito sa tinatawag na Natural Language Processing o NLP na tumutulong sa AI na umunawa at gumamit ng wika. Sa pamamagitan nito, mas mapapahusay ang mga AI tool tulad ng translation, speech recognition at grammar checker sa Filipino. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ng Senior Language Researcher Ginita Ann Francesco na hindi lamang dami ng datos ang mahalaga, kundi ang kalidad nito upang maging mas maaasahan ang paggamit ng wikang Filipino sa AI.
12: Hindi lang dami ng datos yung mahalaga. Mas mahalaga pong tanong ay ano ba yung kalidad ng datos? Ano ba yung kinakatawan nito? At sapat ba itong naglalarawan ng aktual na paggamit ng isang wika? At dito nagsisimula yung konsepto ng corpus na siyang nagsisilbing pundasyon ng mga mapagkakatiwalaang language resources.
11: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, bagamat mahigit 600 taon na ang nakalilipas, binibisita pa rin ng mga kaanak ng dating sultan ng Sulu na si Paduka Batara ang kanyang libingan sa Dozhou City, China. Ang itinayong musuleyo nga para sultan, nagsilbing inspirasyon para sa matatag na relasyon ng ASEAN at China. Balita atin sa atin ni Art Cruz.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Sa unang tingin, aakalain mong ordinaryong lupa na tinubuan ng mga damo ang hugis burol na yan sa Dozhou City dito sa Shandong, China. Pero ang lugar na yan pala ay libingan ng dating sultan ng Sulu na si Paduka Batara. Bukod sa ingranding musuleyo na itinayo para sa kanya, ipinag-utos din ng nooy emperador na si Yongla ng Ming Dynasty na ilibing ang sultan na katulad sa isang kapatid ng emperador bilang pagpupugay sa namayapang kaibigan. Taong 1417, nang maglakbay sa China si Sultan Paduka Batara para sa isang friendly diplomatic mission kasama ang kanyang pamilya at mga delegado na binubuo ng mahigit 340 katao. Sa kasamaang palad, siya ay nagkasakit at namatay sa kalagitnaan ng kanyang biyahe pabalik sa Pilipinas. Nananatili naman ang kanyang asawa at 2 anak para bantayan ang kanyang musuleyo. Sa panayam naman ng mga delegado ng China Walk Discover Shandong Media Tour, binigyan diin ni Dozhou Municipal Foreign Affairs Office Deputy Director Tan Mingming ang mahigit 600 taong magandang ugnayan ng Pilipinas at China. Dagdag pa ng opisyal, nagsisilbiring aral ang kwentong ito sa mas malawak na ugnayan ng China at ASEAN. Hanggang sa ngayon naninirahan at bumibisita pa rin sa puntod ng sultan ang kanyang mga kamag-anakan hanggang sa ika-22 descendants. At noong 1988 nga, opisyal na kinilala bilang isang pambansang pamanang kultural at historical ng China ang puntod ni Paduka Batara na sumisimbolo rin ng pagkakaibigan ng mga Pilipino at Chino. Mula rito sa China para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naghain si Senador Bam Aquino ng isang resolusyon na nagbibigay pugay sa P-pop sensation na SB19 kasunod ng makasaysayan itong pagtatanghal sa Lollapalooza Music Festival na tumatak bilang kauna-unahang grupong Pilipino na nagtanghal sa isa sa pinakamalalaki at pinakaprestigyosong taunang music festival sa buong mundo. Sa kanyang Senate Resolution No. 545, pinuri ni Aquino ang SB19 matapos ang pagtatanghal nito sa isa sa mga pinakaprestigyosong music festival sa mundo noong Hulyo 30, 2026 sa Grant Park sa Chicago, Illinois. Tampok sa nasabing music festival ang iba't ibang sikat na artist at dinadaysa ng mayigit 400,000 katao sa loob ng 4 na araw dahilan upang ituring ito bilang isa sa pinakaprestigyosong entablado sa industriya ng musika sa mundo. Kilala bilang Kings of Pop, ang SB19 ay binubuo ni na John Paulo Nace o Pablo, Josh Colin Santos o Josh, Stelvester Ahero o Stel, Philip John Susonaken at Justin DeJos o Justin. Sumikat ang grupo sa kanilang hit songs na Gento, Go Up, Bazinga, Dunka at Visa. Habang nasa Chicago, itinampok din ang SB19 sa isang laro ng Major League Baseball sa pagitan ng Chicago White Sox at New York Yankees, kung saan si Josh ang naghagis ng ceremonial first pitch habang pinapatutog naman ng stadium ang hit song na grupo na Gento. Kinilala rin ni Aquino ang mga kahangahangang tagumpay ng grupo hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa pandaigdigang industriya ng musika kung saan patuloy nitong ipinapakita ang husay at talento ng musikang Pilipino. Noong Enero 2022, ang SB19 ang naging kauna-unang Filipino act na nanguna sa isang Billboard chart nang umabot sa number 1 ang kanilang awitang Bazinga sa Billboard Hot Trending Songs chart nitong 7 sunod na linggo. Noong Marso 2025, nagtala muli ang panibagong kasaysayang SB19 para sa isang awiting Pilipino nang mag-debut sa number 1 ang kanilang single na Damn sa Billboard World Digital Song Sales Chart. Matapos ang kanilang pagtatanghal sa Chicago, isang SB19 sa unang Filipino groups na magtatanghal sa Summer Sonic 2026, isa sa pinakamalalaki at pinakaprestigyosong music festival sa Asia, nagaganapin sa Agosto 15, 2026 sa Osaka at Agosto 16, 2026 sa Tokyo, Japan. Noong Hulyo 2026, itinalaga ng Department of Tourism o DOT ang SB19 bilang Tourism Ambassadors ng Pilipinas bilang pagkilala sa kanilang impluwensya, pagmamahal sa bayan at mahalagang ambag sa pagsusulong ng turismo, kultura at pambansang pagkakakilanlan ng Pilipinas sa harap ng pandaigdigang komunidad. Bilang kilalang tagapasuporta ng talento ng mga Pilipino, naghain kamakailan si Aquino ng Senate Resolution No. 370 na nagbibigay pugay sa nation's girl group na Bini para sa makasaysayan itong pagtatanghal sa Coachella Valley Music Arts and Festival kung saan sila ang naging kauna-una ang all-Filipino group na nagtanghal sa kinikilalang music festival sa Indo, California. Kabilang ang kanyang mga plano, ang pagtatag ng ahensya ng pamahalaan na tututok sa pagsuporta at pagsusulong ng creative industries ng bansa na kalintulad ng Korea Creative Content Agency na o COCA ng South Korea.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita sa ibaing dagat, kasunduan sa pagdidisarma ng grupong Hamas sa Gaza, itinuturing na malaking hakbang sa usaping pangkapayapaan. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Itinuturing na malaking hakbang sa usapang pangkapayapaan ang isang kasunduan para sa ganap na pagdisarma ng Hamas at iba pang armadong grupo sa Gaza. Isinulong ang kasunduan sa pamamagitan ng Board of Peace at bahagi ito ng mas malawak na plano upang tuluyang wakasan ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Isa sa gawa ang pagdidisarma sa magkakahiwalay na yugto at bilang kapalit nito, nakasaad sa kasunduan ang unti-unting pag-atras ng mga pwersang Israeli mula sa Gaza at ang pagbuo ng bagong administrasyong Palestino. Gayunman, sinabi ng Hamas na ipatutupad lamang nila ang kasunduan kung tutupadin din ng Israel ang mga obligasyon nito kabilang ang pag-alis ng mga sundalo. Sa kabila nito, nananatiling hindi tiyak ang suporta ng Israel sa kasunduan habang nagpapatuloy pa rin ang mga pag-atake sa Gaza. Patuloy namang binabantayan ng pandaigdigang komunidad ang magiging pagpapatupad ng kasunduan at ang epekto nito sa pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan ang kalipunan ng mga balita ngayong unang araw ng Agosto taong 2026, araw po ng Sabado. Sa ngalan po na ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineer Mark Bukiron at Engineer Arnel Villamor, gayon din kay Engineer Kenneth Nadua. At sa ating mga PBS News Division, sa katauhan naman ni Tommy Reyes. Muli, ako po si Efrain Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device,

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit?
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Ang oras sa buong Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Bukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan, tatalakay sa iba't ibang misyon at gampanin ng Philippine Navy. Bukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Magandang araw Pilipinas mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Araw po ng Sabado, ika-isa ng Agosto, 2026. At kayo nakikinig sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa buong sambayanan. Ako po si Seaman Second Ryle Andrew Kasi, Philippine Navy, ang maghahatid sa inyo ng mga makubuluhang talakayan at balita tungkol sa ating mga magigiting na mandaragat at mandirigma.
10: At ako naman po si Apprentice Seaman Journalist Ralph A. Gonzalez, Philippine Navy, na magdadala rin sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang unit ng hukbong dagat. Makakasama nyo kami sa loob lamang ng isang oras. Hatid ang mga kwento, serbisyo, dedikasyon at kabayanihan ng Philippine Navy. Inaayanyahan po namin kayong i-like at i-share ang official Facebook page ng Philippine Navy at Civil Military Operations Unit National Capital Region. Kami din po ay inyong mapapanood live sa Radyo Pilipinas Facebook page.
9: At dumako na tayo sa mga headlines ng ating mga balita. Mga sundalo at iba pang ahensya nagkaisa sa coastal cleanup at tree planting sa Sibutu, Tawi-Tawi.
10: BRP Miguel Malvar nakiisa sa PhotoX 2026.
9: Isang daan at dalawang bagong reserve officers ang nadagdag sa hanay ng Philippine Navy.
10: Class 15-2020.

0: 26 ng Naval Reserve Drill Instructor Course, matagumpay na nakapagtapos sa Red Laying Ceremony para sa mga yumaong bayani ng Philippine Navy, isinagawa ng Air Warfare Force ng Philippine Navy.
1: Air Defense and Anti-Submarine Capability ng Philippine Navy mas lalo pang pinatibay sa pamamagitan ng RIMPAC 2026.
0: Marine Battalion Landing Team 8, ibinida ang kanilang assets pagdating sa Disaster Response and Rescue Mission.
1: Philippine Navy mas pinaigting pa ang ugnayan sa loob ng Armed Forces of the Philippines.
0: Mga sundalo ng Naval Forces Eastern Mindanao nasagip ang 10 katao sa magkakaibang insidente sa karagatan.
1: Mataas na opisyal ng Vietnam Navy bumisita sa bansa.
0: 354 na mga candidate soldier ng Marines matagumpay na nakapagtapos sa Marine Basic Course.
1: Direct commissioning ng AFP mas pinalawak pas ng Department of National Defense.
0: 5th Marine Battalion ng Philippine Marine Corps nanguna sa pag-aapula sa sumiklab na sunog sa Maguindanao del Norte.
1: HIV screening at health services sa matagumpay na isinagawa ng Cavite Naval Hospital.
0: Philippine Marine Corps at US Marine Corps nagsagawa ng airfield seizure at airfield defense exercise sa Ilocos Norte.
1: Philippine Navy opisyal nang inilunsad ang bagong leader ng Philippine Fleet.
0: Mga mangingisda sa Batanes lumahok sa Fisher Forum ng Philippine Navy.
1: At dumako na po tayo sa mga detalye ng mga balita. Mga sundalo at iba pang ahensya nagkaisa sa coastal cleanup at tree planting sa Cebu to Tawi-Tawi. Narito ang detalye mula kay Nur Haina Husin ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagtulong-tulong ang 4th Marine Rifle Battalion ng 2nd Marine Brigade sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Richard C. Malabanan at ang Rural Health Unit ng Cebuto para sa matagumpay na Coastal Cleanup Drive 2026 na ginanap sa Sitio Pamilikan, Barangay Imam Muhammad Gaya, Cebuto, Tawi-Tawi. Kasama sa aktibidad ang Ministry of Social Services and Development, Coast Guard Substation Cebuto, Tactical Operations Squadron, Bureau of Fire Protection, National Power Corporation, Philippine Las Frontier College, MAFAR, BARM at ang mga pamahalaang barangay ng Haji Taha at Imam Muhammad Gaya. Layunin ng aktibidad na palakasin ang pangangalaga sa kalikasan, patatagin ang ugnayan ng mga ahensya at komunidad at itaguyod ang soberanya ng bansa. Nagkaroon din ng audio-visual presentation na nagbigay linaw sa estratehikong kahalagahan ng Cebuto Passage at West Philippine Sea sa seguridad ng karagatan. Nagtapos ang programa sa pamamagitan ng isang tree planting activity sa bagong headquarters ng 4th Marine Rifle Battalion sa Cebuto. Para sa Bagong Pilipinas, Nur Haina Husin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sa Mandala, nakiisa ang Philippine Navy sa pangunguna ng BRP Miguel Malvar o FFG-6 sa Photo Exercise 2026 sa karagatan ng Hawaii. Ang Photo X 2026 ay isa sa mga aktibidad ng pinakamalaking multinational maritime exercise sa buong mundo na Rim of the Pacific o RIMPAC, kung saan nagsama-sama ang mga barko sa isang formasyon at 5 submarino mula sa iba't ibang bansa bilang simbolo ng pagkakaisa at matatag na kooperasyong pandagat. Bukod sa BRP Miguel Malvar at BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard, at ang mga sasakyang pandagat mula sa Estados Unidos, kalahok rin sa aktibidad ang mga bansang South Korea, Canada, New Zealand, Japan, Australia, Singapore, Spain, Chile, Peru, Mexico at Italy. Ibinida ng bawat bansa ang kanilang mga barko para sa iconic formation para sa aerial photography. Ipinamalas din ng mga kalahok ang kanilang kahusayan sa ligtas na pagmamaniobra ng mga barko, komunikasyon at koordinasyon sa magkasanib na operasyong pandagat. Ang pakikalahok ng hukbong dagat ng Pilipinas sa PhotoX ay patunay na lumalawak ng kakayanan ng organisasyon na makipag-operate kasama ang mga bansang katuwang bilang bahagi ng layunin na mapanatili ang isang malaya, bukas at ligtas na Indo-Pacific at mapangalagaan ang karapatan ng Pilipinas sa karagatan.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Samantala, matagumpay na nakapagtapos ang 102 mga bagong reserve officers ng Naval Science 43 o NS-43 sa isinagawang graduation ceremony ng Philippine Navy Reserve Command sa Naval Base Heracleo Alano, Sangley Point, Cavite City. Binuo ang Batch Masidlaon, Class of 2026, ng 80 mga lalaking kadete at 22 mga babaeng kadete mula sa iba't ibang NROTC units sa buong bansa. Dumaan ang mga ito sa mahigpit na shipboard at field training bilang huling yugto ng kanilang paghahanda bago maging commissioned reserve officers ng Philippine Navy. Sa talumpati ni Reserve Command Commander na si Major General Doroteo Jose M. Halandoni, hinangaan niya ang katatagan, disiplina at dedikasyon ng mga nagtapos na anya'y piniling tahakin ang landas ng paglilingkod at pamumuno para sa bayan. Nanguna sa klase si Provisionary Ensign Lady Caroline I. Dorongon ng Technological University of the Philippines, Cavite, na tumanggap ng Academic Excellence Award. Habang ginawara naman ng Non-Academic Excellence Award si Provisionary Second Lieutenant Jomar F. Didios ng Cagayan State University, Apari Campus, habang Leadership Excellence Award ang iginawad kay Provisionary Ensign Sidik John F. Vidal ng Northern Iloilo State University, Ahuy Campus. Ayon sa Reserve Command, ang pagtatapos ng NS-43 ay higit pa sa isang seremonya. Isa umano itong patunay na patuloy na lumalakas ang hanay ng mga reservists ng Philippine Navy, mga opisyal na handang tumugon sa pangangailangan ng pambansang depensa, pagtugon sa kalamidad at iba pang misyong pangsiguridad ng bansa.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: Samantala, matagumpay na nakapagtapos sa kursong Reserve Drill Instructor Course ang 12 mga naval reservists sa headquarters sa Reserve Command Philippine Navy sa Naval Base Heracleo Alano, Sangley Point, Cavite. Pinangunahan ni Colonel Hilario C. De Vera Jr., Philippine Navy Marines, ang commanding officer ng Reserve Command Management Center, ang nasabing seremonya ng mga bagong Reserve Drill Instructors, kung saan nagmula ito sa iba't ibang Reserve Command Centers at mga unit ng Philippine Navy. Matapos ang masinsinang 16 pagsasanay, taglay na nila ang kaalaman, kasanayan at kakayahan upang magsilbing Naval Reserve Drill Instructors. Sila ay inaasang mangunguna sa pagsasanay ng mga sibilyang nais maging reservist ng Philippine Navy sa pamamagitan ng pagtuturo ng disiplina sa militar, profesionalismo, pamumuno at mahalagang kasanayang militar. Ang pagtatapos ng NRDIC Class 15-2026 ay patunay lamang na mas lalo pang pinagtitibay ng hukbong dagat ng Pilipinas ang kanilang hanay, hindi lamang sa regular force kundi maging sa reserve forces na handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Samantala, pinangunahan ng Naval Air Warfare Force Philippine Navy ang writ laying ceremony para sa mga bayaning mandaragat noong 22 ng Hulyo sa Sangley Point, Cavite. Ang nasabing seremonya ay isinagawa para alalahanin ang kagitingan ng mga sundalong bayani na nagsakripisyo ng kanilang buhay para sa bayan. Binigyang parangal ang mga naval aviators at aircrew na nagpakita ng tapang dedikasyon at buong pusong naglingkod sa bansa sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak at pagbibigay ng mga military honors. Muling pinatunayan ng mga kasapi ng Air Warfare Force ang kanilang paggalang sa mga mandirigmang nauna sa kanila. Ang paggunitang ito ay paalala na ang patuloy na pag-unlad ng Air Warfare Force ay nakabatay sa tapang sakripisyo at pamanang iniwan ng mga bayaning naglingkod sa bansa.
1: Ang oras sa buong Pilipinas, 19 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
2: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Bugbong dagat ng Pilipinas.
7: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
2: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
7: 738.
1: At tayo po ay nagbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa karagdagang balita, air defense at anti-submarine capability ng Philippine Navy mas lalo pang pinatibay sa pamamagitan ng RIMPAC 2026. Narito ang detalye mula kay Seaman Second Journalist Alex Taliedo Jr., Philippine Navy ng Civil Military Operations Unit, National Capital Region.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Patuloy na pinatitibay ng Philippine Navy ang kakayahan nito sa pagharap sa mga banta sa himpapawid at sa ilalim ng karagatan sa paglahok sa Rim of the Pacific o RIMPAC 2026. Unang nakilahok ang BRP Miguel Malbar sa isang high-intensity air defense exercise kasama ang Republic of Singapore Navy at United States Navy bilang bahagi ng Force Integration Training. Sa isinagawang nighttime drill, hinarap ng mga barko ang isang simulated air attack mula sa mga fighter aircraft na kunwaring may dalang air-to-surface missiles sa pamamagitan ng mahigpit na koordinasyon. Isinagawa ang pagtukoy, pagsubaybay at pagtugon sa mga papalapit na mga banta bago ang isang simulated weapons engagement. Dahil sa pagsasanay, mas nahasa ang Combat Information Center team ng BRP Miguel Malbar na mabilis ang pagtukoy, pagsusuri at pagharap sa mga banta sa himpapawid, kasabay ng pag-operate ng mga sensor at weapon system ng barko. Samantala, sa iba pang aktibidad ng RIMPAC 2026, nakilahok rin ang BRP Miguel Malbar sa isang theater anti-submarine warfare exercise ng RIMPAC 2026. Tumulong ang BRP Miguel Malbar sa pagprotekta sa USS Essex, isang barko ng US Navy, ang itinalagang high-value unit sa training exercise habang ito ay tumutungo sa isang amphibious operational area. Matagumpay na naprotektahan ang high-value unit sa kabila ng mga simulated submarine threats sa pamamagitan ng magkakatuwang na pagtukoy, pagsubaybay at pagtugon ng mga kalahok na puwersa. Ang aktibong partisipasyon ng Philippine Navy sa RIMPAC 2026 ay sumasalamin sa layunin nitong mapalakas pa hindi lamang ang magandang relasyon nito sa mga karatig bansa, kundi pati na rin ang abilidad nito pagdating sa combat operations. Mula sa CMOUNCR, ako si Seaman Second Journalist Alex N. Taliedo Jr., Philippine Navy, nag-uulat para sa Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
2: Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
0: Ibinida ng Marine Battalion Landing Team 8 o MBLT-8 sa ilalim ng 4th Marine Brigade ang kahandaan nito sa pagtugon sa mga sakuna sa pamamagitan ng Disaster Response and Rescue Team o DRRT Static Display na ginanap sa Curimao Mega Complex, Curimao, Ilocos Norte. Sa pakikipagtulungan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Curimao, ipinakita ng mga Marines ang kanilang mga rescue vehicles, life-saving equipments at iba pang disaster response assets na ginagamit sa search and rescue operations at iba pang emergency situations. Layunin ng aktibidad na maipakita sa publiko ang kakayahan ng MBLT-8 na magsagawa ng mabilis at epektibong pagtugon sa panahon ng kalamidad. Gayun din ang kahalagahan ng kahandaan at koordinasyon ng iba't ibang ahensya sa pagliligtas ng mga buhay at pagprotekta sa mga komunidad. Ayon sa MBLT-8, higit pa sa pagpapakita ng kagamitan, nagsisilbi rin itong paalala na ang Philippine Marine Corps ay hindi lamang nakatuon sa pagtanggol sa bansa, kundi handa ring tumulong sa mga mamamayan sa oras ng pangangailangan. Patuloy din itong pinagtitibay ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang mas maging mabilis at organisado ang pagtugon sa anumang sakuna.
2: Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
1: Samantala, mas pinalakas pa ng Philippine Navy ang ugnayan at koordinasyon nito sa loob ng Armed Forces of the Philippines bilang bahagi ng patuloy na pagpapatatag sa kakayahan ng Hukbong Dagat sa joint courtesy call na ginanap nitong Miyerkules sa Navy Headquarters. Pinangunahan ni Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q.S. Peleta, ang Flag Officer in Command ng Philippine Navy, ang pagsalubong kina Major General Geram R. Aragones, ang Deputy Commander ng Strategic Command ng Armed Forces of the Philippines, at Commodore Norelito P. Martinez, Commander ng Air Warfare Force. Sa pagpupulong, tinalakay ng mga matataas na opisyal ang mga usaping may kinalaman sa seguridad, koordinasyon at mas malapit na kooperasyon sa loob ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Navy. Binigyan diin din ang pagpapalakas ng profesional na ugnayan at pagkakaisa ng mga pinuno, isang mahalagang hakbang upang mas mapabilis ang pagtupad sa mga misyon ng Hukbong Dagat. Patunay na ang Philippine Navy ay nananatiling nakatuon sa pagpapatibay ng pamumuno, pagkakaisa at kooperasyon bilang sandigan ng mas matatag na depensa at mas epektibong paglilingkod sa sambayanang Pilipino.
2: Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan.
0: Samantala, mga sundalo ng Naval Forces Eastern Mindanao, nasagip ang 10 katao sa magkakaibang insidente sa karagatan malapit sa Panakan, Davao City. Narito ang detalye mula kay Apprentice Seaman B. Mark Benilario, Philippine Navy ng CMOUNCR.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Matabumpay na nasagip ng mga kawanin ng Naval Forces Eastern Mindanao Rescue Team ang 10 katao sa magkaibang insidente na naganap sa dagat malapit sa Panakan, Davao City noong Hulyo 26. Ayon sa ulat ng NPEM, bandang alas 7:30 ng gabi, nang may matanggap silang distress call mula sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office patungkol sa naiulat na nalulunod na bangkero matapos tumaob ang sinasakyan nitong bangka. Agad itong nirespondihan ng mga naval rescue swimmer ng NPEM kung saan nakita ang biktima na palutang-lutang sa dagat at walang malay at agaran itong nasagip ng mga sundalong mandaragat sa tulong na rin ng Philippine Coast Guard. Kinilala ang biktima ni si Mark Sabate, residente ng Purok 18A, Panakan, Davao City. Agad na itinakbo ang biktima sa Southern Philippines Medical Center at sa ngayon ay nagpapagaling na. Samantala, habang pabalik ang mga rescuer ng NPEM galing sa operasyon, nasabat naman ito ang isang bangka na na-stranded sa gitna ng karagatan matapos ang mechanical failure. Lulan ang siyam na pasahero kasama ang kapitan ay agaran itong iniligtas ng mga naval rescuer mula sa posibleng kapahamakan. Agarang dinala ng mga sundalo ang mga na-stranded at sabay na hinila ang bangka papuntang Captain Veranel Pierre, Naval Station Phoenix Apolinario sa Davao City. Ang matagumpay na operasyon ng Naval Forces Eastern Mindanao ay patunay lamang na laging handa ang kanilang hanay, hindi lang sa pagprotekta ng soberanya ng bansa, kundi pati na rin sa pagprotekta ng buhay ng mga Pilipino at sumasalamin rin ito sa magandang koordinasyon ng Philippine Navy sa iba pang partner agencies. Mula sa MOUNCR, Apprentice Seaman B. Mark G. Belenaro, Philippine Navy, nag-uulat para sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
1: Ang oras po natin ay alas 7:30 ng umaga at tayo magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
10: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
10: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino.
11: para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Bugbong dagat ng Pilipinas.
7: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: At tayo po ay nagbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa patuloy ng balitaan, bumisita sa Pilipinas si Captain Domin, Deputy Commander ng Naval Region 4 ng Vietnam People's Navy, lulan ng Navy ship na 015 Tranung Dao. Nitong Lunes sa Naval Station Jose Andrada, Rojas Boulevard sa Headquarters Philippine Navy para sa isang pagpupulong. Nagsagawa ng courtesy meeting si Captain Domin kay Captain Steve C. Murata, Superintendent ng Fleet Training and Doctrines Center sa Navy Headquarters noong Hulyo 27. Tinalakay sa pagpupulong ang pagpapalawak ng kaalaman sa pamamagitan ng professional exchanges, pagpapatibay ng kooperasyon sa depensang pangkaragatan at mas magandang koordinasyon sa pagharap sa mga pagkakaparehong hamon sa maritime security. Ang pagbisita ni Captain Domin ay isinagawa kaugnay ng port visit ng Vietnam People's Navy Ship 015 Tranung Dao sa Maynila nitong nakaraang linggo. Ang pagbisita sa Tranung Dao ay sumasalamin sa lumalalim na partnership ng Pilipinas at Vietnam at sa kanilang magkasabay na hangarin sa maisulong ang kapayapaan, seguridad at isang rules-based maritime order sa Timog Silangang Asya at sa mas malawak na Indo-Pacific region.
12: Bugbong dagat ng Pilipinas.
7: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Matagumpay na nakapagtapos sa Marine Basic Course ang mga candidate soldiers ng classes ng 524-529 nitong Miyerkules sa Bonifacio Naval Station Grandstand, Marine Barracks, Ricardo Brown, Fort Bonifacio, Taguig City. Binubuo ng nasa 354 na mga bagong magigiting na Marines ang napagtagumpayang makumpleto ang 6 na buwang masinsinang training at paghubog sa kanila para maging isang ganap na sundalo. Pinangunahan ng Commandant Philippine Marine Corps na si Major General Vicente Blanco II, Philippine Navy Marines, ang nasabing seremonya kung saan nagpaabot ito ng pagbati sa mga graduate at sa pamilya ng mga ito sa suportang ginawa sa loob ng 6 na buwang pagsasanay. Aniya, hindi madali ang training ng Marines dahil sa hindi lamang umano pisikal at pag-iisip ang sinasanay dito, kundi pati na rin ang disiplina, pagtatrabaho ng maayos at pagbuo ng magandang pakikitungo sa kapwa. Binigyang diin rin ni Major General Blanco ang mga opisyal at enlisted personnel ng Philippine Marine Corps Force Development Center, lalo na ang mga drill instructors sa profesionalismo, dedikasyon at walang sawang paghubog sa mga Marine candidate. Sa ngayon ay inihanda na ng PMC o ng Philippine Marine Corps ang mga bagong marino para sa deployment sa iba't ibang unit ng Marines na handang manilbihan na mayroong dignidad, tapang, malasakit at pagmamahal sa bansa.
12: Bugbong dagat ng Pilipinas.
7: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Samantala, mga eksperto sa cyber artificial intelligence, aviation at engineering target ng Armed Forces of the Philippines ay lalim ng pinalawak na Direct Commission Program. Inaatas ni Department of National Defense Secretary Gilberto C. Teodoro Jr. sa Armed Forces of the Philippines ang pagpapalawak ng Direct Commission Program upang makahikayat ng mga mataas ang kakayahang profesional na maglingkod sa hukbong dagat sa sandatahan. Kabilang sa mga bibigyang pagkakataon ang mga kwalipikadong advanced ROTC graduates, mga natatanging enlisted personnel at mga eksperto sa cyber operations, artificial intelligence, engineering, aviation and communication, research and development at iba pang mahalagang larangan. Iniatas din ng DND ang paglikha ng merit-based pathways para sa mga karapat-dapat na kawal at ang pagpapaunlada ng mga pagsasanay at career development programs upang mas mapalakas ang kakayahan ng mga bagong opisyal. Ayon sa DND, ang pinalawak na Direct Commission Program ay isang mahalagang hakbang sa modernisasyon ng AFP at sa pagpapatupad ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept upang makabuo ng mas moderno, mas teknolohikal at mas handang hukbong sandatahan na may kakayahang harapin ang mga umuusbong na banta sa pambansang seguridad.
14: Hukbong Dagat ng Pilipinas.
15: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Agad na rumisponde ang mga Marines sa sumiklab na sunog nitong ika-28 ng Hulyo na nangyari sa Datu Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ayon sa mga tauhan ng 25th Marine Company ng 5th Marine Rifle Battalion, dakong alas 10:18 ng umaga nang nangyari ang sunog sa barangay Tamonga ng nasabing lugar. Kaagad namang umaksyon at siniguro ng mga Marines ang lugar at tumulong sa paglikas sa mga empleyado mula sa mga kalapit na establishmento habang hinihintay ang pagdating ng Bureau of Fire Protection. Sa tulong ng BFP, ng mga Marines at ng mga residente, tuluyang naapula ang sunog bandang alas 11:20 ng umaga. Wala ring naitalang sugutan sa insidente. At muling pinatunayan ng 25th Marine Company ang kahandaan nito na makipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan at lokal na komunidad sa pagtugon sa mga sakuna at pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko.
14: Hukbong Dagat ng Pilipinas.
15: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Nagsagawa naman na ang Cavite Naval Hospital sa pamamagitan ng HIV AIDS Core Team nito ng libreng HIV counseling at voluntary testing para sa mga personnel ng BRP Davao del Sur. Layunin ng aktibidad na maagang matukoy ang mga posibleng kaso, mapanatili ang kalusugan ng mga kawal at maiwasan ang pagkalat ng HIV lalo na sa mga mandaragat na matagal nang nakadeploy sa dagat kung saan limitado ang access sa mga serbisyong pangkalusugan. Ayon sa Cavite Naval Hospital, ang maagang pagtukoy o agarang paggamot at patuloy na pangangalaga sa kalusugan ay mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng mission readiness ng mga unit ng Philippine Navy. Bilang isang akreditadong HIV treatment hub at confirmatory testing laboratory, patuloy na naghahatid ang Cavite Naval Hospital ng komprehensibong HIV services upang masiguro ang kalusugan at kahandaan ng mga kawal sa pagganap ng kanilang tungkulin.
14: Hukbong Dagat ng Pilipinas.
15: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Pinangunahan ng Headquarters, 4th Marine Makusog Brigade ang pagsasagawa ng airfield seizure at airfield defense event kasama ang US Marine Corps bilang bahagi ng Exercise Kamandag 10-26 sa Paredes Air Station, Pasikin, Ilocos Norte noong Hunyo 24. Nakilahok sa pagsasanay ang mga Marines ng Marine Battalion Landing Team 8, 66 Force Reconnaissance Company, isang platoon mula sa 1st Brigade Combat Team ng Philippine Army at ang 3rd Littoral Combat Team, 3rd Marine Littoral Regiment ng United States Marine Corps. Sa ilalim ng Simulated Operational Conditions, ipinamalas ng mga kalahok ang kanilang kakayahang mapabilis na mag-deploy, magmaniobra at magtulungan sa pagkuha, pagsiguro at pagtatanggol ng isang estratehikong airfield. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang kahusayan ng mga puwersa sa rapid deployment, force integration at coordinated defense operations habang higit na pinatitibay ng kooperasyon at interoperability ng mga kalahok. Ayon sa Philippine Marine Corps, nananatiling mahalagang plataforma ang Exercise Kamandag 1026 sa pagpapaunlad ng kakayahang militar pagpapalalim ng pakikipagtulungan sa mga kaalyadong bansa at pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon.
1: Ang oras sa buong Pilipinas, 4:04 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala.
16: Bugbong dagat ng Pilipinas.
17: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
26: from PBS,
27: Presidential Broadcast Service
28: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
29: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
30: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe.
31: Killer Joe, go! Holding her so tight.
30: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
29: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
16: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Bugbong dagat ng Pilipinas.
17: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
16: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: At tayo po ay nagbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa patuloy ng balitaan, opisyal nang tinanggap ni Commodore Raul A. Reges, Philippine Navy, ang pamumuno ng Philippine Fleet sa isinagawang Change of Command Ceremony sa Bonifacio Naval Station, Taguig City nitong Martes. Pinangunahan ni Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q.S. Peleta, Philippine Navy, ang Flag Officer in Command ng Hukbong Dagat. Ang seremonya ng formal na nagtapos sa panunungkulan ni Rear Admiral Joe Anthony C. Orbe bilang ika-38 commander ng Philippine Fleet. Matapos ang 20 buwan na pamumuno sa Philippine Fleet at halos 4 na dekadang paglilingkod sa Hukbong Dagat. Sa kanyang assumption remarks, nangako si Commodore Reges na pamunuan ang Philippine Fleet ng may kababaang loob at matatag na paninindigan habang hinikayat ang mga kawal na magkaisa sa pagbuo ng mas malakas, mas makabago at mas handa na pwersang pandagat. Samantala, pinuri ni Vice Admiral Espeleta ang pamumuno ni Rear Admiral Orbe na animo'y nagpalakas sa kakayahang operasyonal at katatagan ng Philippine Fleet. Sinundan ang change of command ng isang retirement ceremony bilang pagpupugay sa 39 na taon ng tapat na at marangal na paglilingkod ni Rear Admiral Orbe sa Philippine Navy. Sa ilalim ng pamumuno ni Commodore Reges, inaasahang ipagpapatuloy ng Philippine Fleet ang pagpapalakas ng mission readiness, operational excellence at pagtatanggol sa mga karagatang nasasakupan ng Pilipinas.
16: Bugbong dagat ng Pilipinas.
17: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: pinangunahan ng Naval Command Northern Luzon o NCNL ng Philippine Navy ang isang Fisher Folk Forum na isinagawa sa Basco Gymnasium sa Batanes nitong Lunes bilang bahagi ng paggunita ng 10th anibersaryo ng 2016 PCA Arbitral Award. Tinalakay sa forum ang mahalagang usapin tulad ng West Philippine Sea, kampanya laban sa illegal na droga, mga panuntunan sa kaligtasan sa pangingisda at mga umiiral na batas sa ipinagbabawal sa gawain sa pangingisda. Aktibong nakilahok ang mga mangingisda mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan sa tulong ng kanilang Municipal Agriculture Office upang mapalawak ang kanilang kaalaman at responsabling pangingisda at pangangalaga sa yamang dagat. Ayon sa Philippine Navy, layunin ng aktibidad na palakasin ang kamalayan ng mga mangingisda sa kanilang mga karapatan at responsibilidad sa karagatan. Isulong ang ligtas at legal na pangingisda at ang higit pang pagtibayin ang ugnayan ng hukbong dagat at ng mga pamamayang o mamayan ng mangingisda o pangisdaan bilang katuwang sa pangangalaga sa karagatang sakop ng Pilipinas.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas.
3: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Inanyayahan po namin kayong tunghayan na ang isang audiovisual presentation na hinanda ng Hukbong Dagat ng Pilipinas tungkol sa Philippine Navy Recruitment Program. Narito po, panoorin nating lahat.
4: Air. Land. The Philippine Navy continues fulfilling its mandated task of protecting the freedom of our beloved country. Pursue your passion and career while serving your motherland. Explore and travel the Philippines and other countries. Embrace a new challenge every day. Take on a job that takes you to new horizons with a noble purpose. Navigate the endless seas anchored in an honorable mission. March through rough lands with determination to preserve our freedom. Soar high and exceed your vision. This is your Navy. Committed to our core values. Modern and multi-capable. Do you have the character to defend our territory? Do you have the competence to be the guardian of our seas? Do you have the capacity to protect our sovereignty? The Philippine Navy is looking for young professionals willing to serve and experience the adventure of being a soldier of the sea, air, and land. Our country needs you. Heed the call. Join the Philippine Navy. Stand out. Make a difference.
5: Philippine Navy, they are heroes for me.
6: Be one of us and join the modern and multi-capable force of the future, the Philippine Navy.
1: Bilang bahagi ng recruitment plan para sa taong 2026, patuloy na isinasagawa ng Personnel Management Center Philippine Navy ang kanilang recruitment program upang mabigyan ng oportunidad ang mga kwalipikadong Pilipino na makipaglingkod sa Philippine Navy.
0: Hinihikayat ng Personnel Management Center Philippine Navy ang mga interesadong aplikante na samantalahin ang pagkakataong ito upang simulan ang kanilang landas tungo sa paglilingkod sa bayan bilang bahagi ng Philippine Navy.
1: Kinakailangan na ang mga aplikante ay may tamang educational background, physically at mentally fit, at may good moral character. Bilang sa initial requirements ang birth certificate, diploma o transcript of records at 2 valid IDs. Para naman sa mga aplikanteng mababa sa 5 talampakan, kinakailangan ang NCIP certification.
0: Sa pamamagitan ng programang ito, nabibigyan ng pagkakataon ang mga aplikante na makapag-apply at sumailalim sa paunang screening bilang unang hakbang tungo sa isang makabuluhang karera sa serbisyo militar.
1: Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang PMCPN Annex, Naval Station Jose Francisco o sundan ang opisyal na Facebook page ng Personnel Management Center Philippine Navy.
0: Paalala ho sa publiko, walang bayad ang recruitment process ng Philippine Navy. Ito ang pagkakataon upang simulan ang inyong karera sa serbisyo, maglingkod sa bayan, maging handa sa hamon at ipakita ang tapang at dedikasyon sa karagatan ng Pilipinas.
7: Bugbong dagat ng Pilipinas.
8: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Bago po tayo magtapos, nais po nating ipaabot ang pagbati sa lahat ng kasapi ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pangunguna ng ating masigasig at magiting na Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q.S. Peleta, Philippine Navy, Huya Sir. At nais ko po ding batiin ang aking kasintahan na happy birthday nanonood live sa Radyo Pilipinas Facebook page.
0: Ayan, happy birthday sa iyong other half partner at sa buong staff ng Radyo Pilipinas at sa atin pong very supportive partner agencies. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat din po sa lahat ng ating tagapagsubaybay na tumatangkilik sa ating programa.
1: Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado. Sa muli, ako po ang inyong lingkod, Seaman 2nd Ryle Andrew Kaasi, Philippine Navy, nananawagan ng pagtutulungan para sa isang mapayapa, ligtas at makatarungang karagatan.
0: At ako naman po si Apprentice Seaman Journalist Ralph A. Gonzalez, Philippine Navy, na nagpapaalala anumang unos sa karagatan, ang hukbong dagat ay laging handa. Hanggang sa susunod na mga programa,
1: maraming salamat po! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines! Mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas!
7: Hukbong dagat ng Pilipinas!
8: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan!
9: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nakakabit.
15: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
18: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko.
22: Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko?
23: Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema.
24: Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan?
22: Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko.
24: Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan.
25: Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow, kaya pala akong tulungan gumawa ng report.
24: Mas mabilis na ang benta ko.
26: Narito ang tinig ng makabagong panahon.
33: Mga ka-AI, panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan.
34: Sa panahon ng AI.

0: Voice Master.
1: Welcome to the AI Talks with the Voice Master.
0: Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radio at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino.
2: Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana.
0: Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa taga-kanto, guro, estudyante, OFW, at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipina.
3: Oh, may trabaho ka ngayon. Pero sigurado bang pareho pa rin ang trabaho mo bukas? Hindi ko tinatanong kung matatanggal ka. Mas malalim ang tanong ko. Kapag kayang gawin ng AI sa loob ng 5 minuto ang dating inaabot sa'yo ng 5 oras, ano na ngayon ang tunay mong halaga? Ha? Masakit pakinggan, pero kailangan nating pag-usapan. Kasi habang ang iba ay nakikipagtalo kung mabuti o masama pa ang AI, may mga taong ginagamit na ito para matuto, kumita, magnegosyo, at baguhin ang kanilang kinabukasan. At habang ang iba ay naghihintay ng seminar, batas o permiso, ang teknolohiya ay hindi naghihintay. So, tanong ngayong araw na to, ha? Handa ka ba? O, handa ka ba sa kinabukasan ng trabaho? O umaasa ka lang na hindi ka maabot ng pagbabago?
0: This is the AI Talks with the Voice Master. Your front row seat to the rise of artificial intelligence in the Philippines and beyond. The stories, the voices, the future, all in one conversation that matters. Welcome to the AI Talks with the Voice Master.
3: Alright, mula sa puso ng Pilipinas, narito ang programang nagpapalapit ng artificial intelligence sa bawat Pilipino. Mga totoong usapan, praktikal na kaalaman at mga oportunidad para walang maiiwan sa panahon ng AI. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Siyempre, kasama ang the Voice Master of the Philippines, AI Pioneer, AI Voice Pioneer, Broadcaster, Mentor at Founder ng Creative Voices Productions at Certified Voice Artist Program. Siyempre, walang iba kung hindi ako. Leon Gonzalez! Yan, great day, mabuhay! Once again, ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines, ang inyong AI Voice.